0: And for men, tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namigid ang Extend.
1: Extend. Food Superman for men. DTX 500.
2: Ako si Salvador Estonina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
3: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
2: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500. Mahal sa mga butika.
4: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong ginanibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
4: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: DDX 500!
7: Ang may powerful compounds
6: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DDX 500!
6: DDX 500!
8: Catalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Dinabakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang dynamic na gitsa ako nga mata.
6: DDX 500! Mighty C!
1: Ang alkaline nga vitamin C!
10: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi man ang tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
1: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami, gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
17: Extend food supplement for men.
18: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
19: Ako si Nelson Herrera sa President Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
1: DTX 500.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Syrup.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Foro de los Pueblos.
4: Roldan Besana Villarreal.
3: Para sa Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
5: 8 minutos sa nagaligad sa takda ng alas 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mga ligi palabot diri sa aton siriga pag pangalaga, di padalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ta ang inyong sininga mga mensahe mga ka K5 diri sa aton nga pag pangalagad. Kahapon ang inmadrama kag maaksyon ang sitwasyon sa Senado bangod sa tuyo nga pag-aresto sa National Bureau of Investigation o kon NBI kay Senador Ronald Bato de la Rosa mga ka K5. Now damo ga pamangkot. Pwede bala arestohon ang isa ka senador mga ka K5? Kung mayara siya sang isa ka existing warrant of arrest, ang sabat, syempre, oo. No one is above the law. Wala yas ang bisan sino diri sa ibabaw sang duta sa pungsod Pilipinas nga labaw sa layi, bisan ang inanay PNP chief ka pa. Pwede gidya mga ka K5. Now, may natabo na bala nga pagkaresto sa isa ka senador sa sulod mismo sang Senado? Ang sabat, yes. Mangkapila na kabeses nga may senador nga gindakop mismo sa sulod sang Senado? Amo to kapon gapamati ka lang kagalantaw sa gina-deliberate nila sa Senate sa floor, dumarot-ot ka man. Kiti to nalipat sila nga may mga senador na yung naging Serbian warrant of arrest sa sulod sang Senado? Tanda nyo kung day sino? Si Anay Senadora and now ML Party List Representative Leila De Lima. Di ba laging dakop niya sa CIDG mismo sa sulod sang Senado? And even former Senator Antonio Trillanes mga ka-K5. Gindakop man ibangod sa nagkalain-lain nga mga kaso sa sulod man sang Senate building mga ka-K5. No? De Lima and Trillanes. Sang 2017 si De Lima ginaresto while sa sulod sang Senado bangod sa mga kaso may kangtanan sa illegal drug trade. Sa coordination sa Philippine National Police kag Senate Sergeant at Arms, ang arrest warrant ang ginserve sa kay De Lima mga ka-K5. Nag-surrender that time si De Lima. Wala duro drama. Why si De Lima nagdalagan-dalagan? Why siya nagpa-apin-apin mga ka-K5? Nagdrama-drama, nag-hibi-hibi. Why nagdalagan nga daw subgod bahay gang sa hagdan? Ginatubang ini ni De Lima 2017. She voluntarily and peacefully surrendered to the PNP in coordination man sa USAA mga ka-K5. Ang USAA mo ning Office of the Senate Sergeant at Arms. That's the USAA mga ka-K5. 2017 na. Kag ang mga kaso kay De Lima, mga trump up charges under Duterte's regime, nabasura naman to mga ka-K5. And sang 2018, kung ma-recall nyo, 2017 si De Lima gin-serve ang warrant sa iya sa sulod sang Senate. Pagka 2018, ginpamtang si Trillanes sa Senate Protective Custody ni Senate President Tito Soto. Ang iya sining arrest sa charges nga rebellion. Matapos nga gin-withdraw ni former President Rodrigo Roa Duterte ang iya sining amnesty. Tigin aresto si Trillanes kag in place sa Senate custody before ini magpiansa mga ka-K5. Kag sang 2024, di ba laging basura to? Gin-withdraw ni former President Rodrigo Roa Duterte ang amnesty kay Trillanes. T-2024 may ruling ang Korte Suprema. The highest court of the land, the highest court in the Philippines, nga unconstitutional ang pag-withdraw sang amnesty sa Kitrillianes, mga kaka-K5. Amo na, so may natabo. No? May natabo na yung pag-aresto, mga kaka-K5. Now, sa legal nga perspektibo, mga kaka-K5, ano baladri ang pananawan sa legal nga aspeto naman? No, sa aton sini nga makautoran yung mga tagpalamati. Suno sa kay Attorney Melencio Santo Santa Maria Jr., isa ka abogado, law professor kag dean, anay dean sang Far Eastern University Law School, mga kaka-K5. Sa palamang kutanon nga ang senador bala mahimo areston sa sulod sang Senate premises for crimes against humanity, ang sabat pwede gidya. No one is above the law. Pwede gidya. Una, di ang Senate building nga being rented, kung ginarentan ini, ti pwede. Kiti pumuluyo sinang gabayad sang renta. Kung ang Senate building ginapanagyan sang gobyerno, ti huo sa gyapon bangod it belongs to the people. Wala sang layi expressly making the premises of the Senate a safe haven sa mga fugitives o kon mga nagapangatubang sang kaso bangod sa pagkometer sang krimen, mga kaka-K5. Hindi niya safe haven ang Senate. Hindi bot silingon nga senador ka, exempted ka sa layi. Hindi bot silingon, ngara ka sa Senado, the Senate will serve as your safe haven or even the Congress, mga kaka-K5. Di congressman ka, nangawat ka, malagyo ka sa Congress, dito ka nago-nago, para hindi ka ito pag-ariston, pwede gidya. Pangadua, wala sang senador nga may proprietary interest sa Senate building. Wala sa may nagapanagiya sina. Hindi ina fortress nga gin-designed para proteksyonan ang may mga kasalanan kagina pangita sa aton sinima otoridad, mga kaka-K5. Kag hindi man na sang foreign embassy, mga kaka-K5, nga kung sa diin, once ara ka sa foreign embassy, say for example, ari ka sa Pilipinas, but ara ka sa sulod sa United States Embassy, ti-wave na dang Philippine jurisdiction, Philippine lota, wave na sa sulod sang imbahada, mga kaka-K5. Hindi man na sa imbahada ang Senado. Ang isa criminal or a fugitive from justice, mahimo areston sa sulod sang building, ana. Bangod da, ini isa ka public nga lugar, pwera na lang kunti kung pribado ina nga lugar, mga kaka-K5. Pero ti isa ini ka building nga mayara sang public interest na ga-demand nga hindi paggamiton bilang sangtuaryo sa mga tao nga nagapalagyo sa kasaguan. Pangatlo, ang klaro diri, ang isa ka senador is only immune from arrest, mga kaka-K5, while the Senate is in session. Kag ang penalidad sang krimen, mga kaka-K5, is below 6 years of imprisonment. Say for example, may warrant of arrest ang isa ka senador. Pero ang penalty abi sa iya, tisa malang katuig pagkabilanggo. So, ma-enjoy niyang iya sininga immunity from arrest kung ang Senate is in session. Kag kung ang krimen, ang penalty sini is below 6 years imprisonment, mga kaka-K5. Under sa Republic Act 9851, ang crime against humanity, mga kaka-K5, where death occurred is punishable by reclusion perpetua or 40 years of imprisonment. Pang-apat, ang Republic Act 9851 provides that the Philippines can allow an international tribunal to investigate or try a person's charge of a crime against humanity if it is already investigating or trying such persons and, if need be, deliver the said persons to the tribunal. Section 17, ara ina sa RA 9851. Iniman in accordance sa generally accepted principle sa international law. nga nagadeclare sa crimes against humanity bilang isa iya ka universal crime mga ka-K5. No? Di sa aton sila nga konstitusyon, ang generally accepted principles sa international law ang ginaadoptar. Mga ka-K5, ginaadoptar ini naton. Under sa aton constitution bilang part of the law of the land mga ka-K5. Ikalima, ang warrant of arrest sang ICC, International Criminal Court, is valid. Sa Bill of Rights, sa mga ka-K5, sa dalon sa aton sininga 1987 Constitution na saad, that no one can be arrested without a warrant of arrest issued by a judge, mga ka-K5. Ang tinaga nga judge is not qualified and hence it can refer to a local judge or a foreign judge whose jurisdiction the Philippines has accepted. No? Ara na sa Bill of Rights ta. Hindi ka pwede ma-aresto kung wala kasang warrant of arrest gagin isyo sang judge, mga ka-K5. Kag under sa tinaga nga judge sa Bill of Rights, wala ni ma-qualified rin mga ka-K5 kung anong ginatumod local judge or foreign judge na may jurisdiction diri sa Pilipinas, mga ka-K5. Ikanom, ang crimes against humanity nag-involve sa international element kung sa din ang executive department matagan sang greatest respect sa determination and enforcement. Foreign policy, peace and order, apprehension of fugitive executive functions ini. Kag ang legislature, which is the Senate or the Congress, should not interfere mga ka-K5. Hindi nisle dapat mag-interfere in the performance of such executive functions, mga ka-K5. Bangod, kung mag-interfere sila, ilang tagaan sang safe haven ng isa ka fugitive from justice or a senator na mayara sang warrant of arrest, tinag-violate ini sa separation of powers, mga ka-K5. Bangod ang executive, mga ka-K5, may gahomay katungdanan nga i-implement ang valid warrant, mga ka-K5. Not iya nga i-determine pa sang senador, even sang kamara, mga ka-K5. Pangpito, ang NBI personnels are within their rights para lagson ang fugitive from justice or persons nga may krimen or may ginapangatubang nga kaso. Mayara man sang presumption of regularity sa government enforcements, mga ka-K5. Now, insakto bala ang paglagas ang NBI agent sa kay bato? Tiyang sabat, pwede gid. Pwede lagson. Provided that you have a valid warrant, mga ka-K5. Pangwalo, tiyang senado, dapat wala nag-coddle or nag-protektar sa isa ka-fugitive. Bangod makabigini nga obstruction of justice. Kagikasyam, amo ni mga ka-K5, time ni Trillanes, ang inpreso si Trillanes sa Senado, nagpaidalam sa Senate Protective Custody, pero sa prangkang istorya mga ka-K5, wala iyasang layi, expressly providing sang so-called Senate Protective Custody. There's no such thing or even a word mga ka-K5 sa aton siningalay nga Senate Protective Custody nga magamit as an exemption para sa mga para sa enforcement sa isa ka warrant of arrest, mga ka-K5. Ikanapulo, unless stopped by the Supreme Court, the enforcement of a valid arrest must proceed bangod no one is above the law. Tikon ordinaryo ni nga tawo, do you think? Ordinaryo ka nga tao, do you think obrahon ini isang senador, even sang kamara? Ang sabat, hindi. Pero komo, senador ang involved, kalyado ang involved mga ka-K5, may change of leadership sa Senate, kag kalyado ang involved, tiginhimo ni sa mga senador ta. Pero kalawa ay lang katama, nga supposed to be role model kagitiyo na best nangin hepe ka sa Philippine National Police. No? Mas nakainsindi ka kuntani na dapat ang tawo iya nag-submit sa aton kasuguan. Ba't ikaw pa yung una nagpinanago pila ka bulan? Mga ka-K5, nagpinanago kay pila ka bulan kay ginkulbaan ka sang warrant mo? No doubt, nga tiyang aton nga mga otoridad na budlay ang pangita sa mga wanted, kiting model ta, Senador Kaganay, PNP Chifo. Nga mo galing na dapat himuon. Kung may warrant ka, manago ka, hindi mo pag-submit ko galingon mo sa aton hukmanan. Kiting mong ginobra ni bato mo. And then, kahapon may eksena pa nga natabo. Pero sa legal nga aspeto mga ka-K5, no? Halin sa mga tinaga sa isa man kakilala nga dean, former dean sang Far Eastern University College of Law, dean Milenzo Santos Santa Maria Jr., tiyamo tong pulo niya ka mga puntos. Legally speaking, pwede gidya ka-effect sang arrest ang mga otoridad ta, mga ka-K5. Pwede gidya. Amo na, nga komo na balaan iba to nga may matabo nga change of leadership sa Senate, dito na sa dayon nagdalagan. Hindi lang ni bangod sa numero mga ka-K5, kaya bansin na silang daan sa numero kahapon. Kundi kay may matabo nga change of leadership, isa sila kalinyada ni Senator Alan Peter Cayetano, dito sa parang hindi na siya magpinalagyo, hindi siya magdinalagan. Kay balaan niya kung ara siya sa gua, madakpan gid siya kamatuntulan sa aton nga mga otoridad. Timo, ginahimo niya sa bunga safe haven ang Senate. Kagang Senate naman, tinagakadal mga ka-K5 kag nagaprotektar sa isa katawo nga may existing arrest warrant mga ka-K5. Now, damo naman gasiling at under na ta sa De Hegao, sa Netherlands, sa gobyerno sa Netherlands, ang sabat hindi. Ba't komo ang krimen nga ginapatuto against Bato de la Rosa and former President Rodrigo Roa Duterte na tabo sang chimpo nga way pa kita officially makawithdraw mga ka-K5 sa Rome Statute? Amo na nga ginausig sila subong. Kag they have gintagaan sila sa ilang adlaw sa korte. In fact, the former President Rodrigo Roa Duterte padayon nga nagatubang mga ka-K5. Ang kalain lang, kiti isa gali si Bato sa pinaka-plastic kag hindi matuod ang ginambal nga senador. Ngaman, sa Kitrillianes pa lang, niya, go ahead, make my day. Sat-sat lang kuno nga sat-sat si Trillianes. Bisan magupod pa serve sang waran kag magpusa sa iya. Tikapon kay nagupod si Trillianes, nagdinalagan si Bato. Deso nambal niya nga, willing gid sa magupod. Para updan to si former President Duterte sa prisuhan sa De Hague. Maupod gid sa kuno, kaya niya magsakripisyo. Te karon ara ng tsansa, hindi na. No? So, kung kisa, dira mo ma-realize, bisan sino man nga politiko, not only to Senator Bato, with all due respect, isa lang yung butsilingon. Ilisipon lang yung mga politiko nga nangambal sa matuod kay kalabanan, mga butigon, mga ka-K5. Tibantayan ta ni, makagwa bala si Bato sa Senado? Ang hanay bala nga iya ginserbisyohan? Being the former PNP chief, makadakop bala sa iya? Or ang NBI? Or dira na lang siya na'y ma-star sa Senado, mga ka-K5, matapos sa Malawi gabinulan sa pag-absent, sa Senado na lang siya na'y mag-star? Kay kung gumawa siya, ti posible dakpan, gidsa mo kay nagwa ng kapo ng kopya sa arrest warrant, mga ka-K5, and even gin-confirm sa International Criminal Court o kung ICC. Pero ang punto dira, kung ordinaryo kita nga tawo, hindi ni pagimuon sa aton sang senador, even sang kamara. Hindi ni pagimuon nila sa aton. Pero komo, politiko ni sila, may mga personal nga mga interes, amo na nga ginabuhat ining tanan mga ka-K5 para sa ila. Kagamo kahapon, kagalong. No? Grabing eksena kahapon ang natabo. Pero nagtakop ang adlaw kahapon, wala man sa minatabo nga pagbago. Na-impeach naman for the second time around si Vice President Sara Duterte Carpio. Nagbalik na sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos sa Malawi gabinulan nga absent pero sige swildo. Nagbago ang liderato sang Senado. Ginsipa si former Senate President Vicente Soto. Ginisla ni Senator Alan Peter de Gismil Cayetano. Why man sa may natabo? makaligad ang adlaw kapon. Mahal gyapon ang presyo sa balaklon, nobo sweldo sa mga mamumugon, pigado ang serbisyo sa mga ospital, madamo ang ginagutom, grabe ang ginabatsag nga kaimulon kag kapigaduhon. Kagdamo gyapon kawatan sa gobyerno, sige pang pangawat, pero wala gyapon mapriso. Why man sa may nagbago? Kay amo, mga kakifay. Magabalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanundok.
3: Foro de los Pueblos. K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isang man ka-register nurse. Sa nagsugod ako, tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
11: Magalingin bala ang imo nga ulo.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Si may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
11: DTX 500.
12: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Why ko na siya nabatsyag.
11: DTX 500 Mighty C
13: ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabas kog sa lawas.
11: Mighty C
7: mabaka nga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Karamihan ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya, naubo pa. Sip on.
15: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
7: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa dawon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawong nga pimple-free.
7: DTX Beauty Soap.
18: Mamakas sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
18: Mamasaga butika.
7: DTX Coffee Mix.
20: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
7: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
21: Nestor! Ang sinaeng!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi!
24: Ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang Extel!
23: Supplement for men!
24: Gortez!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca
23: at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men.
7: DTX 500.
26: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
7: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
15: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
7: Memory Advance Syrup.
15: Iniay sa kan Neurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
18: Bumaka sa mga butika.
15: I Care Gold.
27: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Ginti
0: Testingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!
6: Foro de los Pueblos.
22: Hold on, the best son of Villarreal.
27: Para sa Foro de los Pueblos.
28: Foro de los Pueblos.
29: 27 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa taktang alas 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga balita ka mo mga, o kung mga minsay ka mo mga K5 galigay palabot diri sa aton siriga pagpangalagad, ipadala lang ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ta ang inyong siniging mga minsahe diri sa aton nga pagpangalagad, mga K5. Sa liwata, kung may mga minsay ka mo, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ta ang inyong siniging mga minsahe. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, gradulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Sa liwat, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga kakaifang mga ton, Power Trio ng suplementong epektibo sa pagtapna sa naglain-lain ng mga balatian subong nga panahon na delikado na magastos pa magmasakit, mga kakaifang. Importante, kay kumo imol malang kita, kumo kubos malang kita, galing kisa, bisa ng mga may ara-ara gani, kung ma-hospital, gakuan man, gaminaas man, ilabi pa kita nga mga pigado kag nagabakas lang. Gani dapat ga-investigate kita sa ato ni kayong lawas, kaong kadautan, prutas, mag-ehersisyo, kada inom kadadamo nga tubig, kag dapat ga-investigate kita sa ato ni kayong lawas. Kaupod tada mga K5, ang DTX 500, the superior antioxidant, amoning suplemento nga mag-balik sa normal sa aton blood pressure kag blood sugar levels, DTX 500. Ara man ang Mighty C, ang alkaline-based ga vitamin C, the immunity booster, pampaboost sa aton sini nga immune system mga K5. Kagang klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kagang antibacterial specialist mga K5. Power 3 yung suplemento, epektibo sa pagtapna sa naglain-lain nga mga balatian, epektibo sa pag-amlig sa aton ikaing lawas. Kag sa mga K5 naton nga permilang constipated, gada diarrhea, para malikawan ng toxin accumulation, malikawan ng pagbutod sa aton siningatsan, may bastante nga numero sang good bacteria sa aton siningalawas, kaupod taman mga K5 ang klinika Complete Spore Biotics. Ang spore-based ga probiotics, meron sang 80 billion colony-forming units sang good bacteria mga K5. Para sa healthy nga channel, healthy nga lawas, klinika Complete Spore Biotics. Kung gusto ma-cleanse mo colon, ang sabat dira, Klinika Complete Spore Biotics, mga K5. Kag syempre sa mga K5 naton, before mag-report sa trabaho, before mag-report sa opisina, dapat nakapaligo gid mga K5. Ang habon nga ginarekomendar naton amo ang DTX Beauty Soap with Ampale Leaves. Amo ning habon nga magabulig iya mga K5 sa pag Amo ning habon nga magabulig sa pag pahami sa aton sininga panit, pagpabilin healthy sa aton sininga panit, gapapud-a sa aton sininga panit mga K5. DTX Beauty Soap. Yara man mga K5 ka upod naton para sa hamot kag puti nga ilok, ang Klinika Deo Fresh. Tandaan na Klinika Deo Fresh sa mga K5 naton, di pagpabai nga ma-turn off ang naluyagan nyo bangod sa kabaho sang ilok mo. O ang sekreto dira, Klinika Deo Fresh mga K5. Kag sekreto sa mga mister nga daw ala Viva Max ang performance sa patagawayan. Oh, X10 food supplement for men mga K5. sa mga kaka-K5 daton da nga mga mister nga do hindi na kaisrot, do hindi na makasaka sa papha. Ah, ara pa may tsansa pa. Extend food supplement for men mga kaka-K5. May maka kag Clavoasca nagabulig di pabalik sa normal sang sirkulasyon sa imo sining dugo mga kaka-K5 para ma-deliver mo ang imo performance of a lifetime. Ang sekreto sa mga mister, Extend Food Supplement for Men, mga kaka-K5. Ang ini nga mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy, mabakal nyo ni sa mga butika, aragin ni sila sa mga butika, malapit na sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada. Kag siyempre, mabakal man ni mga kaka-K5 sa sentro sa Balaligyaan, mismo dira sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT, mga kaka-K5. Tandaan na, ikeng lawas ang ligan. Yara mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy, inyugid, masaligan, mga kaka-K5. Good morning lang sa kay Mike De La Torre. Ang tutukan tani at gobyerno, ang dugang sweldo sa mga mamumugon para magpati sa ila ang mga mamumugon nga wala nagapabaya. Kag may aksyon, gidapat, amo ang tutukan sa gobyerno para may pasalamatan man ang mga mamumugon. Halin kay Mike De La Torre. Amo ganin Sir Mike, no? Samtang ginakakat sila mga kaka-K5, no? Samtang ginakakat sila dulak sa politika, dualos mapatsanay sila sa politika, mga kaka-K5 maduso lang ang ila sa ni personal nga interes, maproteksyonan ang ila sa nikaugalingon nga interes, kita yung mga Filipino, padayon, mga kaka-K5, padayon kita nga nag-suffer. Sa kaimulon, kakulang sang oportunidad, banubo nga sweldo, pigado ng mga medical services kagiban pa mga kaka-K5, kag makahililad nga korupsyon sa gobyerno. Padayon kita nga nag-suffer while nagakinagamo sila sa politika mga kaka-K5. Amo na ganyan siling ta, hindi tagid pag-invest, hindi kita mangin emotionally invested sa mga politiko nga ni. At the end of the day, manunto malang na sila gyapon. Dapat bakas kita iya. Kagkada eleksyon, silutan ang dapat silutan, pilion ang dapat pilion. Hindi ka mangin panatiko sang politiko. Once mangin panatiko ka sang politiko, mangin bulag ka na sa kamatuoran kag kabutigan. 21 minutos sa nabilin ng test kita magdangat sa takdang alas 9. Subong adlaw may mixed movement sa presyo sang gatong. Ang gasolina nagsaka na naman. Ang krudo kag kerosene, good news kay nagnubo. Pilang ginsaka kag ginubo sa presyo sang gatong, pilang latest pump price. May detalye sa balita sa number 3 na kasanbay K5 Rodney da Bandalanon.
3: K5 News FM Live Report.
8: Epektibo na subong adlaw ang mixed movement sa presyo sang gatong matapos ining series ang pagtimbuo kumalin sa nag-umpisa ang tensyon sa Maya Middle East sa dong Pebrero. Kag subong gani ka K5 Roldan, yari diri ang pinaka-latest man nga fuel price update nga ginpagwa sa Department of Energy. So no, diri sa ang gasolina nagataas sa 47 centimos sa kada litro, ang kerosene nagnubo sa 13 pesos kag 30 centimos sa kada litro, kag ang diesel nagnubo man sa 9 pesos kag 57 centimos sa kada litro. No? So, ini pa na ang balta ikatatlo man ini nga hugnat sa pagsaka sa presyo sang gasolina, kag ikatatlo man ini nga hugnat sa pagnubo sang presyo sa kada litro sang kerosene kag diesel, no? Sa pila naton diri ka mga gasoline station sa Subong na aton diri gin padulungan ari ang ilas niman nga mga updated prices, no? Para diri sa Shell, ang fuel saved diesel nagabalor ini siya sang 73 pesos and 90 centavos sa kada litro. Kag ini ang V-Power diesel nagabalor naman sang 86 pesos and 50 centavos. Ang fuel saved gasoline nagabalor siya sang 68 pesos o kon 88 pesos. Kag ang V-Power gasoline nagabalor naman sang 88 pesos and 90 centavos. Kag ang sa diesel o kon sa Petron, ang diesel max, nagabalor ini siya sang 73 pesos and 40 centavos kada litro. Ang extra advance, nagabalor ini siya sang 82 pesos and 20 centavos sa kada litro. Ang XCS, nagabalor ini siya sang 83 pesos and 20 centavos sa kada litro, kagining turbo diesel nagabalor naman sang 76 pesos and 40 centavos. Kaga diri naman sa Maya Caltex kay Febroldan, ang diesel nagabalor sa 91 pesos and 30 centavos sa kada litro, ang silver 95 pesos and 50 centavos sa kada litro, kag ang platinum 97 pesos and 30 centavos. Kaga sa may Petrogas, ang diesel power 77 pesos and 63 centavos sa kada litro, ang prime 91 83 pesos and 21 centavos sa kada litro, kag ang premium na 95 nagabalor naman siya sang 84 pesos and 21 centavos sa kada litro. Kag diri pagid sa piyak naman nasa total ang diesel nagabalor sang 74 pesos and 50 centavos sa kada litro, kag ang premium nagabalor naman sang 78 pesos and 50 centavos sa kada litro, ang regular nagabalor sang 77 pesos and 50 centavos sa kada litro. No, sa saton sini nga pag observe ang may manubo diri anda nga fuel pump price ang Petron kag total subong man ang Petrogas kay Fibroldan.
29: I see. So among ning tatlo may pinakanubo, pero sa tatlo ano sinugi na may pinakanubo nga presyo?
8: Kung lang tawon ta ka kay Fibroldan ang total, no, sila ang may pinakamadubo og diri nga presyo, kaya puro ini line of 7 lang, no. So ang diesel nga daan 74 pesos and 50 centavos. Ang premium 78 pesos and 50 centavos, kag ang regular 77 pesos and 50 centavos sa kada litro.
29: Mm, ay si ang total amo nang dira sa may San Roque Extension.
8: Mm-hmm. Yes, ka kay Fibroldan.
29: Okay.
8: Samtang, no, may pila diri man ka mga motorista at particular ang bicycle drivers dato, no, i nagapahayag man sa ilang sentimento kay tungod gani sa nivel anta ikatatlo ini nga hugnat na sang pagsaka sang presyo sang gasolina. Si ang iban to gapangalot kalot naman eh kagari bala kag pamandanay nga pamatian ang kabahin sang aton sini nga interview sa isa ka bicycle driver with Judy Albay.
9: Okay. Sir, ano ang mahabal mo sa liwat na naman pagsaka sa nga presyo sa gasolina subong nga simana?
10: Yan dalang gani, Kuya Kabalo nga nagsaka naman. Ito nagliga daw, why pa, kwan, may pa magsaka mo.
9: Uh-huh.
10: Ito ka namin, napamatsyagan nga bumalik lang dati nga presyo papanubo.
9: Oo.
10: Ay, why tamahin mo? Kay amo na ang ginapatpad sa, kwan, sa mga gasolina nga magsaka.
9: Oo. So, sa subong bilang tricycle driver, di kamusta ang income ni mo?
10: Ay, well, man nga pa, ang sa income niya, patrinte, hanayam ng among biyahe mo. Mayaram ako kisa nga pigado, mayaram ako sa way.
9: Imo ini ang tricycle?
10: Oo, ako niya.
9: Okay, so ikaw kita ang nag-operate. Di, kamusta na ang income na napapauli mo pa sa imo nga pamilya, sir? Bastante pa?
10: So, kung isa gani siya, pigado man, kay paswerte, hanay, gani mo, mayaram ako sa maayo, mayaram ako sa way. So, why matamahin mo siya?
9: May lakalitong ginatugong mo, dadadlaw.
10: Kung bira-bira ma kung biyaya sa mga gabi, may mga daw anong kalitro.
9: Bawi ka man sa sini nga gasto nimo sa gasolina kag sa imong income?
10: May araman kita pero gamay. May nagari hambal ko, paswerte hanay, kay mga kuysa, galibot nga galibot, wala mga pasero. Oh. Ay, simple, ang gasolina, sige mo nga nabawas ang gasolina, may mga pasero.
9: Oo. Oh. May panawagan ka sa aton nga gobyerno, may kaangtanan sa siling padayon nga pagsaka sa presyo sa produkto petrolyo, sir?
10: Ay, ang mahambal ko lang, kung pwede man ila naman nga ibalik sa dati ang gasolina, di, pasalamat kami ng mga driver.
9: Oh. Okay, sige. Thank you, sir.
8: Nabatihan ka kay Fibroldan ang kabayan sa naging pahayag man ni Judy Albay, isa ka tricycle driver. Di amo na kanino, wala na sila sang may mahimo sunod sa iya, kaya bangod gani amo nang ginapatuman na sang mga gasoline stations diri sa aton man nga palibot. So anto sana na lang bala kung buot ka kay Fibroldan, pero kaya pila to ka mga tricycle drivers man nga nakabaton sang ayuda, no, sa tong tinalikdan nga mga semana atong 5,000 pesos nga cash relief assistance nga gintulad sa DSWD. Salamat nila ato apang gani hindi gidya bastante para sa ilang amo tong 5,000 pesos, pero ang kabato gani man sang iban okay na lang to kay may nahatag pa ang gobyerno kaysa nagid kuno yakon na wala bala kasi Fibroldan.
29: Okay. K5 Rodney?
11: Inisi ka K5, Rodney the Bandalanon, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Kapid sa K5 News.
27: Puro de los Pueblo!
29: Maraming salamat K5 Rodney sa gindulong balita dari sa aton sinigapag pangalagad. No, mayon ni kami dyan manubo-nubo subong preso sang total mga ka-K5 dira sa San Roque Extension. No, and ang Petrogas medyo manubo man, kaga very consistent of course, ang Petron medyo manubo sila compared to other gasoline stations. Di sa mga amigo, tada ang mga tricycle drivers, ay, why not, mantasin mahimo, kay sige, saka preso sang gasolina, ang krudo subong naganubo-nubo mga ka-K5. But of course, wala gid sa malain sa aton padayon nga pagatagtingog sa mga ordinaryo nga mga motorista. That's why we journalists exist, to give voice to the voiceless. Kita magaserbi nga tingog sa mga wala sang tingog mga ka-K5. Oh, ginakater nato ng ilang sentimiento para mapabati kag mapalabot sa mga natungdan mga ka-K5. Amo na ganing siling takaina, while nagakaburigal kag nagakagubot sa nasyonal nga level, sa patag sang politika, sa isyo politika, sa ginaawayan nga poder kagahom sa gobyerno, at the end of the day, kita sa giyapon diri sa idalom ang makaluluoy. Ti kung bulag kapangadaan nga sumulunod, ti pariyo ka man sa ila, nga otro nga nagadugang dagok sa ekonomiya kag problema sa aton siningapungsod. No? Gani sa aton si magkuturan nga mga tagbalamati, hopefully, sa sining political crisis nga ginatubang sa aton pungsod subong, mga ka-K5, way padalabot ang kamahal sa mga balaklon, kamahal sang gatong, manubo nga sweldo sa mga mamumugon, tuman ka makahililad ga korupsyon, kabay pa manginbukas ng aton kaisipan. Nga tag sa ka-eleksyon, ining isa naton kagahom sa pagboto, hindi tapag-uyangan. Kailan tawa ba lang natabo sa pungsod ta? Madamo ang nagpati sa false promises, empty promises. Tilang tawa subong, ginatubang sang pungsod ta. Kita tanan nag-suffer. Hindi lamang ang mga nagboto nga wala na minsar. Nadala lang sa popularidad, nadala lang sa mga fake news, false information, patalang mga ka-K5. Kagini silang mga nagpili, ang muman subong nagpanawagan gani. Nga manaog sa pwesto ang presidente or i-impeach si VP Sara Duterte Carpio, sila man isubong. Kung sino tong naglukdo sinisaila pakadto sa nasyonal nga posisyon, amo man ni sila subong gakaburigal kagakagubot mga ka-K5. Isa lang man inaawayan nila, puder, gahom, mga ka-K5. While nagadulak sila, kita iyang makaluluoy. Madamo ang ospital way gyapon bulong. Madamo ang mga ospital nga mga pasyente ara gyapon sa hallway. Madamo sa aton nagakatap magpa-ospital kay wala kwarta. Madamo sa gyapon ang nagagutok nga mga prisuhan kay kahinay sang dalagan sang ustisya mga ka-K5. Damo sa gyapon hindi makatuon kay kulang sa kwarta. Madamo sa gyapon ang hindi makatapak sa koleyo bangod sa kakulang sang oportunidad. Kagwala sa igasto ang ginikanan. Madamo sa gyapon sang kakulangan. Matandaan ko, isa ka friend namon ng South Korean, amal niya kung sa aton papulong, nga maswerte ang Pilipinas. You have all the resources. Manggaranon ka mo sa resources. Kami gani sa South Korea, we have limited resources. Luyo pa namon, amon mortal nga kaaway. Pero, kung lang taon ta, ang mga infrastruktura, dalagan sang gobyerno, kag binipisyo sang pumuluyo sa South Korea, is very far compared diri sa Pilipinas. Nga ah, manggaranon kita sa natural resources, pero nagaanaw naman ang kawatan sa gobyerno. Resultaway gyapon. Lantawa balang wala katapos-tapusan nga natabo nga kinawatay sa flood control projects and not only in flood control projects. Madamo pa nga mga proyekto nga

0: By the way, nakolabos kita sang Tiempo diri sa aton nga pagpangalagad sa isa naman kada edisyon sang Foro de los Pueblos sa program. Padayon nyo nga i-follow itong official Facebook page K5 News FM Rojas para oras-oras updated kamo sa mga balita kag impormasyon. Sanbay na kamo sa mga impormasyon sa ikang lawas mga ka-K5. Masunod na. Good morning kay Madam Roslyn Bibot Dorman. Dira sa Ivisa nagatutok. Salamat gid. Ma'am Roberta Patricio, salamat gid sa pag-monitor. Ginakulabos kita sang Tiempo sa ngalan sa atong Chief Executive Officer Doc Ramil Uy sa atong Station Manager ka-K5 Ami Berondo. Inisi ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matakas, mga butika! D3Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. O, wakes ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Visio! Yung may D3!
4: Kasakit ang tiyan!
1: Max 4 Biotic!
4: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
1: Max 4 Biotic!
4: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka!
1: Para healthy ang tiyan!
4: Mag-klinika!
1: Spore Biotics!
4: Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas! Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
1: Clinicas for Biotics.
5: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga ninom nga kakapsula.
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. TGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, kung nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang koin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal and dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Tatay Diggs ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
3: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
4: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500. Mabagal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
6: Hi, Tennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Tennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
6: Hi, Tennis Juanes.
5: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
7: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
10: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, mahaw kalas city, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
11: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangot nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragay pang pain.
12: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kina-consider ka na obese.
13: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
11: Hindi lang carrots.
13: Oh, hindi lang carrots, mga nga.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
11: Dok, asa ako, tani nga ako magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulos.
10: Dala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
10: Kasi hindi ko na mabalaan yung mga flowers na dapong probiotic.
14: Basta, basta.
10: Ano na yung interview?
14: Maedukar ka pa.
10: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta karon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon tamis, no? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupuntis na karong diskasyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
17: Sa tanan natin yung mga suki na tagpalamati, welcome na sa palatun tuntunan mga impormasyon sa ikayong lawas.
16: Ano balayan ang matabo, Dr. Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
17: Kung nag-RTX 500 gig may tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ininga topic ko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 kag may TC. Mga palakaon bala kalamay, Sir GP. So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagkakaon sa 3 tubtub 5 ka mga tasa ng kalamay kada simana.
16: Kadamo, galiba.
17: Or, gitawag, 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa kasako ang kalamay, Sir GP, kada tuig. Pila ya ka DTX 500 kag may TC ang nainom mo sa katuig. Basin wala ablaw. Amo na ang dako ng palamangkutanon.
16: Hindi imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
17: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce, no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
16: Mas pagkadamo, galing no, na.
17: Ang imo makonsume. So sa imo pag-untat, inom or kaon sa may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sa cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sa sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
16: Magalos weight ka, sigurado. Gitina, isa sa mga nagkapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakurap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana maguntat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream, namit inom mo soft drinks.
17: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gito ang matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sa DTX 500 kag may TC or pure si agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas. So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sa paborito mo nga cake, ice cream. Pero, temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuon nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gituwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sa gituwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So, permi na mo diri ginabalik-balik nga mag DTX 500 kag magmaiti si agun mata na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
16: Maganami pagigili, Dok Ramil, ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung ga-stop ka na kauntamis.
17: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kipla kauntamis mo. Bangod din na, Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sa immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sa white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
16: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Tikon sige-sige ka bikaon, Dok, tamis pamahaw, tamis panyaga, tamis panyapon, tamis may in between meals ka pa nga pangyamis?
17: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom may TC or pure si agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito kustanan nga matabo kung maguntat ka kung kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation. Isa ka proseso nga kundiin, madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagid ya kung hindi kaya palakaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, ah, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka, kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
11: Kala ko si Jiri, gusto last ay kay...
17: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes. Kag, pareho sa benepisyo nga makuha mo, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
14: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa charity nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na! DTX 500!
18: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
19: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
18: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
14: gito. DTX 500 impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what, ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-liat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gan isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami isang imo panit. Ang balidok na mildugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat gan nagakadula ang mga wrinkles kag fold sa imo guya.
17: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma mo na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
20: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys maka benepisyo man, no? Hindi lang na manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS, kon polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation,
17: mga
20: no?
17: Dysmenorrhea.
20: Correct. So hindi ka magka-diabetes, so hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag Mighty C.
21: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag Mighty C.
17: Mahipo kag mahiper sa boy.
21: Mahipo, mahiper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies nga ano ni blan thyroid gland. Ang thyroid gland do amo ning gasolinador, no? Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base mahiper ka, na tam-an ka kahiper o tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat pertipagin ang pag-usas ng DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sang ginatawag ng antioxidant, kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
17: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nag-corrupt ang DNA sa imong nga selula. Gani, hindi na muna nga types ang selula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktokon nga selula, tuktokon man na. That's why nga dapat magkaon gin sang damuotan, prutas, pangpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or pure si agud nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gituag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, no? Gihugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gituag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magkagwitter. Healthy ang imong thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sinti na rabaw, panago-nago lang na siya.
20: Ha? Anong sikrito niya?
0: Mahilig sa taguay.
17: Once ka panago sa rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit ito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, sir boy.
0: DC, ano? DC. 19, ang 8, nag 19 ako nung kay last year, 18 plan ko mo. Uy, ka 19 na.
20: Nakakampyo ni
17: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kadto ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
0: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
20: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
0: Basic.
20: Oh, maligo. Basic.
17: Ang pagligo is not enough.
20: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: DTX 500! Nakatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ang kapalatian, i-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
22: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
23: Imong blood sugar test.
22: Ilan itong score ganito? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
23: Ilan na lang imong blood sugar?
22: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Pure C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Maricel Calagio, taga Iloilo. Ang galingin, wala para may ulo. Kung wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakaira ng galingin ang ulo ko mong.
1: Pure C Vitamin C. Kag Cellphone Plus.
0: Garantisado.
1: Pure C Vitamin C.
25: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar sa Iloilo City, Yara.

0: Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
3: Mahilig mga pi.
2: Mahilig sila mga pi.
4: Tapos sa dalan, kiliskindal, may mga coffee shop sila.
3: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee, gindala to ni Doc Ramil, gito na kape po bang sa beach, no? Ang any klase niya kape, ya, enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imo cellula, layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells, habang ka pangapi ka, habang ka painit ka sa imo lawas, kapataas imo metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imo cellula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag DTX premium coffee ka, duwa ka super antioxidant, may ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Po kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka DTX.
2: Ati bas nami yan, sir boy. Tested, tested and probin niya, kung gakapi ka, ang pugaan mo sang ano, sang Tribayo, a bulletproof coffee na siya.
5: Oh, hindi ka na madudlan, ha?
3: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX premium sa duwa ka, D3Bio, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontras ang imo cellula, protektado ka man kontras mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may D3Bio ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag-DTX premium coffee ka.
2: Sa pero mga dapat, hindi na to paglipatan ang sikreto ni Engineer Albao. Ang magpamasads, hubin ang gamasads. Tapos yung masadser boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
5: extend.
2: Extend.
4: Okay. Lagi pa na sutiro.
2: Ang extend sa boy kung iupon mo sa kape, mas dasig ang ipikto mo.
3: Nang extend, gapan namin sa blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo cellula. Namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide ng mga baat kag basura sa imo cellula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extend.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ang pag-away actually sa kagaw, no? It helps a lot, no? It needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no? The your probiotics and the antibiotics ng imong natural, alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
6: Talk ni Doc.
3: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausap D3Bio antes magwa. Para ko no, piho na sa swab. Ala, sige lang tumal nga tumasan D3Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyong naubrahan, mapamerikana ka mo, masaka na mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3Bio. When it comes to viruses, D3Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta prangkaso ubos sipon kagilanat man ang problema kag virus ang dahilan. May lipid bilayer kayang-kaya sa monolaurin nga makuha mo sa D3Bio. But there's more. Kabalo bala ka mo nga ang D3Bio makabulig man sa imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tao, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3Bio, kayang-kaya pa na amligan ang natawag nga antibiotic resistant, Doc Ramil.
2: Te, kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir boy. Balik-balik ino mo, ikaw gayo. Try mo ang D3Bio. Because D3Bio, ato nabaloan nga, taas ang iya nga gito ang MCT and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Te, kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3 kag ang BC is equals to D3Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic, ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema. Okay. Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. So that's why, kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Dabon. Hindi pa, hindi na magano sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3bio. Kagpermi na mo ginabalik-balik. Medyo dako ang D3bio, sir, buhay mo. Kag pugaasay mo ba, para hindi sakit magtulon. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir, buhay, kag ginabutang sa tubig. No need ka inon, gini mo ang bilog na subject. Ang iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
3: Gusto mo ka magpanamit, kuha saan DTX Premium, pugaay saan duwa ka D3bio.
2: Pwede.
3: Ang medium chain triglycerides kag monoglyceride sa D3bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses while ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalunan niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalunan niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin adin sa D3bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3bio, Dr. Amil.
2: Ang mga bentaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit, mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
5: resistance ka.
2: Develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics. Both, sila duwa, mapatay, mabulig patay sa kagaw. So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sa resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na ganyan din pinsayay. While ining D3bio, nga natural antibiotic, kaya niya pati yun ang kagaw because of monolaurin. Plus, buhion pa, padamuon pa yung probiotics, kagduha na sila ang mabulig patay sa kagaw.
3: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3bio, no? Ang mekanism, di ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa imulawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini, ginakombina, kumbaga, amunan ni ang ginapamayo ni D3bio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginabus ni D3bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kag sipon, kung ikaw ga D3bio adlaw-adlaw.
0: D3bio, problema sa trangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo, at D3bio ka na. Ang D3bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3bio, adlaw-adlaw. D3bio, D3bio with Visio.
6: Ako si Ana, before problema, kagida nga ako, irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3bio, ang D3bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mapatags, mga buti ka. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sino yung mga pasyente?
8: Tomas Lusada Jr., ang Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag-inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa samya, balatian na TB.
0: Pure C, vitamin C, kag Cellphone Plus.
9: Garantisado!
0: Pure C, vitamin C.
10: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa, kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tuban sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
2: Kadto ta sa dugang nga benepisyo sang gitawag D3bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3bio, kaunon ha kagton halin sa baba pakantos tutunlan pakantos tiyan pakantos tinai suno sa pagton sir boy ti nabala na tra perminato ginabalik-balik nga taas ang iya nga medium chain triglycerides no may ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract tapos ang glycerol amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa ditribayo gina-attract niya ang mga water molecules amo na nga kung pala inom ka ditribayo tingala ka normal imo pupo
7: nami ang pupo mo
2: isa sa mga pinaka the best nga experience ko sa ditribayo. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si ditribayo. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours.
4: 14 hours.
2: Untat ka man gali.
3: Nalumbos.
2: Lumbos ang kagaw, sir boy. Lumbos ang
3: ditribayo kagaw.
2: Patay. Kasi lang, no? Kamulo ka, sir boy, before I take, gin, kuhaan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
7: Negative.
4: Kita mo
2: lang. That's how effective is ditribayo.
7: Yes, kagang kanami pag sir boy sang ditribayo kun tumaron man nagadepende man ini sa imo nga kinahanglanon sir boy, no? Kun problema mo is digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy, kaya ang ditribayo, no? Nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid, pero kun imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kung gusto mo naman magpa ridos kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon before ka magkaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sa ginatawag satiety hormone, sa ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo yung busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
4: Sakto
7: mag-
4: na, Dok.
7: Mag-reduce kasi na. No? Kag, kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce sa ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
3: Before ko pambalon, sir JP, no, before ambal nga ito kramil, sa naubos yun na ang 50 capsules niya, niya ando busog sa bilong adlaw, siyempre. Kipuno na siya sang medium pain.
2: Kasi ka na magkaon, sir boy.
3: Kasi ka na magkaon. Kaya amo na ito nag-provide energy sa iya.
9: Correct.
3: Sir PD,
4: Ang ditribayo permita na mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya or fungos. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan niyang imong selula, ang cell membrane, ginaputos siya ni Doc Sam, agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala sigarilyo tupad mo, kapaligarilyo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong selula, kaya ginatabunan ina sang MCT, sang ditribayo. Na kung hindi makasulod sa selula ang carcinogenic, genes, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano po lato nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, gaga D3-bio ka, hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is ditribayo.
3: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung mata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of ditribayo. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kag wala ka kinanaan, eh, nilang sa apat ka ditribayo. It has enough medium chain triglycerides to power, to energize sa imo workout. Kampiyon pa kay once ini nga mausa na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa keton, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi ginatawag nga Alzheimer's kung ikaw ga ditribayo adlaw adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubos ipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni ditribayo, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga ditribayo adlaw adlaw.
2: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na ditribayo.
0: Ditribayo! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiing nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag-ditribayo ka. Ang ditribayo, uno sang NCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imulawas. Ditribayo! Ditribayo! With physio!
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulungan. Tungon sa Ditribayo.
0: Ang Ditribayo! Ang Ditribayo! Yung may physio! Ang physio! Yung may Ditribayo!
1: Impormasyon sa ika kaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa kaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa kaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
9: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
13: What?
12: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo. Kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.

0: sakit manghihi?
1: Mag-Spore Biotics ka!
0: Basing UTI na ina,
1: Mag-Spore Biotics na!
0: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics.
3: Clinica Spore Biotics.
2: Spore Biotics.
0: Ang best friend sa mga kababaihan.
2: Spore Biotics.
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
2: Spore Biotics.
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae.
2: Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
9: FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso!
11: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalising ko!
12: Wala gi ko nagsalayan.
13: Hello, panibago naman nga adlaw. Panibago nga programa. Balanyo na na. Indi ko na paghihambal pa. At sige ini nga programa ang tinig ng mga suta.
12: Inaiya idol.
13: Ang numero uno, kagdominante nga programa. Suno sa pinaka-latest nga survey ni Bong Sansaw.
12: Wow!
13: Isa ka oras nga programa sa radio, 50 minutos nga commercial, kag 10 minutos nga wakal. Piho na, dayon ang talent fee.
12: Nge! Sadya-sadya, you know? Wow!

0: Ay, wow! Ka mga birigods ang inyo tanan pagpakilala ba?
1: Ma'am, may hinduwa kami nga classmate wala gatindog, ma'am.
2: Meg, Meg, Meg. Kita na nang ginatomod nila, Meg.
3: Oo, man, Meg.
0: Ay, oo, gali, no? Kamu dira sa likod nga duwa, bungkoy kag kulatoy, no?
3: Yes, ma'am.
0: Inyo na turno magpakilala.
3: Ako na mapakilala, mama.
2: Oo na, Meg.
0: Oh, sige, bungkoy. Go ahead.
3: Hello, mga ma'am. Ay, nila yung classmates. Labi na kin sa transferin nga si Tantan. Ako wala si Bungkoy ah. Pero ang tuntun ito nga alan, Bungkito Hinayupak.
4: Why?
1: Gabi nga apelido ba?
0: Ay, class, class, class. Please quiet. Wala pa natapos si Bungkito Hinayupak.
3: Kadlo ka mo sa ako na o saya ka mo?
0: Pabayi lang sila, Bungkito. Padayon lang, ah.
3: Ma'am, ang ako na ang andom kung magdako ko, ma'am, matukod ko siyang sindikato nga grupo.
0: Oh! Ha? Hala, ano?
3: Para ang mga bisansino nga kadlaw sa ako kung magambal ko, pangkidnapon ko kagkwaan, kidney.
0: No! Hala! Unsa man na, Bungkoy, oy!
3: That's all, ma'am. Thank you.
0: Hala! Maayo man imo handong, Bungkito. Kita mo ho! Golpe lang naglinong ang mga classmate ng mga sabaan.
3: Ako pa yan, ma'am.
0: Okay! Next!
2: Ma'am! Ako na, mama.
3: Ikaw naman, Mega.
0: Okay, sige. Pakilala na.
2: Hello, ma'am. Kagang mga classmates, kadlaw na kamo daan sa gusto na makadlaw, ah. Kay tandaan ko itsura ninyo, kita nilang tasagwa. Kaya wala na may makadlaw nga daw, suya. Para sukta nilang tamagwa.
0: Na, guro ko na to, eh. Kay naglinong na sila.
2: Eh, mayo man ko magsobong sina, ma'am. Ako ya, ma'am. Simple lang, kuya, kung ginakadlawan ko siyang iban. Wala ko nayagi na dumtan. Pero hindi ko man nalimtan. Suktan na ila kami niya magsugatan na islalan.
0: Hala! Sadya-sadya! Ino!

0: Kanami magbitbit sang isa ka malita nga kwarta. Maglakat-lakat ko daw si Attorney Kinyintuson man ko ba?
1: Wow!
0: Man, ang unod sini nga malita ko, binandol nga kinyintos. Amo na nga, ang ayan man ko nga tawgon nga si Attorney Kinyintuson, a.k.a. Bong Sansaw.
1: Wow!
0: Kadami gali, no? Kundikit ka sa presidente, kay habok kagidya. Ugaling, ang pamangkot na, basi pila kadlaw, gabaan na sila. Pero kung mag-abot ng adlaw sang gaba, hindi man ko guro madalada kay ang ako niya nga trabaho. Amo man lang ni ho, ah. Walang personalan. Trabaho lang. Sila man yung sukton sang tao kung sa diin sila nagkuha sang paldo-paldo nga kwarta. Ako niya, talent fee lang gini, eh. Talent fee ko lang man ni. Bahala na sila. Total, ako yaga ubra man lang kuya sang ginapaubra nila. Wala man kuya gapangawat. Sadya sadya ino. Why?

0: Salamat.
1: Budat nga, nagpasalamat ka.
0: Ay, salamat. Kinagamatamat na balit sa normal sinuli.
1: Nga, aman.
0: Kay Kina, ginistorya ko siya. Kagin pamangkot ko parte sa mga colors.
1: Di ano man?
0: Kabalo pa man siya sa mga colors. Oh.
1: Paano mo nambal na?
0: Singin pamangkot ko siya, kundi ng color pula. Gintudlo yung color pink.
1: Ay, ano?
0: Kagsangit pa mangkot ko naman siya kundi ng color blue, gintudlo yung color violet.
1: Aya! Nye!
0: At least hindi layo ang iya paminsaron, hindi bala tabugo.
1: Kag nga naman.
0: Di kay lapit-lapit man ang sabot niya sa akong pamangkot.
1: Aya! Ano nga lapit man?
0: Ang bati gani sa color, lapit-lapit ang pamangkot niya sa ang pamangkot ko sa sabat niya.
1: Ay, budat, sa lahi niyo ginaguro, no?
0: Nga, mayo magsabat sa mga colors, ha? Mayo ka?
1: Nga, medyo may ara-ara.
0: May ara-ara nga, no?
1: Ara-ara hangin sa ulo niyo?
0: Sadya-sadya, ino!
1: Ay,

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. Extend food supplement for men.
2: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.

0: Pero ano ay ka, boss?
1: Ano man ina, boss?
0: Abaw, kuro ta di gali, boss ba?
1: Wah!
0: Pero, para makilala tang isa kagisa, pwede ko ka pamangkot sa ngalan mo.
1: Ah, ako gali si Norbing, ikaw ya.
0: Ako naman si Jaguar. Pwede mo ko blitohon, pati apelido, bla. Ipasi, bala kung magparintihan na itaw.
1: ako ya si Norbing Dimalunhaw, alias ko Bulitasan.
0: Magrabi ba? Ako naman ya si Jaguar Amoskol. Ang alias ko ya, Uyaban ah.
1: Wow! Sa edad mo ngay na, nagapang-uyab ka ba?
0: Aba, oo eh. Ikaw yahaw?
1: Nagapang-uyab man eh.
0: Di pareho lang ta eh.
1: Di, ngaari ka disubong sa ospitalaw.
0: Ah, kukuan. Ngaari ko dito sa ospital. Adri ko gaubra.
1: Wow. Doktor ka de?
0: Yes, of course.
1: Yuga eh. Dosa hindi mapatihan ba?
0: Hey, kabalo ka man gali, pero mamangkot ka pa ba?
1: Pero tuod man, gangaari ka dihaw.
0: Eh, natural. Inadmit man pareho mo eh.
1: Ay gali ka. Tinga, na-admit ka dihaw.
0: Gusto mo gyan mabala ng kamatuoran?
1: Oo, eh.
0: Kabalo ka. Una nga pag-admit ko di. Nasobrahan ko pasikat sa uyab. Hasta nakalabalda ko.
1: Wow. Ang ikaduha, ya?
0: Samtang ari na ako dri sa hospital, ya. Nagtuyo ko nga malagyo. Naglokso ko sa bintana. Tikataas gali. Pagtupa ko sa dalom, nadungagan pagkinang balda ko.
1: Hala, sadya-sadya ino.

0: Way gid chan sa burog.
1: Wala gid magdali na. Wala pa gid yapon makabugtaw sa mahamuok yang pagkatulog. Hey, ambot kun sano pa na siya makabugtaw ha? Nga kalawig na gid niya sang tulog ya.
0: Kag ang katingalahan. Nasigi lang siya tulog. Wala man siya kaon-kaon pero buhi siya Japon, no?
1: Hindi man na siya madali-dali patay. Kay kung patay na siya, wala na inagatulong laway eh. Pero samtang gatululo ang laway, buot silingon, buhi pa siya.
0: Ay, amo man gani eh. Kag samtang gatulo ang laway, mukatunog mansang huragok ya gani.
1: Oo, gani. Samtang gatunog ang huragok ya, gakusog man tulo ang laway, ha. Ay, wala na kita sa mahimo ko nga maghulat. Kung saan o si Kapitan huga ako makabugtaw.
0: Te, kung dugay pa siya be mabugtaw.
1: Ti, dugay pa tamantos kag mamigado, eh, kaya wala matakwaan nga source.
0: Ay, doon mo ginamatabo sa ato na.
1: Sa Diyos sa Jaino. Wah!

0: Mads Marites?
1: Ano, Mads Kayot?
0: Total, wala ka man yaga income, no?
1: Ah, oo. Nga aman, gaan mo ko income?
0: May! Ay, hindi ah!
1: Aw, abi ko gani kung hatagan mo ko, Mads.
0: Agoy. Ay, ah. Hindi ang buot kuya silingon. Tungod nga wala ka man sang income, kag wala ka man trabaho, ikaw lang di anay bantay sa hospital, eh?
1: Nga.
0: Kay kun mag-ayo si Norbing, ikaw una tilaw sang iya bulitas.
1: Nga. Ay, ti Mads. Paano gali ang kauno namon sa mga bata kukundiri lang ako magtiner?
0: Dulunghan talang kadisang bili namon nga luto sa karindiriya, ah!
1: Ay, ti paano gali ya, Mads, kung wala bilin?
0: Di wala man ako inugdulong, eh!

0: Bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Dan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: five Galinha One Time.
1: Lord, katagi mo ko kwarta ay bisan 100 lang. Ibakal ko lang siyang amot pagkaon sa balay.
2: Wow, Tuto. Kaluluoy ka lang ba?
1: Ay, ikaw galikong.
2: Aho, tungod sa akon kaalwan kag sa kaluoy ko sa imo, ihatag ko sa imo ang nabilin kong akwarta. Aryo!
1: Salamat gid kong ha.
2: O sige, dira ka raanay ha. May katuan pa ako.
1: Lord, salamat gid sa grasya ha. Pero tani sa sunod, hindi na sa politiko pagpaagya. Nangayong ko 100, ang nagtupa sa akon 50. May buhi na!
0: Hey, five Galinha One Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
6: O si Karen, kadamugid sa akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vaccine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: DTX 500.
10: Ito masyon sa barangay
11: po. Ano ginabatsag mo sa
10: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
11: Tumarko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
9: DTX 500.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: O si Lord is maglupot. Stintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang akon nga ubukang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
12: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
14: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan bagay niyang tambo ko.
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap.
17: Babakan sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: X10 Food Superman for men.
21: Ako si George, 35 years old. Damo, naku nga, try nga supplement for men. Pero ibagid ang X10. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang X10 Food Superman for men.
20: X10 Food Superman for men. DTX
22: 500. Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
20: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagaka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
23: I Care Gold.
24: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
20: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
26: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
20: D3 Bio.

Nako, ayan, kasi ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki, ang hihilig sa magandang babae, o ano na pala nyo, edi wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap, at huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang, pagkat magagandang lalaki ay naglalaro lang ng iyong oras, pagod, hirap at salapi. Ngunit handang-handang iwanan ka naman sa sandali.

Ibigin mong tunay. Sasabihin ko sa inyo kung anong nangyari. Nang may na-date akong isang pangit na babae, manliligaw daw niya ay talaga ang daming ngunit ng shy. Nakita ko mukha siyang lalaki at sa akin ay matatawa ka talaga pagkat kahawig na kahawig.

Sigmund

0: five galinha one time.
1: Tay, kaya na wala sa eskwilahan? Kimpaisip kami ni ma'am. Tanan nga classmate ko nag-isip 1 to 10. Akuya, kalab o tuya isip 100.
2: Ah, tungod ina kay De La Cruz ka?
1: Tapos tay, kinpa-recite kami siyang alphabet ni ma'am. Naubos kuya recite tanan nga litra. Ang mga classmate kuya damo sala-sala.
2: Bao ka very good. Tungod ina kay De La Cruz ka?
1: Tapos sa PE namon tay, nag-ilis kami. Tanan kami nga mga boys. Siyempre nag-uba eh. Nakita ko ang mga tunonoy.

0: tayo.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas mga buti ka.
2: Yung atong tupik ko sumong medyo sensitive, no? Ano ba lang ka-forms ang blood clot? Una-una git, kalanlan hindi maapektuhan ang quality of your blood flow. Nami kalanan ang blood flow. Kanami ang blood flow, wala chance, no? Medyutay ang chance of formation of blood clot.
3: Ang rason niya dapat ma-exercise ka.
2: That correct.
3: Kaya kung hinay ko, Roser Boy, ano matabo? Pwedeng magbara siya?
2: Ga-deposit, ga-dagdag ang mga nutrients, lalo na mga LDL. Pero kung steady ang daloy sa dugo mo, upod siya sa daloy. Pero kung hinay ang daloy niya sa dugo, ga-kadagdag na. Ga-deposito na sa mga imo
3: arterial. Pwedeng magbara. Lain to ya kung nami ang daloy, masabay na lang siya.
2: Sabay na lang siya.
3: Kakadamo lang, Sir Boy, ang blood clot because of the oxidation of your cholesterol.
2: Correct.
3: Once nga ma-oxidized, amatamata siya.
2: Amatamata siya, deposito.
3: So kung palainom ka, no, D3 Bio, ang BCO nga ara sa D3 Bio, may ara man siya nga powerful antioxidant nga kaya niya malikawan ang pag-oxidize sining mga lipid.
2: And that antioxidant is called gallic acid. Another is the ferulic acid.
0: D3 Bio.
3: Actually, family na sila sa mga polyphenol or mga phenol compound.
2: Correct. Those are the families of polyphenol, polyphenol family ng mga antioxidant.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio, because of that compound, ang gallic acid nga ara sa D3 Bio, i-prevent niya nga maghubag.
2: That's why gambal nila.
3: Wala sang inflammation nga matabo.
2: Wala inflammation. How does coconut oil or extra virgin coconut oil prevents inflammation, ari ang sabat, it's gallic acid.
0: D3 Bio.
3: So wala sang may matabo nga progression sang atherosclerosis.
2: Correct. Ang mapundo ang progression sang atherosclerosis. Hindi lang magpundo, himuson gid siya ni D3 Bio. Ang si D3 Bio, padamuon niya ang imo HDL, ang mga oxidized to ng mga LDL na nagtalalapik sa imo arteries.
0: D3 Bio.
2: Panghimuson na kwaon ni HDL dalon sa atay pagwaon.
0: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamo isang akon hair fall hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
3: Amo na kanami sang D3 Bio, engineer. Tungod sa gallic acid.
2: Gallic acid.
3: Kung gallic acid. Kung D3 nga imo nga andyan na ginainom, wala gallic acid.
2: Wala saya.
3: Pero ang D3 Bio nga ginainom may gallic acid. The purpose is para nga hindi maghubag, ma-prevent ang grabe nga mga blood clots. Ang munang rason nga magbara ka, matunaan sa imo pagka-stroke.
0: D3 Bio.
3: Gusto ka malikawan mo ang pagka-stroke? It's D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: The gallic acid of D3 Bio.
2: So anong blagi na imo ni D3 Bio regarding blood clots? Number one, it improves blood flow. Paano? Medium chain triglycerides will basically increase your metabolism by increasing your thermogenic temperature sa imulawas. That will increase blood flow. So okay na ang blood flow mo. Secondly, ginambalan nina mo ni Doc, padamuon niya ang HDL. Si D3 Bio, padamuon niya ang imong HDL level.
3: Para damo may maghimos.
2: Sang imo, oxidized nga LDL.
0: D3 Bio.
3: The gallic acid nga strong antioxidant nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. May ara siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
2: Correct.
3: Meaning pa, kaya niya nga mahimos, mapatay ang mga cancer cells. Silly. Ang nakanami sa D3 Bio is, ining gitawag gallic acid kag lauric acid. Si gallic acid ga induce sang apoptosis. While si lauric acid, simintuhon niya ang imo nga cancer cell. Hindi na siya makakuha sustansya kay gisiminto na mo.
5: Patay siya.
3: Patay siya. So, aray pagin, Sir Boy. Ang D3 Bio, not only nga may ara siya gallic acid, it has also ferulic acid. Ang ferulic acid, gina-prevent niya ang pagkadali pagkatigulang mo. Instead 10 years, ang you will live longer, siguro it takes 20 to 30 years. Duga nga lifespan sa imo. Layo sa imo ang blood pressure, diabetes, cancer, kag iban pa nga mga sakit sa brain.
2: Either Alzheimer's dementia. Parkinson's. Kayang-kaya niya. I mean, of course, atherosclerosis.
3: That's the reason nga, nga ginapromote gid na mo ang D3 Bio over sa mga plain lang nga D3. Tungod sa iya nga, hindi matawaran nga mga binigay.

0: precipicio sa buhay.
1: D3Bio! Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3Bio kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio! D3Bio! Health! News D3Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3Bio, D3Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
5: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
2: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
6: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500.
7: Di na nalang subong imo sugar.
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120. 20 over
2: 80. DTX 500 naging... DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sang isa ka bulan. Wala. Nagid nagbalik ang arthritis ko. Tibog, kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
18: isang bala ka lang.
17: Ako,
18: ang linya ko,
17: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
18: Extend.
17: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
19: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
17: Extend. Supplement for men.
19: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
7: Ako si Andrea De Pedro sang barangay Baybay, Rojas City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sang akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man sa sige-sige ko inom nagregular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
8: Matagal sa mga butika.
5: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
10: Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: K5 FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Ang kampiyon nga oras, mga kaki-5, 9 minutos sa nakaligad sa takna, alas 11 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
0: Darren Salomeo Hanson,

0: Mayong aga Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang 11 Mbps. Sa subong adlaw sang Martes mga kaki-5. Petsa 12 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Kaupon nyo ang inyo alagad si Kaki 5 Darren Salomeo Henson. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran pag abi-abi sa mga nagapamati na sa 100.9 MHz. K5 News FM Rojas. Sa inyo sini nga mga lilisuan sang inyo sini nga mga radyo. Sa mga nagatutok man sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Kagsubong man sa mga nagapamati sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kagsaton sini mga online viewers nga naga-monitor via Facebook Live. Saton sini nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Sa subong adlaw sang Martes mga kaki-5. Diwat naman kita nga magatalakay sa mga balita kag impormasyon. Mga balita nga nagkainabo diri sa aton sini nga pungsod Pilipinas. Diri sa probinsya sang Capiz. Ganyop danay kita tubto balauna sang hapon diri sa pagpangalagad sang 11 Mbps. Good morning man. Sa aton sini mga vendors dira sa Teodoro Arsenas Trade Center. Sa mga vendors sa nagkalain-lain nga mga pampubliko nga merkado sa 16 kakabanwahanan sa probinsya sang Capiz. Tag sa mga mangunguma naton sa mga kabukiran, sa mga mangingisda naton sa kalalawran, kag sa mga men in uniform naton no nga naga-duty sa subong nga adlaw. Sa pagbantay man sang sitwasyon para sa kalinong kagkatawhay sang probinsya sang Capiz mayong aga sa inyo tanan-tanan. Sato na sini nga mga nakalinyada nga mga balita. Ginaboy nga upos sang sigarilyo. Posible nga gintunaan sang malapad nga grass fire sa kabukiran sang Barangay Lawaan suno sa Bureau of Fire Protection. Sa dugang panaton diri nga mga balita mga kaki-5. Utod nga lawas sang lapsa nga ginapahayag gintaban sang ido kag nasapuan sa may Sara Iloilo. Dugang pa nga mga balita lokal. 75th charter charter anniversary sang siyudad sang Rojas formal na nga ginbuksan. Kag bag-o nga diagnostic center mahimo na nga makabaton sang pasyente sa masunod nga bulan. Vice President Sara Duterte liwat nga gin-impeach sang kamara. Kag senador bato opisyal na nga suspect sa international criminal case. Bukod International Criminal Court case mga haki-5. Kag Vice President Duterte ginpakamalaot ang tuyo nga pag-serve sang arrest warrant kay Senador Bato. 15 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 11 sang aga. Ang detalye sang aton sini nga mga nakalinyada nga mga balita inyo nga bantayan. Tutok lamang diri sa pagpangalagad sang 11 Mbps, kaya ito nina nga pag-tagaan man no, sang pagtamod diri sa aton sini nga pagpangalagad. Antes man kita magpadulong sa mga nakalinyada naton nga mga balita, check tanay ang lakat sang aton sini nga panyempo sa subong adlaw. Okay, may ara sang ginabantayan nga duha sa mga low pressure area ginabantayan sang aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa. sa aton sini nga ulat panahon mga kakifaiba. Suno sa aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa. Ginamonitor sa gihapon ining duha ka low pressure area. No, ining pinaka-latest man nga update sa aton sini pag-asa, ining anay man nga bagyo o contropical depression nga si Kaloy ang nagluya na ni kagisa na lang ka low pressure area subong ara no sa kalayon nga 475 kilometros na sidlangan sang Katarman Northern Samar kag malayo nang ukon malayo nang chance sini nga mag develop paniliwat bilang bagyo no mga hakifag. So why kita dapat kabalakan ining si former bagyong Kaloy kay LPA na lang ni siya subong samtang isa pa ka LPA ang namonitor sagwa sa aton sini nga Philippine Area of Responsibility ini ang may kalayoon nga 1,560 kilometros na sidlangan sang naaminhan na sidlangan sang Mindanao. Malayo man ang tsansa nga ma-develop ini bilang bagyo sa masunod nga 24 oras.
1: Ulat panahon.
0: Diri sa Western Visayas. Mangin mapaang gyapon ang aton sini nga panyampo. Ukon mainit. Pabor gini sa mga damo lalabhan partner. Ang aton sini nga tiempo. Okay sigurado. Mamalagi dayon. Apang sa gihapon na may risgo gihapon ang tuman ka init. Aton nga tiempo para sa aton sini nga ikayong lawas. Bangod ang aton sini nga heat index subong adlaw diri sa siyudad sang Rojas ara sa 41 degrees Celsius mga hakifive. So mag-inom sang madamo nga tubig. Stay hydrated sa aton sini nga mga kakifay para makalikaw kita sa mga heat related illnesses. Kangay sang heat cramps, heat exhaustion kag ang malala diri ang heat stroke. O gani sa mga naga-field. Hindi gan malikawan nga magpatial sa init bangod sila sini nga trabaho. Mag-inom sang madamo nga tubig kag magdala sang mga pandong. No mga hakifag sa mga magalagaw subong kung may mga kadtuan magkalo payong kokon naman dira nga proteksyon sa inyo sini nga lawas ang aton sini nga huyop sang hangin diri sa region 6 subong man diri sa probinsya sang Capiz mangin makanay kon mangin mahina tubto makasarangan nga magadalaman sa makanay nga pagbalod sa aton sini nga kadagatan mga kakifag. So sa liwat no stay safe sa aton sini nga tiempo nga mapaang kag mainit mga kakifive. Mag-inom gid sang madamo nga tubig amo ginang pinakaimportante. Ah hindi likawan ng anay ang mga sweet no nga mga ilimnon. O kon makahulubog nga ilimnon kag mga soft drinks. I-priority gid naton mga kakifive ang tubig no mga kakifive. Para ti mangin na hydrated kita always. 19 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 11 sang aga. Adiri sa aton sini nga pagpangalagad. Siyempre, mga hakifive, para mangin mapag-on pagid, no? Mangin protektado kita sa subong at siyempo. Maulanon man dira iya kung mainit. O mga hakifive, basta protektado ka sang Mighty C Alkaline Vitamin C way kagid dapat kabalakan. Kay mapag-on ang imo sini nga resistensya. Nagapag-on ang imo sini nga immune system mga hakifive kung ikaw naka Mighty C Alkaline Vitamin C amo ni dapat ang i-prioridad no sang isa ka pamilya para protektado kita sa naman nga sahi sang balatian ang Mighty C Alkaline Vitamin C ini ang vitamin C nga alkaline mga hakifive mas madasig niya kung mas naaabsorb kag mas nagastay nagapabilin sang mas dugay sa aton sini nga lawas agot ti pabakuron niya no pa pag-unon na ang aton sini nga resistensya kag tagaan kita sang mapag-on nga depensa batok sa mga balatian kag mga mikrobyo mga kakifive no sa subong pangadaan nga init ang tiyempo, grabe no, mayabok. May takabalo nung ginahaklo naton kung kaisa nga mga pollution, mga Haki 5. O gani, dapat protektado gid kita all the time. Ano man ang weather naton, kung ikaw yung naka-Mighty C Alkaline Vitamin C, sigurado, bastante ang proteksyon. Amuning dapat naton i-aton nga i-supplemento no, sang pamilya naton para bastante ang proteksyon, mga Haki 5. Mag-Mighty C Alkaline Vitamin C. Ang Mighty C Alkaline Vitamin C available sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kagang clinic diri sa Roja City. Diri lamang sa McKinley Street sa tabok sang PLDT, mga Haki 5. Aupos lang tultulon sa tabok lang sang PLDT, ang mga Haki 5. Sa liwat, Mighty C Alkaline Vitamin C. The Immunity Booster, available man ini online sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga Haki 5. 22 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 11 sang aga. Diri sa aton sininga pagpangalagad. At aganta na nay ligwang inyo sininga mga ginpadala nga mga mensahe. Good morning lang dira kay Tatay Rudy Kata sa Barangay Nagba. Always gid nag-monitor, nag-tunog. Nagasigabong ang radyo ni Tatay Rudy sa Nagba. Sa crossing Aganan sa Barangay Nagba, Kwartero, Capiz. Kay Dudoy Warren dira sa may sitio proper, mayad-ayad man nga pagpamati. Sa day nung undot dira, no? Day La Merly, Day La Alice, Day Nini, Camille. Always gid nagatutok kag sa tanan nga mga listeners naton dira sa may banwasang kwartero. Sa Light Shine Bright Cookhouse sa Punta Tabok kay Nainelia and Ate Bebs. Sa Raj Kainan, no? Sa may Punta Tabok man sa kay Tarus Marie and to Jojo Perez, good morning. Ma'am Roda Donato Amago, mayong udto sir kay Vacaro Inocencio Intok. From Ma'am Roda Donato Amago dira sa may Alba Village sa Barangay Dinginan. Joel Daliva, sir, mayong udto man. Kay Ma'am Bernadette Omitin Calzado, mayong udto Haki 5 sir dare, nagatutok na kay nagamonitor gid sa mga balita mo. Thank you gid. Ma'am Gianna Amville Siloso, hello Haki 5 dare. Mayong udto nagamonitor na diri sa Amville's Choice sa Barangay Luktugan. Kay Sir Rodolfo M. Evangelio Jr., mayong udto man. Kag sa kay Rakis Bimulo, ari na kami sir. Nakatutok na siling ni Sir Rakis Bimulo. Dodoy Arthur, dira sa may West Villa Flores maayon. Nagamonitor naman sa aton sininga pagpangalagad. Kag kay Sir Bebo Patricio. Sir Mike De La Torre, ginatamyaw ya lang ang yasin nga mga pamilya no, dira sa may sitio Kapulan sa may Indayagan sa family De La Torre and Dulfo sa maayon no, kag sa family Sirado sa Barangay Leong, especially si yasin nga pakaisa kay Attorney Vincent Totong De La Torre Sirado, kag sa family sa Barangay Buntod sa Panay kay Pakasgaga Jonas, kag sa Sukgang family kay Pakas Rachel Maricel. Kaginatamyaw yaman ang mga taga CVM Pawn Shop sa Uyo Torong Street sa Banwa Itkalibo. Asang laan ang cellphone gadgets sa lalahas kag sa Binliro Store sa nagabaligya at mga karne kag baboy. Kay Auntie Daday De La Torre Binlero kag kay Uncle Bitit Binlero sa Barangay Tuburan maayon. Kag sa Lambarte Sari-Sari Store sa Barangay Poblasyon Mambusa, especially kay Uncle Zaldi Lambarte kag kay Auntie Gingging Uncle Eden. 25 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 11 sang aga. Ang detalye sa aton sining mga nakalinyada nga mga balita. Lagi nyo man sining mga dugang nga mga mensahe. Aton ina nga balikan mga Haki 5 pagkaligad sang mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingon sa hulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mapakas, mga buti ka.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
1: DTX 500.
5: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na.
5: Masaminig ka pala tiyan?
1: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
5: Mag-DTX 500.
1: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
5: DTX 500.
1: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
7: Imong blood sugar test.
6: Ilatong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa alat.
7: Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
1: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
1: DTX 500.
13: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
14: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
15: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
1: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
5: 11 Mbps!

0: 29 minutos ang nakaligad sa takna o kona 29 minutos ang nabilin. Antes kita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto. Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gihapon, kaupod niyo ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Sa ito na sininga mga balita mga ka-K5. Udahon taniyo ang update. May kang tanan sa sining nagluntad nga malapad nga grass fire. Nagsugod ini kahapon nga adlaw mga pasado alas 5 sang hapon. Dira sa may area no sang sitio Sister Servants of the Poor sa Barangay Lawaan mga Haki5 no sa nabukid nga bahin no sang sitio Sister Servants. Aton gid nga nasaksihan to kagabi kung paano kadasig no ang paglaptas ang kalayo o ginalamon sining mga tanom nga mga tigbaw kag kugon mga Haki5. Grabe nga grass fire no, pila naman ka mga grass fire ang aton sini nga na respondihan. Siguro muning pinakamalapad partner okay pila gini ka bukid o tatlo blamo ka bukid diya sini nalabayan hindi ta magsala tabok sa pihak nga no matapos ya tupok no ang iriyas ang isa ka bukid tulapit to sa may motor o kung sityo munay nila nga ginatawag partner. Hasta sa may sityo Servants, padulong to sa may lapit sa motor pole, basement sa mga residente dito. Dasig ang pagnilaptas ang kalayo. No, ano ba lang gintunaan sini mga Haki5? Okay, based sa mga residente dito, kung pila ka mga residente, nga may ara sila nga nadakpan gapat ka mga pamatanon kung sa dinduha diri nag-ako nga bangod sang upo sang sigarilyo no sang ila sini nga sigarilyo mga Haki5. Ano bala ini kamatuod kay aton gin confirm sa aton sini nga Bureau of Fire Protection Rojas City ari pamatian naton ang at ang pahayag naton sini nga interview kay Senior Fire Officer 1 John Mar Galve no ang chief sang Public Information Unit sang Bureau of Fire Protection Rojas City.
1: Actually sir, sa bon nga report around 5:15 ni ang pag-report sa amon sa station.
0: Mm-hmm.
1: So with manawag sa amon with corporal dangan nag-report sa amon sa station nga may nag-appear na dira nga grass fire no dira sa may Sister Servant of the Poor dira sa may barangay Lawaan o City. So immediately pinakamalapit naton dira nga operation personnel dira sa may Lawaan for substation ang sigida nag-ispundi no pag iban pa naton yung mga fire truck no nga nag-ispundi man dira sa Lawaan kay because malapad din sa nga area na nagluntag ng grass fire, naglapot sa 30,000 square meter ang land area niya. So luckily man way makita estimated damage kay because wala siya sa economic value bla. So maya man kay wala man to may nadalahing nga panimalay no, sa nagluntag niya grass fire pag-apon.
0: Okay sir, kag sir based sa inyo sini nga investigasyon ano gid ang gintunaan kay ti may na interview kami from the area nga may nadakpan kuno sir nga mga pamartanon sir nga bangod sa ila sini nga upos nga sigarilyo ano ni kamatuod sir?
1: Actually gid investigaran pa na subong sa aton mga investigador na actually nagisaga kada sa ganing investigator kagapon. So ongoing pa na nga sa investigation pero amo na initially na nga ano na information naton nga may nag haboy no sa upos ng sigarilyo Pero underdetermined pa na siya kay kina-investigarante na sa atin mga investigador. Pero usually sa mga kalabanan, sa mga ginapang respondian na mon nga sunog, laban gitman niya nga ginahungod lang nila sir, ay nang pag-hungod sa pag-sunog sa mga ilamunan or inang unintentional nga pagkatapos si Garillo, ginaboy lang ang upos. So, amo na, mga accidental nga mga nagluntad nga mga ano nga mga pagdatuhaw sa grass fire. Pero ina siya ginaimbestigaran pa sa ating investigador para matumod it, no? Kung ano ang ginalinan sa sunog.
0: Okay, sir. So, tuon mo, sir, nga ipatawag man ni sir ang apat ka mga pamatanon nga tina mismo mga residente man dito, sir, ang naka-acto, sir.
1: Yes, tama na, sir, kay party na sa atong investigation para mabalanggit, no, kung ano ang kabaturan, no, sa pagluntad, no, dito sa grass fire ng tabo sa may Sister Sir Brother the Poor, no, sa may barangay Lawaloa City.
0: Okay, sir. So, bali sa area lang inisang lawaan, sir, wala man nadala. Kidulapan, abis sa sir, wala sang area, sang dinginan nga nadala sa sining grass fire.
1: Sa report niya sa atatong nga mga investigador, ara na siya sa barangay Lawaan, no, sa Sir Sister of the Poor, no. So, pasang tingit area. So, amo nang sa reported, no, sa atong mga investigador as of now, sir. Pero ano pa na i-investigaran pa ina sa atong mga investigador kung nadalaig pa to ang iyang barangay dinginan na part na portion.
0: Okay, sir. Mga ano, sir, mga ano oras gid exactly nga na fire out, sir, ang grass fire, sir?
1: There is amon sa report, sir, no, at around 8:30. Mm. 8:30 na siya nag-declare nga fire out, no? So almost 2 oras nung pag-away dito sa grass fire kay malapad din siya nga area. So muna gani, no, gina pangabay nato nung pungluyong di alungan sa gitno, especially ang mga kailan muna na itong subong kay uga-uga nagkatama, sir, kag mga ano na, mga pamalamalam, lamalamalam atong mga talibot. So, basta yung mag-along kita. Oo.
0: Okay, sir. Sir, mga pilaman ka, ano, sir, fire truck ang nag-responde, sir?
1: May lima kita ka fire truck, sir, nga responde. No, muna nga itong ngayon ka BP na mga fire trucks. Kag may arama kita ng Pier City, no, kag nagresponde kag may arama kita ng DRR, ang ila bala nga tanker, no, ilang tanker sa DRR na dako man nga nakabulig dito sa pagpalong sa grass fire kagapon.
0: Okay, sir. Lastly na lang, sir, ang imo sinidugang nga mapanugyan sa aton sini nga publiko. Ilabi pa nati wipaya nagtakop no ang tig-ilinit naton nga season nga magid ang prone no sa sunog ka Sir Galbe.
1: Yes, sir, no, no, sa liwat, no, sa aton nga sa inyo, sir, ka Sir Darin, Sir Darin, ay sa aton nga tagapalamati sa K5 News FM. Sa liwat, no, kapangabay ang aton nga opisina ang ginapangunahan sa aton na City Fire Marshal, Park Chief Inspector Arden G. Bidonia, na maghalong ita, no, sa aton mga palibot, no, especially sa aton mga panimalay, no, kung may mga ano na, mga ilamon kamo sa inyong panimalay, pang ano na to na pangawanan, no, kay para at least, no, hindi kita maabot kung may magluntad din man nga grass fire sa aton palibot. Kag sa mga pumuluyo na nag-attempt pala, no, nga sukan ang mga ilamon o natawag naton nga mga basura dira nga sukan ninyo, bawal gidi na, no, may mga pinalidad kita nga ginapataw sa inyo in kaso nga madakpan kamo kay may arap kita laying Republic Act 9003 o rin itawag natin nga anti-burning law, no, nga bawal gid, no, nga magsuga-suga sa mga kalamunan at mga basura natin dira kay may arap kita penalidad nga ipapataw sa inyo kung madakpan ka mo.
0: Ah, okay. With this SFO1, John Mar D. Galve, ang Chief Public Information Unit sa Roa City Fire Station. Sir, thank you again, no, kag good morning.
1: Sir Darin, thank you so much, sir.
2: 11 Mbps.
0: na batian no mga ka-K5 ang aton sining interview kay Senior Fire Officer 1 Sir John Mar D. Galve, ang chief sang Public Information Unit sang Bureau of Fire Protection Roja City. So may posibilidad no nga bangod sa upos sang sigarilyo nga ginhaboy sining apat ka mga pamatan-on nga nagapangidaron sang 19 anyos nga nadakpan man malapit sa area sang sunog. Kagduha din nag-ako apang padayon panikaron nga ginaimbestigaran man no, hindi pa gid ma siling nga ma-determine sang aton sining Roja City Fire Station. Kumbala bangod giman pero may posibilidad no kay tinag-ako na ning duway. Kag sining nga adlaw ang pagpatawag sa ila no sang Bureau of Fire Protection para ti sa pilaman ka mga palamungkutanon kag imbestigasyon mga ka-K5. Grabe ang kalaparon sini no 30,000 square meters nga land area ang nalamon gid no sang kalayo. Luckily no mga ka-K5 wala sa mga pamalay nga nadalasa o kon mga individual nga nasamaran abi sa sining grass fire. Kaya mo lang ni hawan gid no mga tanom nga laban mga tigbaw kag pugon na no kaya mo ning mga pilamon nga ni ang madasigid nga mamakot no kon maglanas kon may kalayo mga ka-K5. So no, sa aton sininga Bureau of Fire Protection no may okon masami no masami gi mga cases no sang grass fire bangod no sa sining upos sang sigarilyo o gi na usually ang na ginatunaan mga ka-K5. Pero iano pa gid ni no imbestigaran sang aton sining katapo sang bombero okay ang daw halit lang sini sa palibot makon mga aso no hindi maayo gid no kumahaklo sang aton sini nga mga tauturan mga ka-K5 kag ining ano ining tawag ning mga galulupad lang ang mga itom-itom na partner bla kung may sunog na limpalok no abo kag ang tawag nila na blang alimpalok no alimpalok sang abo nga naga ano naga dungan sa hangin ako imo mahaklo kung may mga minaina ni mo baga baldagid no mga ka-K5. So ining grass fire no kun na mga grass fire nga nagakinabo man diri sa pilaman ka mga kabukiran diri sa siyudad sang Rojas iban man nga lugar sa probinsya sang Capiz mga ka-K5. Usually kada tuwig hindi gini madula niara gid nga amuning nga mga insidente siguro kita maglantaw ti each time no sa mga kalbo bla naton nga makabukiran nga gatubo lang mga kugon tigbaw much better guro no mga ka-K5 nga tamna naton sang puno no kon mga pananom no kay nga daan kon gamay ang mga puno sa isa ka area kon sa isa ka bukid o di bala kalabanan mga may grass fire gamay ang nakatanom nga mga puno tapos kon ninyo makitaan ang mga area yang damo puno mga ka-K5 laka lang yami nagaluntad nga grass fire mga ka-K5 kay base aton sini nga pag panalawsaw nga importante ang pagtanom sang puno no sa mga bukid nga tibakante gamay lang pananom makabulig no kay may moisture bla no mabasa-basa ang duta kung may mga kapunuan medyo malamig-lamig ang area gamay lang na may nagatubo nga mga ilamon ko na gamay lang ako may mga tubo man pero hindi dasig malaya kasi may mga puno iyasin nga mapanubo ang mainit ba lang ang temperature kung madamo sang puno hindi gila yun nga magmalaman ang duta kag may posibil nabubuhinan ang posibilidad nga mag-angkon sang grass fire mga kakifay. Pero ti sa gihapon no mga Hockey 5 magluwas sa pagtanom sang puno kinanglan gi disiplina sang kada isa man sa aton. Oh, iban nga daan na basta lang magaboy sang upos nila nga si Garillo partner. Way bala nila ginapatay no mo na kung kaisang mga rason sang sunog. Ay labi na sa mga grass fire kag aton gi diati panon ng aton sini makabukiran. Dako ang mabulig sang puno sang kahoy. No, ma-preska nga ton sini nga pag simhot sang hangin, no mga Hockey 5. Ti sa gihapon no. Nagakadepende man gihapon sa aton. Paano kita magatipan sa aton sini nga palibot? Hindi lang sini nga responsibilidad ini sang aton sini nga gobyerno kundi kada isa sa aton nga individual. Mga kakifaybo, okay, kaya no, kalain mo lang tawon kung kalbo aton sini nga kabukiran no mga kakifaybo. No, hindi lang sili nga mga puno ang nagakadula nga daan subong at tiyempo. Mga kakifaybo, kundi ina proteksyon man aton, makabing nga proteksyon sa mga landslide, sa baha. Mga kakifaybo, kagtuman nga kainit sang tiyempo. Oras aton sini pagpangalagad 13 minutos ang nabili natis kita magdangat sa tak nang alas 12 sang udto. Hiningabahin mga Hockey 5. Boylo nga ginadulong sa inyo sang healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na naka-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix mga Hockey 5 may ara ini sang ampalaya o kon amarguso. Chia seeds and the sugar cane extract powder ang makabulingin no makapalimpyo sang aton siningalawas. Ginadetoxify ang mga toxins o ginapagwain sa aton siningalawas para maging healthy kita no mga hakifay mga mag-an ang aton siningapamatsyagan alerto kita kagaktibo kung nakainom sang DTX coffee mix everyday no, sa mga coffee lover dira abi diri na kamuya sa healthy nga kape. Ang DTX Coffee Mix kay kita mismo makapamatuod no hindi lang siling naton nga sa sabor manamit kundi ang importante diri ang benepisyo nga mahatag sa aton sini nga ikaayong lawas. Nasa liwat mga Hockey 5 DTX Coffee Mix nakakape ka na naka-detox ka pa.

0: Ang DTX Coffee Mix available sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag subong man sa managapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City. Sa liwat diri lamang sa McKinley Street sa tabok sang PLDT. Available man online na pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga kaki-five.
1: 11 Mbps.
0: Yes, minuto sang nabili nantes kita magdangat sa takna alas 12 sang udto. Kay Unas Kalipayan, shout out dira sa family sang Kalipayan. Sir Elmer Buckley Bertoldo, mayong udto kaki 5 da greet ko lang family ko si Pani Jonjon, Iji Boy Elmer, Kon Ilmar, Edeline Kagsiana Kulita. Sir Darrell Parconferte, good morning. Dira sa may sityo na bayi sa Barangay Duran sa Dumalag. Ma'am Lisa Barrientos, mayong udto. Sir Darren, gapamati na kami diri sa Tambak, Kulasi. Kay Patrick Matias Robles Vlog, mayong udto idol, Robles Family sa Rosario Lantangan, Robles Family. Thank you, Geda. Kay Ma'am Gianna Amville Siloso, happy birthday kay Cons Utong Siloso. Asang adlawan, gapaliwaliwagid subong si Cons sa anang birthday. God bless and good health, Cons. Thanks kaki 5 Darren, no? Halin kay Ma'am Gianna Amville Siloso. Kay Konsihal Utong Siloso sa Barangay Adlawan, happy birthday sa imo.
2: Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday just for you.
0: Ang pagpanamyaw, halin kay Ma'am Gianna Amville Siloso. Kag subong man diri sa K5 News FM Rojas. More birthdays to come in good health. Kag sa tanan nga naga-birthday sa subong adlaw, May 12, 2026. Happy, happy birthday sa inyo tanan. Ma'am Ne Matiliano, mayong udto Sir Darren, watching from Panay, Capiz. Ma'am Roda Donato Amago, dira sa may Alba Village sa Dinginan. Kag kay Ma'am Sherry Ann Asibog Onarse, good noon man. Kag kay Sir Loey J. Demo, nag-monitor naman sa atong sininga pagpangalagad. Otso minutos ang nabili natin kita magdangat sa takna nga alas 12 sang udto. Amiari kita diri sang public service, pahibalo ora mismo. Ginapanawagan kung sino man ang nakakita o kung nakapulot sang black wallet na ginapanagiyahan ni Alfredo Bisana sang New Road Banica, Roja City. No, ini ang posible nga nawigit o kung nabilin sa iya tricycle na ginsakyan pasado alas 6:30 kay nasang aga halin New Road Banica padulong sa Arnaldo Boulevard kag pabalik sa New Road. Ang among wallet mga Haki 5 may unod nga senior ID, PhilHealth ID, National ID, yabi sang balay kag kwarta nga tumangid ka importante sa tagiya. Asa makakita dira o kon makapulot mahimo ngay turnover diri sa stasyon sang K5 News FM Rojas nga nahamtang diri sa third floor FCD Building, McKinley Street, Roja City. Asa liwat sa makakita sang black wallet nga ginapanagiyahan ni Alfredo Bisana sang New Road Banica, Roja City. May mga IDs ina nga tumangid ka importante kag yabi sang ila sini nga balay kag kwarta. I-turn over lang diri sa K5 News FM Rojas. 7 minutos sa nabili natin sita magdangat sa tak na alas 12 sang udto. Dugang naton nga mga balita kag impormasyon aton ina

0: Kapatid ko, magasuka ko. Tapos akong ulo daw mabuka.
1: Tumar mo sang DTX 500. Sa isang adlaw, kapila ka
0: mag-inom. 3 times a day, ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
0: 180 over 100.
1: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
0: 120 over 90.
2: DTX 500!
1: Ano gibala ang ara sa kada kapsula ni DTX 500? Mm. Kung nga ini ang nanginhari sa tanan nga antioxidant. Mm. If dugangan pagitsang may TC or pure siya, nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500. Upunta siya ng diskusyon si Doc Ramil Uy.
3: Mm. Sobran na sa isa ka dekada guru Sir JP nga sige ko diwali, sige lecture no sa mga katawhan. Kung anong benepisyo sa pagkaon-utan kag prutas, prutas at gulay pampahaba ng buhay. Wala pa ko sa radyo sang una Sir JP. Una ko na nanahambal about sa mga Pinoli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nabaluan na to ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang superstar the flavonoids no. The more nga na challenge ko kung ngita tabla sang ano sang high grade nga food supplement kung sino ang pinakataas pinakadamo ang antioxidant. Ang una kong research nami kunong cocutin, ECA and selenium. Isis amo na mga antioxidant mo ni duksa mo.
1: Oo, sang una mo na.
3: Magresita mi. Pantaglami ECEs, vitamin A, C, E, selenium E, and selenium. Mga antioxidant na.
1: Uh-huh.
3: Tob-tob na diskubrihan na mong lumot, mga spirulina, mga astaxanthin. Basta na diskubrihan na mo ang pycnogenol. Pero sang na diskubrihan Sir JP, sang duha ka scientist nga nakadiskubre sa panit sang tubo, nga amo isa sa mga pinakamanggaranon nga source ang polyphenols kag flavonoids.
1: Grabe, no?
3: Suling ko wala na sang iban. DTX 500.
1: Amo na ginahulat mo na.
4: The ultimate
3: dito ko nakasaling Sir JP at last nag-abot gid man ang super antioxidant nga ginapangita ko sa tinuig na
2: DTX 500.
5: Si Erin Grace paglumutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
1: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: So wow.
5: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
2: DTX 500.
1: Ang DSE or the sugared sugarcane extract ang prime ingredient sang DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million in ORAC scale, Doc?
3: Correct, Sir JP. Imagine na ang tao nga palakaon, more than 2,500 calories a day, she or he needs 12 to 15,000 sang ORAC units sang ano.
1: Meaning the more kagal ikakaon,
3: the more nga gabisyo ka, the more nga exposed ka sa ano sa mga cellphone, mga radiation, the more you need antioxidants para so, hindi ka magbalatyan, hindi ka dali matigulan.
1: So ang
3: Pinoli compound Sir JP ang makita sa mga utanon kag prutas, isali hilaw, hilaw nga takway, hilaw nga lumbati, hilaw nga gabi, hindi. Pila sa mga biological activities ang Pinoli compounds amo ang anti-carcinogenic.
1: Wow.
3: Ara na, no?
1: Anti-cancer.
3: Anti-mutagenic.
1: Hindi mag-mutate ang
3: cell. Anti-inflammatory. Hindi dali matigulang ang selula. Ara na tanan sa kwan. Ang Pinoli compounds, taas-taas na katama sa DTX 500.
1: Grabe, no?
3: Especially kung parisan pagin siya may TC. Kag ini tanan related sa anti-oxidant activity sang pinols kag flavonol.
1: Flavonol.
3: DTX 500 Sir JP, i-combine mo ang may TC or pure C. Pertis Sir JP, sobra pa ang anti-carcinogenic properties na. Kung pala inom lang sila, layo kas cancer. Kaso lang ang Pinoy, saan o mainom sang DTX 500 kang may TC?
1: Kung kamatsyag na.
3: Di, may cancer na.
1: Posto,
3: dapat before ka pa nag-cancer, inom ka na. Kag may mga anti-mutagenic properties ni sila. So, din pa ka mo, cancer prevention ang ginapangita mo. DTX 500 kang may TC. Gusto ka malikawan ang mga stroke, problema sa kurason. DTX 500 kang may TC. Tanan, mabuligan. Because DTX 500, puno sang antioxidant. Wala sang makalap pao nga klase nga suplemento when it comes sa antioxidant properties ining DTX 500 kag may TC. Once nga puno antioxidant ang imo lawas, layo kas balatian, dugay ka magbalatian, dugay ka magkasakit, dugay ka matigulan. Te, gahubin pa imo internal organs, hubin imo pancreas, imo nga atay, mahubin man mo na importante.
2: DTX 500.
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong naaw na akong panlantaw.
1: So good lang nag-inom ka
6: DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
1: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
1: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. At impormasyon na maibabahagi namin sa inyo upang maiwasan

0: Ang mga ganitong sakit. And always take your Power Duo, DTX 500 at Mighty C.
1: At laging tandaan, watch what you eat. Disiplina sa sarili. Siyempre sabi nga ni Sir Ted, mag DTX 500 at Mighty C araw-araw.
0: Yun, tama. Hanggang sa muli mga suki, mga ka-DTX 500, ako si Ted Reyes.
1: At ako naman si Doc Farland, sindak.
0: Kami ang nagpapatrol para sa DTX 500 at Mighty C Health Alert. Pero Doc Far, bago tayo maghiwalay, enjoy muna natin ang itong ginagawa nating DTX Coffee Mix.
1: Wow, bago to Sir Ted ah. Tunog social ah.
0: Siyempre naman Doc, perfect ang DTX Coffee Mix, mapahot or cold man. Bye-bye po muna sa inyong lahat.
2: DTX Coffee Mix, ang kapilisan gana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at tagtag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: DTX 500 Health Alert.
3: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
4: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
5: K5 News Philippines,
4: sumasayo ang Mighty C Network News, pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa, hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa, maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
3: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, dalawang lalaki timbog sa pagpupusli ng 1.5 na halaga ng ilegal na kahoy sa Nueva Vizcaya. Mga polis na involved sa illegal quarry sa Western Visayas, iniimbestigahan ng Regional Intelligence Division ng PRO6. 20 million pesos na halaga ng cocaine na nadiskubre ng maing isda sa karagatan ng Palawan. IPs ang Cagayan de Oro tuto sa House Bill 621. Dalawang individwa na naghukay ng lupa sa water pump sa Pamplona Negros Oriental na suffocate patay. 2-year-old na bata patay matapos sakmali ng 3 aso sa Palo Leyte. Biktima hindi agad inasikaso ng doktor. 4 arestado naman sa ilegal na sugal sa Aklan. 12 taong gulang na itinuturing na bayani matapos iligtas ang 3 kasamahan iminumungkahing parangalan ng PDRRMO Antique. At 3 pulis na saksak ng subject sa bypass operation sa Negros Occidental, isa patay.
0: Mighty C Network News.
3: Magandang tanghali Pilipinas, ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabag sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, dalawang lalaki timbog sa pagpupuslit ng 1.5 na halaga ng ilegal na kahoy sa Nueva Vizcaya. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni ka-K5, Dan Chavez.
6: Nasa kote ang dalawang lalaki matapos magpuslit ang nagmahigit 1.5 milyong halaga ng tinatayang 3,000 board feet na ilegal na kahoy sa checkpoint sa barangay Nagsabaran, Jadi, Nueva Vizcaya. Kinilala ang mga suspect na sina alias Romel, 50 anyos, at alias Danny, 26 anyos, kapwa mga residente ng Kalinga. Ayon sa mga autoridad, pinahinto ng mga tauhan ng First Nueva Vizcaya Provincial Mobile Force Company ang kahinahinalang truck na nakapatay ang ilaw at walang plaka. Huminto naman ito at agad na nagsagawa ng inspeksyon ang mga pulis kung saan natuklasan nila ang mga nalagaring kahoy sa loob ng sasakyan. Ngunit ang hanapan na ng kaukulang mga dokumento ay nabigo ang driver na magpakita ng katibayan, permit at transportation documents na nagresulta ng kanilang pagka-aresto kaugnay sa paglabag sa Presidential Decree 705 o Revised Forestry Code of the Philippines. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
0: Mighty C Network News.
3: Kundi mga pulis na involved sa illegal quarry sa Western Visayas, iniimbestigahan ng Regional Intelligence Division ng PRO6. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Kim Kaluyo.
7: Iniimbestigahan na sa ngayon ng Regional Intelligence Division o RID ng Police Regional Office o PRO6 ang ibang mga pulis na di umunay involved sa illegal quarry. Ayon pa kay Regional Director Brigadier General Josephine Uligan, kung mapapatunayang may pulis na involved lalo na kung hepe, posible silang sampahan ng kasong administratibo o kriminal. Nagbabala naman ito ng goodbye karera sa mga kapulisan kung ma-identify ng RID ang kanilang involvement. Nagpaalala naman ito sa mga pulis sa Western Visayas na ipasiguro ang integridad sa kanilang mga trabaho bilang nagpapatupad ng batas. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
8: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
3: 20 milyong halaga ng cocaine na diskubre na maing isda sa karagatan ng Palawan. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
10: Umabot sa tinatayang 20 million pesos na halaga ng hinihinalang cocaine ang na-recover matapos itong matagpuan ng isang manging isda na palutang-lutang sa karagatan ng Barangay Taburi sa bayan ng Rizal, Palawan. Ayon sa ulat, bandang alas 4:20 ng hapon nang mamataan ng manging isdang itinago sa pangalang James, 31 anyos, ang mga kahinahinalang pakete. Nakita ang mga ito habang siya ay nangingisda. May 25 milya ang layo mula sa dalampasigan ng Purok Pag-asa. Agad na nakipag-ugnayan ang mga otoridad mula sa Rizal Municipal Police Station, Palawan Police Provincial Office at PDEA Palawan upang makuha ang nasabing kontrabando. Sa isinagawang imbentaryo sa harap ng mga barangay officials, tumitimbang ng 2 kilo ang mga nakuhang pakete na may katumbas na halagang 20 million pesos. Sa ngayon, dinala na ang mga ebidensya sa Provincial Forensic Unit para sa masusing pagsusuri. Patuloy naman ang babala ng mga otoridad sa publiko na agad isumbong ang anumang kahinahinalang bagay na makikita sa kanilang lugar upang mapigilan ang paglaganap ng ilegal na droga sa lalawigan ng Palawan. Ito si K5 Ray Almudal. Para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
8: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. IPs ng Cagayan de Oro, tuto sa House Bill 621. Balita hatid sa atin, Deka K5K Buscaino.
11: Tutol ang mga indigenous people sa Cagayan de Oro sa House Bill number 621. Ang nasabing panukalang batas ay naglalayong amindahan ang provision sa Indigenous People's Rights Act of 1997. Nakasaad dito ang paglilipat ng otoridad sa pagrirehistro, pag-administer at pamamahala ng ancestral domains at ancestral lands mula sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP patungo sa DNR. Inihayag ng mga indigenous people at tribal leaders ang kanilang pagtutol sa panukalang batas dahil mawawala umano ang himpilan ng NCIP na nagsisilbing ancestral domain office. Ginawa nila ang pahayag sa isinagawang Cultural Communities Meeting kaugnay ng House Bill number 621. Ang ADO ang nagbibigay ng proteksyon sa mga karapatan ng IPs kumikilala sa kanilang mga teritoryo at tumutulong upang magkaroon ng tamang dokumento ang mga ancestral domains at ancestral lands. Malaking usapin ang panukalang batas sa Cagayan de Oro at Misamis Oriental na kilala sa malalaking indigenous communities. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
8: YTC Network News.
9: YTC Network News.
3: Samantala, 2 individual na naghukay ng lupa sa water pump sa Pamplona Negros Oriental na suffocate patay. Detalye ng balita, Atenica K5 Don D. Glodove.
12: Tuluyang binawian ng buhay ang 2 individual matapos umanong maubusan ng hangin habang nagsasagawa ng paghuhukay para sa paglalagay ng water pump sa Barangay Simborio, Pamplona Negros Oriental kahapon, Mayo 11 taong kasalukuyan. Batay sa paunang imbestigasyon ng Pamplona Municipal Police Station, Commission. Nakatanggap sila ng ulat dakong alas 4:50 ng hapon hinggil sa insidenteng kinasangkutan ng dalawang residente ng nasabing barangay. Lumabas sa pagsisiyasat na abala ang mga biktima sa paghuhukay ng lupa para sa instalasyon ng isang water pump nang bumaba ang isa sa kanila sa malalim na hukay na may sukat na humigit kumulang 31 talampakan. Ilang sandali pa ay napansin ng kasamahan nito na hindi na tumutugon ang biktima kaya agad din itong bumaba sa hukay upang sumaklolo. Gayunpaman, nakaranas ng matinding hirap sa paghinga ang dalawa dahil sa kakulangan ng supply ng oxygen sa loob ng makipot at malalim na hukay. Ito ang pinaniniwalaang sanhi ng kanilang pagkamatay dahil sa suffocation. Mabilis na rumesponde ang mga tauhan sa lugar upang kumpirmahin ang pangyayari. Sa kanilang pagdating, naisugod na ang mga biktima sa pinakamalapit na pasilidad na medical ngunit hindi na ito nailigtas ang kanilang mga buhay.
13: Balita mura sa K5 News FM Bayawan, Tondi Glodovi, K5 News FM.
14: IDC Network News.
9: IDC Network News.
3: Samantala, 2-year-old na bata patay matapos sakmalin ng tatlong aso sa Palo Leyte. Biktima hindi agada inasikaso ng doktor. Detalye ng balitang yan, hati naman ni K5, Carlo Arisgado.
15: Hindi na naisalba ang buhay ng isang musmos matapos itong pagtulungang sakmalin ng tatlong aso na malapit sa kanaling bahay noong nakaraang Sabado ng 9 ng Mayo banda alas 5 ng hapon. Nakapanayam ng K5 News FM Tacloban kahapon ang ina ng biktima na si Ria Portillano na ayon sa kanya, agad naman nilang isinugod ang bata sa mas malapit na ospital at agad naman itong inilipat sa Eastern Visayas Medical Center o EVMC. Pagdating ng biktima sa nasabing ospital, sa halip na gamutin agad, itinala lang di umano ang pangalan ng bata at pinaghintay sila sa loob ng mahabang oras. Sa tindi ng pag-alala ng magulang, paulit-ulit na nagtanong ang ina sa mga personalis ng ospital. Ngunit ang isinagot lamang nito ay naitext na ang doktor na mag-aasikaso sa bata. Pero ang nasabing doktor ay sa madaling araw pa ang pasok nito. Patuloy ang pagdurugo ng mga sugat ng bata hanggang sa idiklarang patay na ito banda alas 5 ng madaling araw ng Linggo. Lumabas sa death certificate na rabies ang ikinamatay ng biktima. Umani ito ng reaksyon at komento mula sa publiko kung saan kapabayaan ang naging mungkahi ng iilang residente. Sa ngayon, hustisya ang panawagan ng mga magulang na biktima hindi lamang sa may-ari ng aso, gayon din sa kapabayaan ng nasabing ospital sa hindi agarang paggamot sa biktima.
16: Para sa Mighty Sin Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
14: YTC Network News.
9: YTC Network News.
3: At apat arestado sa ilegal na sugal sa Aklana. Kabuang detalye ng balitang yan, hati damanin ka K5, Leonard Veray.
17: Apat na individual ang arestado matapos maktuhan umano sa ilegal na pagsusugal sa isinagawang operasyon ng Aklan Provincial Intelligence Unit. Katuwang ang Balete Municipal Police Station kahapon araw ng Lunes. Pinangunahan ni Police Major Jerome S. Manahan ang operasyon sa ilalim ng Presidential Decree 1602 o batas laban sa illegal gambling. Na-recover ng mga pulis ang gambling paraphernalia at perang hinihinalang ginagamit sa pagsusugal. Pawang mga residente ng Balete at nasahustong gulang ang mga narestong suspect na ngayon ay nakadetain na sa Balete MPS habang inihahanda na ang pagsasampa ng kaso laban sa kanila. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
14: YTC Network News.
9: YTC Network News.
3: Samantala, 12-year-old na bata ay tinuturing na bayani matapos iligtas ang tatlong kasamahan. Iminumungkahing parangalan naman ng PDRRMO Antique. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
18: Iminungkahi ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o ng PDRRMO Antique na kilalanin ang 12 taong gulang na si Cherry Ann B. Mateo, residente ng Barangay Batbatan, Kulasi, Antique. Makakatanggap ng parangal si Mateo dahil sa ipinakitang pambihirang katapangan matapos lumangoy ng humigit kumulang 6 na kilometro mula sa baybay ng Batbatan Island para humingi ng tulong para sa kanyang pamilya na nasa delikadong sitwasyon dahil sa pagtaob ng kanilang motorbangka. Sa panayam ng K5 News FM kay Mr. Broderick Traina, head ng PDRRMO Antique, inihahanda na nila ngayon ang mga dokumento at karagdagang testimonya ng kanyang tatlong kasamahan at kanilang barangay upang ma-justify at mabigyan ng karangalan ng bata. Sa ngayon ay na-transfer na sa Office of the Governor ang report at inaasang matulungan din ng provincial government ang bata. Sa kabilang dako ay nauna ng kinilala ng Coast Guard Western Visayas ang katapangan ni Mateo. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jen Gabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
19: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
3: At tatlong pulis na saksak ng subject sa bypass operation sa Negros Occidental, isa pataya. Balita hatid sa atin, Deka K5 Sunshine, Lacson.
20: Nagtamo ng sugat sa kanilang katawan ng tatlong miyembro ng La Castellana PNP sa Negros Occidental matapos masaksak ng subject sa isang bypass operation. Agad na isinugod sa ospital ang mga biktima pero hindi na nailigtas. Ang isa sa kanila na si Police Master Sergeant Davy Karampatana, naganap ang pananak sa barangay Talaptap sa bayan ng La Castellana. Ayon sa La Castellana PNP, nasaksak ang tatlong pulis dahil nanlaban ang subject sa operasyon. Sa kabila ng madugong insidente, naaresto pa rin ang subject na si Edward Acupan, 41 anyos. Kasama rin sa inaresto ang ina ng subject na 68 anyos. Apat na pakete ng shabu ang nakuha di umano mula sa subject na may market value na 47,600 pesos. Samantala, mahigit 400,000 pesos naman na halaga ng di umano'y shabu ang nakumpiska sa isang operasyon sa Victoria City sa Negros Occidental. Naganap ang insidente sa Barangay 5 o sa Barangay 5, Martes din ng gabi, Mayo 11. Isang 38 anyos na si alias JJ ang subject sa operasyon na ngayon ay nasa kustodiya na ng Victoria's PNP. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
19: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
3: At para sa detalye ng ating balitang abroad, direktang nanawagan si World Health Organization WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus sa mga residente ng Spain na manatiling kalmado kaugnay ng pagdating ng cruise ship na MV Honduras na may kaso pa rin ng hantavirus. Sa kanyang mensahe, sinabi nito na hindi sapat na ikumpara ang sitwasyon sa COVID-19 pandemic sa hantavirus dahil mababa pa rin ang panganib nito. Aminado siyang seryoso ang strain ng hantavirus matapos masawi ang tatlong pasahero, ngunit iniyak niyang wala nang nagpapakita ng sintomas sa kasalukuyan sa mga sakay ng barko. Samantala, ipinaliwanag naman niya na mahigpit ang plano ng Spain sa paglikas ng pasahero kung saan dadalhin naman ito sa industrial port ng Granadilla at direktang iuuwi sa kani-kanilang bansa na hindi na makahalubilo pa ang publiko.
19: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
3: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, Palawan at Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik ni ka K5 Justin Kess, ka K5 Ray Almuda, at ka K5 Rex Santos Cando sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow, may puso.
19: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 MP.

0: 18 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 12 sang udto. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gihapon, kaupod niyo ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Sa aton pasini nga mga balita, mga kaki-5, asubong nga adlaw ang schedule sang payout, no, sang cash relief assistance para sa mga jeepney drivers diri sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas, mga kaki-5. Kag ang venue aara sa may Robinson's Place sa Pueblo de Panay, mga kaki-5. Ato ni Baloon, anong sitwasyon balasubong sa ongoing nga distribution sang cash relief assistance dira sa may Arasambit nga mall sa Pueblo de Panay, mga kaki-5. Ara naka-standby sa line number 2 para sa kabugusan nga detalye with kaki-5 Rodney Daban Dalanon sa report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Dako ang pagpasalamat kag gapon sa kasadya ang mga EUJ drivers dali sa probinsya ng Capiz sa 5,000 pesos nga ilang nabaton bilang cash relief assistance sa subong nga adlaw, no, nga ginapatigayon dali sa Maya Robinson's Place sa kaki-5 Darren. Kag kang ini na interview ang pila diri ka mga jeepney drivers, nila diri gid pahayag nga dako na ini nga bulig para sa ilaman nga mga gastusan sa adlaw-adlaw ang 5,000 pesos nga ila nabaton. Apang sa ila sini nga paglantaw man, although bala nga dako na ini nga bulig man, na hindi ini sa gihapon bastante sa ila sini gani kapiot nga ginapangatubang sa kada adlaw a kaki-5 Darren. Kag nagalaom ini sila nga sa mga masunod bala madugangan pa o kon masundan pa ang ini nga paayuda bala para sa ilang mga jeepney drivers bangod diyan nga sa ila diri ho ang presyo sang datong padayon man nga nagasinaka. So sila, no, na hampir katuman din nga nagkaapektuhan. Bago daw sila, dari man ka mga jeepney drivers nga ito na pamangkot bala ka K5 darin. Naghahaba na yung alugi. Kaya ila sining na nga pamasada kung kaisa bangod nga tinagatugong sila sa nga pila kalitro ni hong krudo sa ilang jeep. Pero ang ila yung income, hindi kaya bala ka patas na, no, kumbuot pati pang kapital nila dala sa na kaki-5 Darren. Sa ila siniman nga pagpangmasada to gagan isang siniman nga kamahal sang presyo sang gatong kagkabudlay sa pagpamasero, no, kay wala na gani ko na klase, so mabudlay na ang ila siniman nga pagpasada kay gamay ang pasahero kaki-5 Darren. So yari bala na yung aton nga pamasaran ang bahin sa nga aton siniman nga interview sa pila diri ka mga jeepney drivers nga nagbaton sang 5,000 pesos nga cash relief assistance.
3: Okay. Anong mahabal ni mo, sir, kay isa ikaw sa mga PUG drivers nga nakabaton sang 5,000 pesos nga cash relief assistance? Anit ba na sa aton siniman nga gobyerno?
4: Nagpasalamat din kami, sir, nga nakapir kami sini nga muna nga kota kay dako na nga bulik sa amon, sir, mo. Tungkol sa kaiwat sa bulsang biyahe, makabaka na kami sa isang amon man yung mabugas ka kinanglano na.
3: Okay, so sa kinanglano sa balay ang sini pagbaklo sa 5,000?
4: Oo, sir.
3: Okay. Kaga sa subong kay amon agani pa dayon ang pagsata man sa nga presyo sang gatong, sir, matugong ikaw sa libo sa nga jeep.
4: Ano sa nasa sir?
3: Tugongan mo ang jeep ni mo, full tank ha?
4: Ayo, sir. Yeah. May arap mahingi tugong higit ay.
3: Oh. Pila ka litro ang ginatugong ni mo sa jeep kada adlaw?
4: So, depende sir sa among biyahe, kay kung may arap yung round trip lang kami, magis litro sa among ginatugong. Oh. Pero pag double, mga 20 litro, sila mo makusunod.
3: Kamusta ang income ni mo kada adlaw, sir?
4: Kusubong sir, daw wagi, daw pidado git. Kung isa, kulang pagani sa among ipangusunod.
3: Oo. Oh. Okay, so kulang git. Hindi, mga pila dating ginapaulit mo yan, dahil mga pamilya, sir?
4: Wagi ka pareha, sir. Kung isa, may arap 300, isa manubo pagani.
3: Oh.
4: Kaya kasi wagi dyan sir, kaya kami kami sa krudo eh.
3: Pero pila nagagastos mo sa krudo, sa dadlaw?
4: Sabong 800, 900, wala.
3: Dako, ugit gali, no?
4: Oo, oh, itong ugit mahal nga lang ng krudo, sir.
3: Okay, so, sir, nagalaon pa bala ikaw nga, hindi lang ni one time ang amon nga paayuda?
4: Nagalaon yun, sir, nga ta, ni, madugangan po bala.
3: Madugangan pa.
4: May, dako, ugit nga bulik, sir.
3: May panawagan ikaw, sir?
4: Sa may na, sir. Okay na. Salamat na kita.
3: Mo, sir, kay isa ikaw sa mga jeepney drivers na nakabatol sa 5,000 pesos nga cash relief assistance.
4: Salamat gyud sa DSWD kay nakabatol kami kon. Sa manis kwarta sa para sa DSWD.
3: Anon mo ang 5,000 pesos?
4: Kwa sir, bakal bugas ka kon pagkaon. Para sa pamilya niyo.
3: Para sa pamilya. Okay. Tapos, ano ito sir, kamusta ang process nimo diri kagayon na pagpila nimo?
4: Kadalem lang, kag madasig man. Kag madasig man silang nag-assist din.
3: So, ano yung presenter nimo ng mga dokumento?
4: Oh, why naman sir, ah? Kag,
3: IDs? Mm-hmm. Ah, ang ID nimo yung presenter nimo?
4: Oo, oh, ID ang driver's license.
3: Oo, sama na siya. So, wala man diri sir, sa kung ano, nga mga kaplanan ikaw, abi nga, pi, napasilawan ba na?
4: Away man.
3: Kamutanan nga taga dumalag na release.
4: Ang iba mayara nga nagsubla ang pangalan, nga fill up sa liwat nga para ma
3: again correct man daw.
4: Correction.
3: Oh, pila ka mo sa dumalag, sir?
4: Hindi ko lang maisip, puro
3: damo ka
4: damo man kami.
3: Ah, okay, sige. Kagati ini ang 5,000 pesos sa kabaltabala, sir, makapaganaga na gid sa imo.
4: So, hindi man gil gapon na. Kaya ang krudo, mo gapon, kataas mo gapon.
3: Okay, so thankful na ikaw, pero hindi pa hindi bastante.
4: Oo. Oh.
3: Oh. May nagalaw ikaw na madugangan pa ang hindi nga pa ayuda?
4: So, wala ko balo. So, alam ko ko nga, wala ito kit ko siya mo manan eh.
3: Pero base may luyag ikaw nga panawagan, sir? Anong luyag mo nga ipanawagan?
4: Nga, wala naman guro ah. Okay. Muna na. Oh, salamat na sa ayuda ngayon na ako na ba ito. Kaya ako bulik na sa pamilya.
5: Nabatihan natin sa K5 Darren ang kabahin sa mga pahayag sa pila natin dari ka mga jeepney drivers nga napakigangutan ha, tas ni galing nga pagpanagtagman sa 5,000 pesos nga cash relief ha, assistance. Kaya kapatid ganito, nagalaom gidya sila nga masundan pa ang inigani nga paayuda kagamon ang ilang panawagan sa gobyerno kunta ni bala mapanubo ang presyo sang gatong kay sila no nagaantos na gidya sa K5 Darren sa sinigani man nga padayon nga pagsinaka sang presyo sang gatong particular inigani ang crude do no kun ning diesel at ka damo kadan sa pila ka litro ilagi na tugong tuod so nagapatak gid bala no kagamon na sa kadamo sang ilang nga ginatugong pero ang ilay nga pasahero gamay lang so lugi sila kun ka isa ka K5 Darren.
0: Okay, so bali wala man sa mga nangin aberya kon na problema dira sa tagtaganay isang cash assistance sa ka K5 Rodney.
5: Yes, exactly, kakipad na rin. No? So, nagpabilin nga matawhay, organisado, kagmalinong ang ini nga tagtaganay. Bawad yan nga ti Ariman Dere ang ating mga katapos ng BSWD. No? Aktibo ini sila nga nag-facilitate, kag-gina-assess. Kung gina-assess ang atong siniman ng mga POJ drivers, kagamon na gani, may pila lang to ka mga hambal to ang pila ka mga drivers na gasili nga ati daw lain ko tong spelling sa ila pangalan. Mm. May, daw mga muna lang mga minor complex lang bala sila siniman nga personal data pero kahit gina-verify sa nga DSWD ka ginaliwat sa totoo nagapila sila liwat kaga wala pa din sa minor report bala ka K5 na rin nga napaslawan kaya nga wala siya bala kakuha sa iya siniman nga paayuda. So, halos sa ato rin nga napakigangutan na nagasilingid yung nga nabato nila ang ilas ni man nga cash relief assistance nga nagabalor gani sa 5,000 pesos. Kagato lang balikan, no? Ini ka K5 na rin ang ini nga mga POG drivers yara ini sa kabugutan sa 611 tanan no? Dari na iya sa probinsya sang Capiz ang magabaton gani sang sinimana nga 5,000 pesos nga ayuda.
0: Okay, sige. Madamugin nga salamat ka K5 Rodney.
5: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Inisat ka K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Nabatian mga ka-K5 si ka-K5 Rodney Daban Dalanon angot sa sitwasyon sang payout no sang cash relief assistance 5,000 pesos nga assistance para sa mga drivers ang dipasahero nga jeep diri sa probinsya sang Capiz ongoing gihapon dira sa may isa ka mall no sa dako nga mall dira sa may Pueblo de Panay sa barangay Lawaan. Diyan 7 minuto sa nakaligad sa takna nga alas 12 sang udto. Dugang naton nga mga balita kag impormasyon. Subong man inyo sini nga mga dugang nga mga mensahe aton nga balikan mga K5 pagkaligad sang mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: K5 News FM.
6: E3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
5: Si sa kadlo kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa Pilmero ka. Tatlo sa subong kaduana lang.
5: Subong kamusta?
4: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapat
3: siya. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kikidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, no. Nagin ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamit gid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
16: DTX 500.
18: O, si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko ginangako niya problema sa nga kong gintubuan sang acne. Gani isang nabatian niya sa ako niya friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga daga at sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
19: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubuan na presyo.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
3: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.

0: 26 minutos ang nabili natin kita magdangat sa takna nga launa sang hapon. Pabalik kita sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gihapon, kaupod niyo ang inyo alagad si Kaki 5 Darren Salomeo Henson. Sa dugang panaton diri nga mga balita, check na to ng aton sini nga patrol kay subong adlaw no ang opening kon formal na nga nagbukas ang charter day kon charter anniversary ika-75 katuig nga anibersaryo sang siyudad sang Rojas mga kaki-five. Ano ba lang mga ganap no sa subong adlaw angot sa kadlawan sang siyudad sang Rojas? Ibalo na to ng detalye. Kaupod si Kaki-5 Myla Vasquez Fuentes sa report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Formal na nga ginbuksan kay K5 Darren ang ika-75th charter anniversary sang Rojas City pinaagiman sa pagpatigayon kaina sang misa sa Metropolitan Cathedral. Ini ang ginpangunahan Reverend Father Edsel Delphine nga gintambungan sa pagpanguna ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas, Vice Mayor Teresa Almalvis, mga city councilors, kapunong barangay sang siyudad. Kira man ang presensya ni Capiz Governor Ferdinand H. Castro, kaupod si Vice Governor Jaime Magbanua, kagpila ka mga board member. Subong man, nagtambong si 2nd District Congresswoman Jane Castro ang tiayon sang gobernadora. Kadungan sini nagpalabot sa pagpasalamat ang alkalde sa mga anay opisyal nga nagpungko kang nagdumala sang siyudad, subong man sa mga empleyado nga nagpanikasog tugtog subong agod nga maging bigger, better, brighter ang Rojas City. Sa mensahe nga ginpakigbahin ni Mayor Ronnie Dadivas, ini celebrasyon isa ka maragtason kag talalupang don. Kung sa diin agin payag sang alkalde nga magapatigayon karon sa gabi sang gala night agod ri hatagaan siyang pasidungog ang mga empleyado kag iban pa nga ahensya nga padayo naghatag sang suporta sa mga aktibidad kag programa sang local government sang Rojas City. Kag diri man gani ginsiling sang alkalde nga simple ang pagselebrar sang ika o sang anibersaryo sang siyudad kay bangod sunod diri importante nga ang okasyon may konsiderasyon sa kinahanglanon sang publiko imbes nga magapatigayon sa magarbo nga aktibidad. Kasunod man gani ni Kaki-5 Darren na bilang pagsunod sang lokal nga panguluhan sa austerity measures ang gobyerno, agod nga makakinot sa tunga sa nagapadayon man nga crisis sa Middle East nga nagapekto sa ekonomiya. Dugang pa sang alkalde nga mas tapatunahon sang gobyerno ang mga serbisyo kag programa nga direkta makabulig sa publiko. Naibaluan man nga antes ini ang formal nga pagbukas sang aktibidad. Una na nga nagpatigayon sang pre-Kadlawan event kung sa diin naghampang diri sang nakligad nga adlaw sang Mayo Jazz ang Gilas Legends batok man sa Rojas City Flyers na giniwat sa Dinggoy Rojas City Civic Center. Yari ang kabayan sang pahayag ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas.
3: Congratulations Friday, pre-Kadlawan. Ang 75th anniversary sa aton mga pumuli sa siyudad sa Rojas kahit siyempre sa pinisa si Capiz. Salamat sa 75 na itong pag-tayuyon na pag-tayuyon sa mga Rojas City sa aton mga past mayors, pag-officials, ang nagiging kabahin. Nakasabihin kung ano man nabutan natin subong, pinatungod sila ang nag-upisa, sila ang nag-cultivate, sila nagbunyag, kaging padayon nato towards a bigger, better, and brighter Rojas City. Sa ginhambal din na ni, sa homily no? Ni Father Edsel, let's unite, let's renewed our unity and solidarity and work together para sa ikaayos ang siyudad sa Rojas. Kag, we should be compassionate, we should be just, we should be morally upright, at the same time, be servant leaders para sa ating community. Congratulations, Pride, Happy Kadlawan, 75th anniversary sa aton mga pumulyo sa Ciudad San Rojas and siyempre sa Pinoy sa Capiz. Salamat sa 75 na itong nagpag-tayuyon, nagpag-tayuyon sa mga Rojas City, sa aton mga past mayors and officials na nagiging kabahin. Nakasabihin kung ano man nabutan natin subong, pinatungod sila ang nag-umpisa, sila ang nag-cultivate, sila ang nagbunyag, kaging padayo natin towards a bigger, better, and brighter Rojas City. Sa ginambang din na, sa homily mo, ni Father Edsel, let's unite, let's renewed our unity.
2: Nabatian kay Kay Five Darren si Rojas City Mayor Ronnie Dadivas sa gindulong sini or sa atong siningapag pagkigangot sa iya kay ina matapos ni ang ginpatigayon nga misa. Kagkaron sa gabi may paghihwaton nga gala night kun sa diin diri paghatagan sang pasidungog ang mga empleyado sang Rojas City subong man ang mga ahensya nga nagbulig pagpanikasog sa mga aktibidad kag programa sang siyudad sang Rojas.
0: Okay, so magluwas sa mga opisyales sang City Government K5 Mike, sino pagiding mga nagtambong sa opening sang Charter Day?
2: Para man ang presensya ni Attorney Dante Arcangeles, ang General Manager sang Metro Rojas Water District at K5 Daren, ang tagdumalan o kon ang katapo sang DTI kag iban pang mga ahensya agod nga magpakita man kag magbuylok sa ila siniya nga suporta para sa anibersaryo sang siyudad sang Rojas.
0: Okay.
2: Ni nga balita ginadulong sang DTX Coffemex. Ang kape nga healthy bangod sa DTX Coffemex nagkakape ka na naka-detox ka pa. Ini si ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
0: Madamugin nga salamat kay ka-K5 Myla Vasquez Fuentes. Sa gindulong sininga report, may kang tanan sa opening sang Charter Day, ka-75th Charter Anniversary sang Rojas City. No, mga ka-K5. 18 minuto sa nakaligad sa tak na alas 12 sang udto. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Buinan tanin niyo sini nga mga mensahe kay Tuto Den Tibor Herosa no kay Tuto Dato. Dira sa may Asa Grace Marketing sa poblasyon na okon sa Kwartero Public Market. Nagamonitor na sa aton sini nga pagpangalagad sa Tibor and Herosa family dira sa Kwartero. Subong man sa Kainong Noven, Tibor Herosa, mayong hapon ka K5 Dar from Bagtas Footwear sa Baldosa, La Paz, Iloilo City. Thank you gid Kainong Bobet. Regards lang dira kay Boss Freddy Casio. Kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, yung hapon Sir Dar and all ka K5. Late na naman, busy gid mo obra budlay nga load budlay ko nag-renovate. Sana all, damo hilimuson. God bless everyone. Ma'am Vienna Villaruel nag-monitor sa itong sinipagpakalagad kay Agassi Robert. Mayong udto man dira sa may pawa panay. Ma'am Ria Umbas Kalinaw Balbona, mayong udto ka K5 dari nagatutok na kami diri sa Kulasi, Sitio Almalbis Village. Ma'am Bernadette Omitin Calzado, mayong udto ka K5 Sir Darren, maniagata kag Sige Amon. O kung Sige Amon, pamati hasta matapos programa mo. Thank you, Gid. Kay Ma'am Bernadette Omitin Calzado. Mayong udto Sir Darren, kaunta sudan ko uga balingon. Uga balingon gid, oh, namit na, no? Ang uga nga balingon. This is 16 minuto sa nakaligad sa tak na ngala ako na. This is 16 minuto sa nabilin na. Antes kita magdangat sa tak na ngala una sang hapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. Ari balao, storyahan ta ni mga ka K5. Ang ining grabe ni nga balita. Makahalang usbo no kag akon kita bala magpaminsar. Tamaan ka sensitibo gini nga itabo. Utod nga lawas ang lapsag nga ginaaligar gintaban sang ido na sapuan dito sa may banwasang Sara. sa Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo. Ari Baloon Tanay ang report. E gadulong santon sang K5 News FM Sara with ka K5 Rigi Plaswala Di Mayo.
4: Mga ka-K5, tunga na lang sa lawas ang nabilin sa lapsag nga ginaaligara gintaban sang Ido diri sa Purok 1, Barangay Bagaygay, Sara, Iloilo, Lunes sang aga Mayo 11.
5: Wala na sang duha ka tiil kag satya na lang dapit ang nabilin sa lawas sang lapsag sang nasilhig ini sa ugsaran sang Puloy-an ni Marieta Nunoy Babar, 38 anyos. Sa exclusive interview sang K5 News ram Sara kay Nanay Marieta, ginpahayag sini nga mamunyag kag manilhig kuntani siya sang iya na talupangdan ang lawas sang lapsag kun sa diin sa una iya ginpatihan nga patay nga sapata. Gilayon niya gintawag ang iya tupad balay nga si Antonio Divini Gracia agud makumpirmar kung ano ang iya nakitan kag nakibot na lamang sila nga utod ini nga lawas sang lapsag rason nga nagpangayo sila sang bulig sa kapulisan. Dugang pa nga may nakita man nga lampin malapit sa lapsag nga posible amo ang ginputsan antes iniginbilin sa lugar. Sa piyak na bahin, wala pa sa karon sang identity ang kapulisan kung ano ang gender sang lapsag. Ginpaidalom naman sa autopsy examination sang soko ang bangkay sang lapsag.
4: Sa karon mga ka-K5, padayon pa ang maidid nga investigasyon sang Sara Municipal Police Station kung sino ang nagbilin o kung ang iloy sang lapsag mga ka-K5. Balita nagikan diri sa Banwa sang Sara, ini naman si ka-K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Madamo nga salamat kay ka-K5 Reggie Plazuela Di Mayo sa K5 News FM Sara. Mabudlay no kag masakit sa Balatsyagon ang amo ni nga sahi sang insidente mga Haki 5. Isa ka inosente nga kabuhi, no? Lapsag pa ang ginbilin, no? O sino man sining ang iloy nga ini, no? Nga wala gid na konsensya mga Haki 5, nga wala gid na tagaan nga sang kahigayunan nga mabuhi, no, ang iya sini nga ginbunag nga lapsag mga kaki five. Away, wala na sang duha katiil, no, kag sa tiyan na lang dapit na bilin, no, pulo pasensya gid sa mga nagapanyaga ang nabilin sang lawas sang lapsag nga ginaligar gintaban, no, sang sapat sang Ido kahapon ini natabo sang alas 7 sang aga sa Purok 1 Barangay Bagaykay sa Sara Iloilo mga ka-K5. Makabati kita mga kasubong sini nga mga balita bala mga ka-K5. O din pa ni nagkadto ang ila sini nga mga konsensya nga ti kaugalingon mismo nga lapsag, no, nga iya sini nga ginbunag ang sarang pabayan sang isa ka iloy mga Haki 5, no, kasakit ba tiyagon? Kay balo naman kita, no, nga ti kalabanan ganyan naton nga iloy. Tuman ang pagpalangga, no, sa isa ka bata mga Haki 5, ilabi ng bag-ubunag. No, nga sakit lang kagkasubo sini ba tiyagon? No, nga tigin na gindalamos ang pila ka bulan, ha, mga Haki 5. Tapos basta-basta lang bayaan, no, amo ng sitwasyon. So ay kita kabalo, no, kung ano ginbala ang madalom sini nga rason isang iloy sa sini nga lapsag nga nasapuan ang masakit pa diri kay ti nagsiparar na ning yasini nga part sang yasini nga ano lawas na posible gina taban sang Ido mga Haki 5. O may mga kababainhan kung kaisa nga ti o may mga hitabo, no, kung kaisa nga nag-agi bala sa sini nga problema hindi nila kaya panindugan nahadlok nga ti sa paghusgaman o kon kahuyanan mga Haki 5 o kon way man ta kabalo no kon anong mga mental o kon emosyonal nga nadangtan sini nga nahimo ya ini mga Haki 5. Pero ginasiling naton anuman ya nga sitwasyon ang mga Haki 5 way dapat rason nga ti pabay-an o kon ihaboy no ang kabuhi sang isa kalapsag ang mga Haki 5. So sa subong no ongoing ang investigation sang mga otoridad no para matumod no kon sino gini ba lang nagbilin no kon ang iloy sang sining nasapuan nga lapsag ang mga Haki 5. Oras aton sini nga pagpangalagad, just minutos ang nabili nantes kita magdangat sa takna nga launa sang hapon. Ang iningabahin mga Haki 5. Buylog nga ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap. Sa mga kababaihan aton dira no kag mangin sa mga kalalakinhan, kun luyag nyo ang perfect nga skin care, makabulig no, makapaputi, makapahami sa inyo sini nga kutis. Kag matapna ang mga mikrobyo, mga germs, mga skin infections. Bangod man sa subong at tiyempo na ito nga tuman kainip. Ang mga Haki 5, diri na kamo sa beauty soap na antimicrobial soap pa. Mga Haki 5 nga DTX beauty soap. Ginapatay sini mga germs nga nagatugas ang body odor. Kag labi sa tanan, ginatipan ang imo sini nga kutis para mapabilin nga maputi, makinis, mga Haki 5. Amag DTX Beauty Soap everyday. Ilabi na subong nga mainit ang tiyempo, always gin magpaligo. I-level up ninyo mga Haki 5 ang inyo sining ligo moments with DTX Beauty Soap, mga Haki 5. Ang DTX Beauty Soap available sa tanan nga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sining lugar. Sa liwat, ang clinic sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center adiri lamang sa McKinley Street sa tabok lang sang PLDT mga Haki 5. Available man online sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga Haki 5. Oras na ton na 8 minutos sa nabili natin kita magdangat sa takna ng alauna sang hapon. Dugang panaton sini nga mga balita kag impormasyon oy ban panaton nga mga balita nga way natagaan sang pagtamod diri sa to sina pagpangalagad tutukan sa mga masunod nga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Standby na sa masunod nga programa ang Room 1009 with Miss A. Kagbantayan karon no ang programa nga El Castigador kaupod si K5 Roldan Bisana Villarreal. Kagang D3 Bio Evening Newscast with K5 Maria Rochelle Diano Nebron. Sa pangalan sang bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas, kaupo naton sa technical side si K5 Joe Beckover and K5 Michael John Detoga. Samon sini nga news director K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager K5 Ma'am Amy Orleans sa Berondo. Samon maalwan mabuot kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uya. Ini naman ang inyo alagad si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM

0: championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News.
2: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mga butka.
4: Machiklis na ta?
5: Machiklis na ta, no? Mm.
6: Ang D3 Bio nga hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara kamot aga bulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies og nalantaw ko, it will help treat acne, no? Bangod sa iya sini nga antibacterial
4: anti-fungal,
6: effect, antifungal, antibacterial, antiviral. So nami siya sa mga acne.
4: Pangkuan la overnight.
6: Buhuan mo lang gamay kag ikuan iduot mo lang sa si mo sini nga acne, champion
4: on the
6: base.
4: Natural pa.
6: Natural pa. So ay ka problema, hindi ka
4: mad. Aside sina nga ibutang niya, inom gid siya.
6: Inom pagit. So duay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. Now araya pwede gid ang D3 Bio. That's why ma D3 Bio na kuya, Sir Boy.
4: Siling ni Sir Kevin amo ni. Ang extra virgin coconut oil para sa D3 Bio. Importante gid sa mga immunocompromised individuals.
6: Correct?
4: Nga Sir Boy, number one. Ang mga immunocompromised individual, niblang hina na ang ilang immune system or mango na ang ilang immune system. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amo na na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number two nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sa imo nga immune system. Kaya that MCT, especially the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy. May forces na nga gauna before ang immune system matake. So, nakasiling ko nga, kung kinahanglan nun sa bata, may edad, mas kinahanglan nun pa sa mga tigulang ang D3 Bio. Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pa niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Masiling ang BCO, ay kulabot sa imo na immune system, mauna na ko diya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
5: Himos na lang.
4: At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
5: purpose.
4: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Goodbye. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
6: engineering na battalion.
4: Engineering battalion. Ang ilaobra yan, hindi pang tiro. Gasiminto sila ya.
5: Same
4: sa aton lawas. Tungod kay ang imo nga D3 by BCO, may extra virgin coconut oil, sila na itong mauna.
1: D3 Bio!
7: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio!
4: Ako, Sir Boy, namian ko sa D3 Bio compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio, may BCO ang D3 Bio. Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sa imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan.
8: May diba plima?
5: Ginaputos na tong bakterya to.
4: Ginaputos sa to. Pagwa na.
8: Ginapagwa niya.
4: Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-D3 Bio ka kayo man, ginakuha niyang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
5: Sa baba pa lang. Ha?
4: Sa baba pa lang. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3 Bio.
6: Correct.
4: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 Bio ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga namigid sa D3 Bio, Sir Boy, the lauric acid of D3 Bio, nga kaya niya simintuhon ang cancer cells.
6: Correct.
4: Kung may cancer cells sa imo lawas nga wala pa magdamo, matamaton niya siminto, Sir Boy. Sa dira nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya? So once nga gutman siya, patay
6: man siya.
4: So it will promote apoptosis. Amang namian ko sa D3 Bio, kaya kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, ma-direct pakanto sa imong mga cancer cells. Simintohon niya, ano pang awa yun sa imong mga kwan? Wala stress ang
8: hindi na sa mga active ng cancer cell.
4: D3 Bio ka, Sir Boy.
1: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memory ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako ng

0: In sikreto sa Lost School.
1: D3 Bio. Ang D3 may Visio. Ang Visio may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 may Visio. Ang Visio may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3 may Visio. Ang Visio may D3.
4: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
7: June 7 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: high blood gid ko?
8: Ano sa una ang imo?
9: Blood pressure.
7: 180 over 100.
8: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
7: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
10: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Gaw, ma-joy ride man tabi ga.
14: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
13: Tiga, ma-joyride na ta.
14: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
13: Sakay ka kidiya!
14: Siyempre! Naka-extend ko ya!
13: Basta sagad nga driver, extend, love.
1: Extend Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Lizelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian akong asset sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
16: Healthy nga uto.
17: My tennis one is
16: good. Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: My tennis two is good.
16: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
17: My tennis three.
16: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
18: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko nga I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nadula man ang tuman niya kasilaw.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: radio ko.
1: E3 Bio.
2: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ako ng kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. 4 Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. 4 Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
1: GTX 500. Masami ka pala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag-GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimtan. GTX 500. GTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
1: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya at ibugit ka tama.
1: Mighty C! Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akon body odor. Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Ga gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay ga. Gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinical Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinical Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinical Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
12: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
1: Extend.
14: Food supplement for men. May maca. Kag flavawaska. Mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
1: Extend.
14: Supplement for men.
15: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akon sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
17: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio.
18: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio. With Visio.
19: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isa man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio. Sport
4: Probiotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
0: DTX 500.
6: Ang pag-inog kag pagmanigarilyo
0: sa lawas at hindi maayo.
6: Dapat
0: adlaw-adlaw.
6: Protektado.
0: Mag-DTX 500.
6: Aga.
0: Unto.
6: Kagabi.
0: DTX 500.
6: Ang pang-pawi.
0: Kag Super Detox Mo.
6: DTX 500.
0: DTX 500.
20: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabat siya ganito?
0: DTX 500. Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Ricky. Isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alertogid ko. Sabi ni Katoras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Dabisgid. Pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C.
6: Baka mga butika.
4: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Karmel ako ginaubo, kag-sip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo, kag-sip on.
4: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Jenny, sa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Wala ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mamasaga butika.
0: DTX Coffee Mix.
25: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
26: Nestor, ang sinaing.
27: Luto na.
26: Ang labahan.
27: Nakasampay na.
26: Ang uniform ko.
27: Naplansa na.
28: Ganito ako.
29: Tigasi.
28: Tigalapa.
29: Tigasay.
28: Tigaplansa.
29: Sa araw si Missis ang masusunod.
28: Sa gabi,
29: ako ang bossing.
28: Dahil kasangga ko.
29: Ang Extend.
28: Supplement for men.
29: Lourdes.
28: Tapos ka ng maligo.
30: Yes, darling. Come to mama.
28: Extend Food Supplement for Men.
29: May maca
28: at lavawaska
29: na nagpapataas ng energy
28: at stamina
29: para sa tigasing performance.
28: Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
31: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
32: Ako si Richard. Isa ka tricycle driver ng galingin ulo ko na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko at nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio!
28: Ang D3 Bio!
29: Yung may VCO!
28: Ang VCO!
29: Yung may D3!
28: Mabakas mga butika!
0: D3 Bio!
33: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio!
28: Ang D3!
29: Yung may VCO!
28: VCO!
29: Yung may D3!
4: Kasakit ang tiyan?
0: Mag-Spore Biotics!
4: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
0: Mag-Spore Biotics!
4: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pag

0: Itaas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
2: Hey, darling, 1:18 sa hapon.
3: May problema ka bala? Apang wala ka sa masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sa leksyon kag kalingawan. Room 1009. Kaupod si Miss A ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan. Pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Pautuwas na ka? Ga? Ipautuwas na ka?
2: Good afternoon, sweethearts. Happy Tuesday afternoon. May 12, 2026. Welcome sa isa na naman ka edisyon sa aton palatuntunan. This is Room 1009. Ang inyo sining hulot, palautwasan sa kahanginan. My name is Miss A, ka K5 Amy Orleans Birondo. Ang inyo sining ka-istorya, kaka-bonding, alauna tubtubala stress, dari sa aton sininga programa. Siyempre, sa aton na kampiyon nga istasyon. Dari sa Capiz 100.9. Live kita sa aton sininga sister stations. 89.7 K5 Radyo Tagbuanay Pilar. And 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio Hamida. K5 ang ating programa. Iyandugo sa atin ng DTX Coffee Mix. Ang manamit, maaroma kag healthy coffee. DTX Coffee Mix, mga ka-K5, produkto ni Dr. Ramil Uy, kagsang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Gindisenyo para makasupport sa detoxification, kag-wellness na tuntanan. No? May ara ka-K5, sang chia seeds, ampalaya, kag-sugar cane, extract powder. Nagahatag sa aton sang enerhiya, nag-improve sang aton sininga digestion, nagabulig manage sang aton sininga weight ukon timbang, mga ka K5. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sikat-sikat nga kape, kay kanami-turn nga kape.
4: Kanami-turn!
2: Makala ka mo ha, mga palangging, DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika, dara sa inyong lugar. Always available sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa Rojas City na Hamtang, sa Macaulay Street, across o Kuntabok, sa PLDT Building. Okay, matamyaw kita sa aton sininga mga abiyan, mga palangga-langga na kaupod naton na this afternoon. Dari sa aton sininga palatuntunan, shout out mga guwapo, mga guwapa, mga tinuga. Kamusta mga lagay-lagay naton din? Maayong hapon ha, kay K5 Jomar. Dara sa Hamindan, ka K5 Alvin, dara sa Pilar, kay Doy Arthur, dara sa West Villa Flores, maayon. Sa Tuburan, maayon si Ma'am Christy Villar, present na. Maraming salamat. Ma'am Vina Villar, well. And si Atsleo Jambiliones, Ma'am Roda Amago, maayong hapon sa inyong mga palangga. Mugin yung mga palangga-langga na kuno. Ma'am Rana Wakas, dara sa Sunshine Village, Barangay Banica. Ma'am Eldora Avelino, maayong hapon gid sa inyo tanan ha. Mga ka-K5. Ano ang aton sininga drama this afternoon nga inyo mabatian sa aton mga pinanid sang gugma or the pages of love? Ini ang aton gintiguluhan, lalaki nga wala kapasidad makabata Desperado na nga mga sawa. Isa ka lalaki ka K5, ano? Nga may diferensya sa iya sininga pagkalalaki. Once gani mahibaluan sa babae nga muna, wala siya sang nga kapasidad nga makahatag bata, eh, sa iya sininga uyaba. Ginabayaan siya. The John Bell Story. Para inyo lubos nga mahangpan ang iya sininga istorya, pamatian naton ka K5. Ang iya sininga kasaysayan diri sa aton palatuntunan.
3: Ka, ipautuas na ka.
5: Istorya, hey!
2: Dear Miss A, maayong hapon. Kalsain mo sininga mga suki nga tagpalamati. Tawaga ako sa pangalan nga John Bell. Miss A, damo ugid ako sang handom para sa akon kaugalingon. Isa dira, amo nga makatukod ako sang malipayon nga pamilya. Yes, Miss A, gusto ko nga mangin isa ako kabana. Kag, gusto ko man, kag excited na gid ko, nga mangin tatay sa akon bata ukon mga kabataan sa ulihi. Pero daw kadimalason nagid sa akon, Miss A. Pero may lamang ako ginabayaan sang akon mga nanginobya. Amo na gani nga desperado nagid kuya nga mga sawa, Miss A. Ang rason kun nga ginabulagan ako sa tiyon nga ila mahibalan, Miss A, ang matuod-tuod ko nga pagkatao. Miss A, masakit man, pero ihambal ko ni sa imo. Baog ako, Miss A. Nagamoy na ang nag-ahatag sa akon sang dako nga palaligban. May nakilala ako, Miss A, nga isa ka babae. Ina siya, may ara naman sang mga kabataan. Okay naman kung tani nga hindi na ako magkabata. Napanumdum ko, Miss A, nga palanggaon ko na lang ang iya sining mga kabataan bilang kaugalingon ko nga mga anak. Ang importante nga may makabig ako, Miss A, nga pamilya. Inabalang makapalipay man sa akon, Miss A, kag mapunan ang nababatsyagan ko nga kulang sa akon. Abi ko man, makontento naman ang babayi kay may mga kabataan naman siya sa una niya nga mga nangin partner, Miss A. Apang sang ulihi nahibalaan niya nga hindi ko siya matagan sang bata. Gusto niya pagali-gali, Miss A, nga magkabata pa bisan may mga kabataan na siya. Di ang ending, kapareho sa mga nauna, ginbayaan man ko niya. Ano ni Miss A, man? Abi buligi ako, Miss A, makakita sang single mom nga makahangop sa akon sitwasyon. Kag makabaton sa akon, Miss A, anuman ako. Hindi nagidbala ako, Miss A, deserve nga palanggaon tungod sining akon sitwasyon. Miss A, palihog, hatag sang laygay sa akon. Saliwat, ang imo sininga tagpalamati, John Bell.
3: Ipautuas na ka.
2: Nabatian ka K5 ang sulat ni John Bell. Kag ina karon nga istorya ang paghatagan kabuhi sang aton sining mga lagting nga dramatista. No? Sa K5 Ilonggo Drama Production Center sa Bacolod City, Negros Occidental, nabuto sa aton sining mother station. Ang drama nga ato na gintiguluhan, lalaki nga wala kapasidad nga makabata. Aay, desperado nga mga sama. Balikan naton ina ha ka K5, magapanumbalik kita pagkatapos ng aton sini nga mga importante nga pahibalo. Stay tuned, dali lamang sa inyo sini nga kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
6: K5 News FM. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
12: Ang best friend sa mga kababaihan.
11: Spore Biotics.
12: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
11: Spore Biotics.
12: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae.
11: Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Hoy day, kagwapa na gitsi mo subong ba? Dagin pa overhaul imo tsura? Ulo mo eh, sang una gani, boron pa mata mo, subong layo pa lang kita mo nako. Huday eh, kay ang akon mata, ginpasanag sang DTX 500. Tuod ka day, akon bala DTX 500 man ang nagpagwapa sa akon.
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500 food supplement may B vitamins nga nagabulig panami sang tulo, may sugarcane extract nga nagabulig paayo sa mga masakit kag mga infeksyon.
15: May ampalaya leaves nga nagapanami sa putis, buhok, kag eyesight.
11: DTX 500. Bakal na sa mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C.
9: Mabakal sa mga butika.
17: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa ka semana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
9: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Excel Food Supplement for Men.
1: Ako si Mark, sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Dintistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
4: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
0: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
5: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagabula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
4: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon yung kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
2: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
5: DGX 500. Sa barangay
6: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
5: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumar ko. DGX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
5: 3 times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
2: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Miski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
8: Nagadamo na nagadamo. Nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay, nagtambo ko.
2: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
12: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
13: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
2: Extend
14: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
2: Extend
14: Supplement for Men.
15: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Bato, Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
19: A
18: Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
20: Ako si Norberto, isa ka-atlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Spore Biotics. Nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
19: DGX 500. Hindi na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag-DGX 500 na. May Ampalaya Extract. Ngabugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DGX 500 na. DGX 500.
21: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
22: Saan nag-inom ka? DTX 500. Hindi na nalang subong imo sugar.
21: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
19: gito. DTX 500.
23: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
24: Hey, darling, 1:39 sa hapon. Kayo ay nakatutok pa rin kay Miss A sa room 1009 ng inyong silingahulot. Palautuwasan sa kahanginan.
25: Ipautuwas na ka.
24: Mapamati na kita sa aton silinga kampiyon nga drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. The John Bell story nga aton gintiguluhan, lalaki nga wala sang kapasidad nga makabata. Desperado na nga mga sawa.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Ga, kaina ka pa nga daw ka kaurungan ha. Kag madalom ang pensar mo.
1: Ga, kakuan, may ihambal ko tan isay mo.
0: Ihambal? Ano bala ina?
1: Siguro, kinangalan ko inihambal sa imo samtang timprano pa.
0: Hmm? Nga aman ka?
1: Ay, ga, kwan. 2 months pa lang kita nga magdubyahan ay. Kagpalangga ko ikaw. Palangga ko ikaw katama. Kag hindi ako gusto nga may ginatago ako sa imo.
0: Nga aman ga. May ginatago ka bala sa akin, ha?
1: May ara ka. Kagduman ka importante para sa relasyon ta.
0: Kag ano ina? Hmm?
1: Magpamati ka. Kay sugiran ko ikaw.
2: Ay, tay! Abilihon ko bisaksak sang Christmas light kay hapon na, oh. Namitan awon sang balay ta kung nagasiga-siga ang Christmas light.
3: Ay, ari ko sa sulod banyo, day. Alag-alag, ito kay itabalo ka naman siya.
1: Nay, tay, ako na lang, ah.
2: Ay, ako na! Masikon makuryente ka pa karon?
1: Hindi na yan. Hapos lang ito, eh. Ako na lang na yan. Aring tagsang Christmas light, ay. Apos nang gini, isaksak ko lang.

0: Dok, kamusta ang bata ko, Dok?
1: Sa subong ginaobserbahan pa naman ang iyang kahintangan. Pero hindi ka magkamalaka, Mrs. Buhi ang bata mo.
0: Salamat, salamat, Dok. Salamat, Dok.
1: Sige, sige. Ama, bayaan pa na ka mo, ha?
2: Amoy nang natabo ka. Tungod sa natabo nga to.
3: Ay, Diyos ko.
2: Ang hambal sang doktor na apiktuhan gidang reproductive organs ko. Tugas ang pagkakuryente sa akon.
3: Ay, Jan Bell, may pruweba ka bala nga baog ka?
2: Oo, ga. Tungod antes mangin kita. May nakarelasyon ako sa ito nga. Isa man kami siguro katuig. Masami kami nagkakatabo. Pero wala gisa nagbusong. Nagsang nagpa-doktor ako. Dito ko na-confirm nga. Baog ako.
3: Ano?
2: Gani nga. Samtang di plano pa. Ihambal ko inisay mo ka. Hindi ako makapabusong.

0: Tol, kada mo na siyang nainom mo? Abi, husto na na?
1: Tol, tuman yung sakit, tol.
0: Nga man ako.
1: Tungod sa pagkatao ko, tol eh.
0: Ano ang pagkatao mo, tol? Ha?
1: Tol, nakigbulag sa akong si Sassy, tol. Tungod yun pa yung balo ko sa sabtang di brano pa nga baong ako, tol.
0: Ha? Nambal mo, nambal mo ina siya, tol?
1: Oo, tol eh. Tungod yun man eh. Mas mayo nga nambal ko siya timbrano, tol.
0: Budlay na tuod, tol. Bisan ako babae. Paano bi kung gusto ko manganak? Di bala?
1: Muna gani, tol. Muna gani. Nainit gusto ko kulingong ko, tol mo. Nainit ko talaga gusto ko na lang magpakamatay, tol mo.
0: Pero so, tao niya. Hindi ka magamo sina, tol. Sala, ina. May solusyon pa na iya, tol.
1: Kaganong solusyon, bitol?
0: Magpamati ka. Amo ni tol, oh.

Pero nagkakadulahan ako sa pag-asa tungod hindi ko lagi makita ang liwat ko. Ang dako nga pala makutanan kon may babayi pa yan nga magseryoso sa akon. Nga basi may balaan niya nga buhog ako. Bulagan ako dahil niya pareho kay Sasi. Nga bala nagakatabuin niya sa akon.

0: para kay John Bell. Nga, upper me nyo lang siya ginabayaan. Ay, no? Gusto niya lang kuntani nga magkapamilya. Gusto niya lang kuntani mangin isa ka tatay. No? Mangin isa ka bana. Pero nga man, no? Gulpi lang siya ginabulagan dayon. Bisan pang iya sini nga pagpalangga, purong-puro para sa isa nga partner. Bisan pa maayo ang iya sini nga intensyon. Pero hindi gid siya mabaton-baton. Anong inyo sini nga matugda mga ka-K5, no? Sa first part sa aton sini nga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love. Ang drama nga gidulong sa aton. Sang kaalwan sang DTX 500. DTX 500 mga ka-K5 na produkto ni Dr. Miluy kag sang klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center nagabuli-ga-boost sang aton sininga immunity. Nagasupport sa liver and kidney function naton. Naga-normalize sang aton sininga blood pressure kag sa mga taas ang sugar, naga-manage sang diabetes, no? DTX 500 may ampalaya leaves and the sugar cane extract. Mga ka-K5, 14 pesos per capsule, mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar, kag mabakal man sa klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center, mga pananggi. Hello kay Ma'am Juliana Amville Siloso. Maayong hapon man kay Quiz Mike Torrente Abangco. Maayong hapon, shoutout kay Eileen Eneserio Villasis sa Camp Peralta Hamindan sa 3rd ID Accounting Office. Maayong hapon. Sherry Ann Acebog Unarse, maayong hapon ihada. And kay Ma'am Rhonda Donato Amago, Ma'am Rana Wakas, maayong hapon mga palangga. John Mart Biliano sa Barangay Bato, no? Biliano family. Damugid nga salamat sa inyong mga palanggi. Again to Ma'am Elnora Avellino, kay Ma'am Nariza Bautista, Ma'am Adraline Amangka, Ma'am Gianna Anvos Siloso. No, maayong hapon. 3JR Auto Shop and sa H2Oville, no? Dara sa Costa Verde Avenue, sa Atubang Sang Villa de San Lorenzo Ruiz, 2 Subdivision, Barangay Cagay Rojas City. H2Oville, water that energizes you. Ma'am Dolores Abilarde, maayong hapon. Di ano bi ang minyo matugda mga langga? Dari sa aton, sini nga drama, no? Basta may ara, kamo da kilala nga mga single mom. Pati gali nga di kay John Bell. Oh. Is ay tuod na si John Bell. Basta chika-chika lang na hindi na siya mapadala istorya kung hindi tuod. Nakuryente siya sang una. Ganibalaan niya nga baog siya. Kay damo na siya sa mga nakarelasyon pero wala agad daw nagabusong. Amo na gani nga desperado siya nga mga sawa. Galing sa una tuod, no? May ara man siyang nagahigugma sa iya, pero kung mahibaluan gani ang iya tuod-tuod nga sitwasyon, ginatalikdan siya mga langga. Pamatian nato ng kasugpon sang sininga drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love, no? Kung ano ni mangin kapalaran ni John Bell, may magaunong bala sa iya, ukon na ang makilala naman niya liwat nga babae. Mangindulaan naman. Mabulagan naman siya. Kagtalikdan na gid mga ka-K5. This is Room 1009. Ang inyo sininga hulot pala utuwasan sa kahanginan sa aton kampiyon ng estasyon. K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryata ron. Ang number one nga problema sa mga babae, the most prevalent prevalent health issues ang babayi ining mayoma. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO. Ano bala ang mayoma? Kag paano makabulig si DTX 500, Dr. Ramil?
4: Si Mighty C. Mm-hmm. Now, actually, kung pala inom ka antioxidant, mm-hmm. pala ka ang kaprutas, mm-hmm. pala ka ang kagulay, mm-hmm. layo sa imo ang chances nga matubuan sa mayoma sa GP. Mm-hmm. Kaya nga man, pag puno ang lawas ang antioxidants, pag pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, mm-hmm. malayo ang abnormality sa imo hormones. Mm-hmm. Kag hindi basta-basta magtubo ina nga mga bukol. Mm-hmm. Ang mayoma sa GP, isa na ka

0: hepatitis C. Kay once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer GP, ang mga fibroids da.
1: Mm-hmm.
0: Ang prone sa pagtubo sa fibroids, malayo katama kung puno sang antioxidant ang imo nga lawas.
1: Lawas. Mm. Oho, pero sa mga lalaki man da ha, bangod nga wala ka mo uterus, you are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia, no? Gadako ang imo nga prostate gland.
0: Oh, natapos disturbo sa katulugon.
1: Husto,
0: imagine, 3 to 10 times.
1: Kamangihi.
0: Mangihi sa isang gabi. I-enjoy ni mo tulog, hindi lang. Amo na rason, Sir JP. Nga aga inom giko adlaw-adlaw sang DTX 500. Adlaw-adlaw Mighty C or Pure C. Kaya di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate.
2: DTX 500!
3: Ako si Laylay De La Cruz. Ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
4: Ano ang imo ginabatsyan?
3: Taas ang akong nga sugar, 375.
4: Sang nag-inom ka, ma'am, DTX 500, bilang na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
3: Partigi ka namin isang DTX 500 kay akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120 over 80.
4: Subong pila na lang imong blood pressure.
3: 120 over 180.
4: Wala
3: sir
4: ka maintenance.
3: Wala na sir, kundi DTX lang.
2: DTX 500.
0: Ang problema abi Sir JP, ining mga myoma or fibroids, usually wala simptoma. Matingala kan lang agad ako na tiyan mo. May ara gani Sir JP nga ang myoma ga prolapse sa ilang akwan, sa ilang vaginal canal. Tingala ka, gasakit mag-contact si ano?
1: Mister?
0: Mister.
1: Mm-hmm. Mayo, managali, dok.
5: Kananan, pa-check up, kid.
1: O, sambali, dok, wala sang simptomas. Eventually, matuhaw gin man ang simptomas.
0: Kung dako na.
1: Kung dako na. No, by that time, dako na
0: mayo, ma. Actually, ang pinaka-common lang, ining itawag dysmenorrhea. Ikuan mo na.
1: Absence of blood.
0: Absence of blood. Tapos,
1: aminorrhea.
0: Tingala ka, dugay-dugay ihi ka, wala mo ka diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Wala mga dapat ka bala cancer GP ah. Kung gainom ka DTX 500 kag main siya adlaw-adlaw. Kaya nga man, siyempre, ang imo silila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Kaya nga man, puno sa antioxidant, may pambato sa mga gabuang-buang silulada. Amo na ka nami, kung nagainom ka DTX 500 kag may TC. Hindi lamang silula sa pre-productive organ, kundi ang tanan nga silula sa imo nga lawas, halin sa imo mata, pakantos pinakapunta sa kamalagko sa imong atiil. Protektahan ni DTX 500 kag mighty C. Even your blood and immune system is made up of cells. Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuman is oxidative stress. Sa ginakaon gid Sir Boy, tamis, mahilig soft drink,
1: added sugar,
0: mga added sugar, cake, mga pastries, mga mantikaon.
1: Abaw!
0: Grabe, kontra-kontra ginaya. Kaya nga man, gatuga na sa mga hormonal imbalances, maguba ang mga selula, kag mag-trigger sa pagporma sang tumor. Okay lang tani nga imong mayuma hindi mag-tumor. Pero 95% safe ka lang pag mayuma ka. So, importante nga, inom gid DTX 500. Inom gid Mighty C or Pure C.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing inulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Mabakas mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
2: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test. Ilatong score gani?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa alat.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500!
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
12: Ach!
11: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-mighty-see mo ang

0: Easy ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
0: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
6: Di pre, mustabo lang agabi pre.
7: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
0: DTX 500.
9: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Serum. Pinakabagong at neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagintampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
13: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Dula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio.
4: Ang Visio.
0: Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
14: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga ang pabalik-balik ni UTI.
15: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
16: Punggod kag rashes?
17: Mag DTX 500.
16: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
17: DTX 500.
16: Bakal na sa mga butika.
0: DTX 500.
18: Gina kano? Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya bayuwang.
19: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
20: sa DTX 500.
18: Sa primero ka tatlo sa subong kaduan na lang.
20: Subong kamusta?
18: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nagyong ginapatsa.
0: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: O galing siya.

0: sa skwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, ibig tibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
9: Ipautwas na ka.
10: Padayon kita sa aton sila nga pautwasan ay K5. Dali sa aton sila nga palatuntunan, Room 1009. Ang inyo sila nga hulot. Palautwasan ka upod ang inyo sila nga kampiyon nga. Yan. My name is Miss A. 2:08 sa hapon ang ating oras. Sinandugo sa atin ng Mighty C. The Alkaline of Vitamin C. Mighty C mga ka-K5 nga. Ang Mighty C ang ginapabakal no? Sa inyo ni Miss A. Isang damo ka mo sa mong pilihan dira sa butika. No? Ang Mighty C, hindi na pareho sa mga ginatumar ninyo no? Ng ascorbic acid. No? Iniya alkaline-based sodium ascorbate. No? Yung disenyo para mabuhos ang aton sining immune system, mag-provide sang potent antioxidant protection, kaya nag-enhance ang aton sininga skin health, no? Kay tungod, non-acidic formula ini mga ka-K5, gentle sa aton stomach, no? Hindi ka mo yan makabatsyag sa mga pagsulab, pagpukong pag-aslom sa inyong siringa, sulok-sulok, no? Being a sodium ascorbate or non-acidic, so, mas safer, no? Sa mga tao nga may ara sang hyperacidity compared sa mga acidic nga vitamin C. Gani ha, mga nanay? Mag Mighty C. Mighty C mga ka-K5 produkto sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Maing hapon sa liwat ha sa aton sila nga mga suki nga tagpanamati sa radyo sa 100.9 nagatutok and sa Pilar 89.7 sa K5 Radyo Tagbuanay, sa Hamindan 89.7 sa K5 Spearhead Kalinong Radio. Sa pagpadayon sa aton sila nga drama, The John Bell Story, sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Sir, nga gin patawag mo ako, sir. May sala bala ako, sir?
1: Wala, John Bell. Kwan, may bag-o ako nga task sa inyo.
0: Sir?
1: Nakibot ka gid ba?
0: Kwan, nabi, sir eh. Daw nakulbahan ko, basi kung hindi ko familiar sa obra nga ipaobra mo sa akon, sir.
1: Mas lagapos na gigani, eh. Tungod, simple man lang ang obrahon mo.
0: Kag ano ina, sir?
1: Madali lagid kag pasudlon ko ang imo mga inupod.
2: Sila!
1: Ligo ko kayo pasod kay Jing.
3: Ah, yes, sir!
1: Jing?
3: Sir?
1: Jing, si John Bell. Siya ining mangina, imo kaupod. Sa main driver mo, kag si Sheila, amuman ang ahinti mo. Okay?
0: Yes, sir.

0: Kuna mo, tatlo na galing kabataan mo?
1: Oo. Pero single mama ko.
0: Ay, nga sa din ang bana mo?
1: Wala eh. Ato nang upod sa kirida niya.
0: Ay, amo bala? Amo ni nga nagabira-bira ka, obra?
1: Oo. Para may isustento ko sa mga kabataan ko. Wala na ako nang salig sa bana ko eh. Tungod lain ang priority niya. Ikaw, may asawa ka na bala?
0: Ha? Kukwan? Soltero ako.
1: Nga aman? Sa edad mo nga ina, soltero ka paghihapon?
0: Kukwan, malawig ang istorya. Kag medyo confidential eh.
1: Okay. Kung anong man ina, gusto ko may balaan sa pilakadlaw. Sa subong, focus taanay sa obrata. Okay?
0: Sige. Malapit na lang kita.

0: Atol, do lapyo haw?
1: Ah, lapyo gid tole. Gin-assign ko ni manager sa sales department tole. Kay ginimoy ako driver.
0: Ah, okay man atol ah. Mas mayo ganing tawhay tole.
1: Amo gani tole. Pero tol, amo yung bubala. Ang ahente ko bala tol, bisan tatlo ng bata pero tudalaga gihapon tol mo.
0: Bow, tood ka, tol? Diba siya mo nalang ginasiling ko sa imo, tol? Abi, kung may chance, pagkaloyag eh, tol ah. Hindi na, di ka namang problema, tol, kay may batang nangadaan.
1: Ah, okay, git, tol ah.

0: John Bell, tapos ka na kaon?
1: Tapos na.
0: Ate, dali na. Kalayo pa nga daan sang biyahiyon ta. Oriental pabi eh.
1: Jing. Pungko di blana yo. Mayambal ako sa imo.
0: Do ka seryoso ina. Nga ano pala ina?
1: Kuhani. Jing. Abi mo. Disidido na gid ako nga mga asawa. Kag ang gusto ko nga mapangasawa, wala sang liwan, kundi ikaw.
0: Ako? Ikaw ha? Kadamo sang tripingan ako pa. Anad na ko sa mga sina nga malinya dyan, Bel.
1: Mato din na, Jing. At least, nangin prangka ako sa imo.
0: Dyan, Bel, seryoso ka?
1: Oo, seryoso ako, Jing. O galing samtang tibrano pa. Iambal ko na iningadaan sa imo kung may ano sa pagkatao ko.
0: Anay ka bala dyan, Bel? Palangga mo kit pala ako.
1: Oo, palangga ko ikaw. Kagdesidido ko sa imo, kaghanda ako nga batunon ang tatlo mo kabata. Oo, galing. May problema ako eh.
0: Nga ano kitang problema mo, ha? Kaina ka pa balaga, hambal, na may problema ka.
1: Jing, sa tuod lang, pila na kababayang nag-atrasa akong tuod.
0: Ha?
1: Tuod na ibala nila nga, nga baog ako.
0: Ha? Ano?
1: Jing, isa ka pamangkot, isa ka sabat. Kung mga luyag bala ako sa imo, batunon mo bala ako bisan may diferensya ang lawas ko.
0: Kwan, Jan Bell, kabutlay sabton ang pamangkot mo. Jan Bell, ako un ko hindi kabudlay palang gaon.
1: Oh.
0: Pero, kalain man siguro nga kung magdayunay kita kag wala ka sang anak sa akon. Ginpangaluyagan mo bala ako, inatungod may bata ako nga daan, amo bala?
1: Hindi man sa mo sina Jing. Palangga ta ka bilang ikaw. Wala ko labot kung may bata ka na.
0: Amugid ina ang punto mo eh. Kuhan dyan, Bel.
1: Oh.
0: Prangkahunta na lang ka. Sa subong, hindi ko masabat ang pamangkot mo. Nahinalian ako eh. Sinuman maghuna-una nga mga liyag ka sa akon. Sa subong, friends lang taanay, okay?
1: Jing?

0: Nabatian ka K5 ang aton bugos nga drama, ang istorya ni John Bell sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Naluoy mo ka John Bell no? At nagud siya kuntani no? Makapangasawa. Galing wala gyud nagabuot sa iya. Tungod sa iya sila nga sitwasyon, nga wala siya kapasidad nga makahatag sang bata sa iya sila nga palangasawa. Kay bangod sa iya nga kondisyon. La kuryente sang una, tinapektuhan gid ang iya sini nga pagkalalaki. Naging baog siya mga ka-K-fan. Amor gani ka pa shout out siya sa mga single mo. Basi man daw nga makonsider niyo man si John Bell. So message na kamo sa amon nga page. Kita nyo ng mga lalaki, inang police officer, yung nagpanakit to sa iya sining partner. No? Kung amusin ng inyong partner, dali ka na lang kay John Bell. Palanggaon ka pa sang sobra-sobra. Tinga man, kung nabaog ha. Importante, ginaalagaan ka, ginapalangga ka, di ba lang? Kita nyo ng mga lalaki nga nagpanapungol, nagpanumbag, no? Nagpangsulok-sulok sa mga babayi, no? Kung namusin ang inyo dira nga kaupon, dali ka na lang kay John Bell. Ang drama ngayon nabati ang gindulong sa aton sang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5 himo sa natural herbs nga maca and clavawaska. Nagahatag sang gana, nag-increase sang enerhiya, nag-treat sang erectile dysfunction. Extend Food Supplement for Men, isang kapsula ka lang. Bakal na ha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Miss, ay maiban pa ka mga kape? Yep, may ara kami mga palangging nga iban pa nga kape, no? May ara kami sang Prebio Coffee sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag may DTX Premium Coffee. No? Diba lang ato, gina-promote DTX Coffee Mix? If gusto nyo nga, no? Iba naman nga sabor, pero produkto sa gihapon ni Dr. Ramil Uy, kag sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, tilawin ninyo ang DTX Premium Coffee mga ka-K5. DTX Premium Coffee, mabakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar. Ano benepisyo kung DTX Premium Coffee, Miss A? No? Kaparang sa DTX Coffee Mix, gin-formulate man inino para ma-manage ang aton silinga timbang kag para man sa metabolic support, no? Sa aton silinga lawas. Anong may ara sa DTX Premium Coffee? No? May ara sa kambalaya, chia seeds, desugared sugar cane, no? Extract powder, mga ka-K5. So, kung gusto ninyo na ma-burn ang inyong fat dira, ma-increase ang metabolism, ma-promote ang digestion, no? Kung gusto ninyo mga ka-K5, isang inabalang wala na gamit sang traditional nga kalambay o kun sugar, no? Dari kita sa DTX Premium Coffee, kinagamit sang alternative sweeteners, no? Para ma-cater inang mga nagalikaw wala sa traditional nga sugar. Mga produkto ina sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Magapanumbalik kita ha, mga palangging, para sa last wave sang aton sila nga palatuntunan, Room 1009.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
4: Sporbiotics, ang best friend sa mga kabulig. babaihan. Sporebiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
5: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: DTX 500.
9: Juice 7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko.
10: Ano sa una ang imo?
11: Blood pressure.
9: 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
9: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
12: Panahon na naman ang ubo.
7: Si Bunch at Trangkaso.
12: Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty.
7: Palaban mo, Mighty C!
12: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw!
7: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
12: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
7: Mighty C!
12: The Mighty Power of C!
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mighty C!
12: The Mighty Power of C!
14: DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
14: DTX Beauty Soap.
16: Mabakang sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabakang mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
19: Gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman.
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman bala ka.
19: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino!
19: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister
19: wala nang kabuhay-buhay.
21: Muling buhayin mo.
19: Extend
21: Food Supplement for Men.
19: May maca,
21: kag-flavawaska,
19: mga natural herbs
21: nga nagahatag sang gana.
19: Extend
21: Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: DTX 500.
22: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako aset sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nanula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
14: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
23: Healthy na uto.
24: Hi, Dennis Juan.
23: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Dennis Juan.
23: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
24: Hi, Dennis Juan.
23: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
25: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
26: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga
0: natistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: D3 Bio.
10: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. D3 Bio with physio.
26: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
11: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. D3 Bio.
27: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
28: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
29: DTX 500.
30: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
29: DTX 500, Mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
31: Ako si Mimi.
32: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
29: Mighty C.
33: Mabaka sa mga butika.
29: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
34: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
29: Mighty C, epektibo, garantisado.
35: TDX Beauty Soap.
36: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
35: So una,
36: problema, gid ako sa akong body odor.
35: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
36: Pero subong,
35: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
36: Kag naghamis ka, nagbuti gid ako nga panit.
35: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
29: DTX Beauty Soap.
33: Mabakal sa mga butika.
37: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
29: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
38: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akong panulukan.
29: DTX Coffee Mix.
33: Mabakal sa mga butika.
29: Extend Food Superman.
39: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sang Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Namo gin yung salamat sa Extend Food Supplement for Men.
29: Extend Food Supplement for Men.
33: DTX 500.
40: Ako si Salvador Estanin. Taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
41: Nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
40: Salamat sa DTX 500.
29: DTX 500.
33: Bakal sa mga butika.
29: D3 Bio.
42: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina nibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
29: D3 Bio. Ang D3 gamay physio.
11: Ang physio
29: gamay D3.
33: Mabakal sa mga butika.
29: D3 Bio with physio.
0: ko si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3.
2: D3 Bio,
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagapangihi.
7: Masami ginauhaw.
5: Kasi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
7: Garantisado.
5: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Why po na siya
7: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C gabisgid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C
12: mabakal nga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
14: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colab City. Termina ko ginaubo. Kagsip on. Das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C
13: para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
7: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
7: DTX Beauty Soap.
12: Mamakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
12: Pumasaka butika.
7: DTX Coffee Mix.
17: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kapi.
7: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
18: Nestor! Ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
19: Tigasi!
20: Tigalaba!
19: Tigasay!
20: Tigaplansa!
19: Sa araw si Missy ang masusunod
20: sa gabi.
19: Ako ang bossing
20: dahil kasangga ko
19: ang extend
20: supplement for men.
19: Gortez,
20: tapos ka ng maligo.
21: Yes, darling, come to mama.
19: Extend food supplement for men.
20: May maca
19: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend food supplement for men.
12: DTX 500.
22: Ako si Arlene Villaruel, sang Banica, Roa City. May high blood ako, pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
12: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
23: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
12: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
12: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
12: Yung may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
24: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
7: Ang D3.
20: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
20: Yung may D3.
4: Kasakit ang tiyan.
5: Max 4 Biotics.
4: Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan.
5: Max 4 Biotics.
4: Kabulig sa pagpanami isang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: Taas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, kung nang gamit ang isang Mighty C, nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang koin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal
9: na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix?
10: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
2: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
15: Nagbabalik si Ms. A sa Room 1009. Ang inyong siringa hulot para utuwasan sa kahanginan. Ka-K5 para sa last wave sa aton siringa programa. Ang inyong siringa hulot para utuwasan. Diri sa aton kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ka-K5 ang aton siringa na programa ginadulong sa aton sang kaalwan sang DTX Beauty Soap, ang sabon nga makabig naton himo sa mga natural ingredients sa produktong herbal, safe sa tanan nga skin types, sa nagabulig prevent sang early signs of skin aging, no, inang mga corinot dira maamat-amat naton padula, no, kag nagapaputi man sang aton siringa panit gamit ang mga natural nga ingrediente. DTX Beauty Soap, produkto sang Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Pwede ba sa mga bata, Miss A? Yes, pwede gid, no? Hindi kayo magkabalaka kay wala ni isang hindi nahimo sa mga isog nga kemikal. DTX Beauty Soap, again, safe, no? Sa tanan. Matugda na kita sa aton sininga drama, no? Ang bali Mami Elnora Avelino, patsyon ko siya, Miss A. Kung kasiguhon niya ko, oh, sinaniban siya ni Taning Kun Adikman. Oh, ang comment ni Mami Elnora Avelino about to sa mga nagapanakit nga lalaki, bala? Nagapangkastigo sa ila sininga partner, Ray, ano ni? Reyna S. Amigo. Hello, good noon, shout out, amigo, kag Arevalo. Sa nasagod lanot kay James, Trisha, Ashley Kag Raymond Arevalo sang matinabos Sigma. Dorana Bernas Early, maayong hapon Miss A, watching live Calle 13 Pilar. Shoutout kay Boy Balot, taga Pamati. Permi sa radyo. Hambali Ma'am Rana Wakas. Actually, Miss A, damo man ko kilala. Nga di makabata, nakapangasawa man. Nag-adopt lang sila tatlo kabata hasta nga nagdalalagko lang sila. Uy, ayun. Ano? Si Ma'am Rana, oh. Amo na yung tutuod na true love. Di ba lang Ma'am Rana? Matugda tada karon about sa sinang aton nga drama. Again, kay Aileen Eniserio Villasis sa Camp Peralta Hamindan, 3rd ID Accounting Office. Kaya tamayaw ikaw ni Quiz Mike Torrente Abanco. Permi lang ginabayaan si John Bell sang iya mga uyamba. Sa tion gani nga mahibaluan o kung madiskubrihan ang iya sininga kondisyon, hindi na siya makabata. Ang iya siniginapasan ng palaligban, amo ang ginatawag ng infertility. Baog si John Bell pag amugin na ang nagahatag kasakit sa iya kay tungon. No? Amo na ang rason nga managabuya. Nakikipagbulag ang iya sininga kahagugma sa iya. Desperado na siya mga sawa. Gusto na niya mangin amay. Amo na gani isang uli, nagpatol siya sa single mom na may mga kabataan na. Pero sa gihapon, ginbayaan siya. Ang infertility is a medical condition. Hindi sang character flaw ukon lack of masculinity. Ibot silingon nga, ano? Kulang ka bilang isa ka lalaki kung infertile ikaw mga ka-K5. Ang imo sini nga balor bilang lalaki, bilang partner, bilang isa ka tawo, bilang human being. Wala yagi na sukat. Pinaagi sa imo sini nga sperm count. Di ba la? Tani, ginalantaw man ha sa imo sini nga nangin kahagugma kung ano ka kaayo, ano ka magpalangga, ano ka mag-alaga, no? Karon kung ginabayaan ikaw, John Bell, tungod lamang sa sina, no, ni mga nga sitwasyon, sila ya ang may kulang, hindi ikaw. Amo na gani, hindi mo pagbinasulong, hindi mo pag-question nun, imo kaugalingon, separate your worth from your fertility, no? Masakit man, no? Pero basi man niya gusto sang babae nga may ara siya sang makabig nga biological child, gusto niya yan nang hindi siya mag-adopt, no? Amo na ang rason nga nang hindi siya open sa amo sina nga mga alternatives kag nagabuya sa imo, no? Di mayo man na gani nga nagabuya sila kesa, no? Mag-pretend pa inang babae nga makisama sa imo kay hindi ka muya compatible nga duha, no? Better nga atubangon mo inang heartbreak subong kaysa magstay sa isa ka relasyon, no? Nga sukmaan ikaw sa isa ka bagay nga beyond your control. Kundi sa kabagay nga hindi mo mabag-o. Kung amo na gid man ina ang kapalaran nimo, di ba na? Okay lang, makig ikaw. Okay lang, masubuan ikaw. Okay lang to feel broken, subo. But again, hindi mo yung pag-question no, ng imo ko o galingon. No? Kay, wala sang kulang sa imo. No? I-shift mo lang ang imo siling perspective sa future. Damo pa na sa mga kababainhan. Ay, wala, hindi ya gusto sang magbuso. O hindi gusto ya magkabata. No? Gusto lang is inang may companion lang sila. No? Maabot ang adlaw. May makilala ka man. No? Na makabaton sa imo. No? You will find someone who loves you for your heart. Hindi sa imo siling sperm count, no? You will find someone who loves you nga mag-enjoy sa imong company and not just your DNA. Hindi ka na magdula sa paglaon, no? Ipangamuyo sa mahal nga makaako nga ihatag ina sa imo. John Bell, maraming salamat ha sa pag-share sang imo sining story. Diri sa aton sining programa. Room 1009, ang inyo sining hunot para utwasan kaupod ang inyo sining abyan. Again, my name is Miss A. Sang ngalan, sang bugos nga hubon, sang K5 News FM, Philippines. Diri sa Rojas City, no? Sa aton sining partner sa technical side, ka K5 Michael John Ditoga. Sa Pilar, ka K5 Alvin. Sa Hamindan, ka K5 Jomar. Inisi ka K5 Amy Orleans Birondo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.

0: D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Nadama mo isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang nag-ining akon buhok kang nag-inis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500. Kasi
6: tumasol sa barangay
7: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumarkog. DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: Three times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig kamos sa DTX 500.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa ang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.

0: Clinica. Deo Fresh. Available now.
1: Excel Food Superman for Men.
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
3: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM. DTX 500.
5: Aside sang viral, bacterial, kag yeast infection, Doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
6: Kadamo pa, siyempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Oak, bulin, or makatuga man sa sore throat. Ang pagmala or ining itwag dryness ang imong puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imong ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa, baba eh. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sa imong tutunlan. Ang DTX 500 kag MITC ang nagakorek sang allergic reaction, gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C.
5: Ang asudok sang sigarilyo, no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
6: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik. Inom gid DTX 500, MITC, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag MITC, kundi pati ng mga cyst, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag MITC na adlaw-adlaw.
1: DTX 500!
7: Gina ka, no? Ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwa.
8: Sisa, kadlaw, kapila ka mag-inom sa DTX 500?
7: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
8: Subong, kamusta?
7: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapatsa.
1: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5.

Hi there, music lovers. Good afternoon. Oras, we got 3:11 at ang oras na yan ay halidos ninyo ng ating favorite coffee mix. That's a DTX coffee mix, mga kapehura, I mean, coffee lovers natin. Always DTX coffee mix, so ang dapat po nating ikape araw-araw. Pwede rin po ninyong itry yung ating DTX premium coffee. At sa mga sugi ho rin yung kabuti ka mabibili ho yan at sa naturang mga coffee shops may available natin yung ating mga kape. Magandang hapon once again. Kasama ho rin yung sa hapong ito sa araw ho ng Martes o Miyerkules ba? Anong araw ba ngayon? Hey, to Jack, the big mix right here on 101.5 K5 News FM.

Guys and girls, oras natin alas 3:26 oras nga po natin oras na yan ay always at lose at ang ating mga paboritong suplemento DTXL 500, ang ating alkaline-based vitamins yung Mighty C at ang ating D3 Bio. Ugalin doon natin nga mag-take home ito just to make it sure, to make it a point na always po tayong may sapat na proteksyon na sa ating kalusugan. Iwas sakit, ubusin po ng natrangkaso, simple ho lamang yan ha, para sa kung tayo ay nag-take home ng D3 Bio. Yan po yung sagot. The Big Mix, kasama Agent Jack, right here on 101.5 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko be edit picture. Dapat beautiful, git ka da, ha?
3: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung inuskreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako malstro. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sa aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sa ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas
8: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
10: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Sport Biotics.
11: Gah, ma-choy ride man tabi, gah.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko,
13: gah. Hindi makaariba? Mag-extend ka!
14: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tika, ma-choy ride na ta.
12: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
13: Siyempre, naka-extend ko yan.
11: Basta sagad nga driver, extend, lover.
14: Extend Supplement for Men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang

That's all. Ang kakampiyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.

0: sa D3 Bio.
1: Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Spore Biotics. Nagin ukdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
2: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
6: Saan naginom ka? DTX 500. Hindi na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gay-gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dalmi kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. Two capsule three times a day. Sa sunod sang isa ka bulan. Wala. Naging nagbalik ang arthritis ko. Tibogid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magbuti. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
13: Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
14: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
16: Hi, Dennis.
4: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
17: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit

0: opisina and wellness center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
3: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang takdan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Pagkatapos magabuti ka.
0: DTX 500.
3: Nagkata mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura.
0: Mag DTX 500 na.
3: Masamihin na kapalatian,
0: i-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
3: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura.
3: DTX 500.
0: DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Yung mga blood sugar test.
6: Ilan itong score ganit?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang yung mga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
7: K5 News FM.

0: Bayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunon naton subong sa pagsipad-sipad ang matahong magkasugpon sa atong drama sa kanginan. Inyo gid bakuan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: hustisya para sa anak ko.

0: Randel, Jax, one last battle na lang ta.
1: Okay, ah. Okay na ko eh. Medyo nagalingin ang ulo ko eh. Masiyar ko, anay, ha?
2: Ato na siya. Ay, sumunda na to sa CR si Jax. Sige na.
3: Eh, i-preparar ko ang selfie stick ko. Kay videohan ko ka mo. Samtang ginachorbanes ka ni Jax. Go na, go na.
0: Okay.

0: Medyo nagalingin ang ulo ko. Doon nagahuot ang dugan ko. Doon nagahuot ang dugan ko sa gininom namon nga tatlo ni Randall kag Gino. O bahon kang t-shirt ko. Boy, sinong nag-abris ng CR? Gino? Oh, dali lang, wala pa gina ko makatapos gamit sang CR.
1: No problem. Pareho mo lang tanga, Miss Paday. Oh.
0: Oh.
1: Kamacho, galisay mo kung wala ka bayo.
0: Oh.
1: Oh. Oh. Oh. Kadami say mo, Akson.
0: Oh. Oh. Hindi. Hindi ako pag-aksa, Gino. Ano ka ba, Loy? Hoy, may boyfriend na ako.
1: Kabalo ko.
0: Ano ka ba, Loy? Hindi ako pag-aluki sa liyog, Gino.
1: Jax.
0: Oh?
1: Taita ka. Taita ka, Jax, alias Diyosa. Wala sa mo'y makaibalusin, ha? Wala.
0: Gino? Gino?
1: Luhod. Kaibalo ako nga. Dumano ka man nga makita niyo. Ining nagabukol. Sige, sige. Ama na ako. Araw-araw. Ama na ako. Ara. Tulog ka. Hindi ba lang nagwapo ini? Imo ini. Sige na. Imo ini.
0: Gino? Gino?
1: Magluhod ka.
0: Oh, shit. Shit, kagwapo sa imo kag...
1: Oh.
0: Kag big notes ka. Oh, manood ako.
1: Pwede hindi pa. Nagluhod man. Sige. Sige na.
2: Oh,

0: Gosh! Ay,
1: don't gusto ko nga mag-enter. Pwede ko ro. Ang threesome. Ikabit ko din sa ibabaw sa decorative wall. Sa kilid sa banyo ang cellphone ko kag masulod man ako. Ma-intrapia. Gusto ko man nga makatilaw kay Gino.

0: Randel, nga nagsulot ka di.
1: I wanna join, man. Anyway, kita man lang na tatlo diri. Lubos-lubuson ta na lang ini.
0: Ano?
1: Di Jax. Ako naman kay Gino.
0: Be, ano?

0: masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mags 4 Biotics! Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, for Biotics.
1: DTX Coffee Mix.
2: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkapi. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga po nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: K5 News FM.

Naano si Mami man? Nga wala ginya ginasabat ang tawag ko. Kapulo na ako mag-miss call ho. Damo-damo naman ang text ko sa iya. Oh. Uy! Salamat. Nag-chatgid man si Mami. Basahon ko. Sorry. Naburawan ko bugtaw. Nagahan kami bislip eh. Hay. Siling ko gid eh. Siling ko gid nga. Nagahan gid siya tulog eh. I-message ko siya. Selfie be me. I miss you so much. Isn't ko. Nag-reply siya? Karon lang di. Kalaw ay sang hitsura ko. Replyan ko siya. Me, I miss you. Tigo ka sa toilet. Kag picture ang best friend ko. I-send ko.

ba? Gusto yung picturean ko si Junjun. Sige na lang. Kay base kung magduda siya. Picturean ko na lang si Junjun, ha? Kag-sensei, ha? Masunod ako sa CR. Mabangon ako. Nagkakatulog pang duha. Randel kag Gino. Hoy. Daw hindi ako makapating may natabo sa amon nga tatlo kagabi. Kagrabi si Randel. Nagpa-Boulevard of Broken Dreams kid siya kay Gino. Oh, ako na mo. Confirmed. Confirmed na gid nga ACDC si Gino. ACDC gid siya.

Ari na. Nag-send na siya sang iya po na si Mami. Oh. Daw mahunos ang ginawa ko sa kagatsang best friend ko. Oh. Pero anay ka. Daw may hindi amo kay Junjun ni Mami haw. Basikon kun i-chat ko siya. Do hindi amo haw. Dugol pilang na nagkubakubang dughan ko. Do may buot silingon eh. Hindi ayhan. Hindi ayhan. Ginatunto ko ni Mami. Oh no. No. Hindi ko mabatan ni. Suknaan ko siya. Suknaan ko siya karon. Suknaan ko siya.

0: Ate, din ang video, Randel.
1: Ari sa akon. I-edit ko pa?
0: Ay, nga i-edit pa, haw. Gusto ko makita ang ro.
1: Patay. Pugakid. Kagagagid niya sa akon. Nga nagambal pa ko yung i-edit-edit, man.
0: Tiyano na! Dala ding cellphone mo, be.
1: Dali lang. Ay, lobat ka liyang ang CP ko, Nika. Wait lang ha. Kay i-charge ko lang sang makadali.
0: Ay, hindi ah. May power bank ko, de. Be, talati, be. Nugay mo ko yung Randel, ha? Duda lang ko isang edit-edit mo, ya?
1: Ha? Ano nga duda, man? I-send ko na lang sa imo. Hindi lang diri pagatan awa sa CP ko, ah. Kay basikon, madakpan to di karon. Ako ba yung may sala?
0: Kadamo sang palusot mo, ha? Shit ka! Ano? May ginhimo ka mga tatlo sa video, ha? Amo na nga i-edit mo pa? Sugiri ako sa matuod.
1: Ay, kuhuan. Wala. Ay, kalma lang bala, Nika. Matyagan mo bala sa akon niya daw. Doboy mo yan. Nga isa mo lang kambal. Aradayon. Ay, hulat lang. Ay, isend ko sa imbo. Ulat na ha. Kay chance ko lang.
0: Defensive ha? May ginatago ganyan sa ako ng agi nga Randel mong may aragid. Sige lang. I-edit yung itugurong video. Pasugtan ta. Pero ideyahan ko nga makuha siyang cellphone niya. Agad makita ko itang wrong video. Hindi niyo kuya mawaisan ng mga agi ka mo. Hindi, get. Kagumakuha ko ng video, ipakita ko dahil sa hangag ko nga manghod para blikan niyo dahil si Jax. Hindi ako buto sa Jax nga to para sa manghod ko. Ginaluod ko yung magtulok sa kalaw. Ay, Diyos ko! Ginaluod ko yan!

0: Sir, pare yung bill nyo, sir, oh.
1: Okay. Ako na mabayad, di. May kwarta ka, da? Base ma-short ka.
2: Ah, hindi, ah. Kagpagkatapos ta, di. Mangita-ngita ta nga sa mga terno bala para sa aton nga second anniversary. Next week na bala.
1: Yes, yes, me. Kag, may surprise ako sa imo. I'm sure. Manamian ta gito. Dali lang.
2: Okay.
1: May message ako.
2: Oh.

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
1: Clinica Diofresh.
0: Available now.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
4: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.

0: Ado ang matabo kung ang message nga nabato ni Chris amuna ang sex scandal nila sa hotel. Mga abyan, sunag ninyo sa pagpamati ang makahalawat hawat ka kasugpun sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung magkuhan sang pagtulunan nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, justisya para sa anak ko. Ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Protenia. Kagini ang inyong alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. E3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtamo.

0: Mataas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Recover ang komplikasyon ng balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
5: Sisa, kadlong kapila ka mag-inom.
6: Sa DTX 500.
4: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Bayan ko ginibatya.
3: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kikidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrio, sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
15: Ako si Katrina Sapian Capis. Sang unad ako gid ang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akon, no friend, ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabdas ang akon acne.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
17: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
1: Sporbiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit kag nga Free Radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
5: Q7 lot.
6: Ano ginabatsyag mo sa
5: mga? High blood gid ko.
6: Ano sa unang imo?
7: Blood pressure.
5: 180 over 100.
6: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
5: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban mo Mighty C na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mamakan mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
21: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
3: Food Supplement for Men. DTX 500.
22: Ako si Lichelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyugid niya. Nanula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
23: Kapanubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniya mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 20 minutos na bilin ang test kita magdangat sa takna ng alas 5.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador, ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador, panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador, programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.

0: investigator. Investigator.
1: May ngapon, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 12 kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Nagapalig na ang El Castigador sa kinandan ko po sa inyo kaka-K5, sa inyo Anchorman, kaka-K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Ang aton pagabi-abi sa aton nga mga suki nga mga kaka-K5, nagamonitor na, nagapamati na sa listrate tag sa kamang radio. Mabatian kita sa 10.9, 100.9 MHz sa FM band, FM dial mga kaka-K5. Mabatian man kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuanay Pilar, kag 89.7 FM K5 Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Mabatian man kita sa inyo sila nga mga cellphone kung naka-download ng kamo sang K5 News FM Philippines mobile app. Bisan di man kamo mapakapamati na kamo sa inyo cellphone sa mga programa sang K5 News FM Rojas kag K5 News FM Philippines. Malantaw man kita live pinagi sa K5 News FM Rojas official Facebook page mga ka-K5. Kung meron ka mo karon sa mga minsay nga ligi palabot diri sa aton siniga pagpangalagad, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tayo siniga mga minsahe mga ka-K5 diri sa El Castigador program.
0: El Castigador.
1: Ano bala mga balita nga aton pag-aistoryahan kag pagatutukan subong hapon diri sa aton nga pagpangalagad mga kaka-K5. Apat ka mga kapiston top-notchers sa March 2026 licensure examination for professional teachers. No, lunsay mga nagtapos sa Capiz State University. Mga kaka-K5, sino bala ini? Sino ang mga ini? Aton istoryahan diri sa aton nga pagpangalagad. Bailairan sa kuryente, mga nubo, sininga bulan sang Mayo, suno sa Kapelko. Sa dugang pang balita, mambusaw LGU, plano mag-utang sang lapit 300 million pesos, mga kaka-K5. Ang pamangkot, anong gastusan sang mambusaw LGU sa ila plano nga utangon nga 300 million, mga kaka-K5. Kagdiin kwaon ang ibayad sa sininga utang. Samtang sa dugang pangabalita, mga ka-K5. Ang investigasyon sa mga otoridad sa natabo nga sunog o kon grass fire dere sa may area sang dere sa may area sang Barangay Lawaan o aton man nga pagatutukan, mga ka-K5. Kay according sa report, upos kasigarilyong ginalinan ang pamangkot. Ano ang silot o konpinalidad sa mga mapamatudan nga responsable sa natabo kagabi nga malapad ga grass fire? Sa balita nasional, Senator Ronald Bato de la Rosa nagapabilin sa Senate custody, nagtambong sa sesyon subong hapon. Ini sa piyak sang peligro nga anytime pwede na sa dakpon, mga kaka-K5, bangod sa warrant of arrest o kon arrest warrant kaginiso sang International Criminal Court, mga kaka-K5. Samtang Senator Bato wala malikawan nga mangin emosyonal kag nagadokulang nalang makitlooy, nag-apilar kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga hindi inipagtugutan nga ibilanggo sa The Hague, mga kaka-K5. Pero kapon singgitan niya sa plenaryo sang Senado, the worst government ever. Pero kay na si Bato gapaloy-looy kag nag-apilar sa presidente, mga kaka-K5. Mugi na iya. Do masadya na ni subong nagakatabo. Oh, likewise, tutukan taman, diri sa Capiz, ano ang nangin boto sa mga kongresista sang Capiz sa impeachment against Vice President Sara Duterte Carpio. Ang nakita ko sa lista nga piho nga nagboto para ma-impeach ang Vice Presidente si Capiz First District Representative Ivan Howard Ginto. Nakita tiya pangalan si Capiz First District Representative Ivan Howard Ginto. Now sa Second District ga pinamangkot, hay ano ang nangin boto ni Second District Representative Inday Bibi Jane Castro? Ginpangita kong pangalan sa listahan sang mga nagboto nga hindi, wala. Ginpangita ko man ang pangalan sa listahan sa mga nag-abstain, wala. So, gina-check ta subong sa pangalan sa mga nagboto sang yes or sa may madamo man actually wala nag-participate. Pero ara ka po, nikita ko sa live feed sa camera, nagluyuhay pa gani si Congresswoman Jane Castro kag si Batangas Representative, a very good lawyer mga ka-K5, Attorney Gerville Luistro, no, nakaluyuhay pa sila. Kay ko ng camera magpaning pakadto kay Representative Cheljok, no, madalasa sa footage mga ka-K5 si Congresswoman Castro. O, ti ang pamangkot sa mga taga-second district, ano anang inboto ni Congressman Castro, ni Representative Jane Castro, angot sa isyo sa impokon angot sa pag-impeach sa Vice Presidente. Hindi papatod amo ng mga ka-K5. Kaya sigurado yung nagboto, yes, si First District Representative Ivan Huarginto. Now, tatlo din posibilidad. It's either nagboto man yes si Congresswoman Jane Castro, mga ka-K5, or dua lang eh. It's either nagboto siya sang yes or wala siya mag-participate mga ka-K5. Kaya pangalan, wala sa mga nag-say no, wala man sa mga nag-abstain mga ka-K5. It's either she voted yes or wala mag-participate mga ka-K5. Kaya natapag ina-check ang listalin sa Congress pero wala pa sang updated galista mga ka-K5. No? Okay, pero base sa report, may mga wala nag-participate. But kahapon, overwhelming ang number of votes nga nakuha ni o na, number of votes mga ka-K5 nga nagboto pabor para ma-impeach ang Vice Presidente, 257 mga ka-K5. Dako-dako nga numero. 100 plus lang ang ginarequire eh. 100 plus lang ang minimum or one-third sang total number of representatives sa Kamara. One-third. So, ang one-third sang 300 plus, it's 100 plus mga ka-K5. Pero kapo na nagboto, dubli. 257 mga ka-K5. Ang nagambal nga yes, dapat may impeach ang Vice Presidente. Mayara man sa mga nagboto sang no, kag may mga nag-abstain mga ka-K5. O, kilalaon ta ni Karon, sino bala ining mga nagboto sang no? Ang mga nagboto sang no sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, ang kuno ang nag-viral bala bangod sa remarks niya about Ann Curtis, si Representative Bong Suntay sang Quezon City 4th District, Representative Christine Alexi Chutor sang Bohol, Representative Isidro Ungab sang Davao City, Representative Girly Viloso sang Malasakit at Bayanihan Party List, Representative Jay Vergara sang Nueva Ecija, si Representative Roger Mercado sang Southern Leyte, Representative Robert Basal sang BH, Representative Laarni Roque sang Bukidnon, si Representative Son Shimura sang Cebu, Representative Richelle Singson sang Ako Ilocano Ako, Representative Ramil Hernandez sang Laguna, Representative Leandro Da Solar Boy Liviste sang Batangas, Representative Isidro Lumayag sang South Cotabato, Representative Rolando Makasaet sang SSS GSIS Pensionado Party List, Representative Paulo Henry Marcoleta sang Sagi Party List, Representative Rachel Delmar sang Cebu, Representative Harold James Duterte sang PPP, Representative Omar Vincent Duterte sang Davao City, 2nd District, Representative Paulo Duterte sang Davao City 1st District, tag Representative Karen Hope Garcia sang Cebu mga ka-K5. No man ang boto ni Representative Van Van Aumentado sang Bohol, no man ang boto ni Representative Sherlyn Banyas Nograles sang General Santos City, no man ang boto ni Representative Kiko Barsaga sang Cavite, likewise si Representative Dale Corvera sang Agusan del Norte, kag Representative JR Dayang Hirang sang Davao Oriental. So may 20, no? 25 mga ka-K5 ang nagboto, mga ka-K5. Sang no. May mga nag-abstain kag 257 ang nagboto sang yes mga ka-K5. noong pamangkot karon sa ano na masakang article sa impeachment sa Senate kag sa ano mag-convene ang Senate as an impeachment court. Amo nang duga nga balantayan mga ka-K5 kung saan o. Amo nang aton sini nga dululungan nga pagabantayan. But of course, kung kita maglantaw, mga ka-K5 ang impeachment trial will serve as an avenue for Vice President Sara Duterte Carpio nga pamatudan ang yasining innocence. Pamatudan nga tiining art ang impeachment complaints against sa iya way isang kamaturan. Mga ka-K5, matagaan siya sang tsansa nga mapamatudan ang yasining innocence batok sa mga akusasyon mga ka-K5 nga ginaboy against sa iya. At the end of the day, kung mag-convene ang Senate as an impeachment court, the numbers game na da. Numero na dang labanan mga ka-K5, pero kita gapati that ang mga senador na mag-serbi as a senator judges magaboto base sa ebidensya nga igipresentar sang prosecution kag ebidensya nga igipresentar kag testimonya nga igipresentar man sang depensa mga ka-K5. Amo ning aton sininga dugang nga pagabantayan. Pagbaliktad diri sa El Castigador, tagantan niligway nyo mga ginpadala nga mga mensahe, dugang nga mga balita, mga isos kag impormasyon, dugang nga topiko, istoryanta diri sa aton sininga pagpangalagad sa El Castigador. Duka itom-itom gid sa akon subong hapon partner raw. Balikan ta na mga ka-K5 diri sa aton sininga pagpangalagad pagkatapos sa mga pahanumdom.
0: El Castigador, KK5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pila ang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Ano nakadugay ka na ginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
0: DTX 500. DTX 500! DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta kung pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina? Paano inalikawan? Kaupod ta siya na nga diskasyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag maseryoso nga balatian, kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
4: Sakto, Sir GP. Mm-hmm. And suno sa World Health Organization, mm-hmm, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog nga kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer.
3: Grabe,
4: GP,
3: no?
4: Sa acute appendicitis. Mm-hmm. O kung gulpi nga pagupa sa imong appendix.
3: Mm-hmm.
4: Kabay pa nga nainom nyo na inyo ano daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C. Mm-hmm. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyong mga appendix. Mm-hmm. Istoryahan ta kung paano.
3: Mm-hmm. Ang appendix ang bahin sang large intestine, mm, nga nagalaba lamang sang 4 inches,
4: no?
3: Nubo lang. Tubtob sa karon, wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini.
4: Mm.
3: May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics, and not all experts agree, mm, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
4: Mugid, grabe ka sakit, Sir GP.
3: Mm-hmm.
4: Mm, kung maghubag ang imo nga appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
3: Grabe, ano?
0: DTX 500!
3: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganito?
5: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500.
5: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
5: 160.
3: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500!
4: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention.
3: Mm-hmm.
4: Especially naglupok na.
3: Mm-hmm.
4: So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress.
3: Mm-hmm.

0: So amo na ka importante nga kung nakainom ka di TX500 medyo makuan niya ma-prevent ang constipation ma-prevent man sir GP. Once nga pala inom ka di TX500 kag may TC, gan normal imo popo. Mo na ang rason kung nga ginaparis ta ang may TC sa DTX500. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX500 kag may TC, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pagdevelop sang acute appendicitis. So, una, oxidative stress nga nagatuga sang inflammation. Expert na ang DTX500 kag may TC. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imong mga selula sang lining sa sulod sang imong appendix. Then ang may TC, siyempre, pabakon sa imong immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag-inom sang may TC.
1: Kag pure C, ano?
2: TX500. Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
3: DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
4: O, si Karen, nadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang nag-ining akon buhok, kang nag-inis ang akon kutis.
3: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
3: DTX 500. Pasami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500! DTX 500!
2: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigid ko makakount sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo, gigkaayo.
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, problem, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Cell. Mabaka sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
13: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
3: Extend
14: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
3: Extend
14: Supplement for Men.
15: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga-Bato, Rojas City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako, nag-nubo ang akong sugar.

0: are the best gift ang DTX 500.
1: DTX 500!
2: Mabahal sa mga butika.
3: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 ng may Physio.
4: Ang Physio
6: ng may D3.
4: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang Manchester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamigsalo.
4: D3 Bio.
6: Ang D3
4: ng may Physio.
6: Ang Physio
4: ng may D3.
6: D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
4: GTX 500,
3: ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo.
4: Dapat
3: adlaw-adlaw
4: protektado.
3: Mag GTX 500
4: aga
3: unto
4: kagabi.
3: GTX 500,
4: ang pangbawi
3: kag super detox mo.
4: GTX 500.
3: GTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala na siya nabat siya
3: ganito. GTX 500. Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabas kog sa lawas.
4: Mighty C.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil siya nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya naubo, pag-sip on.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason, kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract. Para sa nawo nga pimple-free,
4: DTX Beauty Soap.
6: Mamakas sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Pumasa ka butika.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: El Castigador!
17: El Castigador!
16: Volta de Pesara Villarreal.
18: 6 minutos sa nagaligad sa takt ng alas 5, pabalik diri sa El Castigador. Sa gyapon ko pod sa inyo ka K5, Roldan Bisana Villarreal.
16: El Castigador.
18: May ngapon lang ha, sa mga suki naton nga mga ka K5 daga monitor dire sa may paseo ho. Asa nagabaligya dasang Maniba o kanamit sa Manida kapimpang Kasoy o kanami gidang baligya nila, damay lang ang pagtutok sa RV Mini Mart sa ATC. Galanog ng K5 News FM, salamat gid. Kay Ma'am Senalin Finiquito Tabige, maying hapon, Doy Arthur sa West Villa Flores, Mayon. Nag-monitor man si Ma'am Rolinda Villa Villasis. Sherry Ann Asibog Unarse. Kay Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nag-monitor naman. Thank you gid, Ma'am Bernadette. Kay Michelle Bayhon Budiao, maying hapon. Ma'am Ye Abilarde, dira sa Mungpong Dulunan. Sa Abilarde family sa Mungpong Dulunan. Thank you, good Ma'am Ye Abilarde. Patrick Matias Robles sa Lantangan, Pontevedra, sa Matias and Robles family. Ma'am Elsie Acuña, Nika Christine Diseo, nag-monitor na, salamat gid. Kay Joanna Sumagaysay Rose, Ma'am Joanna, good afternoon. Ginatamyon niya bata si Lian Joy, kag si Jolo, kay Siningabana, si Jude Bartolo Liberato, dera sa Sitso Lunok, Barangay Vizcaya, President Rojas. Sa mga miyembro sang Tribo 2 Tribe, may lang pagtutok halin sa kay Ronald Silvestre Dolor, nagapamati ng mga miyembro sang Tribo 2 Tribe. Ma'am Lea Bae, salamat gid sa pag-monitor. Hindi pagkalipatan na, i-like kag i-share aton sinig programa para madamo pagidang aton sini malabutan mga ka-K5. Ang mga balita diri sa El Castigador, ginadulong sa inyo sa paborito ng kape sang Banwa, ang kape nga manapit ng sabor kag aroma, ma-detoxify ka pa, ang kape nga magapagwa sa inkos ang toxin sa lawas mo para adlaw-adlaw protektado ka, adlaw-adlaw healthy ka. Kaupod naton, DTX Coffee Mix mga ka-K5. Amo ning paborito ni ka-K5 Bench Benamino kag ni nanay niya da? Kag ni tatay niyo, DTX Coffee Mix. Kita niyo si ka-K5 Bench ko naka-DTX Coffee Mix. Mayad magmasa dayon sang siomay kag puto bongbong. Kita niyo nami ang sabor. Ginabalik-balikan ta sa kanami isang sabor. O, may nga po na da kay Inday Bench sa Benamin ka-K5 Bench. Ma'am Gian Amvel Siloso nagatutok na, madamo igisalamat. Kag kay Louis J. Dimo nag-monitor na. Check na ni report sa Tun Siniga Patrol. Ang local government unit sa Banwa sa Mambusaw plano mag-utang sang lapit sa 300 million pesos. Ang pamangkot, diin plano gastuson sang LGU Mambusaw ang plano nilang utangon ng 300 million. Balonta sa detalye sa balita na kasanbay si ka-K5, Rodney Dabandalanon.
1: K5 News FM Live Report.
17: Nagaplano ang local government unit sang Mambusaw nga magpangutang sang kabugasan 292,055,000 pesos sa Land Bank of the Philippines para sa nagkalailain ng mga proyekto sa Banwa. Sa ginpatigayon ng 45th regular session sang sangguniang panlalawigan sa Capiz Provincial Capitol, ginpresentar ni 2nd District Board Member Gilbert Ardivilla, Chairman sang Committee on Laws and Good Governance, ang Ordinance No. 3, Series of 2026, nga may tigulong authorizing the proposed borrowing of the Municipal Government of Mambusaw Capiz from the Land Bank of the Philippines in total amount of pesos, 292,055,000 pesos only. Katuyuan sang nasambit nga plano, magud nga mag-finance sa nagkalain-lain nga mga proyekto, kalakip ang pagbakal sang mga lote nga nagabalor 5,054,610 pesos, pagkuha sang Development Bank of the Philippines sang balor 207 million pesos, pagpakaayo kag pagpasemento sang mga nagkalain-lain nga farm to market roads nga nagabalor 61,500,000 pesos, kag pagtukod sang nagkalain-lain nga LGU buildings nga nagabalor 18,500,000 pesos. Antes na nga nagtakop ang session, nakasubtanan sang sangguniang panlalawigan nga pangayuan ang sangguniang bayan sang Mambusaw sang dugang nga mga dokumento para sa dugang nga pagtuon sa nasambit nga proposal.
18: I see. Sa liwat kay 5 Rodney, pilaning plano tangon sang LGU Mambusaw, pilang amount sini?
17: Ang kabugusan nga amount sini ka kay Fibrol Dan, 292,055,000 pesos, no, sa Land Bank of the Philippines ini nga pag-autangon ka kay Fibrol Dan.
18: Ay, sido dako galini nga amount to 292,055,000 pesos do kadako do usubong inutangayaw.
17: Daw amo gid ka kay Fibrol Dan, no, kay sa aton sige nga ma-recall to nagligad na nagutang man ang provincial government, no, sang 1 billion pesos sa Land Bank of the Philippines. Kaya ari another utang naman ni, pero iyaya sang LGU Mambusaw man kakaisay Roldan almost 300 million pesos.
18: I see. Sa liwat, base sa ila sininga ginpadala nga draft resolution or sa ila sininga proposal, ding kini kuno gastoson ining amo ni kadako nga amount.
17: Ari ka kay Fibrol Dan, no, sa hawid na diri ang ining pag-autangon nga kwarta, no, if ever nga magtupa gid man, na plano nila nga magbakal sang mga lote nga nagabalor 5,054,610 pesos. Kag ari pagid magakuha man diri ang Development Bank of the Philippines, bangod nga siguro may existing loan ini ang Banwa, no, sa iban nga bangko, sa pagkakaunin ni sa Development Bank of the Philippines ang balor 207 million pesos. Kadugang pa ang pagpakaayo kag pagpasimento sang mga nagkalain-lain man nga farm to market roads nga nagabalor naman sang 61 million 500,000 pesos kag ang pagpatukod sang nagkalain-lain nga LGU buildings nga nagabalor man 18 million 500,000 pesos. Sa amo lang ini ang nasambit nga mga proyekto nga basta-bala nga ginabugusan sang siniman nga balor 292 million 55,000 pesos nga plano nga utangon sang LGU Mambutaw K5 Roldan.
18: Okay, sige.
17: Report na gikan diri sa May Kapitolyo inistika K5 Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapiz sa K5 News FM.
19: El Castigador. El Castigador.
18: Maraming salamat K5 Rodney Daban Dalanon sa gindulong nga balita. So plano niya sang banwa sa Mambusaw mga ka K5 magutang o sang amo ni kadako nga kantidad mga ka K5 lapit-lapit 300 million pesos no sa draft resolution mga ka K5 ga ginadiskusyonan man sa bahin sang Sangguniang Panalawigan resolution requesting the Sangguniang Bayan of Municipality of Mambusaw to submit here and stated additional documents for further review in relation to ordinance number 3 series of 2016 of Mambusaw entitled authorizing the proposed borrowing of the Municipal Government of Mambusaw Capiz from Land Bank of the Philippines in the total amount of 292,055,000 pesos to finance the following projects. 5,054,610 pesos for the purchase of lots, 207 million pesos for takeout from Development Bank of the Philippines, 61,500,000 for construction or concreting of various farm-to-market roads and 18,500,000 pesos for various LGU buildings, mga K5. So, ginapangayuan sa dugang dokumento sang Sangguniang Panalawigan kiti ang mamaymo diri sang SP sa ordinansa sang Mambusaw, SB Mambusaw, ti review. I-review nila mga K5. Sa ila sining pag-review, tinagapangayon sila sa dugang nga dokumento mga ka-K5 lang taon nila kung bala tsakto man ining ordinansa sa LGU Mambusaw sila na pag-utang mga ka-K5. So ato ni nga pagatutukan kung na kwani anong matabo sini i-kwan bala ini i-affirm sang Sangguniang Panglungsod or Sangguniang Panlalawigan I mean ang ordinansa sang Mambusaw nga nag-authorize sila sining pag-utang mga ka-K5 sang amo ni kadako nga kantidad. Tingdugang sinama updates, tutukan nyo diri sa K5 News FM. Doon na ususubong sa mga LGU ang inutangay. Nagligad to provincial government, nagutang man sang lapit 1 billion gid gani tanan. Ipahuman sa RMPH sa Lanot. Ipaubra sa Villarreal Stadium. Ipanami sa bag-o nga Kapitolyo sa may Pueblo de Panay. Tigalapit or 1 billion gitong utangon sa province. Mga ka-K5 kag naprobahan na ni. Kita mong ibang doon nagapang trapo-trapo na sa ilang sininga bibig. Grabing mantika mo.
19: El Castigador.
18: Oh, pero ti, kung kisa, wala man malain actually sa pag-loan sa mga LGU. Amo na nga ginakinanglan lang ni Busi Sion para masiguro nga tingkadtuan sang pagautangon mapuslanon, mapuslan sang tao, mapuslan sang pumuluyo. Kay law ay manasagi ka bininayad ka utang o kon lonon mo mga ka K5 dason ti mabuhi makwa niya mapektuan ang ginadeliver nga serbisyo kagapondo sa iban nga pagprograma kag proyekto sang LGU kumakadto lang sa bayad sa loan mga ka K5. Amo ni nga kinanglan gimani nga himayon, no? Para masiguro tanga mangin mapuslanon ini mga ka-K5. 17 minuto sa nagaligad sa tak ng alas 5 ang mga balita diri sa El Castigador. Ginadulong sa inyo mga ka-K5 sang Power Trio nga suplemento. Kupod nato ng DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ito ang Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pagtap na sa nagkalain-lain nga mga balatian subong nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Sa mga ka-K5 natunda nga permi lang taas BP nyo, taas blood sugar levels nyo, ara kaupon naton DTX 500. The superior antioxidant magabulig ni balik norma, balik sa normal si mo blood pressure kag blood sugar levels mga ka K5 DTX 500 kaupod tagida. Kag para naman mapaguna nga aton immune system hindi kadi madali dali dapuan sa masakit kag sang impeksyon, arang alkaline based ga vitamin C. Mighty C mga ka K5. Mighty C alkaline based ga vitamin C, the immunity booster mga ka K5. Pampapagun sa aton sining immune system subo nga panahon nga tidamo na sa mga masakit nga ra lang sa palibota. Magluwas sa DTX 500 kag Mighty C. Ang Power Duo nga suplemento ari pagid ang isa. Pwede nyo imuon Power Trio mga ka K5. Ang Clinica D3 Bio. Clinica D3 Bio, isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial specialist mga ka K5. Ang Clinica D3 Bio, himo ini sa vitamin D3 kag cold pressed extra virgin coconut oil. Ang Clinica D3 Bio, while ani nagapapagon sa imo resistensya sa lawas, nagabulig man ni para batuan ang mga kagaw nga nakasulod na o kon magasulod pa lang sa imo sining lawas, ilabi na kun nagaedad ka, ilabi na kun immunocompromise ka, di bala dasig kamo dapuan sa masakit, di kumoyang inyo resistensya. Kung inyo lawas hindi makabato mayad sa mga impeksyon sa mga kagaw nga nagasulod, resulta luko kagid sa banig sa balatian. Resulta mamabalatian ka, hindi ka makatrabaho, hindi ka makapaninguha mga ka-K5. Kaluluoy ka lang. Dason mangayo ka bulig sa gobyerno, ah, palagson-lagson ka, dason kumbuligan ka, tumbuyon ka pa sina nila. Pumatsagan mo bala do ihalin sila bulsang ila ginabulig sa tawo. O, amo nakabudlay subong magmasakit. Gani ayaw gid pagpangamoy ah, nga magbalatian ka. Gani sa aton sini nga mga ka-K5 araw ka upod ta, ang Power Trio nga suplemento DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mabakal ini mga ka-K5 sa mga butika malapit sa inyong lugar, available online sa Shopee kag Lazada, mabakal man sa sentro sa balaligyaan, mismo sa Clinica de Alternativo Medicine and Dula Center sa McKinley Street, Raw City, tabok sa PLDT mga ka-K5. Tandaan na ikang lawas ang ligan, yaram Power Trio ng suplemento, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, inyo masaligan mga ka-K5. May nga po lang sa mga nag-monitor na diri sa El Castigador, kay Ma'am Genevieve Ingkong Rosales diri sa may barangay Tisa, sa Ingkong kag Rosales family. Thank you good Ma'am Jenny. Nagatutok na diri sa K5 News FM sa El Castigador program. Thank you good Ma'am Genevieve Ingkong Rosales, no, diri sa barangay Tisa. Present naman, no? May lang ang pagpamati kay Ma'am Lisa Barrientos sa Tambacolasi. Salamat good Ma'am Lisa Barrientos. Kay Ma'am Bernadette Umiten Calzado naga-monitor na. Salamat gid Ma'am Bernadette. Kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan dira sa may area sang Barangay Banika. No, thank you gid Ma'am Rena. Kay Ma'am Mildred Mina Delphine, Ma'am Mildred Mina Delphine. O, salamat gid sa pagtutok Ma'am Mildred Mina Delphine dira sa Kulahaw. Ma'am Gianna Amvel Siloso nagatutok naman madamo gid ga salamat. Luis J. Dimo, good afternoon. Kay Ma'am Senalin Finiquito Tabiget, good afternoon. Salamat gid sa pagtutok diri sa aton pagpangalagad. By the way, mga ka-K5, so far may apat ka mga kapisnon. Top notchers sa 2026 licensure examination for professional teachers, mga ka-K5. Sa ginpagwa nga resulta sa pasinawan, sinilanggid gadlaw mga ka-K5, apat diri ka mga nagtapos sa Capiz State University o Concapso, ang top notchers mga ka-K5. No, top notchers ini sila. Una dre sa top 5 with a total ratings of rating of 93.80% sa March 2026 licensure examination for professional teachers, amo si Lovelyn Dislate de Vera. Lovelyn Dislate de Vera, Bachelor of Elementary Education, mga ka-K5. Congratulations sa Lovelyn Dislate de Vera, top 5, no? Grabe ni maragtaso ni mga ka-K5. Now, top 7 naman or rank number 7, si Kenneth Batikados Rone. Kenneth Batikados Rone, nagkuha ni sa Bachelor of Secondary Education Major in Science, may rating at 93.80%. 93.80% ang yasining rating ni Kenneth Batikados Rone, Rank 7, mga ka-K5. ari naman rank number 8 sa elementary education with a rating of 93.20%, 93.20% si Maureen Doliete Tumanday. Maureen Doliete Tumanday, congratulations inday Maureen Doliete Tumanday, rank number 8, grabe no? And may ara pagit mga ka-K5. Rank number 8 with a rating of 93.60% mga ka-K5 si Joan Miles A. Vidor. Joan Miles A. Vidor, Bachelor of Physical Education mga ka-K5. Ini sila tanan nagtapos sa Capiz State University. Si Joan Miles A. Vidor diri nag-graduate sa Capiz State University main campus. While ang mga nag-graduate sa Capiz State University Pontevedra campus amon sa Sunday Lovelin Dislati de Vera, si Kenneth Batikados Rone, kag si Maureen Doliete Tumanday mga ka-K5. Sa inyo nga apat, congratulations. Ginapabugal gid kamo sa Biloga Capsule System sa inyo sini nga nangin kadalagan. No, kag of course sa inyo mga proud parents, proud guardians, tanan nga tao sa likod sa inyo sini nga kadalagan. Kay balaan nyo mga ka-K5, sa elementary level, ang nagkuha sa exam 32,796. 32,796 nagkuha pasinawan sa elementary level. Ang nakapasar, 18,376 or 56.03%. Sobra lang ito nga. Sa secondary level, damo-damo nagkuha pasinawan sa secondary level, may pinakataas nga passing rate. Sa secondary level, 45,001 ang nagkuha pasinawan. 45,001 kag ang nakapasar ang mga ka-K5. O, double iskad akong data partner, do taas pa. Or ang nagkuha pasinawan, i-edit tala ni Karong Kibaliskad gali, ang nagkuha pasinawan, 61,561. 61,561 ang nagkuha pasinawan, ang nakapasar, 45,001 o kon 73.10% mga ka-K5. No? Isa ini sa may pinakamataas so far na passing rate sa teacher's board, no, ang secondary level mga ka-K5. Kaya balaan nyo sa elementary level, it's general education. Tanan ina, no? Sa secondary naman, may mga major subjects ini sila. May physical education, may Filipino, may math, may science, and different subjects. Depende kung anong imo sining major subject mga ka-K5, may technology, livelihood, education, etc. I myself, secondary education, nanging kuwata sa una, major in English mga ka-K5, no? Gani sa inyo tanan, no? Sa mga nakapasar, hindi lang sa mga nag-top, nagpangibabaw. Of course, sa tanan nga nakapasar, congratulations sa inyo. Kabay pa, no, ang inyo sininga kadalagan, magtuloy-tuloy na tubtob, makasulod ka mo sa teaching profession, mga ka-K5. Kaysa una, love na love ko man, hindi ang teacher partner, kundi ang teaching profession. Love na love ko man sa una ni Tani nga profession. O galing, ati nakatuip kita sa ari gali nga makasulod kita sa isa katrabaho, nga mas madamo pagidang aton ma-educate mga ka-K5, which is ang media. Amo naman sa uling na love day ang pagiging broadcaster, pagiging broadcast journalist mga ka-K5. But of course, by heart sang una, di passion tagid ni, love tagid ang teaching. Amo na sa subong dugi na bit-bit ini mga ka-K5 nga kanami sa pamatsagan nga everyday, kahit papano, kung nagapamati man kamo sa ton programa, ma-inform kamo, ma-educate kamo, kagabisan gamay na ma-entertain, kiti hindi man tayo entertaining mo. But of course, may inform ka mo kag ma-educate. Every day may mabalaan ka mo nga mga bagay-bagay, mga ka-K5, base sa mga balita, mga issues, kag mga topiko na aton ginadala. Pagbalik ta diri sa El Castigador, mga ka-K5, duga nga mga balita, istoryanta diri sa aton siniga pagpangalagad. Oy, pero klaroon ko lang, why ko yung nagkuha sang licensure examination, ha? No? Why kita nagtisting kuha sa una board? No, we never tried mga ka-K5 na magkuha sang board exams ang una. Kay nalipat na kita iya kay tigis kuila ka palang may responsibilidad ka na mo. Natakatuip kita nga mas madasig ang kuan ang kita ko nagatrabaho ka. Gani sa amigo ko, tsakto ka. Pagbalik ta mga ka-K5, dugang nga mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdom.
19: El Castigador. El Castigador.
20: K-K5 News FM. News FM.
21: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng Galingin Hondo po, na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
19: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Patatas, mga butika! D3 Bio!
22: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
19: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Yung may D3!
23: Kasakit ang tiyan?
19: Max 4 Biotic!
23: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
19: Max 4 Biotic!
23: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
19: Para healthy ang tiyan,
23: mag-klinika!
19: Spore Biotics!
23: Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
19: Clinicas for Biotics. DTX 500.
24: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
19: DTX 500.
25: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
26: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
25: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
19: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
27: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
19: Mighty C.
10: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
29: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
30: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
31: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
19: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
32: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
33: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
32: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
33: Kaya subukan ninyo.
32: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
33: Clinica Deo Fresh.
32: Available now.
34: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
35: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
34: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
36: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
19: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
23: Healthy nga uto.
37: My name is Juanes.
0: matalong kag alerto nga paminsaron.
1: Hi, Mr. Easter.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
2: Glaucoma, IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, IK Gold Capsule, Eye Allergy, IK Gold Capsule, Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
35: Wow, may puso!
34: El Castigador, contra Mesana Villarreal.
3: Bintisays minutos sa nabilian antes kita magdangat sa tak na ngalasays. Pabalik diri sa El Castigador sa Gyapon Kaupod sa inyo ka K5, Roldan Bisana Villarreal. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sininga mga minsahe diri sa itong pag-pangalagad. Ang mga balita diri sa El Castigador, ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500 Mighty C, kag D3 Bio, Power Trio ng suplemento, ng epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain ng mga balatian subong panahon na delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. O dapat amligan tato ni kayong lawas so hindi ta pagpabayad nga malupig kita sa masakit. Kay man, di kon magmasakit kaya subong nga panahon, puwerte ka mahal mga ka-K5. No? Sang preso sang bulong, ang ospitalisasyon, mahal. No? Even magpakonsultas doktor mga ka-K5, mahal. O yun isang barato, subong tanan mga ka-K5, mahal na. Gani ayaw gid pagpangamuy a nga magluko ka sa banig sa balatian subong at tiempo mga ka-K5. Ara mga produkto ni Doc Ramil Oy, produkto sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center mga ka-K5. Magabulig sa pag-amlig sa aton ikayang lawas. Kung taas BP mo, taas blood sugar levels mo, DTX 500 ang suplemento nga ginarekomendar mga ka-K5. Kag para naman, mabalik sa normal mo blood pressure kag blood sugar levels, no? DTX 500 ang sabat mga ka-K5. Kag para naman mga ka-K5, mapagon ang imo immune system, hindi ka madali-dali latnan igo sa mga masakit kag infection mga ka-K5, kaupod tada ang Mighty C, ang alkaline base ga vitamin C, the immunity booster mga ka-K5, pampapagon sa ton sining immune system. Kagyara man ang Clinica D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist mga ka-K5. Power trio ng suplemento dapat ginatumar tagid ni. Kung palangga mulawas mo kunadlo ka magmasakit, mag DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. Dason sa mga nagakwanda, nagakorom-korom subong hapon while ginahulat ang pagtunod sang silak sang adlaw, manami gid ni kung ang kapares nyo ang ginasaluhan nyo da kape. Kag siyempre, kung kape istoryanta, DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Amo ning paborito nga kape sa aton sining mga ka-K5, bangod sa manamit niyang sabor, manamit niyang aroma, madetoxify ka pa, pagwaon niya mangigko mga toxins sa lawas mo, DTX Coffee Mix, mga ka-K5, ang kape nga para sa aton si magkuturan ng mga tagpalamati. Kung gusto mo nga makafocus ka kag mangin alerto, hindi ka loading perme. DTX Coffee Mix ang sabat dira mga ka K5. Ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Prebio Coffee, mabakal ini mga ka K5 sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada, kag mabakal man sa sentro sa Balaligyaan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Dula Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT mga ka K5. Tandaan na, DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Araman ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Pre Bio Coffee mga ka K5. Sa dugang nga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa El Castigador mga ka K5. Sa ginpagwa nga biso sang Capiz Electric Cooperative Incorporated o kon Capelco mga ka K5. Mayara sang movement, no? Sa presyo sang sukot sa kuryente diri sa probinsya sang Capiz mga ka K5. Base diri sa biso sang Capelco mga ka K5. Mayara sang pagnubo sa presyo sang gatong sa presyo sang elektrisidad, sa presyo sang kuryente mga ka K5. Sa ginpagwa nga billing rate comparison sang Capelco April 2026 versus and May 2026 VAT exclusive ini, kunang rate sa residential sang April 2026 ara sa 13.0145. Subo nga May 2026, manaog ini sa 12.0664. May pagnubo sa residential area nga lapit piso. 0.948, lapit-lapit piso. Sa low voltage, ang bilis ang kuryente, 12.3380 sang April. Sini nga May, 11.3661. May decrease nga 0.972. Lapit piso. Sa high voltage, April 2026 ang rate, 9.5926. May 2026 ang rate niya sini, manaog sa 8.8910. May decrease nga 0.702 mga ka K5. Say for example, ang imo nga consumption, 100 kWh mga ka K5, so mabatsagan mo gid ang kinot, no, sa aton si magkauturan nga mga taga Palamati, no, mabatsagan mo gid ang kinot ang kwani ang diferensya mga ka K5 sa imo sini nga balayran sa kuryente kay lapit-lapit piso, no, lapit-lapit piso ang nubo mga ka K5 dason ko makinot kapagid kay man April. In fact, sang April, damo nagamuno nga dukad ako gigising yung bayran nila. Inabangod, halos wala patay-patay ang ventilador. Halos wala patay-patay ang aircon. Damo nga mga appliances gagana sa sulod sang balay kay wala klase mga ka K5. Ah, isa na sa mga rason kung nga man nag-notice yung saka balayran nyo. Ini nga Mayo, ti manubo-nubo pagidgawa balayran nyo. Kiman may mga tion sini nga Mayo nga nag-ulan, nagbulubugnaw tsempo. Nalesen ang pandar sang electric fan kag aircon. But by June, away patakabalo ko ano namang kapalaran sa bulan sang Unyo. Kay sa Hunyo, sako naman sini gamit sang plansya nga di kuryente, gamit rice cooker. Kiman tanan sinakuay na para sa pag-report sa eskulahan sa mga estudyante. Actually, nag-vary ini, depende iya sa aton sining nga consumption. But basically, mayara sang pagnubo mga ka K5 sa billing rate sang Capelco. But so far, gimpost lang man ni nila, why man na sang explanation ko na no, basta nagpabalo lang sila nga may decrease ah. Dati to may mga explanation, panisubong bala, basta nagpanubo kami. Doa mo lang na, o Ario, napanubo kami. Basta ka pabalo kami nga nagpanubo kami ah. Pero ti siyempre, ang kapil ko isa gidya sa may pinakamahal nga bilis ang elektrisidad mga ka K5 nga ginabaligya sa mga member consumer owners. Isa gidya sa may pinakamahal eh. Di ba la? sa iba nga mga areas, do, medyo nubuo sila. Pero doon sa ito, do, medyo mahal-mahal mga ka-K5. Pero ti-check ta niya. Hopefully, makuanta payag sini ang atag dumalan sang Kapelco in the person of Engineer Edgar Diaz sa ilang siniga General Manager, mga ka-K5. Doon iti mayo man yung balita. It's a good news para sa mga miyembro konsumidor sang Capiz Electric Cooperative, mga ka-K5. No, kay grabe subong ang batsag sa mga kauturanta. No, sa kamahal sa ngalus tanan, kay mayo ni may makakuan sila, makatulo tinghak-tinghak sila kung magnubo-nubo gamay, ay la sinibalay ran sa kuryente, mga ka-K5. 17 minutos sa nabili ng test kita magdangat sa tak ng alasays, mga ka-K5. Haling kapon na sa subong, ara lang sa Senado, si Senator Ronald Bato de la Rosa. In fact, kagabi naka-short lang ni kag t-shirt kag dito siya nagtulog sa opisina ni Senator Jinggoy Estrada. Way sana magkadto sa opisina, only kay ina lang siya nagkadto. Kay sa opisina ni Senator Jinggoy, di may pagkaon kuno to kag do manami-nami to. Pero ginupdan siya sa yasiniga pamilya, ang mga miyembro sa yasiniga pamilya nga nag-aubraman sa opisina mismo mga ka-K5. Kay tiyang opisina ni Bato, damo sang miyembro sa pamilya nga dira man nag-aubra. Dugin mo nila livelihood program ang Senado, mga ka-K5. So, hasta subong ara siya sa protective custody sang Senate. Although, iba nagasiling, nga hindi ya pwede ma-exempt si Bato nga hindi pwede dakpon. Pwede gidi dakpon eh. Kung may bit-bit nga warrant, ang aton sini nga mga otoridad, mga ka-K5. Kaya hindi iya sang safe haven, himuon mo nga safe haven, if you are a fugitive from justice, ang Senado o kung Kongreso, nga mapa-arbor ka lang dahil hindi ka na rin pagdakpon, pwede ka gidadakpon, mga ka-K5. Pwede ka gidayaristohon. Kag kung sino man na mag-upang dira, di pwede gidya filean kaso eh. But may mga debate subong, ang mga legal luminaries, ang mga eksperto, mga ka-K5, kay they are even questioning the validity sang ano, sang arrest warrant halin sa International Criminal Court, mga ka-K5 o kung ICC. Now, kapon gasinggit-singgit si Bato, nga sang wala ko ginapangita nyo ko, ari ko ginapangita, nga ginapamangkot nyo ko, nga man ari ko de. And then kapon nagsinggit-singgit pa siya nga, this is the worst government ever. Pro kaina, doon nagkulokalma ang tingog ni Bato. Kag subong ganigaten siya sa sesyon sa Senado, nag Dugapulupis ngo si Senador Bato samtang istorya sa kay Senator Bongo. Kwa mo ni si hindi niya mabaton nga mo ning may nagawlat siya nga warrant. Anytime pwede siya hunuson kag dalon to sa dahig. Kung ano sa kaisog mga ka-K5, ngambal niya, go ahead Mr. Trillanes, make my day. Pusasi ko or upod ka mag-aresto sa akon. Ti karon kay nagkadto kahapon si Trillanes, mga ka-K5. Para kuno nga ti wish granted sa kay Senator Bato, adios ta na tabong nilagsanay. Pero yari bala, no, medyo malulo kay nang tingog ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kung nagsinggit sa kapon nga this is the worst government ever, ambal ganis ang iban, worst government ever, ti pero miyembro ka man sang gobyerno. Pero kung ano sa ka-grabe ka, taa, ka-intense ang emotion niya kapon kay ina, medyo malulo na. And nag-apilar siya sa kay President Bongbong Marcos ng kuntani, hindi lang mapahanugutan nga dalon ini dito sa dahig, mga ka-K5. No? Kay kunway ni siya kahapon kaaboto sa hagdan sang Senado, laban-laban na to na nito ginbiyahe na nito sa dahig pagkanto sa Netherlands, mga ka-K5, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Dason, si DALG Secretary John Vic Rimulya, sang way paganiga pakita si Bato, kagsang why pa sa maging pagwang a kopya sang arrest warrant halin sa ICC, nagapinulok man si DLG Secretary John Vic Rimulya. Ang kuduporo na lang ipulok kay Rimulya na bala, no? Do I gidya sa may na-accomplice, laban lang pinulok-pulok. Aman niya ko na may 10,000 ka-personnel ang PNP nga magalalip kay Senador Bato. Di karong kay nag-surface si Bato sa Senado. Ni isa kabilog a polis, why man to sa may nagabantay ka Bato? No? Dahil sumiging paggawa nga kopya sang warrant, tiambal niya, tiway man sang warrant. Isa doon, hindi mo bala mabalan kung anong pinagdadaanan sa buhay ni Secretary John Vic Rimulya. Kaysa man gali, remember nyo to na fake news si President Bongbong Marcos nga nag-video-video gid si Marcos. Nga man yan, tinadakpan na si Saldi ko. O damo to sa sanglaw dati, sang ulihi. Tiwaya, ginhold lang pero tiginbuyan niya eh. Ihalin tong information kay Secretary John Vic Rimulya. Ang presidente nahuyan bangod kay Rimulya, mga ka-K5. Hindi mo mabalan kung loyal ni si Rimulya sa kay Marcos o kung basi kang sabotay man eh. No, hindi mo mabalan na bisobong kung sino sa palibot sa presidente, mga ka-K5, ang loyal sa presidente kagang sabotahe, mga ka-K5. Yari bala, no, ipabati ta partner ang interview, kabayan sang interview kay Senator Ronald Bato de la Rosa, mga ka-K5. Sa kadungan siya pag-apilar na kunta ni hindi lang siya pag-ipadala dito sa The Hague, mga ka-K5.
4: El Castigador! El Castigador!
5: Sabi ko sa kanya, Mr. President, sir, alam ko wala kang personal na galit sa akin. Alam ko yan. Wala kang personal na galit sa akin. Sana naman bilang ama ng ating bansa, alagaan mo yung mga anak, kami, sa iyong mga anak. Alagaan mo lahat ng Pilipino. Sana, the role of the government is to take care of its people. Sana alagaan mo kami. Huwag mo kami ibigay doon sa mga dayuhan. Lang pag-iusap ko sa kanya. Hindi lang para sa akin, kundi sa lahat ng Pilipino. Huwag niyo po ipagkanulo ang inyong kapwa Pilipino sa mga banyaga. At alam mo, sir, kung anong paghirap ko sa serbisyo. Ginawa kong lahat para sa bayan, hindi yung pagsarili ko, hindi yung para sa sarili kong kapakanan. Hindi ako nagpayaman sa serbisyo. Nagtabaho ako ng husto, faithfully.
7: Sir, ano masasabi?
5: Itong appeal ko dito.
8: Ano
5: sa, po? Sa kanya. Hindi lang sa, para sa akin. Kundi, paano na rin sa lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganitong sitwasyon? Hindi natin alam. Pagdating ng araw, ikaw rin, Mr. President, haharap sa ganitong sitwasyon. Ikaw rin, Mr. President, ang magkaproblema ng ganito, mamalaman mo. You will feel what I feel right now.
7: Bakit kayo naiyak, sir?
5: Ha?
7: Bakit po kayo naiyak?
5: Tao lang ako. Hindi ako robot. Hindi ako makina. Tao lang ako.
8: How's your family?
5: My appeal is sincere to the President.
7: And what do you feel, sir? Sabi mo kanina, kung nararamdaman lang ng Pangulo ang nararamdaman mo, how would you describe how you feel, sir?
5: Very low. The lowest point of my life. Ikaw ba naman? Nagtabaho ka ng gusto. I have said, yung aking servisyo talaga. Yung ideals ng PMA, courage, integrity, and loyalty, isinisabuhay ko yan. Lahat ginawa ko. Tapos, ngayon, ganito mangyari sa akin.
4: El Castigador!
3: Ay, dumaluoy ka man, no? Pero kung lang to mo, grabe ang pagbaliskad sang mga nagakatabo. Kung balikan ta, 6, pila na katuig na kaligad, 9 years ago, kung ano kaisog si Bato, kung ano siya kasiga, and even sometimes scolding the members of the media for questioning the bloody war on drugs, or even asking serious questions kung ano siya kasiga kag kaastig sang ang presidente si former President Rodrigo Roa Duterte, nagbaliskad ang paya. Siya naman subong mga ka-K5 ang doon hindi na madrawing ang itsura do. Kulang na lang maluhod, makitlooy mga ka-K5. And actually, he's already begging mga ka-K5. Amo nang ang leksyon diri. Why you're still in power, hindi ka gid mag-abusar. Samtang ara ka sa poder, samtang may gahom ka, hindi ka gid mag-abusar. Maabot ang tiyempo, anuman nga pag-abusar mo sa imong gahom o kon poder, maabot ang tiyempo, magabaliskad ang tanan. Kag kung nagsubra ka, for sure, you will suffer the consequences. Pero kung nangin maayo ka, handumon ka sa imo sini nga hinimuan. Just like sa mga senador sang una, subong mga senador do hindi tama describe kung honorable pa ni sila. Kung may prinsipyo pa ni sila kaysang una, bisan kontranay sila, pero kung sa isa kakausa, gaisa sila. Pero subong iya do, puro na lang politika. I grew up watching impeachment trial. No? Elementary days, gatanaw na tayo impeachment trial. Mga ka-K5. And soon, another impeachment trial. Pila na ka-impeachment trial na covert ang mga ka-K5? And another impeachment trial ang palabuton. Uy, gindi ka bago. Do kay amo sa Gyapon. Why man kita gasiling nga guilty si Bato, mga ka-K5, or kung sino man, ang aton dre, dapat ang mga Filipino, tiuna mga maakig. Maakig ka mo sa tanan, hindi sa pipilagid lamang. Specific nga grupo, no. Kundi sa tanan nga garok, tanan nga traidor sa gobyerno, mga ka-K5. Kagamito naton ini sa masunod nga pinili ay nga magpili sang maayong nga leader, nga wala sang mancha sang korupsyon, kag wala sang handom nga manghingabot, kundi magserbisyo gid lamang sa mga Filipino. Makatalaka na katama ni sila. Ilang tao bala, ilalang yung personal interest sila gininsindi. While kita, padayon nga ginagutom, padayon nga nag-suffer si pigado nga kalidad sang serbisyo, manubo nga sweldo para sa mga ordinaryo nga mga mamugon. Anyway, ginakulabos kita sa Enchempo Dri sa aton nga pagpangalagad, sanbay na kamo sa D3 Bayo Newscast, mga ka-K5. Inisi ka K5, Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
9: K5 News FM. News FM.
10: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
11: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
15: Ang fortified nga probiotics! Klinika Sporbiotics! Sporbiotics!
16: Ang best friend sa mga kababaihan!
15: Sporbiotics!
16: Dina-maintain ang pH level sa feminine area!
15: Sporbiotics!
16: Dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae! Confident ka sa Klinika Sporbiotics!
17: DTX 500!
18: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
17: Mag-DTX 500 na!
18: Masaminig ka palatian?
17: I-DTX 500 muna!
18: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
17: Mag-DTX 500!
18: Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura!
17: DTX 500! DTX 500!
21: Katalina Habagat,
22: anong ginabatsyag mo?
21: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin nagit sa akong nga mata.
17: DTX 500! Mighty C!
24: Ang alkaline ng vitamin C!
25: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
17: Mighty C!
26: Mabaka sa mga butika.
27: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
37: DTX Beauty Soap.
38: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
37: DTX Beauty Soap.
26: Mabakal sa mga butika.
37: DTX Coffee Mix.
39: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
37: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
26: Mabasa
37: mga butika. DTX Coffee Mix.
40: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape.

0: Nakainom na ako sa DTX 500. Naglaro na nga akong pananawan. Maayaw gitang DTX 500.
1: DTX 500!
2: Mapakal sa mga butika.
1: DTX 500!
3: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Oras sa K5 News FM, Rojas, alas 5:59 na sa gabi.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Everybody, newscast.
3: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
5: Ka-K5 sa mga headlines.
3: Headlines.

0: Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
0: ICC prosecution bukas sa pag-unseal sa arrest warrant bato kay Senator Bato de la Rosa. Rimula wala ginoobra ang trabaho suno kay Trillanes. Kag 35 ka mga barko sang China na monitor sa West Philippine Sea suno sa Armed Forces of the Philippines. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, Balitang International.
1: Balitang International.
0: Mayor, con mayor sa Southern California, nag-ako sa pag-akto bilang ahente sang gobyerno sang China.
1: Balitang International.
0: Ka K5, balita sa patag sang hinampang.
1: Balitang Sports.
0: Karate One Youth League Manyalak kagduha pa kabayan sang kampanya sang Pilipinas.
1: Balitang Sports.
0: Para sa aton, Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Katy Perry gindaya si Jaida Avanzado sa Ya Thinking of You cover song.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sinigapag pangalagad subong adlaw sang Martes, Mayo 12 na kita sa tuig 2000 Avientes sa is. Ako ang inyong mangintag, balita ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 89.7 K5 Radyo Tagbuan ay sa Banwa sang Pilar, K5 Spearhead Kalinong Radio sa Hamindan. Live naman kami nga makitaan ka K5 sa bilog nga Pilipinas kag kalibutan pinaagi sa amon nga official Facebook page ang K5 and News FM Rojas. Ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karoon mga ka-K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:05 na sa gabi, ka-K5 ining oras ang ginadulong sa aton sa kaluwan sang Klinika D3 Bio. Masami nga nagaka-stress, nagakalipat ka K5. Kagagood nga mamligan ang aton sininga memorya para sa aton healthy nga utak. Klinika D3 Bio, mayaras ang virgin coconut oil plus vitamin D3. D3 Bio, available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Ka K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
3: Balitang lokal.
0: Liwat na pamatud-an sa mga kapis noon ang abilidad sini kag kaala matapos apat ka mga nagtapos sa Capiz State University ugon CAPSU ang naging top notcher sa March 2026 licensure examination for professional teachers. Sa resulta sang pasinawa naging pagwas ang Professional Regulation Commission ugon PRC sini nga Mayo 12. Nanging top 7 si Kenneth B. Roon matapos makuha ang 93.80% ka rating. Nagtapos si Roon sa Capiz State University Pontevedra Campus sa kurso nga Bachelor of Secondary Education Major in Science. Rank number 5 naman sa Bachelor in Elementary Education nga pasinawan si Lovelyn D. De Vera nga nakakuha sang 93.80% ka rating. Rank number 8 naman ka K5 sa mga pansinawan si Maureen D. Tumanday na nakakuha sang 93.20% ka rating. Samtang nagsali naman sa number 8 si Joanne Miles Vidor. Nagtapos ang Bachelor of Physical Education sa Capiz State University Main Campus. Ini ang may rating 93.60%. Nahibuloan mga ka-K5 nga gikan sa 32,796 ka mga nagkuha sang pasinawan sa elementary ugon elementary level. 18,376 ang mga nakapasar o kon 56.3%. Sa bahin naman sang secondary level, 45,001 ang mga nagkuha sang pasinawan, 61,000. O kon sa 61,561 nga nagkuha sang pasinawan, 45,001 ang nakapasar o kon katumbas ang 73.10%. Nagdobo ang pagsuluktan sang kuryente para sa bulan sang Mayo 2026 kung ikumpara sang tinalikdan nga bulan sang Abril sunod sa Capiz Electric Cooperative o kon Capelco. Base sa ginpagawa nga billing rate comparison, ang residential rate nagdubo halin sa 13.0145 kada kilowatt hour sa Abril, pakadto sa 12.0664 kada kilowatt hour sa Mayo. Konsideriin may kabugusan nga 0.9948 nga pagdubo. Sa piyak naman sang low voltage consumers, ang rate na nagnubo halin sa 12.3380 pesos sa 11.3661 nga mayara sang 0.972 nga pagnubo. Samtang mas dako naman ang ginpanubo para sa high voltage consumers, bangod ka K5 halin sa 9.5926 sang Abril, nagabot na ini sa 8.8910 sa Mayo nga mayara sang 0.702 nga pag-iwan. Sinupa sa Kapelco ang pagnubos ng billing rate sa kabulig sa mga konsumidor. Ilabi na sa tion sang padayon nga pagsaka sang iban nga mga balaklon sa pang-adlaw-adlaw nga galastuhon. Sa karon, padayon naman nga ginapadumdum sa publiko nga bantayan ang ila konsumo sang kuryente agud mas makabulig sa pagkinot sa mga balayaran. Sa pihak nga bahin, gindulong na sa yakatapusan nga palahuwayan sang pamilya kag mga himataang bangkay sang lalaki nga nasapuan nga sunoga sa barangay Ungkawan, Pavia, Iloilo. Gintambungan sa mga himata, kaabyanan, classmates, mga manunudlo kag kakilalas ang lubong ni Frank Ruiz Barbaza, isa ka nursing student o nursing student sa Universidad sa nasambit nga probinsya. Agon maghatag sang ulihi nga respeto kag suporta sa pamilya. Matandaan una ginhaya ang abo ni Frank sa Gigato Abesha Funeral Home sa Coastal Road, antes gindala sa Divine Jesus sa Memorial Park sa Barangay Banica, kag ginlubong sa Mount Zion Memorial Park, Rojas City. Ginhiwat ang misa sa Immaculate Conception Metropolitan Cathedral alas 2 ng hapon. Ginpasalamatan naman sang pamilya Barbaza ang tanan nga nagpalanot, nagpalabot sang pagsuporta kag pagpakuguno na sa ila kasubo nga nabatsyagan. Samtang padayon pa ang investigasyon sang kapulisan angot sa matuod nga kamatayon ni Barbaza. Sa dugang balitang lokal, dako ang pagpasalamat sa mga public utility jeepney drivers sa Capiz sa 5,000 pesos nga cash relief assistance nga ilan na bato nagikan sa gobyerno. Sa interview sang K5 and News FM Rojas kay Gilbert Barriga, jeepney driver sa Sapian, ginpahayag nga dako nga bulig para sa iya na sambit nga balor sang kwarta bangod nga makapabagal kung makabakal na siya sang pagkaon para sa iya nga pamilya. Ginsigundahan naman ini ni Nanday Henry Fenesco, jeepney driver sa Dumalag, kag Renato Baala, jeepney driver naman sa Banwas ng Hamindan. Sino sa ilang tatlo, apisar nga gamay ang mga ayuda, importante mayara sang nahatag ang gobyerno. Nahibuluan nga sa 611 tanan ang kabugusan nga numero sa mga jeepney drivers sa Capiz ang nagbaton sa nasambit nga ayuda subong adlaw. Naging panagtag sa Department of Social Welfare and Development sa Robinson's Mall, Rojas City. Nagapanawagan naman ang mga jeepney drivers nga kuntani mapanubo ang presyo sa produktong petrolyo agad hindi sila maladaan sa pagpamasahero. Sa katapusan nga balitang lokal, ginako ni Capiz Governor Ferdinand H. Castro nga prangka lamang ini mag-istorya kag hindi niya luya nga dayawon ang mga butang nga hindi man kinahanglan. Kadungan ini sa ginhatag mensahe sang gobernador sa itong paghatag sang 6,500 pesos nga dugang nga alawan sa mga atleta sang Capiz. Kung sa diin, nagtapos ang ubon sa ikalabang pwesto sa overall tally nga ginhiwat sa ginhiwat nga Western Visayas Regional Athletic Association o kung WIVRA 2026 sang damlaglang. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Governor Castro, ginpahayag sini nga wala siya nag-into sa paghatag sang positibo nga komento kung hindi man maayo ang performance sa mga atleta. Ginpabut siyag sini nga luyag niya mangin prangka agod mangin inspirasyon ini sa mga atleta nga magpanikasog kag magtimakas pagid sa ilang training kag kompetisyon. Gimpangabay man sini sa mga atleta nga himuon nga inspirasyon ang mga nagligad nga tuig kung sa diin nagapakita sang maayo nga performance ang Capiz sa mga regional sports competition. Balita naman ka K5 sa palibot sang Rehiyon Size sa kon Western Visayas mga balitang regional. Oras sa Pilipinas, sila sa East 13 sa gabi. Ka-K5 ring oras ang ginadulong sa aton sa kaluwansang Mighty C. Ang alkaline-based na vitamin C. Obo, sipon, trangkaso, hilanat. Mighty C ka-K5, the immunity booster, mabakal sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: Balitang Regional.
0: We'll be right back. Posible nga pasakaan sang kaso ang Iloy nga nasapuan. Sang nasapuan nga lapsag nga utod na ang lawas nga ginapatihan gintaban sang Ido sa Purok 1 Barangay Bagaykay, Sara Iloilo, sang Lunes ang aga, Mayo 11. Hindi ang ginpahayag ni Police Lieutenant Brett Balopinos, Officer in Charge sang Sara Municipal Police Station. Suno kay Balopinos, ginatunan pa nila subong ang kaso nga posible ipasaka sa Iloy sa din hindi pa matulid kung siya ang nagpatay sang lapsag o kung hindi. Suno pa sa hepe kung mapamatud-an nga gimpatay ang bata. Posible nga infanticide ang kaso kung bago pa natawo ang bata kag wala pa... Kung wala pa ay katatlo kaadlaw, pero kung sobra na tatlo kaadlaw, posible naman nga parricide ang kaso. Samtang nakabaton man sang impormasyon ang kapulisan parte sa naglaptang nga conversation sa social media, nga posible akon sang iposible Iloy sang lapsang nga isa ka nursing student, kag sang iya nga pagkaisa, ginako sini nga siya ang nagbilin sang lapsang sa mga barangay. Sa gimpatigayon nga investigasyon, wala na nakita sang kapulisan ang ginatubod nga Iloy sang lapsag kag hindi na ini makontak. Mayara man sang impormasyon nga posible nagkadto ini sa banwa sang Lemere. Sa duga nga balitang regional, patay ang isa ka pulis samtang pilaso naman ang duha ka iban pa ka subject sa bypass operation sa barangay Talaptap, Banwasang La Castellana, Negros Occidental, Lunes ang gabi, Mayo 11. Ginkilala ang napatay nga si Police Master Sergeant Davy Karampatana samtang pilaso naman sa Day Police Captain Michael Muñez, Deputy Chief of Police ang La Castellana Police Station, kag Police Corporal Gerson Guache. Giliyon nga gindalang tatlo ka mga pulis sa ospital apang ginbawian sang kabuhi si Karampatana. Samtang ginkilala naman ang mag-Iloy nga sanay Edward Acupan, 41 anyos, subject sa bypass operation kag ang iya Iloy nga si Dalia, 68 anyos. Sa nakuha nga report sa K5 News FM, nagbato si Edward sa kapulisan samtang ginapatigayon ang operasyon. Pinali lang nga ginbuno ni Edward si Karampatana, kaso nga gintiro ini sang kapulisan kag nag-angkon. Kag nakaangkon man sang pilas, tubdob nga gintambagan ni Dalia ang iya na kag nabunan si Muñez. Samtang nagaluntad ang pagpangbuno, pila sa tudlo naman ang naangko ni Guache. Sa karon estable na ang kondisyon na sa ospital ni Muñez. Samtang na-recover sa kapulisan ang 4 ka pakete sang shabu nga nagabalona sang 47,600 pesos.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:17 na sa gabi, ka K5 ning oras. Ang mga balitang nasyonal ang ginadulong sa aton sa kaalawan sang klinika DTX 500. DTX 500, mayara sa ngampalaya leaves, kag-disugard sugarcane extract. Hypertension, diabetes, or any kind of heart diseases ka K5. DTX 500, isa ka herbal food supplement, the superior antioxidant.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Bukas sa International Criminal Court Office of the Prosecutor ang desisyon sang pre-trial chamber 1 na i-ansel ang warrant of arrest batok kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sunod sa prosecution, gin-issue ang secret warrant sa itong Nobyembre 6 sa 2025 kagindulong na ini sa mga natungdan nga otoridad sa Pilipinas. Nahibloan nakakita ang chambers ang reasonable grounds agud mapatihan nga responsable si De La Rosa. Kaupod si Anay Pangulong Rodrigo Duterte kagiban pa nga mga co-perpetrator sa kasong a crime against humanity of murder angot sang war on drugs. Madumduman nagserbe si De La Rosa bilang Anay Davao City Police Director kag Chief sang Philippine National Police. Sa karon nga rin na sa protective custody sang Senado si De La Rosa. Sa duga nga balitang nasyonal, kapareho wala ginoobra ni Department of Interior and Local Government Secretary Junvic Rimula ang iya trabaho sunod kay Anay Senador Antonio Trillanes. Suno sa senador sa idalom sang liderato ni Remuna, tanan nga pogante ang hiluway bangod sini ginaobra ang iya trabaho. Gindugang pa sini nga una pagin pabugal sang tiglikom nga may 10,000 ka mga pulis nga magabantay sa kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Apang sang nagwanang warrant kag nagbakita naman si Bato, ginpamalibad naman sini ka K-5 nga hindi mahimo ipatuman ang warrant bangod ginahanglan pa mag-agi sa Interpol o kon local court. Kinahanglan buhina ni Remuna ang papress concert o bakay Trillanes kag obrahon silang iya trabaho bilang tiglikom sang DILG.
1: Balitang National.
0: Balita naman ka K5 sa luwasang pungsod Pilipinas, Balitang International.
1: Balitang International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:20 na sa gabi ka K5 ng oras ang ganadulong sa aton sa kaluwan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Nag-ako nga guilty sa pag-akto bilang ilegal nga ahente para sa gobyerno sang pungsod China ang isa ka alkalde sa Southern California sa Estados Unidos. Magluwas sa pag-plead guilty sa kaso nga gipasaka sa iya sang Abril, nagbiyaman sa pwesto si Arcadia Mayor Aileen Wong. Nahibaluan nga ginaakusa rin niya sa pag-akto para sa opisyal sang China kapag hatag sa mga impormasyon nga pabonpaborable para sa Beijing, butang nga wala ini mapabalo sa gobyerno sang Estados Unidos. Ini man ang ginatudlo nga nag-operate sang pila ka mga website nga mismo China ang nagamando kun ano ang iga publisher. Ginahatag naman o kun ginathag naman ni City Manager Dominic Lazareto nga wala sang pondo kun mga empleyado sang syudad nga naangot sa nasambit nga kaso kag lunsay personal lamang nga akto ni Wang.
1: Balita International.
0: Balita ka K5 sa patag sang hinapa.
1: Balita Sports. Balita Sports.
0: Mangin sentro sang atensyon sa Dai Sebastian Niela Manyala, Kazian Alexander Singh kag Ilea Bagrata sa pagdepensa sang dugong sang Pilipinas sa Karate One Youth League na suportado naman sa Philippine Sports Commission. Nagapati si Ricky Lee nga may dako nga tsansa nga makakuha sang Bulawan nga medalya ang tatlo ka mga lokal nga karateka sa apat kadlaw nga kompetisyon nga mag-aumpisa sa Webes sa Mall of Asia Arena sa nagligad nga 5 ka tuig padayon nga ginapangimbabawan sa 17 anyos si Manyala kang iya kategorya sa National Championships kag sa Batang Pinoy National Games. Nakakuha man siya sa isa ka Bulawan kag isa ka bronze medal sa 22nd Asian Cadet Junior and Under 21 Karate Championships kag ginhiwat sa PhilSports Arena sang 2024.
1: Balita Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5 at chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
0: Nangin emosyonal ang singer-actress nga si Jaida Avanzado sang manutisyahan sang award-winning American singer nga si Katy Perry ang iya Thinking of You cover song. Madumduman sa itong Abril 22 sa gin-upload ni Jaida sa TikTok, Facebook at Instagram ang video sa iya cover nga Thinking of You ni Katy. Apisal nga ginulan ni isang nanari-sari nga kritisismo sa diinsunod sa iban, mahangin kag agaw buhay ang estilo sa pagkanta ni Jaida nga gindayan naman ni isang Hollywood singer. Sino naman kay Jaida, dako nga buwabagay sa iya ang nabaton nga pagdaya o gikan kay Katy. Ilibina nga isa ini sa mga inspirasyon niya sa pagkanta.
1: Balitang Entertainment.

0: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sa Martes, Mayo 12, tuig 2020 sa is. Ako ang inyong nangintag balita ka K5, Maria Rochelle Dianon Ebron. Live niyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, Shena Punto 9, 89.7 K5 Radyo Tabuana ay Pilar, K5 Spearhead Kalinong Radio sa Amindaan. Live naman kami nga nakitaan sa Bilog nga Pilipinas kag kalibutan, pinaagi sa amon nga official Facebook page ang K5 and News FM Rojas. Sa liwat ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa nga nanagid lamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas sa Comparters Technical Side ka K5 Michael John Ditoga, ka K5 Alvin Bagunsan, and ka K5 Jomar Bawisan. Sa ngalan sa amon nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa amon station manager ka K5 Ami Orleans Berondo. Specialist sa amon nga big boss at chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 News FM Philippines Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 and News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon yung kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan. Sang antioxidant, likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
5: Sa tumasol sa barangay
6: po. Anong ginabatsag mo sa ko?
5: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumarko. DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
5: Three times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Try gig kamos sa DGX 500.
1: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibin. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
4: Nagandamo na nga nagandamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
1: DGX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
10: Babakan sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. May sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipito!
15: Relax, Gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
17: Muling binuhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
19: DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
19: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
22: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan.
23: Memory Advanced Syrup.
22: Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
21: Bumakal sa mga butika.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
27: Tinig ng Reformasyon.
26: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
27: Tinig ng Reformasyon.
26: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Sa tanan nga tagpermati isang K5 News FM, sa aton man nga mga suki, sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta kamutanan sa Gihapon, sa sinigatiyon, dalayaw ng ginang Diyos nga nagupon sa aton, naghatag sa aton sang mayong at simpo, kagparayon kita sa aton nga mga pagtuon sa Biblia, sa mga pulong sang Diyos nga amo ang pinaka-importante sa tanan nga mga butang dari sa kalibutan. Amo nang kamusta kamutanan, sa Gihapon, kabay pa, ang aton wala untat nga pangamuyo, pagpangabay, mga pangamusta, nga kamutanan ni Araman si kayong lawas, kaghalongad gina aton lawas, kay nga aman, amo ni ang pinakada, halulahalalongan gid nga manggad sa sini nga kabuhi. Kagabay pa nga, sa Gihapon, kamutanan, sa agipirme naton nga ginasulit-sulit diri, ara kamo sa kangtanan sa Dios nga ang kabako, kabaskugon, kadasig, kabakod nga man kay importante katama nga titah nakaangot gid sa Ginoo sa pihak sa tanan nga mga kagamo, mga krisis nga aton ginatubang sa sini nga kabuhi. So kabay pa nga ang physical, mental, spiritual, financial protection biskan sa aton nga financial nga lain-lain makita diri sa aton nga mga ups and down kag sa aton nga mga kinanglanon kag sa aton nga mga income pero sa pihak sinitanan malipayon kita basta ara kita sa Ginoo nga man may ara man kita contentment amo nang sa sining tion sa Gihapon dalayon ng Dios pasalamatan ta siya kag samtang hindi pa kita magapakadto sa aton nga pagtuon sa mga pulong niya. Sa Gihapon, ang aton pangabay nga kamutanan mayara man sa maayo mga kahamtangan. Kag updan ninyo ako sa aton mga pangamuyo nga kita mangin madinalagon sa aton mga tutuyo sa kabuhi labi na sa espiritual nga mga bagay. Mga muyo kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos sa mga sanalipong ito, kami po ay dumurulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay sama-samang mag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig. Pagpalain man ang ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang inyong banal na mga salita na sa tulong ng banal na Espiritu, ito nawa ay mag-intal ng malalim sa puso't isipan upang maging gabay sa paglilingkod sa inyo na may katapatan. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa atong padayon ng pagtuon mga kulturan, kabiyanan, padayon nunta, ang inabalang pagbinuligay, ano ni nga pagbinuligay? Unas tanan, ang aton nga kaluwasan may ara gid magpagbinuligay. Biskan nga ang Dios ang kaluwasan is una sa tanan sa una nga stage, una nga step sa aton nga pagreconcile sa iya is kinahanglan aton pagtuo lang nga man kay si Kristo ang naghimo sang aton kaluwasan. Yes, siya ang naghimo sa tanan, siya ang nagtuga sa aton. Siya, kaupod sa Amay, kagbalaan ng Espiritu, sila ang nagaplano, biskan nga wala pa ang kalibutan ginhimo o gintuga, bisan ang mga tao wala pa gintuga, ara na, preparado na, kay nakabalo ang Diyos nga si Satanas, magbuto agid, nga mo si Lucifer nga nangin Satanas, amo nang preparado na daan, kung baga ang script, kay scripted man siya, kay ang plano, ara naman, so ara na siya. Pero, ang pagganap, ang paghimo, wala pa. Karon, nakasala ang aton una ginikanan, nabiktima sila, amo na nga dito na dayon, gin-apply ang grasya, ang gugma. Amo na nga, sa tong ation, dira nagsugod ang grasya. Hindi kita maghambal nga ang grasya nagwa lamang sa panahon nga si Kristo ginlansang sa cross, sala na siya nga paminsaron, sala nga understanding or pag-intindi. Ang sakto, sumo sa ato mabasa sa Titus 2, versikulo 11,
Ambalsang Biblia, ambal ni Apostol Pablo, nga ang grasya nga nagdala sang kaluwasan para man sa tanan nga tao, ang buta malon, bisan pa kay Adan, nga una nga tao sa kalibutan, suno sa 1 Corinto 15, versikulo 45, kagsya man ang aton bali nga ginaykanan, amuna nga dito nagsugod ang grasya sang or ang kaluoy nga hindi tanan dapat kaluyan ang tao, dito nagsugod ang gugma kag kaluoy sa magkasasala. Sa aton na ginatunan, sa sulit-sulit na naton nga mga pagtuon. Karon, nagapadayon nga nagapadayon, hasta sa panahon sang Israelita, nga ginahatag ang kasuguan, dira na dayon nga kita halin pa sa kayadan, ang aton pagtuo kinahanglan may ara hinimuan. Kaya ang nagahimpit sang aton nga pagtuo amo ang aton binihuatan. Kaya ang aton binuhatan amo na ang bunga sang aton pagtuo na pagtuo nga nagapanghikot pagi sa gugma. Amo na ang kaimportante sa aton dapat mentiondihan sa aton nga kaluwasan. May ara joint operation. Kung wala kooperasyon ang tao, hindi magbulig ang tao para siya kagalingon, wala ang Diyos mahimo bisan pa siya gamhanan. Naman, kasi siyempre, hindi man ang Diyos amo ang magtuo sa iyang ginpatuuhan sa aton. Ginpatuuhan niya, ginpalar niya ibugtong anak, agon nga ang tanan nga magtuo, hindi gin sila madula, hindi gin malaglag, kundi makabaton sa kaluwasan. Makabaton gid, di ba? Amo na nga, importante katama nga aton maintindihan siya. Karon, kaya mo man niya ang aton sitwasyon, diri sa kalibutan subong, damo ang aton mabatian nga ang bag-o kuno nga kasugtanan nagdula sang kasuguan kay ara na kuno sa grasya. Amo na nga diri aton ni ginasulit-sulit man agud nga sulit na gid. So diri aton na nga tun-an maayo. Mabag-o bala ang kasuguan sang Dios. May ara ba na bersikulo sa Biblia nga ang iya kasuguan basically ang Ten Commandments ang napulo kasugo pwede bala baguhon? Sana ako na ginasiling pirmi, isa ka challenge ni sa mga nagapamati. Wala pa ko nakabasa sa Biblia nga ang Ten Commandments pwede buhinan or pwede dulaon or pwede baguhon. Wala pa ko kabasa sa Biblia. Kaya ang Biblia sa King James Version may ara labang 31,173 verses. 31,173 ka mga bersikulo. Kagwala ko nakabasa bisan isa ka bersikulo nga naghambal nga bag-uhon ang kasuguan. Pero ano ang butang balon sa bag-uhon ang kasugtanan? Ano bala ang ginbag-o? Amo na ang dapat na intindihon. Kaya kung hindi na maintindihan, magsala man kita sa aton ng mga pagpanudlo. Kaya sige kita panudlo. Pagkatapos sala, gali, ay di paano? Hindi malipay ang Diyos. Unas tanan, amo na yung pirmi ginagamit ng bersikulo. Ang Jeremiah 31, mga bersikulo 31, 32, 33, 34. Now, ano ang butang balon diri? Aton ng masahon. Magabot ang tiyon, nagasiling ang Ginoo, nga magahimo ako sing bag-o nga kasugtanan sa panimalay sang Israel kag sa panimalay ni Huda. Hindi pareho sa kasugtanan nga akon ginhimo sa ila mga katigulangan sang ginuyatan ko sila sa kamot kagin pagwa sila sa duta sang Ehipto nga ginlapas nila ang akon katipan bisan pa nga akon bana bisan pa nga ako bana nila nagasiling ang Ginoo. So ginpanggid niya sa gingamit nga halimbawa ang magtiayon ang Israel amo ang iyang asawa dayon ang Dios si Kristo amo ang banahon amo nang ginhambal diri sa bersikulo 32 dayon sa 33 pero amo ini ang akon kasugtanan sa panimalay sang Israel nagsiling Ginoo pagkatapos sadtong nga mga inadlaw ibutang ko ang akon kasuguan sa ila tigipusoon kag isulat ko ini sa ila tigipusoon kag mangin ila Dios kag sila mangin akon katawhan kag indi na sila magtudlo sa iya isig katawo ukon sa iya utod nga nagasiling kilalahan ninyo ang Ginoo. Diri pa lang nga bersikulo ato na maintindihan ano bala ang ginbag-o
amo na dapat ang aton mentyudihan kay laban nga bersikulong igamit amo man ni siya. Pero anong ginsiling diri? Way man ni maghambal nga ang iyang kusuguan nga iyang ginhatag sa katawhan nga Israel, amo ang baguhon. Di ba? Kay kung hindi tani maintindihan, amo na nga dakugin nga sala nga aman. Kay wala kabalo kung diin ibutang ang kasugtanan. Kay sa ato naginbasa diri, nagsiling si Kristo nga baguhon niya. Kay maghimo siya sa bagong kasugtanan sa panimalay sang Israel kag sa panimalay ni Huda. Nga special mention diri ang Huda. Kay amo malang ni ang halos nabilin sa panahon nga apostasya ang Israel, pero bisan pa ang Huda na apostasya man gyapon. Amo na nga sang siling diri ini pareho sa kasugtanan nga akon ginhimo sa ilang mga katigulangan. Sang ginuyatan ko sila sa kamot kagin pagwa sila sa duta sang Ehipto, nga ginlapas nila ang akon katipan, bisan pa nga akubana nila nagasiling ang Ginoo. Now, kay suno sa Biblia, diin galiin sulat ang duha ka o napulo ka sugo, dito sa duha ka papan nga o duha ka malapan nga bato, duha ka papan nga bato, kung baga sa Bisaya papan, pero malapan nga bato or dalawang tapyas na bato sa Tagalog, tapyas. Ngayon, kundiri kung lantaon tamaayo makuturan, dito ginbutang sa duha ka malapan nga bato, ginsulat sang tudlo sang Dios. Suno sa aton mga ginabasan, diri sulit-sulit ang Exodus 31 versikulo 17. Karon sa 18. Diri sa ginambal sang Ginoo, ang duha ka malapad nga bato, amo ang ginsulatan, amo to ang napulo ka sugo, 24:12 sang 13 sang Exodus, Deuteronomio 4 versikulo 13. Karon ginlapas nila. Amo na ang Ginoo nagplano siya nga ang kasugtanan nga para sa panimalay sang Israel, pagkatapos sa itong mga inadlaw, di na niya ibutang. Hindi lang dito sa duha ka, malapad nga bato, kay hapos lang na siya makalimtan. Kangay bala sa ang imong take note ato sa imong notebook. Bangod kay ato sa imong notebook, nagsalig ka lang sa imong note, kung ano man na nga note, lista nimo sa mga utangan, lista nimo sa kung ano nang imong mga plano, ato dito, wala sa imong isip. Wala ni mo gin sa ulo. Umuna nga diri, ang tinutuyo gali sa Ginoo is ibutang na sa diin. Ginklaro rin ibutang ko ang akon kasuguan sa ila tagipusoon. Kag isulat ko sa ila mga tagipusoon. Kag mangin ila Dios, kag sila mangin akon katawahan. Ay di, maghambal kita nga wala kita ka wala na sa kasuguan sumong, ay di kadako nga sala, nga ara nagalis lagi pusoon, ang bot sa silingon, kung maghambal kita nga wala na ang kasuguan, daw wala ka tagi pusoon. Or, base wala, or hindi ka man nasulatan sa kasuguan sang Dios. Ay di, lugi ka, alkansi ka, nga aman, kay wala ka gali, labot, di ba? Way hindi ka kalakip dito sa ginambalan sang Ginoo nga butangan sang iya kasuguan ang tagipusoon. Isulat niya ini agun nga hindi na madula. Kay ang ginsiling diri o, kag hindi na sila magtudlo sa iya isig katao o kung sa iyo utod nga magsiling, kilalahan ninyo ang Ginoo. Nga man kay ang iya tagipusoon, ginsulatan na. Amo na nga ginliwat ni Apostol Pablo, kung basahon ta ang versikulo 10 hasta sa versikulo 13 bruhanon. Naghiling isang siling diri, kay amo ini ang kasugtanan nga akon himuon sa panimalay sa Israel sa ulihi nga mga inadlaw, siling sang Ginoo. Ibutang ko ang akon nga mga kasuguan sa ila mga hunahuna o kag isulat ko ini sa ila mga tagipusoon. Kag akong mangin Dios nila, kag sila mangin akon katawhan. Hindi na ni sila magtudlo sa iya
isigkatao ukon sa iyo utod nga nagasiling kilalaha ang Ginoo kay ang tanan makakilala sa akon halin sa kubos tubtob sa labing dako. Kag patawaron ko ang ila mga sala kag indi ko na pagdumdumon ang ila mga sala kag mga kalautan. Sa pagsiling sang Dios isa ka bag-o nga kasugtanan, ginhimo niya ang daan nga nauna nga kasugtanan. Karon ang nagakadunot kag nagadaan madali na nga madula. Nga madula man. Hindi mo tambalon nga madula kay ginsulat sa bato. Bato to siya eh. Ang Dios mismo nagsulat. Pero mo tambalon, madula sa ila panghunahuna. Madula na nga magkanto dito agud basahon kay sang una sa panahon sang Israel, labi na sa panahon ni Moses. Si Moses permi nagabasa sang kasuguan. Dayon magsabat man sila nga ang tanan ginhambal, tanan ginibasa ang ginhambal sang Ginoo amon tumanon. Hapos man lang istoryahon pero budlay man himuon, budlay tumanon. Di ba? Amon na nga diri basahon pag inimo ang 10 bersikulo or 8 bersikulo 10 ni kag ang 10 bersikulo may ara man ni gyapon sa among kapitulo sa libro sa ano. Dire. Amo na nga dire makotoran ko naton nga tan-aon maayo. Gin klaro sa Ginoo pagpaathag. Kung basahon mo ang kapitulo 8 ara gyapon siya. Ginahambal niya dire. Kaya patawaron ko kung masahon din siya. Parehas lang yapon. Pero ang ginahambal din, parehas malang ning 8 versikulo 10 hasta sa 13, kag ang kapitulo 10 man yapon, versikulo 10-11. Amo na nga, dire, kung aton nga intindihon maayo, ang ginpahangop sa Ginoo dire is, hindi ang kasuguan ang baguhon, kundi ang bulutangan. Amo na gani nga kadako nga sala, dako nga misinterpretation of the scriptures. Nga man, kay sa sini nga mga tinion, ambot kung pila kalibo ka mga grupo o mga simbahan nga magasiling wala na ang kasuguan, ang Ten Commandments, wala na. Amo na ang dako nga sala. Nga man, kay hindi naintindihan ang mga bersikulo nga ginhambal diri. Sa daan man nga katipan o daan nga testamento o ang bago nga testamento. Kay ginklaro naman isa, sunod sa atong ginbasa diri nga mga bersikulo nga isulat sa unahuna. Sa dito sa Jeremias, isulat sa tigipusoon ang kasuguan. Pero diri sa Ebrahanon 8:10, isulat sa unahuna. Ibutang niya ang kasuguan. Dayon isulat sa tigipusoon. Ibutang sa unahuna ang kasuguan. Isulat sa tigipusoon. Na? Amo na nga, vice versa, isulat sa tigipusoon, ibutang sa unahuna, isulat sa unahuna, ibutang sa tigipusoon. Agon nga, hindi na kinahalan magtudlo pang iban. Pero nga, subong nga, sige kita panudlo. Nga, sige kita de waragwag. Kay kadamo ah, ang kadamuan, napakadamo nga, magasiling, wala na ang kasuguan sang Dios. Amo na nga diri makuturan. Kung aton basahon maayo intindihon. Suno sige siling diri. Kilalahan ninyo ang Ginoo. Dayon suno sa Ebrehanon nga aton ginabasa nga wala na sing magasiling pang kilalaha ang Ginoo kay ang tanan makakilala sa akon halin sa kubos tubtob sa labing dako. Sa mga nagabaton nga may ara pa kasuguan pero kadamo ambot pila lang ka porsyento sa pumuluyo sa kalibutan nga sobra 8 bilyones 8 bilyones sobra ang pumuluyo. Mayo ayahan kong may ara lang halimbawa 10% nga magabaton or nagabaton nga ara pa ang kasuguan ang 10 commandments basically. Amo lang na ang katumanan diri sa sulat pero ang nagasiling nga wala nang kusuguan kay grasya na lang. Amo na ang posibleng badis grasya imbis nga grasya. Naman, kay magasiling man way kasuguan. Dayon, ang ginbasa ta diri di na kinahanglan pa nga hambalan sila nga kilalahan ninyo ang Ginoo kay nasulat naman sa ilang kasuguan ang sa ilang tagipusoon ang kasuguan kag ang ilang hunahuna nasulatan naman. Kaya ano ang ara sa kasuguan? Nga ang ginhambal nga di na kilala na Ginoo? Kasi siyempre,
ara dira ang ika-apat kong sugo nga nagtuad, naghambal, ginpaklaro, nga dumdumon ang adlaw inugpahuway, agod pakabalaanon, nga man, kaysa anom kaadlaw, gintugas ang Dios, ginbuhat ang Dios, ang langit, ang duta, ang dagat, kag ang tanan nga ara sini, kag nagpahuway sa kapitong adlaw. Ang butang balon, makilala na sino ang kreator sa sini nga kalibutan. Sino ang kreator sang tawo? Ara dira, amo na nga kadamba kalabanan, kun imo na isa-isahon ang napulo ka sugo, ina lamang ikaapat ang medyo pinaka-problema. Amo na nga dira makuturan, ano ato ni ginasulit-sulit, ka-importante siya katama. Bisan pagani ang pakigbato nga ara pang kasuguan, nga nakipag-debate pa, YouTube, makita ta sa Facebook, nagadebatehan na sila. Oh, may mga live sila nga debate nga ara pang kasuguan. Pero kun imo naman nga intindihon, imo naman ipaintindi kung ano paano bala pakabalaanon ang adlaw inugpahuway, kung rahon naman nila. Amo na nga dako nga problema gyapon. Amo na nga diri kun aton nga basahon naman ang ginhambal ni Apostol Juan sa aton nga ginasulit-sulit diri nga mga bersikulo, siling ni Apostol Pablo o rather sa Apostol Juan, kung ginatuman naton ang iyang mga sugo na ibaluan naton nga kilala naton siya, ay di na kinahanglan gani nga hambalan pansanin naton kung nagtuman pa ang tanan. Di na kinahanglan nga man. Ang baldri, ang nagasiling na kilala ko siya, pero wala nagatuman sa iyang mga sugo, butigon siya kag ang kamatuuran wala sa iya. Pero ang bisan sinong nagatuman sang iya pulong, ang gugma sang Dios na himpit sa iya. Ang nagasiling nga siya nagapabilin sa Dios dapat man magkabuhi subong sang pagkabuhi ni Kristo. Mga utod ang akon ginasulat sa inyo, hambal ni Apostol Juan, hindi bag-o nga sugo kundi daan na kundi isa ka daan nga sugo nga nabato ninyo kutob sa ginsuguran. Ang ginhambalan niya sini, amo ang mga Hudyo, nga mga kaingod niya. Amo na nga, ang daan nga sugo, amo ang pulong nga inyo rabatian halin pa sang una. Sa muna nga, diri klaro kaayo ang ginpahamop diri ni Apostol Juan, ni Apostol Pablo, nga ang tagipusoon ang hunahuna, amo na ang sulatan. Kaangay bala sa mga tao nga alam, mga tao nga sang nag-eskwela sa nangin sumlaudi, suma cum laude, ano man eh? Nangin suma cum laude. Dayon, bangod nga amuna na ilan na labot, sa grabe nila study, nangin maalamon sila, sa ila alam, damo nagtiner sila hunahuna. O, damo nagtiner. Dayon, ang natabo, ginbuligan sila sang Ginoo, sa mga nagatuon sa Biblia, may mga natun-an sila, adi niya kinahanglan tani nga hambalan mo pa sila. Pero nga ang subong, damo pa ang wala makabalo. Labi na sa nagapati nga ang bangod sa grasya, ang kasuguan sa Ginoo na dula. Amo na ang pinakadako nga sala nga pagpanudlo. Pasensya na, kay ginklaro tagini diri. Nga man, kay hindi man amo suno sa aton na mga ginabasa nga bersikulo. Amo na nga sa ginisiling natin diri, naghambal ang Kapitulo 10 diri naman sa Salmo Kapitulo 119 gali. Nami ni siya. Nga man nga kinahalan ato ni siya nga

nadula na ang kasuguan sang Dios. Bisan diin ka magbasa sa Muro Sobra City Mail 959 ka bersikulo ang ara sa bag-o nga katipan. Wala gid kita mabasa nga ang napulo kasugo gindula na ginabolis ni Kristo. Wala kita mabasa sa sulat ni Apostol Pablo, ni Apostol Juan, sa iban pa nga mga apostoles nga nagasiling ang napulo kasuguan sang Dios na dula na. Amo na ang maayo aton basahon ang bisan sa daan ng katipan kaysa nami nga experience ni David nga siling siya sulito naton bulahan ang mga matindo sa dalanon nga nagasunod sa kasuguan sa Ginoo. Bulahan sila. Lantaw ninyo sa aton nga panahon subong nga nga damo kriminal, damo manugpatay, damo mga makawat. Di bala? Damo mga butigon. Diin man mabasa nga bawal magbutig. Di bala? Di sa Ten Commandments. Diin mabasa nga damo magpatay. Ah, bawal magpatay. Damo kriminal nga man, bangod kay maghambal sila nga wala nang kasuguan. Amo na nga dako ang o damo ang nahalitan nga nangin kriminal, nangin rapist, nangin kung ano pa ang mga hinimuan nga malain bangod sa pagtulunan, pagtuluohan, doktrina nga bangod sa grasya, sa bungay sang Dios, sang napatay si Kristo, wala na ang kasuguan. Pero sa pihak, amo gani nga napatay si Kristo, amo gani nga napatay si Dre, kay ang bayad sang sala among kamatayon, suno sa 6:23 sang Roma, amo na nga imbis kita ang mapatay, si Kristo ang nangin matay, namatay siya sa cross. Agod nga mabaydan ang sala. Agod nga ang tao, matagan man sang isa katsansa, nga sila makahimu man sa paghinulsol sa ilang sala. Amo tani na. Amo na bulahan ang mga matindlo sa dalanon nga nagasunod sa kasuguan sang Dios, sa kasuguan sang Ginoo. Kay bulahan gid sila kay wala na sila nagapakasala, way naman sila nagalapas. Lamang makuturan ang aton nga tiempo na ubos na. Sa gihapon aton inisya padayonon sa sunod nga tion. Aton taposon sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios nga sigitasan po kayo ng malangit. Sa muli kami dumulog sa imong lalukluan. Pinasalamatan po namin ang iyong nakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa ginagamit na impilan, inyong pinagkaloob at ang siyuro kami luhoy at ang mga kawani at mga pamilya nawa ang mga papapala ang kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection magpapatuloy na ipinagkakaloob. At patawaran mo lamang kami sa aming mga pagkulang at kasalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pagitan ng matamis ang pangalan ng Pinesus. Amen.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
0: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang

0: TTX 500.
1: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: TTX 500.
2: Ilan na lang subong imo sugar?
1: Tigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500
0: nag-inom. TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Jose, karin retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa Wellness Clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
5: Kadragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
9: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
10: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
11: Mapakal sa mga butika.
6: Healthy nga uto.
12: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
12: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
12: Hi, Dennis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
13: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
0: D3 Bio.

0: say, hey, five, galinha one time!
1: Para sa jackpot question, ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue! Nagsisimula ito sa letrang K!
0: Kabayo!
1: Mali yan! Nagtatapos ito sa letrang W!
0: Ay, alam ko na! Kabayo!
1: Mali pa rin! May dalawang sungay ito!
0: Nagsisimula sa letrang K, natatapos sa letrang W, may dalawang sungay. Alam ko na!
1: Ano?
0: Demonyo! Nakabayo!
2: Hey! Five! Galinga one time!
0: Kampyon!
3: KK5 News FM. News
4: FM. E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
6: Ang Physio
4: yung may D3.
6: D3 Bio.
4: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio.
6: Ang Physio
4: yung may
6: D3. Mga buti ka.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
4: Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Ilatong score gani? 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
9: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kape.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
14: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik.
4: Performance mo bala? Maluya na?
15: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kagwabuhas ka. Ganag na pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, mustable na nga gabi pre.
17: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
15: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin.
15: DTX 500.
19: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sa tugahan ko. Salamat, DTX 500.
15: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
15: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio!

0: five galing on time.
1: Mabakal.
2: Ano to?
1: Bakal ko dulce.
2: Pila ka bilog?
1: Pila pa na datanan ka bilog. How?
2: Dali lang, isipon ko. Isa, duwa, tatlo, apat, lima, ano, pita, sinkwinta pa na di ka bilog.
1: Ah.
2: Te, pinain mo.
1: Isa lang ah.
0: Hey, five galing on time.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: KK5 News FM. News FM.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya nga akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: First checklist. Gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 because ang D3 Bio ya, may ketones. Ang ketones nga gapamayo sa akon memory as a researcher, ang ketones nga gatinlo sa akon brain from beta amyloid plaques, these are dead proteins deposits nga gadisturb sa aton neurons connection, no? Gadeposito ni siya sa aton synapse, hindi ka ka-communicate mayo kung damo ka beta amyloid plaques. Ginasilhig na ni D3 Bio through ketones nga makita sa D3 Bio after process by our body. Come, so, yan. Kung gusto ko nami akon memory, gusto ko may makapasa ko sa akon mga exam, kung gusto ko hindi ko malipat sa ngalan sa akon mga apo sa ulihi, mga D3 Bio ko over ordinary vitamin D.
8: Basahon ta na yung checklist ni Sir Kevin. Uh-huh. Gusto ni Sir Kevin ang D3 Bio over ordinary nga vitamin D3. Tungod kay ang D3 Bio, mayara extra virgin coconut oil nga gina-improve niya ang quality sang gata sang iloy. May ara lauric acid, may capric acid which compose 20% na sang total fatty acid nga makita mo sa gata sang iloy. Ina research kag study nga ginpublish ang American Journal of Clinical Nutrition. Ang dugang pa niya nga explain sir boy. Sa dira nga ang ano nanay ga inom sang D3 Bio because of the lauric acid and capric acid, this amount of lauric acid kag capric acid gi-increase ya 3 times than the original.
7: Correct.
8: Gabugat ang kuan.
7: Gabugat ang gatas.
8: Oh, ang didi sa kuan. 3 times ang kaysa original nga level sang lauric acid kag 2 times ang capric acid. Meaning pa, ang human breast milk bastante sa lauric
7: kung,
8: acid. Kung naka D3 Bio.
7: D3 Bio. Duangan pagit ang lauric acid sang breast milk.
8: Oh, D3 Bio. So amo na nga kinanglan nga no, painumon gid ang iloy.
9: Kay kung wala abi doc ga D3 Bio, ang bata lang nga makabenefit sang lauric acid, ang sang monolaurin ang iloy hindi. Kiti ka produce lang siya mo hatagi lang sa bata.
8: Di ba ang MCT himuunday na siya source of energy?
9: Of, of course. Sunugor.
8: Pero sa mga kaso sa mga iloy, automatic dito na maansara, ma-store sa ilang adipose tissue sa ilang breast. No? Para anytime ga magamit na yun.
10: Mapus lang sa bata na yun.
9: Ang ako naman checklist, kung gina-depress ka, gina-anxiety ka, may study nga nagpakita, Doc Sam, nga ang virgin coconut oil is very potential kag magamit bilang antidepressant. Nga man, sulod diryo, ang virgin coconut oil ang rich in polyphenols kag medium chain fatty acids. Ining ginatawag ni Sir Boy nga mga medium chain fatty acids nga makitaan mga potential antidepressants ini nga functional food. Kag hindi, way labot sina, ang serum cholesterol, ang triglyceride, ang glucose, ang corticosterone levels na ganubo sa mga gatik sang virgin coconut oil. Tiari ini sa D3 Bio. Wala ina sa plain nga D3.
5: D3 Bio!
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
12: Mabakal, sumang buti ka.
8: Ako, ma-D3 Bio ko, kag hindi gigo sa ordinary D3. Tungod kay amo ning pinaka-kampiyon nga nakita ko nga natural antibiotic. Natural antiviral. Di mo ni makita sa ibang nga herbal, sir boy.
7: Correct.
8: Kung masiling ka natural nga antibiotic, antiviral, di rin ako sa D3 Bio. Nga, sa sini nga panag-on, ari na ta sa grabe naman pagtaas ang ano, kaso sang viral infection, which is COVID, kag iban pa nga flu, o galia, nga mag-inom always D3 Bio. Para layo ka sa infeksyon, layo magtapik ang kagaw because of the presence of monolaurin. That correct. Monolaurin, hindi mo na makita sa iban nga mga food supplement. Makita mo lang gina sa D3 Bio. So, mo na.
9: You have all the reasons ka mag-shift. Mm-hmm. No?
8: Correct.
9: Mag-upgrade ka. Mm. Kay nami man na ang naandanta na. Pero kung may mag-abot nga mas mayo, dito ta.
8: Siyempre. Dito ka. Mm-hmm. Pares bilang na sa cellphone. Mm. So,

0: Radio. Visyo nga may D3 Bio.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Visyo. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visyo. Ang Visyo nga may D3.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
5: Punggod kag rashes?
6: Mag-DTX 500.
5: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
6: DTX 500.
5: Bakal na sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Ginakano ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo ka magino
10: sa DTX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
10: Subong kamusta?
8: Oy na halin sa nagtake kami sa DTX 500 ay nigo ginabatsa.
7: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: O galing siya.

0: skwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ang sang may TC. After 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag. Hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you gid sa my TC.
1: My TC, epektibo, garantisado. DDX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap.
3: Mamakang sa mga butika.
1: DDX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pamudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
1: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Ayaw gid kami ni Mister.
1: Extend Food Superman for Men. DDX 500.
7: O si Katrina sa Pian Capiz. Sang una dako gid ang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akon nga friend ang DDX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
1: DDX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
8: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
9: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
1: D3 Bio.

0: sa Santo ka-eleksyon sa voting center.
1: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kon nakabuto ng akon asawa.
2: Abitay, dali lang kita naunta sa listahan, be. Ay, ari tayo ho. Mga isa na kuras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
1: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulotimprano lang ko ditani ikanto, nag-abtanay pa kami nga duwa ba?
2: Ahay, nga atay haw. Buhay na kamugaupon nga duwa ni nanay.
1: Balaan mo to. Bulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magbuto.
0: Hey, I'm Galing Nawanta! Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500,
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500.
12: Q7 lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
12: high blood gid ko?
13: Ano sa una ang imo
14: blood pressure?
12: 180/100.
13: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
12: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
11: DTX 500.
10: Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala, dahil andito ang Mighty. Malaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
21: Sa
9: Yaksgan.
13: Kinhimo ko man ang tanan.
9: Pero wala na kanya.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maca. Kag-flavawaska. Mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend. Supplement for men.
21: Muling binuhay mo.
22: Extend. Isang kapsula ka lang.
23: DTX 500.
24: Ako si Lichel Manuela, ang barangay Tabuayon, Kati. Ay, manatian ako nga sit sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biubid niya. Nadula ko ang bukol. Maayubid ang DTX 500.
23: DTX 500.
25: Mabakal sa mga butika.
26: Healthy nga uto.
27: Hi, Dennis Juan.
26: Matalong kag alerto nga paminsaron.
27: Hi, Dennis Juan.
26: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
28: I Care Gold.
29: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko nga I-Care Capsule, pag I-Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman niya kasilaw.
28: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I-Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I-Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
30: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
31: News FM.
32: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
33: D3 Bio.

0: Gapati, kabalanga, ang babayi, mas gagwapa kung magtigulang.
1: Ah, huuwi.
0: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
2: Ah, nugay dagani, kabataon pagani si Muga.
3: Hey, I'm Galingawang Time!
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: KK5 News FM.
6: D3 Bio.
7: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami ako na kuti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang maghinis ang akon kuti.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
6: D3 Bio. Ang D3. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics. Nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
10: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat deliver. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
11: Chulietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. Gin 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
6: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
6: Mighty C, epektibo, garantisado.
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
15: So na,
16: mag-ida ko sa akong body odor.
15: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
16: Pero subong,
15: sadya nag-ida ko sa budigs ng DTX Beauty Soap.
16: Kag nag-hamis ka nag-puti, gida akong nga panit.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
13: Mabakas sa mga butika.
17: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anapawang akong panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
6: Extend the food superman for men.
19: Ako si Rosan. Wow, akong bana sa nag-edad ko rin taanyos bala. Nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Dami, gidang extend.
6: Extend food supplement for men.
13: DTX 500.
20: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako sa
21: nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
20: Salamat sa DTX 500.
6: DTX 500.
13: Bakal sa mga butika.
9: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Serum.
9: Pinaka

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno kumpi.

0: Doc, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, kalingin tayon ang ako nulo.
1: Isa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw na mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
3: Mas
1: ano na yung engineer ba?
2: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: So di makalipat ha, sa resurgence sining ginatawag na ton nga pandemic, magpabakod sang imo immune system. Pinaka the best ga prophylaxis ka mo. Unaha gid sa listahan nyo ang Mighty C and Pure C. Ang mga doktor gahambal, once taas imo vitamin C, makabato ka sa tanan nga infeksyon. And ang pinakanami sa tanan, hindi lang kay vitamin C ang aton ara sa aton arsenal. We also have D3 Bio, the best sa bakterya kag viruses. Mag D3 Bio ka, kay ini lamang ang D3 nga may virgin coconut oil and the only virgin coconut oil nga may paaman nga D3. Mag D3 Expanded as well para sa pagpabakod sa inyong mga selula. Kung si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ang mga madulot nga kalainan no sining aton nga oxidative stress. Upod naton sina diskusyon si Dr. Ramil Oy, Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Good, Dr. Ramil.
4: Sa atan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Istoryahan ta subong, paano makaapekto sa dieta ang dieta sa immune system. Masami na itong ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga ah, may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. No? May mga pagkaon makapahuyang sa immune system, may mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Isa na dira, your vitamin D3 and D3 Bio. No? With your vitamin D3, makabulig ina, boost sang imo immune system by no making your bone marrow, which is the production site of most of the immune system cells, ginapabakod niya ina. That's why makabulig ina sa aton immune system. Now, duwa ang line of defense ang immune system. Pero minti nagihambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity. No? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of adapt or innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na nayang adaan sa ibusin ng lawas.
5: Correct.
0: Oo.
5: Galing hindi siya ang luha tagani, matawag na siya nga innate.
0: It's also part.
5: Protection sa mata, hindi makasulod ang kagaw.
0: Bisan pa dok ining aton nga mga balahibo sa ilong, no? Nag-trap sang particles. Ang mga selya sa aton nga mga membranes, amo ni nag-trap sang mga particles. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabukusan sang specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ang kagaw. Diri na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
4: Amo ni Sir JPO, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
0: Gusto.
4: Paborito kaon man sila bla. Di ba na discuss nato nang ligad nga mas paborito sa imong immune system mas unahon niya kaon kung may tamis nga giun una mo kaon.
0: Gusto.
4: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya kay ma-oxidize nato mo. Imo lang lawas ga oxidize. So ilaman nga mga ano? Silyula, aton silyula, galuya man. Di kung amo na ang Muslim nga ginapasulod mo, di sigurado, gidyay.
0: Husto. You know what,
4: another... Hina imo immune system. Amo na kapila na balik-balik ng mga resorts, hindi magsigi countam is, kay dali mapatay imo immune system, dali magluya imo nga immune system.
6: TGX 500. Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
0: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga, kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
0: So wow!
6: Namin nag-ita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
0: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.

0: What else? Ini nga ton nga microbiome sa ton siringatian. Pag sige ta kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Ini man ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ini pagkaon sang tamis promotes inflammation.
1: Correct.
0: Which is ga
1: mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
2: Gakapatay sila Sir JP. Ang good bacteria naton.
0: Ang siling sa research naton dok, ang kontragid sang aton immune system ang western type diet. Wala sa vegetable.
1: Mga pasta na mo.
0: Pasta. Ang mga European.
1: Ang mga Italian lang.
0: Italian.
1: Mahilig na sila sa mga
0: meat.
1: Pasta.
0: Meat. Sus.
2: Ang ilang nga pamahawan na donuts.
0: Mga processed food.
1: Mapagkaon. Tiluya, gini mo immune system. Wait, mo na yan eh. Pero kung palainom ka di TX 500, palakaon ka prutas, palakaon ka gulay, grabe ka stroke. Bakod ka tama ang imong immune system.
0: Sus, ang advice gani nila, Dok, kung pirmi ko no processed food ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosage ka, pirmi na lang amon abi ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka, no?
2: Correct.
0: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag-DTX 500 ka.
1: Dapat amon na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. As slave kita sa atong appetite, once nga sleep ta sa aton appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, dapat kabalota nga, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500, may TC, sanos pinaka mayo. Ang ginakabalakan na ton di subong, basin may ECQ naman blawang kuan. Kay grabe ga surip mo. Sobra libo na subong ang Yaka Occidental, Negros Occidental lang na.
0: So dasig na kayo. So that's why Doc, sa mga kapin pa sa mga ining vulnerable bla, may mga edad ka na, and then frontliner ka, dapat kaon gid permi utan. No? Tulog timprano, kaon utan, inom damo tubig para ma-flush out ang mga toxins. Hindi siya gay inom anay ang mga vices by ida anay.
2: Oh.
0: Hindi magpulaw and mag DTX 500 doksa.
2: Kag mighty C kada daw.
0: And mighty C or pure C.
2: Ditri ba yo? Kada daw hindi ginabagalimtan ng tatlo niya.
0: So that may bulig aton ng immune system. Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Oh, hindi ka mag-expect
1: healthy diet plus a healthy supplement.
0: Inablang famous mo ginambal permido. Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. Oh, see?
1: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doktor na.
0: See, and if you eat wrongly, you need a doctor. Simple lang man na. Ara permi sa aton ginakaon. Pero kung di ka mo magkaon sang healthy, okay man na. Para nga kadto ka mo sa clinic, marasitahan ka mo namon.
2: Amo nga bali, Sir Kevin, di ka sagi kaon sang pagkaon halin sa plant tab lang. Kundi halang gid sa
0: tanom
1: plant gid ya.
0: Hindi ka magkaon sa galit sa plant to react mo.
2: Mga process na eh.
0: Planta. Thank you, Sir Kevin.
2: Plant-based
0: yet,
2: plant-based.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. TTX 500.
4: Sinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyan ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
5: Sa kapila ka maginom?
4: Sa primero katatlo sa subong kaduan.
5: Subong kamusta?
4: Huwain niyo ginabatyan maskin gamay.
5: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaran sa DTX 500?
4: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
3: TTX 500. PUC, ang alkaline ng vitamin C.
6: Guryagin, pinyatakan, tagay ganyan. Permi lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang PUC vitamin C, nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
3: PUC vitamin C. PUC, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ito si Helen na Dairo, kasi balo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PUC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
3: PUC vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Tisige, ang nanubisan na mga kaon sang utan, hindi ka naman masarangan ang bawas ang ilok mo. No? Uh-huh. Ito, hindi na naya utan makabulong da.
8: No.
0: Boy?
1: Proper hygiene. Maligo ka gamit kiga Santon Plus Herbal Soap.
8: Oh, kadadlog.
1: Kay may ara na siya BCO. Hmm. Damo siya madidikakaw, may bayabas pa na, sir boy. Oh, mga antibiotic na, mga antibacterial properties, ara gina sa itong Santon Plus Herbal Soap. Kung once nga inusnos mo na sa inusnos, gina ba? Nusnosay mo ilok, sa mo lawas.
8: Grabe yung paputo.
1: Mabuhinan ang mga mapatay mga kagaw.
9: Matay ang mga kagaw.
1: Plus,
9: no?
1: Tapos, gamit din ka sa imong klinika Dio Fresh.
9: Sa imo favorite no, deodorant, gatag siya mo 48 hours of freshness. Klinika Dio Fresh with VCO gapo, no? So, tap na on, tanan nga microbio, nga gakos ang imo body odor.
0: Ang silingon ni Dr. Mel, Guru Sir Boy, ang Santon Plus Herbal Soap, enough naman nakapatay sa kagaw. Ah.
9: Enough.
0: Kaling hindi man pwedeng, hindi mo pagbanlawan. Correct. Kaya na pirmi. So, meaning to say, ang D3, ang ining klinika Deo Fresh, amo ni siya ang nagamintinar.
1: Mintinar
0: nga. Throughout the day, ara na siya.
9: Fresh ka whole day.
0: Unahon mo Santon Plus
8: Herbal Soap. Ibutan tawas paligo. No? Hindi lang nagapahamot, ako hindi nagapaputi pag it's your boy.
1: Correct.
0: Kung kulang ka sa exercise, no? Kag gusto mo maglaban ka sa sexercise, kag kulang ka exercise, for extend food supplement ang,
9: ang
0: para
9: paborito
0: sa
9: ni Engineer Albaul extend food supplement gapa nami si imo blood circulation kung nami ang blood circulation mo nami ang deliveries sang nutrients nami ang deliveries sang Mighty C sang DTX 500 kag D3 Bio that's why extend is very important no? As a food supplement may labot na may paaman pa kung naman ni Sir JP may paaman nga flagpole no once in a while no
0: may Sir Boy nakibot gyud ko blood Ramil may mga kapihan na gilisubong ang serve yung DTX coffee mix.
1: Wow.
0: Oo. Oh, kibot ko hindi lang kalikainitive.
1: Ang resort ni Sir Boy sa Don Salvador. May paman nga no.
9: DTX premium.
1: May trans tapos paman DTX coffee mix DTX premium.
0: May ara ya DTX premium no. Hindi kung gusto mo nga gakapi ka nagabulig ka pa.
1: Bantayan ang pag-open sa kan.
8: Hayo, may rayo.
9: Ang sigurado ya ang DTX premium. Ang resort andiyan mo pa na, no? Pero ang DTX Premium, available, no? Kung gusto nyo medyo mag-saucy, i-treat nyo ang lawas nyo for something really tastes good, no? Okay, may gano mushrooms ni, kag stevia, ang sweeteners ni, kampiyon ang ginatawag nga DTX Premium. And of course, sa mga suki ni Sir Eljan, alagigigapon ang original, no?
8: DTX Coffee Mix.
9: Coffee Mix, no? Right, ang yan ni Sir Rod siya gani.
0: Ara ang DTX kanya
8: Rayo
0: Coffee. Rayo
8: Coffee. Gapulig ka na.
0: Aha.
8: Gapangapi ka na.
0: Kita mo mayo subong ang health condition ni Sir Broads kung nabisa ka Rayo Coffee.
9: Aha. May buwangan ang puso.
0: And of course, lastly, sa mga palanakit sang lawas, hindi mag-inom diyon pain reliever, unahaan ay magbanyo sang Santon Plus Herbal Oil.
1: So, mga gusto nga magsunod kay Engineer Albaul, ang sikreto ni Engineer Albaul nga feeling young, looking young, nakakana ya. Naka-extend food supplement.
9: Habang ginaulat ang epekto ni extend.
1: Kamu nami ang circulation, Sir Boy mo. Madulong gid niya ang tanan nga sustansya sa imulawas once you have a good circulation.
9: Correct, no?
0: Alright. Sige, now storyahan ta, ano bala ining caprylic acid? Another arsenal, another power nga ara sa D3 Bio
1: nga wala sa
0: kag
1: plain
0: D3. Sa plain D3.
1: Yes.
0: Ini naman ato
1: caprylic acid.
0: Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
10: Talk ni Doc.
9: Thank you Sir JP. Ang aton pa ming nastoryahan si lauric acid nga gihimo mo no laurin.
1: Hindi so meaning Sir Boy hindi tanan nga acid makahalit.
9: Hindi tanan nga acid makahalit kay ini kinastoryahan ta fatty acids ni sa no. It's a kind of fat. A good
1: isa
9: kind
1: ka acid
9: of fat
1: nga hangahalin sa tambo.
9: Alin sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Ano bala? Nga ginarekomendar ang caprylic acid. Ano ni siya ka-safe? Ay, ara man siya sa breast milk. no? So safe man siya, no? Ang aton breast milk may labot, may lauric acid, may caprylic acid man siya. Anong lain nila ni lauric acid? Si lauric acid is a medium chain triglycerides nga 12 carbon chain. Ini si caprylic acid ya 8 carbon chain. Ano ang...
1: So, meaning pa, Sir Boy, kay 12 si lauric acid, medyo malayo, damo siya conversion.
9: Due time and gap po, no, compared sa long chain, pero mas damo siya sa caprylic.
1: Ang nakarami lang ni lauric acid, Sir Boy, kay machins to monolaurin anay siya.
9: Oh,
1: then, mga 8 hours, malibot-libot sa imo lawas, to protect sa imo cellula against bacteria, against virus, amo lang nami sa lauric acid. But caprylic acid, ang nakanami lang sa caprylic acid, especially kung ga-travel ka, dasig siya ma-change to energy.
9: Correct.
1: Pero hindi lang nga ma-change energy siya, Sir Boy, antibacterial man.
9: Antibacterial. Kampiyon nga antibacterial, kampiyon nga antiviral and antifungal properties ng caprylic acid. Kampiyon. Once ma-convert ni siya to monoglyceride, si lauric acid, mag-imo sa monoglyceride, ang guha niya monolaurin. Si caprylic acid, kung ma-convert siya sa monoglyceride, anong guha niya? Monocaprylin. Monocaprylin specialized in hepatitis C according to research.
1: Pinalainom ka di tribayo, malikawan, or kung may hipasi ka da, kaya niya ma-correct.
9: Yes, Dr.
8: Yes, pwede gid mapanubo ang viral load.
9: Viral load, which is really important. If you have hepatitis, the most important thing to do is to lower, to control the viral load of hepatitis.
1: Para hindi na perdihon ang imo atay.
9: Correct. Kung once magdamo sila, ay ara na, no? That will cause usually cirrhosis. Scarring of the liver, ang ginaprotektahan ta, no? Kalanan hindi matabo ang scarring of the liver caused by hepatitis, ti ara na kaditribayo. Kay may caprylic acid, nga gihimo monocaprylin.
1: Pero dasig lang sila magstay sa imo nga cancer boy.
9: Dasig lang.
1: Okay, himuon din siya energy.
9: Energy siya dayon. Amog na ang iya second major role. It provides you instant energy. So what do you get?
1: Instant energy nga hindi magpadako sa imo buyon.
9: Buyon. Gapan na.
1: Dalami, no? Ngita ka pagkaon nga ga-energize ka pero hindi magdako imo buyon. Kaya ang carbohydrates, Sir Boy, ga-instant energy man. Pero masobrahan, madako buyon mo.
9: Buyon mo. I-store yan, no? Ang medium chain triglycerides ya cannot be stored by the body. It should be used. Kaya amunin niya ang iyaya function. Ginausal gini siya as a source of energy by converting them to ketones. So anong bala katabo kung mag-inom ka D3-bio? You get the benefits of lauric acid and monolaurin. You get the benefits of of caprylic acid and ginatawag nga monocaprylin. So anong ginahimo sini kung gamasakit ka? Sampon, nagilanat ka, inom ka D3-bio. Pag inom mo D3-bio,
1: bilang suggest mo, Sir Boy, every?
9: Two soft gels every 4 hours.
1: Wow. Siyempre, may lanat ka na mo.
9: May lanat ka na. So, therapeutic dosage na siya. So, ano bala kung
1: especially ka nang wala nakagana kaon.
8: May energy Japon.
9: Energy. Ang muna ang punto ko, kaya masakit ka, wala ka gana magkaon. But your body needs energy. So, ang energy source mo, ara na sa bulong mo para si...
1: Bulong pa, energy pa ni mo.
9: Energy mo pa.
1: Ang D3-bio.
9: All in one, ang D3-bio. You cannot find that.
1: Hindi sa plane nga D3. Ang muna ganing termina mo gina-encourage ang mga listeners natin. Kung gagamit man na lang ka D3, sayang.
8: Oo.
1: Gamit ka na lang ano.
8: Isli na ng plan niya D3.
9: Proven and tested ang D3-bio when it comes to infection, no? Lalo na viral and bacterial infection and fungal. Basta kabalo ka lang mag-usar, no? Kung ginaubo ka, ginasipon ka, gahilanat ka, taas ka, take your time. Pailinata ang lawas mo. Lots of water plus D3-bio. Duha ka capsules every 4 hours.
1: Correct.
9: After a day, makibot ka. Hindi ka gutom, pero namalhas ka na.
1: Especially ang kabangdanan sa imulanat is respiratory viruses, bacteria. Wow, kampiyon gina mo.
9: Kayang-kaya.
1: Sa mga ubo, mga bata bala nga daw, pag-start pa lang, ginaubo na, ginasipo na.
8: Pwede sa mga bata.
1: Patap na ada yun. Pero kabalo ka ang pinaka-the best kapag tap na. Wala pa ubo, wala pa sip on, paimno naman.
3: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Physio. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Physio, yung may D3. POC, ang alkaline nga vitamin C.
12: Si Jessa, si Nani, nag-antique. May ginabatsyag ako nga ubo. Galalaron bala. Nabatian ko sa radyo nga may Pure C Vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akon nga ubo.
3: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Si Marina Siginti ng Sibalom. Lagi po akong inuubo. Naisipan ko pang uminom ng Pure C. After one week, gumaling yung ubo ko.
3: Pure C Vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
9: Prevention is always better than cure, no? Ambal nila, no? That is the power of D3 Bio over any ordinary vitamin D3 supplement.
8: Basta mahilanat kasi, boy, namin nagaling D3 Bio kaya siyempre ginapainit niya nga itong lawas, eh. Mayroon sa sinatag thermogenic effect na ginasterilize niya ang bakterya nga kabangdanan sa hilanat.
9: Correct, Doc Sam. No? Kung si Sir Kevin pa, D3 Bio is like a super oil nga ara sa salakyan. No? Ang super oil sa salakyan, di lang ni siya ga-lubricate sa aton mga pistons da, kag sa mga barbulanyo da, ini siya ang super oil ni, ginatinuan niya man ni, gina-remove niya mga sludges sa imo engine, no? Ginapagwa sa imo lawas. Kung may gatuktok sa sulod, kwaon man na sa nami nga engine oil. D3 Bio is the ultimate oil for your body. It does not only protect yourself from infection, from any kind of infection, it also provides energy. By providing energy also, it cleans your brain. Imagine that. Di ka kita, food supplement, nga ginpaayo ka na, pati ang brain mo gintinluan. By removing beta amyloid plaques that causes beta amyloid degrading diseases, ano na siya, Alzheimer's, dementia, ina na mga masakit.
1: Important. Ang nami pagit sa D3 Bio, Sir Boy, is the, ang iya caprylic acid ga bato sa mga yeast infection.
9: Correct. Specialization niya man na, no?
1: Antifungal, Sir Boy.
9: Antifungal. In and out. Fungal infection sa sulod, sa lawas.
1: Sa mga baba mo.
8: Sa lining na to.
9: Lining mo.
1: Abiskan mga candida albicans. Sa mga...
9: Correct.
1: Yes, infection sa mga kababayanan. Kaya, gid.
9: Kaya.
8: Even sa itong cell wall, tapik na ang fungus, Sir Boy. No?
0: Yung laki sa dok, yung yeast, ubo mo nga hindi madula. Minano ka antibiotic, hindi kaya madula.
1: Kagi
0: ko na mo. Sus, gin swab ko dok, gin lantaw, gin culture test. Yeast, gali di ang akong infeksyon. So, araya, makakuha. D3 Bio.
1: Virus, igo. Bacteria, igo. Fungus.
0: Igo man.
1: Even parasites.
0: Even parasites. Come.
8: Tanan.
0: Bitukon, galing na pwede.
1: Nami sa bata. Kung pala inong kalitribayo,
0: tanan nga mabitok, kaya patay na
8: yan. Dapat yung mga fungi, gatubo sa mga tail, Sir Boy. Nagtatawag at the foot.
1: Oo. Ang iba niya mga kukun, abla, gano'n.
0: Dira,
8: gagabok
0: ang kuko. Oo, protozoan na.
8: Pwede ka ng kalitribayo.
1: Ang kuko.
9: Ang munang cause, mga fungal infection na.
1: Checklist
9: number one. Nga, mausar ko D3 Bio over ordinary vitamin D3. Kung ga D3 Bio ko, biskan magmasakit ko, why ko ginagutom, ang akon body, maka bato sa akon masakit nga konsentrado kay wala activity nga akon chan nami ang autophagy ko nami ang pag-repair sa akon lawas. The advantage ang D3 Bio may medium chain triglycerides kung wala sa ordinary vitamin D3. Mm-hmm.
0: Ma D3 Bio ko doksam kag hindi na ko mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala ya nagapanubo sang bad cholesterol. It's the virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio ang nagapanubo sang imo nga bad cholesterol in a way nga ginapataas niya ang imo HDL. Tidin kada sa pag-inom mo sang D, D3 Bio, ang purpose mo patyon ang kagaw, patyon ang bacteria, patyon ang viruses, ang fungi, ang kung ano pada ang yeast, pero iniman ang nagapanubo sang imo nga LDL, nagapataas ang imo HDL. Ina wala sa plain nga vitamin D3. Ara lamang ina sa D3 Bio.
8: Rego. D3 Bio, pwede nga magamit instant energy. Ang aton nga tayo nga-produce sa sanginatwag glycogen. No? Pero kung nag-D3 Bio kita kadadlaw, ang aton nga tayo hindi na magpagwas ang glycogen para gamiton nga energy. Kasi syempre, energy na ang D3 Bio eh. No? Right. MCT. No? Mm-hmm. Subot silingon, mabuhinan sang trabaho ang aton nga tayo. Hindi siya makuha mabuti.
9: Overwork.
8: Yan. Overwork. Mm-hmm. O, tungod nga siya nagpagwas ang glycogen. Kung damo ang glycogen, at pilakadla makuha siya. Maguba, mabankrap. So D3 Bio, ang stored nga glycogen sa aton nga tay, gina-store dyan lang.
9: Gina-store dyan lang. Gina-maintain.
1: Conserve boy, kung D3 lang, it's all your active immunity. Your active immune system lang ang iya inarish. Pero kung D3 Bio, duha iya inarish. Your active immunity and your passive immunity. Imagine ba? So si D3, makantosin mo active immunity. And your BCO or extra virgin coconut oil makanto sa imo selula for your passive immunity. Pag abot sa ano sa kagaw, ang imong active nga mga soldiers, active immunity, malat-hulat lang na sa dito pa lang sa selula patay ng kagaw, maghimos na lang sila. Meaning pa wala sang overreaction sa imo immune system.
0: Kay controlled ang infection.
1: This immunity nga gakadto na mismo sa imong selula. Daw barangay tanod
8: sa correct.
0: Daw controlled ang infection?
1: Kontrolado. Kung kaya na makontrol sa barangay tanod, ang barangay, makanto na lang itong polis, kag magano.
0: Mag-record na lang.
1: Mag-record na lang.
0: Kag manghimos, ano?
1: Pero kung wala barangay tanod sa isa ka barangay, at nawagi kaya polis.
9: Ang secret sang passive immunity, hindi overwork ang imo immune system.
1: Correct.
9: Biskan kampiyon ang immune system mo, kalandan hindi man siya mag-overwork. Like all things, no, everything should be in moderation. Ang immune system mo, kung sakto-sakto lang ubraya, effective siya. Magsubra-subra na gani, na
1: cytokine storm. So, sa military term, ang D3 Bio, may ara siya auxiliary. Auxiliary.
9: Correct.
1: Lain gid yan kung may backup ka, may auxiliary ka. Iya matamaan
0: ang sa panahon ni
1: Marcos, organic nga mga soldado. So, di na nga passive na tungod kay ara sa BCO, imong gininom.
9: Correct.
1: Nangin passive siya. Kaya kung hindi na nimo inumon, wala sang may matabo sa boy.
9: Ang BCO nga ara lang niya sa D3 Bio.
1: Amo nang kaibahan kung gainom ka D3 Bio over sa mga plain nga D3. Kay plain nga D3, dito lang na sa imong immune system. While D3 Bio, your immune system and your cellular, imong mga cellular.
0: So meaning, all angles sa immune system covered?
1: Correct.
0: Passive and active.
8: Active.
1: Sige. So, di ba kanami, kung gakuan ka, ga D3 Bio ka.
9: D3 Bio.
1: Amo na, sir boy, D3 Bio naging ko subong.
9: Putik tahi ang lawas, mag D3 Bio na.
0: Upgrade ka na.
9: Ha? Putik tahi ang lawas.
1: It takes 2 to 3 years kag ma-approve sa FDA ang D3 Bio.
9: Hamak mo na.
0: Meaning mo na nga study? Kalawig, ano?
9: That kind of studies.
1: Hindi na basta-basta i-approve sa FDA.
9: So this is an FDA approved product, gintunan studies, backup sang Ateneo, UP, makita nyo tanan, extra virgin coconut oil has been studied for 40 years. So amo nang effect sang D3 Bio or over ordinary vitamin D3.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. KK5 News FM. D3 Bio.
14: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
16: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
3: Nagapalandulong bala ang imong panulukan. Magalingin bala ang imong nga ulo.
16: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
16: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
16: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
16: Nga nagapanubo.
3: Sang imong blood sugar.
16: DTX 500.
3: Garantisado.
16: DTX 500.
3: DTX 500.
17: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyag.
3: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabaka ang butika. Yari ang testimonya sa isang rin nagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Karmel ako ginaubo. Kag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
3: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawonga pimple-free.
3: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Pumasang ang butika. DTX Coffee Mix.
22: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
23: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
24: Ay, ga, gabasa na naman.
23: Oo, balaga. Kabasa-basa na ga. Ani, kabaho-baho pa.
25: Always nagabasa.
23: Kag nagabaho ang kilikili.
25: Mag-Clinica Deo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Clinica Deo Fresh.
24: Nagabasa na naman balaga.
23: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
25: Clinica Deo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
26: Nestor! Ang sinaing!
27: Luto na!
26: Ang labahan!
27: Nakasumpay na!
26: Ang uniform ko!
27: Naplanta na!
23: Ganito ako!
27: Tigasi!
23: Tigalpa!
27: Tigasay!
23: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
27: Ang Extend!
23: Supplement for Men!
27: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to Mama!
3: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
3: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
29: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
3: DTX 500.
25: Mabakal sa mga butika.
3: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup.
25: Bumakal sa mga butika.
3: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
30: Nagaburo na nga ako ng mga mata.
2: tungod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, 3 bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Patakas mga butika! D3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio! Ang D3! May VCO, VCO, yung may D3.
5: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtap

0: Taas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige, kung nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Masilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: KK5 News FM.

0: sa'yo ko.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nubya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: 95 News FM, oras na ito, we get 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, kaya gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. Wala naman na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kaga nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Sumong gabi, text na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-7448-940. Kaga sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot. Saliwat, i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-7448-940. May 12, 2026, it's a Tuesday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, love.
1: Mayo. Mayong gabi, Shimo, K5, Jerry Lee.
0: Kamusta ka nilaw talo?
1: Well, so far, so hot. Better take in it. But still, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tontanahan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Amo ni ang pinaka-importante sa buong mga ka-K5. Nga hilway kita sa kunano man nga masakit kag balatian. Kabudlay sa subong nga panahon nga makaangkod ka masakit kag balatian. Pasalamat kita, di buenas kita, kay may DTX 500. Nga nagahatagin tabang sa aton ikayong lawas. Ginaproteksyonan ang aton sistema na magbakod, ginalimpyuhan niya, ginakakas ang mga toxins, ginatultol niya gid ang tanan ng mga toxins nga nagapalanago sa aton lawas. Kaya ang toxins gid ang may sala dirili. Kung nga ang nagamasakit kaya nagamalatian ang mga tao. That's why amo ini ang kinaglan naton. Ang kakson, ang tanan nga toxins, pagwaon sa aton lawas, pagi sa pag-inom, adlaw-adlaw, sang DTX 500. Kayman ang toxins, gumon niya ang imo ugat. Ang toxins, halitan niyang imo atay. Ang toxins, gumon niyang imo yang kidney. Ang toxins, halitan niyang imo digestive system. Even ang aton nga dugo, higkuan sa mga toxins. Imagine mo mga ka-K5, ang lawas tani, sa sulod sang tiyana, tunda arad ng atay, arad ng kidney, arad ng small kag large intestines, arad ng kurason naton, baga naton. Once gani magka-diferensya tungod sa kahalitan sa toxins, maapektuhan ang imo yang kabuhi. Nga posible maging malipot ang imo kabuhi, dirili. Kaysa matuntuod lang mga ka-K5, nga kilanglan kita maglikaw sa masakit kag balatian. Tungod ang masakit kag balatian is number one nga naghatag sang balatian sa aton. Kag amo ini ang pinakadako nga porsyento nga rason kung nga aga kapatayng tao dirili. Tungod sa masakit kag balatian. Kung nga may masakit kag balatian tungod sa mga toxins. That's why may ara kita DTX500. Para uso yon gid ang ugat ni release siyang nagahatag sa aton balatian, ang toxins. Karon question nga ami toxins nagsulod sa lawas ta. Tungod mismo sa aton nga tubig nga ginainom, sa hangin nga ginahaklo naton, kag mismo sa pagkaon mga kakifay, number one gid pagkaon. Kita nga mga Pilipino, mahilig kita yung mag-isa. Gisa ginaya. May mantika na girili. Sa kanugayon nga mga inadlaw, binulang kag mga tinuig. Gagmay lang ang mga mantika, pero sa dalayon, sa malawig nga panahon, nag-accumulate o kung nag-tipon sa sulod sang lawas naton. Kag nagahimo siya sang kalitan. Kag wala man siya sang binipisyo gin nga maayo para sa aton sistema eh. Kundi kahalitan lagi. So, hindi naton malikawan ang toxins kay nag-aupod sa pagkaunta. Mga artificial flavoring, mga matamis nga ilimnon o kung mga pagkaon, mataas ang kalamay. May mga preservatives nga mga pagkaon, dirilin. Mga processed foods, junk foods, mga chemical-based nga mga kalanon, kung ano-ano pa. Amo ining toxins. Ang toxin sa English, toxin mo. Kundi sa ilonggong toxin, hilo. Hilo. Di ano malang hilo? Mapatay ka sa hilo, di ba? Pero hindi niya klase nga hilo, yayang gilayon ka mapatay. Kundi halitan niya anay, ang imo sistema, kag magatugas ang masakit o kon balatian. Kagdra ka pwede mapatay dirili. So amo ina ang dalagan sang aton kamuhi mga kakipay sa subong nga panimpo. That's why tagaan tagid sang importansya kag ibutang tagid sa mataas nga level sang aton prioridad ang aton ikayong lawas. Nga sa subong nga panimpo sa liwat maging hilway kita sa masakit kag balatian. Inom kita DTX 500. Himo ini sa Ampalaya extract. Amargoso. Ang amargoso the best dirili. Utan siya nga may medicinal value kag maayo nga nagahatag sa aton sang importante nga mga elemento para masustener ang pagpangsyonar ng insakto sa aton sistema. Makuha naton ang mga importante ng mga elemento sa amargoso kung kaunol mo siya hilaw. Ang amargoso ginakilala sa bilog ng kalibutan ng number one gain ng pangontra sa diabetes. Di amo gining problema tatanan, diabetes dili ang aton nga sugar. Ang problema lang kay kaunon mamargoso hilaw. Di ang amargoso namit siya lutoon dili. Batihan mo na itlog, sumakan mo pasayan kag baboy nga may tambok gamay, mo the best. Galing mostly makwa mo na lang fiber. Kay tungod, once nga maluto mo na ang amargoso, kag makaagi na siya init, dirili, maguba na ang iyang mga espesyal nga mga elemento nga amo ining mapuslanon gid nga naghatag proteksyon para sa aton ikayong lawas. That's why nag-abot ang tiyempo mga kaka-K5 sa halos tanan nga mga public markets diri sa Bacolod. Even sa ibang lugar, nag-iwat ang amargoso. Kay tungod perte ka bakal, dirili, tungod siyang balita ng amargoso nagapaayo sa diabetes. O galing lang problema, kaunon mga amargoso hilaw. No nag-usap ka siyang abdo. Di una, duwa, kadlaw, okay pa, katatlo, mag-isa ka si Manang, inusapay, Margoso. Ang iban gamba na bahala ng patay, total law ay. Di na kugwanta siyang pait siya, Margoso. But here comes Dr. Ramil Oy. Na nanugunan gid siya dirili siyang mapuslanon kag kaepektibo siyang elemento nga makuha sa Margoso. Nga pait malang ang problema ta dirili. Ang pait din lang ako, kundi aras ba? Aras sa dila kung usapon mo, ga-determine siyang sabor siyang imong nga ginausap. Sa sumong moderno nga panahon, mga gakifay, may mga pamaagi na nga makuha mo ang mga espesyal nga elemento sa Margoso nga hindi maguba, dili. Kag-imuon mo siya, powder, kag-i-capsulize mo siya. See? Di siya manggapon ang kalidad nga hindi maguba tungod gin-extract mo lang siya. So, ginhimo kapsula ang mo ining DTX 500 magkakakipay. So, maangkon gin sa aton sistema ang kaimportante sang Amargoso kung nagainom kita sang DTX 500. Ang iyagin nga obra dirili is limpyuhan yung aton sistema. Pati dugo naton sa laon sang DTX 500 mo. Pating atay ang ugat, may nagabukol-bukol na, may nagabanog na sa sulod sang lawas naton, pakupuson sang DTX 500. May nagahana nga nagatubo cancer, hindi iya pagpadayunon, dirili. Nagahana tubo ang imo prostate problem on taton siyang DTX 500. Kagkadamo pagid siyang pwede niya ibulig sa sulod siyang lawas naton nga magbalansi liwat kag magbalik sa normal ang aton sistema. Kag isa pagay ka importante nga ginaobra sang DTX 500 magaka K5 tungod sang ampalaya extract, ginabantayan niya ang aton nga blood sugar nga kung maglapaw sa level, ginapapanaog sang DTX 500. Ginabantayan sang ampalaya extract.

solar nga ma-convert nga pag-process nga maging energy siya. So, hindi iya masunog, tanan. Hindi iya tanan maproseso. Or it's either ang aton nga ginaguan sa insulin may diferensya. It's either may tinga o konbaldado or lipong. Hindi kagwa ang aton insulin. Or it's either hindi enough ang aton insulin nga para iproseso ang aton blood sugar. That's why nga nag-file up lang, nagadamo lang ang aton blood sugar. So, ang imuon siyang DTX 500 tungod may ambalaya extract siya. Kay komo may problema ang lawas ta sa pagproduser sa insulin, siya ang mag-aakto nirili bilang insulin sa lawas ta. Amo ina ang DTX 500. That's why nga maumpawan kagid siyang imo blood sugar. Kag makalikaw kagid sa makahalalit kag peligroso nga balatian nga diabetes. Ang good news lang mga ka-K5, wala pa siyang tao nga napatay sa diabetes. Pero komplikasyon, tugas sang diabetes, hindi na maisip ang nagkalamatay. So tap na on aton ang aton diabetes, ibalik ta sa normal ang aton blood sugar, inom kita adlaw-adlaw, DTX 500. Kundi kampiyon na, gindugangan pagin ni Dr. Ramil Oy sa kada kapsula sang DTX 500, wala labot sang ampalaya extra. Inbutangan niya pagin sang super antioxidant. Nga mo ining tugon sa mga eksperto sa kalibutan. Parte sa istorya about ikayong lawas. Padamoon, pabaskogon, ang imo, deposito sa lawas, sang antioxidant. Kay amo ining makahatag bulig depensa sa aton sistema nga hindi ka magkaangkon sa masakit kag balatian. Ang good news mga ka-K5, sa kada kapsula sang DTX 500, hindi basta ordinaryo nga antioxidant, kundi isa ka super antioxidant. Nga ang naging super siya tungod ang antioxidant makuha naton sa prutas, sa utan, kag sa tanom. Ang ara sa DTX 500 halin sa tubo mga ka-K5, amo ang may pinakamataas nga antioxidant. Mataas pa kumpara nga makuha sa tanom o kung sa prutas kag sa utan. Ang aton antioxidant halin sa tanom nga tubo, 1.3 million ang iyang nga value sa ORAC value scale. Kumpara sa tag 500,000, 800,000 nga yara sa prutas kag sa utan, ang sa tubo is 1.3 million. Rason nga ginatawag siya nga super antioxidant. Mapuslanon gid ining DTX 500. Gani inom na kita adlaw-adlaw. DTX 500.

para ihatag ang flash report. Isa ka dako nga sunog ang nagluntad mga ka-K5 diri sa syudad sang Bacolod sa tiempo gid sang tigpalanyaga. Madamo sa mga pumuluyo nga nahalitan sining sunog na tabo sa may barangay 10 sa may Purok Magnolia. Daw nagkinarangkaran ang tanan kag dako gid kag kadamo gid sa mga panimalay, pamilya kag individual ang apektadong sining sunog. Nagdangat sa 71 ka mga pamilya nga nalakipan sang 179 ka mga individual ang apektado sang sunog nga nagluntad sa Purok Magnolia, Barangay 7, sudad sang Bacolod sining adlaw Martes. Suno ini sa Department of Social Welfare and Development. Halong kita mga ka-K5, ang inyo da nga mga order sa online nga mga electric fan nga daw doti magring. Tanawagin ninyo, hindi nyo gid pagpabayan kay ka mga gagmay gali siyang wiring, ina. Mga iban pa na is mga substandard pa, wala ka pasar sa quality control. Hindi siya safe gamiton. Isa man ina karason kung nga posible magatugas ang sunog mga ka-K5 tungod sa mga gamit naton nga mga substandard nga mga klase sang appliances.

0: Kanto tanay, kadali mga ka-K5 sa lakad siyang panahon. Weather update, Anayda Girili.
1: Yes, lo. Weather update, mga ka-K5, isa na lang subong ka low pressure area or LPA. Ang santong bagyong Kaloy, suno sa pinakaulihing update sang pag-asa. Ulihin nakita ang LPA sa 490 kilometers silangan sang Gatarman, Northern Samar. Wala pinis ang posibilidad nga mag-develop liwat sa isa ka bagyo. Mayaram man sang isa ka LPA, may nakita ang pag-asa sa Guasang Philippine Area of Responsibility. 1,415 kilometers silangan sang northeastern Mindanao. Apang wala man ini ginalauman nga mag-develop sa isa ka bagyo. Magka-experyensa naman sa partly cloudy to cloudy nga panahon ang nga may mga ukon nga may upod nga mga lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpangilad sa kalabanan sa mga lugar sa pungsod Boss bangun naman sa localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, nagapabilin man sa mapaang ang panahon. Apang sa hapon, posible na ang mga pag-ulan. Temperatura sa probinsya, ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon, kag 33 degrees Celsius naman sa ugto.
0: Si Kaloy nag-surrender, Jerile. Natunaw si Kaloy, natunaw. May kunay, natuloy-tuloy naging si Kaloy. Tingnan muna. Unpredictable ang chimpo. Subong ginapanilagan pa ba si kung mag-kwaya builo si Kaloy? Ang kunang LPA nga formerly bagyong Kaloy, ba si magliwat siya bagyom lang? Hindi na guro Kaloy nga lang niya eh. Kaysa nakasulod na siya sa Philippine Area of Responsibility, medyo layo pa siya abis sa duta. Kaloy na ngalan niya. Pero samtang nagapalapit siya sa duta ni Rile, nagnubo ang iyayang chansa nga magpadayon bilang isa kamagyo. Nag-low pressure na lang siya. No? So ginapanilagan siyang pag-asa. Basi mag-lukmat si Kaloy. Basi mag-balik siya sa isa ka bagyo samtang nagapalapit siya sa duta o kung pagtungtong niya mismo sa mga kadutaan ni Saturn Pungson. Sa likod ni Kaloy, kung sining LPA nga formerly Kaloy, may ara pagin isa ka LPA. Ulada lang mula damo, mula one time, please. Kaya mga nguma naton, Kaloy, nagin. Nagabalagtik ng duta ta. Nagamalala ng mga kasubaan. Perti na kainit, damo na napirde ng mga talamnan. One time lang, abe, miskan mga duha lang kauras, bla. Maumpawan ang nagabagtik nga duta. Okay, ni nga bahin na dulo na sa aton sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ano man nga panahon, ulan man o konting ilinit, kinaglan pa dayon ang paghatag naton sang proteksyon sa aton sistema, pataason tang depensa para hindi kita magkangkon sang hilana, trangkaso, ubo, sipon, ining sore throat, sore eyes, hindi kita magka-asma, hapo, allergy, kag iban pa. Kinanglan ta vitamin C. Kakong vitamin C, i-mighty C mo na. Madasig sa i-absorb sang lawas. Kag kung amuin na nga dasig sa ma-absorb sang lawas, amun silingon, dasig mo sa makapwesto nga para makadepensa. Para makahatag proteksyon. Magkapabakod sang depensa nga hindi kita magkangkon sining masakit kang mga balatian sa subong nga panahon. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nainom ng D3 ba yun? Arti, duwa ka kamot sa salot ko sa D3 mayo, duwa giga kamot. Mga ka K5, mao siya may mga ingron da palihog. Hala, palukit nga palukit. Asta nga magkalapilas, magbasa. Kag mag-wiit. Butang ka siyang gamay nga algodon. Kag ibutang mo sa nagabanog mo nga ingron, abe. Para dashing mag-ayo, mutangi D3 bayo ang ingron mo. Mga ka-K5, ginainom ang D3 bayo. At the same time, pwede mo siya magamit sa pwede sa kaspagan eh. Soft gel ini siya, himo sa extra virgin coconut oil nga may upod nga vitamin D3. Epektibo, kagarantisado ang kombinasyon nga makahatag gid proteksyon batok sa fungos, bakterya, ilamina gid virus. May ara ko kilala dirili ang iya ginaubra. Gintos lokya siyang sibit ang D3 bayo. No, kapsula kay humok ba lang. Soft gel siya. So, ang ginahimo niya, ginapalhit niya sa iya tudlo. Kag ginabutang sa agtang niya, ginabutang niya sa iya tudlo. Kag ginabutang sa agtang niya, tatlong be, no? Sa guya, sa wala nga guya, kag sa tuo. Kag ginamasahi ya dirili. Anong natabo? Nagkaladula ang punggod dirili. Nagnami ang supat ya dirili ang mga pinalian sa punggod. Hindi nahil mo nun. Kagapula-pulang guya ya dirili kanami no D3 bayo na na-discovery naman na dirili na ton. Ang kaspa, baw. Pag baw mo, ang kaspa mo gatal mo. No, may snow lang, di ba? Ang amon, tupad balay ka na gaginaw. Mga pina siya, tagtapos pangapi. Dayo niya nakapungko siya may guaan nila dinili kag mahamlat siyang itom nga tela. Kag may husay na siya kag magloko to siya may itom nga tela kag sige siya husay sa buhok niya. Ginasalod ang kaspaya mo? Ano niya naman kalokalohon? Kag tapos mamba siya, grabe ba na muda mo kaspa ko ba? Sa nalayon niyang sige, husay, nga husay, gakatol niya nilimot. Namor pagin niya nga ginaduot ang husay, nagkalapilas. Nagkalapilas ang panit niya sa ulo. Kumuyang ining mga kaspa, nagadamot tungod sa mga bakterya niya nilimot. Mga fungus na. Kundi may pilas na, may bagras na, sus na no imo yan. Nagpakalbo siya magkaka-K5. Kay tungod ang iya nga ulo puno na siyang katol. Because na infeksyon tungod sa kaspa. Paminsaram lang kung ano kadelikado na. Ang panit na siya ulo, sa sulod siya na bagol. Tulaan siyang aton nga ulo, bagol. Sa sulod siyang magol, utok. Lapit-lapit na lang sa utok yan. Delikado na. So that's why mga kakipayim, excuse me siya nagkakaon na, ang pila siya naganignig. Tungod siya infeksyon, tungod siya kaspa. Nga kasimpli malang tani ang ubrahon niya mo. Makwa ba lang siya sa D3 bayo? Ibutang sa gamay ng algodon. Kag inosno siya nira sa bahin sa ulo ya nga may kaspa. Siya gam especially magtulog siya, hapinan niya lang ulunan niya, kag ihulom niya tong nos-nos nga nitrimayo sa kaspa sa uluya. Himuo niya na siya isa kasimana. Kakas ang uluya. Kakas ang kaspa niya. Hinding ulo, ah. Ang kaspa lang. Sa mga kaspahon na hindi ka mo magkahuya. Ang importante, may ara kita solusyon. D3 Bio para sa kaspa. Mga pilas-pilas, Jirili. Paunta to niyang dugo. Pakiputo niyang pilas. Dulaon niyang ngot-ngot. Hindi magbanog ang pilas mo. Hindi ka maintiksyon. Mga pilas-pilas, pero kung mga gisik, hindi kang dalom, kinaglantahion, ginayan. Kung ina mga bulubag grass lang na doon nagdugo siya, D3 Bio, mga kaka-K5, ako naka-experience siya, giko na. Bauti kong isa, lagawan man ta. Kung di taga-kantom, lang nakasagit niya ato sa babwer, amot ko na to. Tinagdugo, giking babwer, ti siyempre ano na yahaw. Kundi may talong ginayang ano sa rait niya na. May tok-tok pa yabla. Akinayon kong kakuot siyang ako na. Di mo nga. Ako nga mulsa. Ara siya mulsa kung di trima yung gaunay na yan. Dayon ko ya ka butang ang kanton kung di trima yung kang patuluan dili kang bagnusan kang huluman. Ha? Dugay-dugay, untat dugo, kipot ang pilas, pagkanasun nga nilaw, pali ah. Di amo na mahimu ya sagwa sang lawas ta. How much more gon inumontang D3 Bio? Kag wala man siyang delikado kay extra virgin coconut oil ni. Lubinia! Mga kaka-K5, namo pagig ko isuwerta ni sa inyo, pero ari na lang ay about D3 Bio during sa mga programa diri sa K5 News FM every time sa kada mabatian ninyong tingog ni Dr. Ramil Oy, stop, look, and listen again. Kay draya isay-say sa aton kung paano makasalbar, makabulig sa aton kabuhi ining D3 Bio. So tandaan, gid, every time mabatian yung tingong ni Dr. Ramil, pamatian ta, gid. Kay ginasaysay, gid, isa-isa nga maintindihan natong tanan kung ano kaimportante ang D3 Bio sa aton kabuhi sa subong nga panyimpo. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Saragin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Sa mga butika sa inyong lugar, kagmarmasya, magkutalanda. Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantola ka mo rikta sa tanan nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala bayad. Alas 10:21 ng oras naton, mga kaka-K5. Mainit nga sitwasyon sa pamulitika subong sa aton pungsyon Pilipinas. Ang nagkatabo sang kagapon sa Senado, no? Kagpadayon gyapon ang tension dito sa bahin sa Manila sa senador o kung sa ilang opisina sa mga senador. May mga kapulisan nga 700 nga gindeploy para magbantay kag magmintinar sang kalidong sa bahin sa opisina sa mga senador sa Metro Manila. Kagpadayon magyapon si Senator Bato ara sa kustodiya sa opisina sa mga senador. nilalisay naman mga ka-K5. Si Robin Padilla, ang ex-boyfriend ni Sharon Cunita. Kag si Senator Kiko Pangilinan, ang bana ni ex-girlfriend ni Robin Padilla, asawa ni Kiko Pangilinan, Sharon Cunita. Ang duwa ka senador, naglalisay dirili. Sininggitan ni Kiko Pangilinan, si Robin Padilla. Ipabati ko sa inyo ang ining bahin na kung sa diin-gisinggitan ni Kiko Pangilinan, si Robin Padilla. Di si bad boy na iya. Why na iya gaisyon? Why siya nagkurog sa singgit ni Kiko Pangilinan? Ari, pamatian ta kadali lang amin. Ano ning sitwasyon nila?
2: Understanding is a committee was... This matter was already referred to the Committee on Rules.
0: Si Kiko Pangilinan gambal.
2: And all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules.
3: Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech even if the matter was already referred to the committee report.
2: So, I understand, Mr.
3: As
2: President,
3: a matter of tradition,
2: I understand, Mr.
3: we allow
2: President.
4: Ginoong Pangulo, pinilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo.
0: Si Robin Padilla, nag-insert siya.
4: Dito.
2: I understand.
4: Yes, na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay.
2: I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President.
4: Paano natin pag-uusapan yung ibang...
2: And for the record, Mr. President, I still have the floor. For the record, Mr. President,
0: we voted against
2: Resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it. And therefore... it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from
0: Amo na kang inang iksina sa senator sa ano ni sa session sa mga senador dirili. Ang duwa ka lalaki nga may kang tanan sa kabuhi ni Sharon Cunita, si Robin Padilla, maging sino ka kaman. Sa pelikula nila nga maging sino ka man lang. Mo, susti blockbuster. Kag naging girlfriend, gina siya ni Robin Padilla. Kag ginhagad, gina siya ni Robin Padilla. Si Sharon Pugita. Si Sharon Cunita, ginhagad, gina ni Robin Padilla yung pakaslan. O kung ano man yung sitwasyon, ngaway madayote, huwag takabalo. Si Sibong yati, siyempre, banan na si Sibong ni Sharon, niya si Kiko, niya Pangilinan, senador man. Dito ang muna ginatanaw siyang tao, Sibong niya, marang mga dua kalalaki, oh. Senador, oh. Mga, ha? Maging party sa kabuhi ni Sharon Cunita, oh. Yeah, I still have the floor. Pambal ni Kiko, Pangilinan, siningitan niya si Robin Padilla. Di sa panayon nini, nag-ayo ang kaupo nila nga senador man nga isis ano anay mabreak sila nay kay do nag-init na kay si Robin Padilla do nag do nag do na nablang iya tsura do nag-usap babulgam na delikado na. do amo man naginimo ya kay Richard Gomez mo nga gintambaga sila do gausap sa babulgam no gulpi lang tok apat si Richard Gomez. Tigintambagan dirili, no? Tinagpalapit si Kiko Pangilinan sa pag-break nila. Ginauyon o kung ginadaho o kamot, no? Nga, amun na, be. Si Robin Padilla, huwag ginaging kamusta yung kamot ni Kiko Pangilinan. Hindi mo kuya pagsulusinggitan, di. Amo na mga ka-K5, no? Ti, siyempre si Robin Padilla, uyon ini sa grupo ni Duterte. Si Pangilina naman niya, ti grupo niya ni Tito Soto. Sila ni kanay Ping Lakson, kanay Risa, on ti Biros naman ni ka grupo. Antay Duterte ni sila ya. Tiyan mo na si Bong kainit mga ka-K5 sa sitwasyon sa aton ng mga senador. Kag si Trililing Trillanes. Kag mga ibad bagay nga senador. Nagahangyo nga si Bato kuno masurinder na lang sa ICC. Masurinder na lang sa ICC. Ting sa batsang bag-o nga presidente sa mga senador, Senate President Peter Alan Cayetano. Nga India, mas masunod kita kung anong laye sang Supreme Court. Anong hamba sa Supreme Court ang laye sa Pilipinas? Amo ning sundo nato. Kiti questionably ang warrant of arrest halid sa ICC. Nga ang proseso lang. Kaya hindi gali dapat nga laktoran nila ang aton yung Supreme Court. Kinanglan kung may mga guwa ng mga korte kag mga service ang ining mga warrant of arrest o kung pagdakop, maagigid anay sa aton nga Supreme Court o kung sa mga korte na ton. So, dira na iaanay investigaron ang authenticity sang ining warrant of arrest ni General Senator Bato de la Rosa halin sa ICC. Kag ang Supreme Court amo ang magapagwa sang warrant of arrest kung ina legal kag gapamatuod nga balido base sa paghusisa sang Supreme Court mag-issue man sila sang warrant of arrest. Kag ang Supreme Court amo ang magatugyan sa konsino man ang gin-assign sang ICC nga magasugat sang ilang ang ginapangita nga tao nga ginsermihan sang warrant of arrest from ICC. Di hamba ni Peter Alan Cayetano, sundon tang laye sang Pilipinas, may korte tadi. Hindi siya pwede yung magsurinder sa ICC. Kay wala patagani yung kamalo kung anong pag-interpretar sa aton laye ni. O si saon anay sang aton korte ni. Tinyak to man, Jirile.

0: samtang mga ka-K5 ginaproseso na kag ginapreparar na ang article of impeachment nga magasaka na sa Senado. Kag ang mga senador maging huwes na kag sila maging judge sining impeachment case batok sa Vice President Sara Duterte. So ang mga grupo nga mga senador sang Duterte wala man siling hambal nga ginahadlangan nila. Sila pagani gambal nga dalion tanani kag iprastata ning impeachment di sa Senado. Wala sila nga against kanday Robin Padilla, kanday Bongo, wala sila nag-against. Even though nga sila malano naman, kagmalaan naman sa tanan nga makisara sila kung grupo sila ni Sara. Gusto nila, kagluyag nila, nga dalon na, kag iplasta na dayon ang Senado bilang judge sa impeachment court. O kung impeachment bato kay Sara Duterte, Vice President. Galing lang di amo na malahano o yun kag pabor ang sitwasyon. Kay tungod nagkambyo ang liderato sa Senado mo. Kung waay si Peter Alan Quintano naging presidente sa Senado nga nagbulos sa kay Tito Soto, di laban-laban gid mabaldagin si Sara. Amo nang realidad na nirili. Subong tungod kay Bato nirili, no? Nagadalaghan siya kay mabuto siya mo. Ang buto gali ni Bato, importante nga makahimo sila sang takeover sa liderato sang Senate President Tito Soto nga magatalos o kung magabulos si Cayetano. Importante ito galing na swings kay Kladasma siya di bangon na gyapon. Kay kung hindi ito siya kasulod sa Senado, hindi siya kabuto, si Tito Soto mangyapon ang maging presidente sa Senado. Kag sila gyapon ang mga grupo sang mayorya, kag magasaka na ang article of impeachment halin sa Congress, di dalayon gid, no? Manutlan gid si Sara. Subong kay Como, ara na, nagkambyo, grupo na ni Sara ang naga-presidente si Mung, kag mayoriya, ara grupo ni Sara. Tino naglain ang kambyo sa sitwasyon subong mga kakifive. Do nagnganga, do kamudlay nga posible nga hindi madayon ang impeachment o kung hindi man madutlan, ini si Sara, hindi siya makonvict. May mga amon ng asyugilanon kumo ang iyang mga grupo nakaposisyon sa Senado. Di balanta na na yung mga kakifive, abaga na lang nato na sa susunod na kabanata. Okay, tawag na kamo sa ato ni Atlina, 0928-611-2263 kag 0927-7444-8940. Storyata, we can talk anything under the moon with clouds tonight. Ang inyo na mga opinion, ang inyo na mga analysis na kakomentaryo, pwede gid ha, tawag lang ha. Mayong gabi sa atong nga mga texters o kung sa atong nga mga listeners nga nagpabati na sa K5 News FM La Carlota. Good evening na sa inyo. Hello, hello, good evening. Mayong gabi.
1: Hello, good evening, lo.
0: Yes, sir, mayong gabi man. Sino ni Paliog?
1: Si Rapito, lo, sa Manila.
0: Ay, Toto Rapito, musta ka muna sa Manila? Kamusta yung ano mo, yung lagay mo dyan, ano?
1: Ito, lo, kaya na.
0: Nakakabit pa rin.
1: Ayun pa ba
0: lang. Toto Rapi, ara ka sa Manila. Magkakakifive ato ni Kasimanwa, oh. From Negros Occident. Din ka gani, Binalbagan ka, no?
1: Hindi, Luso, Silay.
0: At taga... Oh, kalayo. Taga Silay, gali ni si Toto Raff, eh. Toto Raff, anong imo panilang dami? Kaya kami kaya rakada sa Manila, nakalabay ka sa mahin sa Senado, amen? Anong imong pagpanilag kung may ara?
1: Alaga po, no, grabing traffic to. Kaya, di ba, talagang yung mga sasakyan nyo, mga salakyan nyo, nag-alusot to. Hindi nila gilapalusot na isa-isa nila kagapon, ang pagpanggit to mula kay Bato to gapon.
0: Oo.
1: At kung dito to gapon, eh, nag-kwan kami to, naglabay ko to. Po, grabing traffic to. Kaya, gila, isa-isa to sa mga security. Full force sila to kagapon.
0: NBI, ang NBI ang mo nag-check po, eh?
1: Hindi, no. May mga police, kung may mga enforcer man sa kanya, mga gabulik sa ila.
0: Ah, okay. So, lawik ang, ano ni, ang traffic, nagpilagin mga salakyan?
1: Oo, nagpilagin, no. Baloka naman Manila, no. Pero lang yung ating kaya, laba dahil niyang kanya.
0: Di, ano na dahil, ano na dang building siyang Senado na daya? Ano na dahil, nalagyan ginastumaga na, main road na daw?
1: Alagyan, hindi naman sa main road, pero alagyan na sa magkanto ka sa MUA. Bali daw, alternative way mo bala kung halin ka sa Manila, magkanto ka sa MUA, pwede ka mag-Ross Boulevard, pwede ka na sa may Jokno, Jokno na sa, ang lugar mo lang sa una, sa kay Diwata, no? Na,
0: ang nakantuan ko lang, Jok, yes, di Jokno. Yan ay ka. So, ina siya nga lugar na diraya, sa building siya mga senador na da, alagyan ginayadlaw siya mga nagabiyahe, daw muna.
1: Ah, hindi man sa law, no alternative way lang sa law. Hindi man siya sentro, gil mala. Kaya tiyang pinagin niya ka sentro, yung amuna sa Ruas Boulevard.
0: Ruas Boulevard, okay. Do, may joke, kung magapa, do, alternative road lang sabi, in kaso nga nga daw pikiti to sa piyak sa may Ruas Boulevard, pwede ka na ka-labay?
1: Na, pwede na, lo. Kasi daw kung grab ka, siyempre gusto mo mag-shortcut ka, paka dumuha, yung mga grab ka gano'n na gagi, ha?
0: No access road, abi?
1: Na, no access road na sa loob.
0: Okay, ti karon, anong pag nag-agi ka to, tingin inspeksyon ka, magiging papanaog mo ang bintana mo, ano?
1: Di ba normal nga inspeksyon sa Manila, di kwan lang, likod lang, trunk mo buksan, hindi na pabuksan ng
0: window,
1: ang bintana mo. Oh. Pero kagapon niya, kwan niya, pati yung bintana, buksan kung sino mga sakay mo.
0: Di ba sinaton? Abrihi, bagi ng hall ko, kay masi siya makina ko, wala si Batog ako po.
1: Tapos kagina, damo mga re-reyes pa, tulo, ang kagapon, pag nalisugod to, dito na talaga kinaon man mga nag-rally to, damo mga polis to, na rally man, doon may nagkagirian pag dito kagina, eh, kasi, NBI kay mga police blast. Hindi naman mo supporter si Kwan, si Calvo.
0: Okay. So, do, damo, subong until now, padayon ang mga supporter ni Senator Bato sa Gwa sa Senado?
1: Damo.
0: Ati, okay. Ti, sige, okay. Ti, halong ka na, Toto Rafi, kaga, well, ti, pulo panilag lang kung anong mapanilagan mo na, itawag na siya ko niya.
1: Ang coffee mix mula, no?
0: DTX coffee mix?
1: Oo, DTX coffee mix. Kaya ang ginatag mo ito mula, may video tayo pang nabili na.
0: May T-shirt ang DTX?
1: Oo, DTX, ano to, DTX Bio?
0: D3 Bio?
1: D3 Bio, ang kapsula ito mula nga general. Namin, ilo namin, pabagsagan ko kayo daw, tayo lang yung mga lawas lawas.
0: Ikondohila na ton kagid, dolain matyang mo kagrabi ginang kapoy mo. Inom ka siya ka di Trimayo, kag isa ka may tisid ng angnon mo inom. Hindi madayon kang kaso yung, ilanat mo?
1: Yung pantolo, yung isang tubo, yung bytasida to?
0: May tisi.
1: Nakabakal na ko ito ganito sa sati kay una ko tubos doon namin itong kumatayan ko by Tamin Sigalo.
0: Yes. I-combine mo sa ginablan doon ilanat. Doon ka doon exhausted kagit abing nga doon kapoy-kapoy ka. Nga doon trangkasuhon ka kagit planakit ulo mo. Dung anon mong may tisye kag nitri bayo, ni madayon trangkaso mo.
1: Pwede lang nila?
0: Pwede gini, pwede gini. Kay mampuwan ka lang na, ining mga grab driver ni si Bacolod, makinitanay kami sa kapihan, kaya mo nahing kapasalamat yun sila, na grabe gali trangkaso ko ay madayon tungod sa pag-inom ko lo siyang niti, aning may tisye kag nitri bayo, why madayon trangkaso ko? Sige sila, gagrab man ni sila sa Bacolod mo. May nag-indrive man gani, di ba? Oh. Di sige, totoo ra ba? Hasta sa anong oras ang biyahe mo sa Grab da?
1: Hasta pa ba sa Angelo kayo na nagsugod-sugod na mga alas ko na, mga alas 8:30, hasta pa rin bas.
0: Ah, okay. Di mayo ya kay wala na ya po. Nakuya ya ang mga pasayro sa Grab. Ikaw lang matakaan na guro, no?
1: Sa ulo kay Tikwan dilo yan, ang damo, di naga, wala ba nagatulog mga tao dilo?
0: Oo. Ti...
1: Damo ni ka, digaw, rasong na traffic pa Japon.
0: Ati mga alas, manog alas 11 na, grabe Japon ang traffic?
1: Oo, grabe ang traffic. Iti ang ginkaduan ko ni mga kwala nilo mo. Mga nasa, kwala nisa, mga nasa 15 kilometros, pero sobra ko isang oras.
0: Ang imo gindulongan 15 kilometros po sa kauras tungkol sa traffic?
1: Sobra lo, sobra. Mga 118 minutes.
0: Di ko mag-amusin na sige mo lang niya patak yung metro yun. No, man?
1: Ay, hindi lo. Yung grab lo, kuna lo yan. Naka-fix na sila lo. Naka-fix yung
0: pamasahin. Di ko siyempre kung mabuok siya si mo, fix na yung balayran niya. Kung mag-traffic, perdi ka mo na.
1: Ay, hindi man lang. Kasi ang Grab, kung may traffic, lo, may ginatawag na sila nga surcharge. Medyo taas mo lang nila pumasahe.
0: Ah, okay. Ti, sige.
1: Labi na ganyan sa Manila, may surcharge ni Permi.
0: Ah, ti, okay. Ti, sige. Totoo rin, palong ko na sa biyahe mo, ha? Thank you again, ha?
1: Sige lo. Salamat, lo.
0: Okay. Si Rapi from Manila, nag-grab siya. Sa Manila, Jirili, dito ko no, siyang last na mo ang istorya na yung mga kakifay. Ara ko no sa 200,000 sobra ang Grab dito sa Manila. Do ginakulang pa, ang Grab dito sa Manila nga nagasugat nulong abe sa mga pasayro. Ginabook na sila pagi sa online. 200,000 ang nagabiyahe grab car. Kulang pa K5, kulang pa mga K5. Grabe no. Di tao tendo way tuon nga katulog niya mo. 24/7 to yung tao yung murarato niya. Mga K5 ang mga balita pagin parte sa Sinado. Kang iban pa. Kantuin nyo na lang palihog sa ating Facebook page, ha? Ara na naka-update na tanan yung mga balita naton. I-type lang K5 News FM Bacolod 101.5. Amo ng Facebook page naton, ha? Ara ng sunog kagina. Ara man na itong by basto sa La Castellana, bla? Atong ang mata ginakop, ang nanay ara, ginbuno yung pulis, di patay, no? Grabe. Ara man nagbalita na tanawan nyo na damo ka na siyang balita nga mga mag-usubong kag sige nang isinulot ang balita. Paki-like na lang na yun kag ishare mo na lang na yun mga ka-K5 para nga updated ka sa kung ano man nga mga balita naton nga nagasulot sa ating Facebook page, ha? Alas 10:45 ng oras naton. Iningamahin na dulong na sa aton sang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix, ha? Sa mga guard on duty, kinanglan gid yang kung gabi night shift ikaw abi, Kinaglan mo gayon masustener ang imong duty. Ang kontra mo lang di way lamot sa lamok toyo mo. Di bla? Nga alerto ikaw. Hindi ka pagtoyhon, iinom ka di TX Coffee Mix. Nami siya pamatsyang mo, dugay kagutumon, alerto pinsar mo. DTX Coffee Mix, mga kakifab, may ampalay extra nga nagalimpyo sa aton sistema. May ara man sang chia seeds nga naghatag dugang nga protina kag antioxidant. Kag may ara pagidugang nga super antioxidant nga halin sa tumo. DTX Coffee Mix, kampiyon ang sabor. Kanami siyang ariya mo. Ang pagpangihi mo, kanami, gin. Ina mo lang noorot, ginunod siyang barukan mo, ako, kampiyon na. So, kanik, basta kape, anytime, anywhere, anuman ka oras, din ka man. Basta kape. DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back. 1.5 News.

epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sige, kung may added picture, dapat beauty forget ko na, ha?
1: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
8: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan, Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics.
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style, sinigang nga isda nga kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow, garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops and many more. Yummy gid. Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
10: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
11: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
12: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
10: Di, pre. Musta mo lang ang gabi, pre?
11: Apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasi!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K-5 News FM, your official news and music station.
17: Ikaw ba'y nasaktan?
18: Nahintuan na ako sa nobya ko.
17: At di mo alam ang gagawin.
19: Ano ang himuon ko?
17: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

K5 News FM championing the lives of the Filipino.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotan eh kung bala paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras na ito. We get 2 minutes after 11 o'clock in the evening. Pandayin ko muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahay na doon na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Namigin man ko makagamit ka mo sa DTX Beauty Soap kay mahamis ang inyong panit mo. Ining mga guya na aton na ginatanaw, gini siyang aton niya ginaistorya ka sa Mibla. Siyempre lang alang istorya ka doko. Sa mga maestra, especially, no, kung ara ka na, ma'am, sa tunga sang imo yung kwarto, ka nag-lecture ka na, imagine mo lang kung may ara ka 35, 40 ka mga estudyante, kada isa may mata, duwak bilog. So, 80 ka mata ang nagatanaw sa imo. So, sa mga teacher na kinanglan na confident kita kung nagagamit kita sang DTX Beauty Soap kay Hamish ang guya, tabla, ma'am. Wala nagamantika, wala ginapunggod, wala siyang pikas-pikas, wala ginyamam siyang alap-up, wala ma'am. Kag sa mga estudyante naman dira, siyempre, kinanglan imitinaron naton nga presko ang aton lawas, wala nagapanimaho. Sa may mga edad naman, tsansa tananin nga hubin taliwat tulukon. Sa adlaw-adlaw na itong paggamit sa nga DTX Beauty Soap, hindi na hilmono ng aton wrinkles. Kag ginapahugot pang panit na itong mga kakifay. Sa nagahandom naman nga magputi ang ilog, tiya mo na ni! Gamitang DTX Beauty Soap para magtinaw ang nagagarhom nga ilog. Mga kabataan nyo da nga nagasugod na lakat blak ang kasamingan nagakadusmo. May mga bagra sa tuhod, sa siko, kundiin pa. Amuning hamonin nyo para hindi ininfeksyon. Ang ilang ang mga bagras ng mga pilas. Dasig lang mag-ayo. Kapag-ayo, wala sa inagyan ng mga bagras kag pilas-pilas. Ha? Ang DTX Beauty Shop, ihimo ini sa mga prutas, mga kakifay. Kag shadow sa kamukal ng hamon, kag ginapatayagin ang mga kagaw nga nagatiner sa aton panit. Apo sa bulawan, presko.

0: Kung pamatsaga na ton, na may bintilador lang yung lawas mo sa kaprisko. Especially si mo nga grabing init, may aras sa sang sunblock properties nga nagahapin sa aton panit nga hindi ka na yun basta-basta makabatsag sa init sang silak sang adlaw. Subong man ang DTX Beauty Soap mga ka-K5, mayo maninis sa may mga stretch marks dira sa tiyan. Sa mga nanay nga kaagi pamata nga nagahitan ng tiyan nga naguray-guray na nga daw hindi na hiya, hindi na parihas ang kulor, naga kambang na, naga sibra-sibra na. Amuni ang aton nga gamiton para maumpawan ang aton nga mga stretch marks sa tiyan. Kanto lang kamo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. Sa mga butika kang farmasya sa inyong lugar na magkutalang DTX Beauty Soap. Sarang nyo mani ma-orders online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kung gusto nyo nga barato nga DTX Beauty Soap kang iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kang magpa-check up na lang dayon sa aton medical kang alternative doctor sa libre, wala sing bayan. Okay. Hindi ka bahay man lundulo man sa aton no sang Dr. Pinoy Squalina Capsule. King Dr. Pinoy Squalina Capsule, importante man nga suplemento sa mga panyimpo naton. Kay ka-epektibo siya, aprobado siyang MIFAD, natural, wala overdose, kag wala siyang side effects. Ang imo da nga gout arthritis, nga problema mo gid sa mga joints mo da, nga dutay lang nga sagid, nagasakit na yun. Tuga ina sang sobra nga uric acid na ton bla. Di ko nagainom ka sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, tunawon inang mga uric acid, inang nagabanog na iya, pakupuson niya, kagdulaon niya ngot-ngot sang gout arthritis mo. Kag sa dalayon, nga adlaw-adlaw inom natin sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginarepair yung mga tais nga mga tulad, dira mismo sa aton nga mga joints. Ha? Sa mga babae nga ginaminopause, may hormonal imbalance, may mayuma, kupuson niya. Makatabang gid ka makabulig sa mga babae nga may dysmenorrhea kag irregular menstruation. Ang kidney isa gid kahalalungan nga parte sang lawas naton kay kabudlay nga kun kuba ang kidney naton madialysis kita tungod sang higko sa aton lawas kag mismo nga aton kidney nagapangsyonar sa pagsala sang aton dugo 50,000 liters a day. So tanan nga higko nga nagaupod sa dugo naton, nagasuport ang sa kidney naton. Ang Dr. Pinoy ginahawas siya diriling mga higko na nga nagatiner sa kidney naton, kag ginapanormal yung kaginakondisyon niya na magfunction ng maayo ang aton kidney. Likaw kita sa problema sa kidney kay kamudlay gid. Inom gid siyang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kung may mga early stage ang cancer, matapna sa Dr. Pinoy. Himo ini sa shark liver oil. Ha? It's all natural, kag wala sang side effect. Ha? Aprobado sang MIFAD. Mayo man ning Dr. Pinoy sa may mga leukemia, cancer of the blood. Kag iban paging mga early stage ang cancer, ginatapna iya. Sa may mga psoriasis, kag sa may mga dengue, mag-inom ka mo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sarang ini mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, the Generics Pharmacy. Kag sadra tanan nga mga butika kag farmasya sa Kamankalan, Hinigaran, Pontevedra, Valladolid, Morsia, La Carlota, diri sa Silay, Talisa, Ibi Magalona, Victorias kag halos tanan nga mga kasyudaran kag kabanuhanan sa Negros Occidental kag bahin sang Panay. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag saliwat naman sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, sa relasyon, o kung may ara ka muna sa komentaryo o opinion. Ah. Parti sa mga issues ka mga balita subong. Tawag ka mo, contact ka mo sa ating hotline. 0928-611-2263. Ako sa ating Globe number 0927-7448940. Tamyaw ko lang gali diri le ang migo ko da nga si Peter Lim. Pari Peter, mayong gabi na si mo ha. Pakigreet na lang si tatay, Pipito, gali, Pipito Lim, sorry. Paring Pipito Lim. Nagkapamati sa subong si imo J-Lulo. Iyan na ni Daily Routine ang imo programa. Bag-ula kami kamakal sang DTX 500 niya sa Clinical Alternativo. Ate, sige, thank you, Geda. Asnikro, Maki. Pipito Lim! Migo ko nga gwapo! Subong man kay Suset at Roskilio Day Suset, mayong gabi na si Munday, ha? J-Lolo, may gabi, patamyo lang sa mga family Rojas sa mata ko nga si Denzel, Sammy, 30, asawa ko sa Quezon, Ninette, si Ninette, J-Lolo. Kagsa kay Pri Apple, malala, J-Lolo, no? K5, supporter ni siya, taga Barangay 9, Sitio Ayukutan. Ayukutan, alumnia, ano ni, alumni namon? Alumni namon is coming 23 sang Mayo. Sa Inigaran, J-Lolo, family, Doho, Paduhilaw, Rojas, Panega, Gonzales, may gabi. Mga malala family, J-Lolo, liyog lang ko, tamyaw. Sige, may gabi ah. J-Lolo, Jirly, mayong gabi na si Imo sa K5 News FM family. Arguli sa ako na kwarto samtang nagpabati sa Imo programa. Si Moses de los Reyes ni sa taga Bangga 13, Barangay 4, Himamaylan City. Do hindi ko na malipatan ang birthday ni Doc Ramil Oy. May 17, ang iya birthday. Advance happy birthday lang sa kay Doc Ramil Oy and God bless.
1: Takto ka, May 17.
0: Hello, always kika meaning ang pamati din sa may barangay, Amay ko. Shoutout lang kami na lo, kag sa akon lola, nga sa kaban ka lang, ang pamati din sa inyo, si Mercedes Cotamin. Mercedes Cotamin. Si May nilo sang Morsia.
1: Ma'am Mercedes, ano to plido dirili?
0: Cotamin,
1: dobitamin. Cotamin, Mercedes, Cotamin. Mare, mayong gamay na si mo ah.

J-Lo, good evening. Guapo night. Oh, guapo night. 2065 mayong gabi na si Moa. Ari, ang isya ka problema, gatagaan ta problema. Ah, tagaan ta advice.

Good evening, J. Lolo and Jerry Lee. May problema ko, lo. May nubya ko. Ang edad sa nubya ko, lo, is 17 years old. Kag ako naman, lo, is 19 years old. Palangga ko siya, lo, tapos pirmi siya nag-sunggo, J. Lolo. Gapabebe siya pirmi, J. Lolo. Gapabebe siya pirmi sa akon, lo. Daw siya lo sunggod ang pabebe. Blada pa cute-cute. Ginaintindi ko lang siya, lo, pero kagina lang, lo, nangakig siya, ang nangakig ko sa iya. Ako naman ang nagsunggod, lo, ay. Wala niya ginasabat ang tawag ko, lo. Kay nangakig ko sa iya, lo, kay daw kahuya niya ko sa pamilya niya. Anong mayo ko nga himuon luman? Kaya hindi pa ko gusto nga madula siya sa akon. Nga ano siya, tagimatayon?

que venga a Plaza un gol. May mga mugila, no? Nga wala bala ma-stabilizar bala ang ang inyo nga bala tiyagon, ang inyo yung batasan, daway ga inangot pa bala. So kamudlay kung ay nag-itsindihan na ay kayo nag-konsumo sa nako nga panahon ang inyo nga pagsunguran ay gakonsumo na siyang chimpo mo. Kagkun, paano kamu magbati bala? Paano kamu mag... Mag-ariglahan ay, ang isa naman mapamahal-mahal. Sige na bala, hindi na akong magliwan. Mot! Pabot! Sorry na, buti mo ah! Patawad na, di ko ah! Because you don't know how to react mo, di ba? Ano ginang sakto nga reaksyon mo, Abi? Di normal malang na iyang may mga diferensya, may hindi pang itsindihan ay. Pero dapat open-minded ka mo sa mga butang mga diferensya ninyo, kag-willing ka mo mag-cooperate isa kang isa, nga i-correctionan ninyo, bla? Kaman kung wala niya siyang pag-itsindihan ay, wala man siyang kalinong ang inyo yung pag-inupdanay. Instead, ma-happy ka do, ginakulbaan kaya ba lang, hindi niya siya mampawan man. Pasibrikan niya ko ni. Pasib lang, hindi na magpadayo ng amor relasyon. Mo na kalabanan gidirili nga ang katabo sang una kag subong lain gid mo no inablang uso subong nga sabton niya nang lalaki kag tapos panilagan ang matasan. Whereas sang una nga chimpoya panilagan niya nang matasan mo. Kung nakonbinsido yung babae sa pamatasan mo kag sa intensyon mo, di sabto niya kay, nobyuhon niya kay, eh, di ba? So may mga pagpangaluyag nga kung sa diin, dra mo na madetermine ang iyang mga ugali, iyang mga interesses, ang iyang mga hindi na namian, kag dira ka mo nag-aagot nga doa, kag nag-a-adjust para nga mag- pangibabaw ang inyo nga balatsyagon nga nagapalanggaan ay kamo during sa proseso sang courtship mga kakifay. Makilala mong imo yung ginapangulagan nga babae kung paano siya mag-react sa mga sitwasyon. Ano bala, bata-bata siya, mature siya, seryoso siya, yamuhat siya, ara sa lugar bala ang iyang mga pamatasan nga mga joke-joke ya o kung wala sa timing palasunggod siya. So dira ka na iya mag maghuna-huna iya kung padayunon mo kung hindi, kung hindi ka kasaho sang batasan niya. Same man na sa babae, binapanilagan yung lalaki bala. May ara yung lalaki nga kapangluyag girili. Yung makanto ko to sa inyo balay sa Sabado. Yung kanto lang to. Kay ato malakos balay. Ti ang adlaw, Miyerkules, lawig pang Sabado. Ting lalaki mo, ti ng lamba. Sang iya sulok sokon, jirili, ginplansa, ginmayo. Kang nagmakal, ginsang bulak. Ang babae naman niya, nyanay, may makanto ni Sakon sa Sabado nang gusto ko tani na imaluon ang iyam la pamatasan la na yaw. Ang basang nanay, ti mayo man na, anak. Nanay, tani mo ni imuon ko. Gusto ko sa tani i-discourage bala. Kung
paano siya mag-react sa mga discouragement sa kabuhi. Naghambal siya sa ako na yung makantod siya sa mandok na naghando ako nga rin ako sa balay. Di karoon na yung gusto ko tani nga ari man lang ko de, pero manilag lang ko yung manilag lang ko sa iya. Hamalon mo siya nga sa Sabado, mag-abot giman ni siya. Nga ginsugat ako sa nga ako nga amiga, naglakad ko. Pero gusto ko na yung mabalaan kung paano siya mag-react. Kaya nagpromisya ko siya nga ato lang ko to kay mga mabisita sa Sabado. Di pag-abot sa Sabado mga kakipay, nag-ara ng nanay, piprado, naghando mo sa mata. Yan mo niya, sige anak ah. Ara ng Sabado siyang hapon. Tagbalay! O, to, ano tali to? Ay, may hapon dara si Melanie. Ay, si Melanie. Ay, sino na na ito? Pungkuan na ito ah. May dala mulak, di ba? Ay, si Melanie. Oh, ano ka ni Milani? Ah, friend ako, Tay. Bali, nag-storyhan ay kami siya nagligan nga amuning nga adlaw, Sabado. Amuning nga oras. Mamisita ko ni sinyo malay kay para nga makilala taman ka mo kung maka-storyhan ay kami, abi. Ah, galing ka. Galing nga si Milani. Pag-abot mo, bago lagi nakalakat to. Ginsugat siya sa miga niya. Huwag siya kamuno si Mutsay nga makanto ko. Anong tugo niya? Yaway man. Pero nag-reaksyon niya dyan. Panilag lang mamagi ito. Gali sa gamay nga buho. Chay, liyag mo lang kung hamba sa bata mo. Chay, kay Milani, Chay nga. Wala siya pulo, storyahon. Sagi siya pumisa sa akon. Yung mga hulat niya sa akon sa mando. Tapos siya patangao niya lang kundi. Muno mo na liyong bata mo siya. Nga, may waay siya. Na, ah, mo galit ng matasan mo. Pakitanay ni Lance Liwat, ah. Di, ganto ko to eh, kamanto. Hindi ka nagbawalang pakita sa akon. Diyan nga haw, dala ko mula. Hindi ko namian, matasan mo ah. Pero kung nabi, sampul abi, wala gima nabi si Milan dito abi, pag-abot abi, no? Nagpanilag lang abi, nagbalang nanay nga wala. Pero pag-ambali abi nga, ay, wala na si Milan dito. Naginong sugat sa migay, mag-ulangin. Ah, okay, Chay. Ah, basi nalipat siguro ay. Sige lang, Chay. Okay lang ah. Ako gali si Amone, Amonto. Nag-eskwila ko sa Amone. Istorya ho niya si nanay. Pakilala siya kong lingo. Diyam lang, tingisam tayo si Milani. Kapanilag lang. Dumayo ako. Nakakamalo ka, Chay. May tuyok ikos bata mo mo, no? Kag gusto ko mag-formal kanto sa iya. Nga magpakilala sa inyo manabi nga ginikanan niya sa ako nga tuntuon kag putli nga tinutuyo sa bata mo. But anyway, Chay, thank you gid sa pag-akomodar mo sa akon. Okay lang kung masin nalipat siya. Paling dala ko daho siya naton bulak na dala ko. Halin siya po... Puninariya. Halin siya flower shop. Ginbakal ko gin special para siya. Thank you, gin Chay. Salamat. Ano mo din ang gusto ko nga lalaking batasan? Ang isa to yan na discourage siya. Tapos yan na yun niya kapangaking. Walang maging mata mo, Chay. Nga, huwag siya wunor. Huwag siya pulos to niya hon. Pasalig lang siya mabot ko. Di, aran siya. Tapos, why? Ang isa naman niya, ah, okay lang, Chay. Masinalipad siya. Liyog lang ko hambal siya, Chay. Nagkanto ko, di, aring bulak. Paliyog lang ko daho siya para siya. Di siya mo, abe, sinumpliyon mo, be? Kung itong medyo kalmado.
Because during sa courtship, mga ka-K5, dra mo na makilala ang mamatasan. Kaya ang matasan, hindi mo na makita yan sa puntas ang kuko o sa panit. Pero sa dalayon ninyo nga komunikasyon, dalayon ninyo yung nga pag-inistoryahan ay, dra mo na mabasa the way siya maminsar. Paano siya mag-react sa mga bagay-bagay kasi mga sitwasyon. Kaya ang isa ka-relasyon niya yan, sugidan na ka-jirile. Damo, ginaya problema yan. Hindi mo na makita kung may mga sitwasyon na may nga parehas ito, kung ano siya ka-mature. Sa iya paminsaron kag balatsyagon, paano niya i-handle, i-kontrolon ang sitwasyon nga magtawhay? Ang iba naman niya, siyempre, nalang nag-asingal, nag-apagaking sa sitwasyon. So, ikaw nga babae, siyempre, mayara ka man nga gina-prefer yung mga pamatasan sa isa katawo mo. Kang ginaubdan mo gin sa relasyon, yung matasan eh, di ba? So, kung inyo yung nga pag nubyahan ay, noon dali ay lang bala, wala ka mo siya doon nakilalahay, kag wala ka man nga malus ang mga imo yung gina-set nga mga pamaagi nga para may baluan kung ano gin ang pamatasan sa taong nga ginapangita mo, inbaton mo lang siya tapos nabiharay na kamo kaya da pa kamo panilagay nga duma kundi nag-okwal. Hindi nyo nag-suli. Pero kung nag-agi ka mo sa proseso sa pagpangaluyan nga ginapanilagan mo siya, kag dira ka na makadetermine kung okay siya imong matasan niya, kung hindi, base sa gusto mo, kag dira ka na yung makakumbinsi sa kogalingon mo, nga padayunon mo, kung matunon mo siya nga maging kamahin sa kabuhi mo bilang karelasyon. Matasan mo. Di parehas ni Simong siyang letter sender natin mga ka-K5. Medyo may pagka-childish ni. May pagka-bata-bata ni. It takes time nga mag-settle ang inyo yung pag-itsindi. Ang inyo yung frequencies ang inyo balatsyagong kang paminsaron. Depende pa na kung mag-inangot ka mo. Sumadako niya yung chimpo yung kauno ni na. Instead, tani yung na-convince na ka mo during sang courtship period nga nanamiag na sang matasan niya, nag-tsindihanay na ka mo. During sa relasyon ninyo, yung plano na lang kamo how to improve. Sang inyo yung mga magay-bagay nga ginatanaw sa palabuton nga maging successful ang inyong pag-ubdanay. Nakaon pa yung chimpo niyo sa paglalisay, sungguranay, hanibla inaway. Tungod wa'y nakaagis sa saktong proseso mo. So before ka magkanto sa isang magka-proseso nga courtship abi, dapat may ara ka man na set sa imo kagalingon ano ginapangita mo sa isa kababae. Nang gusto ko lang, mabuhok. Tenon mo na, no, siya maranhinga. Nang gusto ko yan, nablang may dimple, sagtang. Nang gusto ko ay punggod. Ina yung mga hapaw na yung mga gusto mo, no? Pero sa matuntun, gusto ko yung babae nga may kadlok sa Diyos, God-fearing. Ang babae nga respectful sa mga maidan. Ang babae nga may listura sa mga plano niya sa kabuhi. Gusto ko sa babae nga lapad ang iya, sangkad ang iya. Sangkad ang iya. Sangkad ang iya paminsaron mula. Para maitsindihan niya ang mga bagay-bagay. Wala siya na yun kasunggod, kundi nagkalma siya kag nagahulat sang tsakto nga timing nga para iplastar kung may aragin man nga may mga bagay nga daw hindi iya maklaruhan o kung hindi nagauyon sa iya nga balatsyagon. Hindi kay mayra kung kisaya nga pag-abot sang iya bana. Machine gun na yun, really? Ratatat, ratatat, ratatat na yun. Dami yung pag-abot sa bana. O, sulod na naigang. Ano gusto mo? Bahan na ka? Bahan na ka, midyas, patos. Luto na, ready ng imo panyapon. Ganda ka sibin nga cold o con hot.
mga amo sinabla sa mga mag-asawa. Mangusisa ka na antes ka magsunggod, antes ka mangaway. Ang being maturity o kung matured sa isa ka relasyon, isa ina ka being responsible. Responsable ka na sa imo yung mga buluhaton kag obligasyon bilang sa isa ka nubya o kung bilang isa ka nubyo. Subo nga panyimpo, damo na yung siyang ano mo, siyang pamaagi nga para may baluan mo. Pwede ka ka pamangkot sa Google about ano ang dapat imuon sa isa ka nubyo, ano ba lang isakto nga mga pamatasan kag ugali kag limitasyon bilang nubyo, same thing man sa nubya, pwede mo na mapamangkot sa Google na. So kung makita mo na nga mga information, di at least makagain ka sa knowledge, no? Nga kung sa diin, kung diin itong pwede mo ma-apply sa imo yung sitwasyon nga may ara ka na sa isa karelasyon. O kung masulod ka pala sa isa karelasyon. Paano ang courtship, how to handle a relationship with your girlfriend? No, mga amoy siya nga question. Kiara na na yun, naga 1, 2, 3, 4, 5 na yun. Yung number 1, amoni, number 2, naan. So at least may guide ka na. Kiti, siyempre, kung ikitaya nga wala kita sa enough nga knowledge sa mga bagay-bagay, kung kaysa nagkahadlok kita, nagkatahap kita, may pangduha-duha, because wala kita kamalo, kagway kita masyado kainchindi sa aton magiging reaksyon o kung pagabuhaton o kung pagahambalon sa mga sitwasyon kung ara ikaw sa isa ka relasyon, ha? So ining nubya mo niya, iho nga pabebe, sakto na nagasungguran na, eh, dapat na seryosohon yun na. Kagibaloon mo na kung ano ginang rason nga matinir ka na si Shai na relasyon. E kung wala ka malang reason, abe, kung nagrason mo malang niya tungod na namian kaya siyang buhok niya, nabaw niya nga rason. Ang pangitaon mo ginang rason, ang mga pamatasan niya, ang iya ugali, kag ang ugali iya, makita mo lang na iya during sa chimpo nga nagasigi ka mo istoryahanay. Kag samtang nagapanilag ka, tungod ang ugali, wala niya sa panit, ara niya sa utok sang tao. Sa mag-asawa, no? Pag-abot siyang bana, dahil katigang ka na. Ay, ko katigang? It's either ang reaksyon siyang bana, ati sige, tigang na kay maudat lang ko. O kung nag-reaksyon niya, ay naano ka man yung man, kita mo ganyan nga manugpuli na ko. Huwag ka ba yung muntigang niya, huwag pulos kay mo siya, wa? Di mla? Di nabing mas nami ya nga pamatasan dami nga akigan mga asawa mo, i-degrade mong iya pagkatawo o kon sige lang daya, dasing malang natig ang na kay mahulat lang ko, ah. Namion mo, ha? Good luck. Manino ka nami, ay sorry lang, kayo nalipatay ko, kayo nagsako ko, abe, kayo hihihing bata mo, dugay-dugay titi. Sige, tiga na to, kayo matiti magko. Hindi siya dya. So batasan na ginaginasundan nato, no, kung ginaobdan nato si siya karelasyon. O, di ba? So, good luck sa imo'y host, turihang nobya mo, ah. Kang iplastar ang sistema. Kung anong luyag mo, kakonformi siya. Kaka mo ina siyang maging basihan ninyo sa dalayo ninyo nga pag inobdanay. Sample ang iba na schedule ta Domingo, Sunday, ha? Masimba ta, tapos simba, mamahaw ta, lagaw-lagaw. Doon mo na mula, may ara ka mo sa sistema. Every 8 o'clock in the evening, tapos panyapon, pukon na last 9, tiksa na ita, utawga na ita, kung video call ta. So may mga amok mo sinaga mga set up la.
na ko mag-text ko gani, sabton mo gid, ha? Kung wala ni sa kasabat, di na naman na, nga wagin mo ga, siya, man ginap ako ga text. Uy, gapon ga, siya, mat, kay gali, wala, Lord, gali, girili, wala signal ang nubya. Tapos ang lalaki, tayo niya, guru, may lalaki, kaya lagi na ito, yang iban, brikta. Di matasan, gapon na. Uy, siya ka-reply, how? Masik karona. Dahil wag kang ginaka-reply, katis ko na, ay, wag ko load, wag kong ko suguon, wala, wag ko siya sa means, di ka tapos yung signal daw kapigaw. Ate, okay, okay. Loadan na ka, na gusto mo, black rounds? Ah, black rounds. Ang isa naman niya, ginaba ko ka, tawag, wag ka mag-asamat. Katis ko, wag ka mag-reply. Gano ka? Guru may ginasako ka, guru may si may laki ka dumog si mo daw. Masamat mo. Nano nga dumog man, hindi ko yung pagbastusab lang. Pasibang dan mo lang kumpirme, hindi ko gani ka-reply na yun, dahil mo ka panagkakaki kang pangimon ngaway si lugar. Ito ang ginman. Kakapilan ako na mag-tisway ka mag-sabat. Pagkahanan lang kung mala, kung gusto mo pa na yun, hindi ko hindi ah, para matapos na. Lain pa. May mga abosin na kayong mature nga mga pabatasan sa isang karelasyon, no? So kinaglan, open-minded ka kang masangkaroon mo eh. Kag kamo ko nagasimba ka mo, at siyempre, pangayoon nyo ganyang i-bless ang inyong nga tagipusoon, ang inyong pagigugma sa isa ka isa, nga magabakod. With the intervention sang espiritu sang Ginoo, magasangkad ang inyong panghunahuna kang inyong kaalaman sa mga bagay-bagay nga nag-aabot along the way sa inyong pag-ubdanay sa isa ka relasyon. So, spiritual gid nga blessing is important because you're dealing with love. Nag-deal ka mga duwa kung nag-ugyon ka mga duwa sa ngalan sang pahigugma mo. Di, ang gugma, daw pagkaon man na, kakinaglan pagkaon, daw priyas ang lawas na to. Nga kung hindi kita kakaon sa isa kasimana, posible masakiton ta. Di ba? Kati way sustansya lawas mo, dali ka magmasakit mo. Pero kung kakaon ka, di simple makod lawas mo. Amo man na ang isa ka relasyon, di gugma mo. Ang gugma, nagkakinaglan sa nga pagtuo ninyo nga duwa nga para mag-grow ka magbakod. Kay kon hindi ina ya magtuha o kang mag-istar ang espiritu sa pahigugma sa inyo relasyon, dali magkamo mag kumbaga pa mag masakiton lang inyo nga pahigugma bla do malnourish bla. Kung sa lawas dali ka magmasakit, kung sa relasyon dali ka mo ma-attract sang sulay kag siyang panulay. Pero kung sentro niyong Ginoo kag nag-ugyon ka mo sa inyong pagtuo, protektado ka mo sa mga sulay sa palibot, kay tungod ara nag-unay kag nag-silong ka mo sa ngalan sang Ginoo. So love is kinaglanggit, ipamakuron gid ang spiritual values ninyo. Okay. Alas 11:40 ng oras na ito.

0: ara na shin dai man san tanaw dai man chu. Tayo gabi na dai man siya ha. Sa ato ka mga suki nga naka-tune in sa K5 News FM Rojas Capiz, mayong gabi sa inyo. Mga ka-K5, we're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
1: 101.5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may visit. Ang VCO, yung D3. Mabakas, mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itat ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pag-api. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
9: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
13: Bretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
14: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
1: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Dings nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: What is love meant to you?
16: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-iwalay.
19: Paano kung di ba lang lusutan lo?
10: Did it be there to comfort you when you need it most?
16: Mangkotan eh, kung bala paano mag-work ang
10: amon. Or will you still be there to fall in love again?
19: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
0: Hey, haba, Jimo! Tonto! Manog tonto! Pati kami ng mga mabuog kadalahig sa opisyo mo. He! Una ko iba ka mamahid. Niya pala rehash na mo talaga mga lalaki. Manog into. Mga manog into na mamahid ng mga lalaki. O tatenyo na na. Kay kami ng mga mabuog kadalahig sa opisyo niyo. Di pala jirili.
20: Ano lang?
0: Oo ah. Mga kaka-5 ini nga bahin na dulong na saton sang number one seafood restaurant in Bacolod City and Negros Occidental. Gina's Seafood Restaurant. Tata Mata, Grab driver, may gabi na si mo Tata Mata. Thank you again sa pagpabati. Mga kakaifem, adlo-adlo, bukas ang Gina Seafoods Restaurant. Alas 10 sa gaga, open na na sila. Nag-aso na ng ila si Muryong. Sige na na sinugbohanay na yun. Siya wala pakatilaw kung ano ka namit. Ang wasay-wasay nga shell. Ang diwal, ara na sa Gina Seafood Restaurant. May ara man na siyang isa ka shell nga daw bula siyang basketball ka na ko. Tawag nila na is abalone shell. Nga adubuhon mo, delicious sa pagkadamit. Subong daw galaway kung madumduman ko. Abalone shell. Ara lang sa Gina Seafood Restaurant. Ang diwal, jirili mo ka namit siyang diwal. Oo, hindi ka na magtubang sa spiho ka magpadiwal. Kanto ka na lang sa Gina's ka mag-order diwal. Kanami, jiri siyang diwal nila, kinagagiliho pa yan mo. Ining nila tawag ni isugba nila. Kundi doon nagagwa ang ano ning tubig sa lawas ang shell. Gangangang shell mo. Mismo ang tubig ara sa lawas siya among maluto sa uno dyan mo. Tapos butangan butter dyan nila. Miserable, butter, kag ilan na nga banyos na kakanamit. Kag antis makiton dyan rin, maburibuda na nila siyang fried garlic. Amuna kay tapos medyo may sabaw-sabaw gamay. Kag hindi mo ni pagkaunon kay masimpaso dila mo. Kulat to mo magtulot-tahaw kay sarang mo na makaon lang kakaya mo ng init. Kagigupo ng sabaw kagkaunon ng unon. Sus, berti ka tulong mataya. Tulong mataya. Kanamit mo. Ha? Kanamit. Miserable, ang sabaw-sabaw siyang diwal, butagan butter kag fried garlic siyang ilang special nga banyos dyan nila. Siyupon mong sabaw? Kagkaunon mo ang unod? Awas wala, ano ito ba? Kaunon mong unod? Nga, namo na. Sopo ka na Vietnam. Mga kakifem, kaya mo ka na pilihan shell, isda, locos, kasag, pasayan. Tanan ina priska, tanan. Kagkalidad din rin. Kagkabarato lang. Ang luto, the best ang sabor. Ang templa, aprobado, kampiyon din rin. 10 minutos lang luto yung imo order mo. Kagkadasing magliho siyang waiter, kagadamo sila. Gina Seafood Restaurant, kalimpyo siyang lugar. Kag ining ilang dining area kalapan. May aircon sila, may non-aircon, kag may function room sila nga gusto nyo private, kamuda arada. kag sa parkingan, why gid problema? Kalapad-lapad sang parkingan sang Gina Seafood Restaurant. Abi. Kanto inyo na lang abilihog ang ilang Facebook page, ha? I-type lang sa inyong mga Facebook nila, Gina Seafood Restaurant, para sa dugang ng mga impormasyon kang mga detalye, ha? Liwat basta seafoods ang pagkabalan, isa lang ang kaduan. Gina's Seafood Restaurant! Alas 11:51 na, may isa pagiging ka-problema ang taga-antas ang advice. Good evening, J. Lolo. May problema man ako, lo. Party ni sa akon, J. Lolo. Lo, may banan ako nga kasal kami. Tapos, J. Lolo, may naluyagan ako. Ha? May naluyagan ako nga lain nga lalaki. Hoy! Kasado kami naluyagan kapag it mawal. Gamuning kabuhi mo ni. Tapos lo, may naluyagan ako nga lain nga lalaki. Diri ako nagupod sa ulihi ko na, sa ulihi nga lalaki lo. Kay nahulog na gid ang akon muot sa iya, J. Lolo. Ay, hala. Kaginbayaan ko ang akon kasado nga banan, J. Lolo. Lo, please give me your advice. Okay, kita mo, hindi lang gali iya tanan lalaki nga tinunto. May mga babae man. Amo na nga daw guro, daw hindi pa ko chimpo mga syawa dyan. Kaya masitontohon lang kumlaw. Kwaon lang ang ako, nga pagkatigulang. Ang pagkalalaki, why naman ah. Ang pagkatigulang, kung lang kwaon niya lang guro mama, why. Okay, dako ni nga problema ni nga ton nga little sender ho. Kay kasado na siya, may pamilya na siya, may bana na siya. Nito pa siya nag-upo niya sa isa kalalaki, kerido ya. Ba't di tapos gini? Di kay kumo kasado ka, may kasuguan kita, may layi kita mo. Nga kon gamiton sa lalaki ang iya pribiliho sa layi sa ining buhat mo na eh. Mapresyo ka ni day. Mapresyo ka ni. Kagamo man ni kong kaisa galit ang ginahalinan ko nga may pagkakita ya siyang manaya kag ang asawa ya kag may lalaki. Uy damo gamo kita niyo na sa Facebook na bagin erase sa tuguro nga gin urot ya git ang isa ka magasin sang iyang 45 pinaniro ya dirili. Oh, nasaksihan na gin nga aras na siyang duwa sa kama gatong tunganay. Ah, huwag na damo ka mo marason pang matiroho niya. Ang asawa niya mismo, ang inikrido. Amo nang pwede himasabu mo, mitsa sa kabuhi, pinakawos na gabagay. That's why kung ikaw yung may ara ka na yung bana, may ara ka na yung pamilya, bantayan mo kagalingon mo sa mga bagay, ka mga sitwasyon na pwede ka ma-inlove. Palayo ka. O sa mga sitwasyon na pwede ka matimtar, palayo ka. Kay problema ina, ikaguba mo lagi na. Well, say mo iha, tingin ko mo nag-upod ka na na sinagalalaki, wanta ka mo lo sa magiging reaksyon sa mana mo. So kung wala ka naman lagi tani, iya amor siya, kinigin formal mo na lagi siya yung bulagan. Antes ka nag-upoto, kaya ti, siyempre may laye kita. Kagkunin mo nabi, no? Himuon mo na sang, ikaw may sa lugar sang bana mo, himuon mo na sang bana mo si mo, na-namit man. Mayo man? pindi man mayo, hindi mla. So, nasuway nga kon, hindi ka pa piperado yung mga sulod si sa karelasyon. Hindi lang niya sa physical nga aspeto, kundi tanan nga aspeto, physical, mental, emotional, financial, kag spiritual, hindi ka na'y mag-committer siya kong galingon mo. Implastaron mo na ining mga aspeto sa lawas ta. Kay para nga establish ang imuyang pagkatawo. Ang relasyon niya, ti hindi na yasling nga daw lahog-lahog lang, especially pag magkasal na kamo. Mutsilingon niya, nag-stop na tanan ang mga buhay dalaga mo. Nag-stop na yung tanan mo yung mga buhay soltero ka. Ang imo tanan niya nga mga focus niya kung paano yung mapasanyog ang inyo yung pag-inobdanay kag pamilya niyo sa maabot ng mga panahon nga maplastar mo ang imo yung pangabuhi upon ang kabataan niyo nga nagandinalag ko. Amun na yung tutukan niyo yan, hindi kay ipasudlon mo yung ang garot sa pamilya niyo kundi ginamogin, see? So, gwardyahan mo kung galingon mo yung hindi kaya matimtar o kung ma-inlove, kay problema na. So, si imo siguro inday, i-fix anay imo kung galingon kung disidido ka mag-ini sa lalaki. Purma lang lalaki itong bana mo, kay parang magkapangita man siya isang updo niya yung seryoso, bla. Kag prangkahasal sakto, kag formal nga duway ka na maging gusto siya, kag disdido, kag matskrido mo, na kag malalagin na sakto, kag formal nga bulagay na kamo, kag ay, pawalang misa ng kasal nyo. Kay parang hindi na siya ma-expectar siya mo. Makapangita man siya sang, sang babayi. Sang lalaki, sang babayi. Nga makahatag siya isang sakto yung panimuot sa pagpangabuhi. Okay, so pauna-una kang ina, kang mga muyuan mo giniha, ha?
2: Salamat kin mga kakay-five sa pag-upod sa amon ni J. Lolo Sumong ng gabi. Kita kayo na magkita was 9:30 in the evening till 12 midnight. Dari lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
0: Kaliwan, ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa mahaw kala city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na sa reliever, ara gyud ang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
4: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
2: Hindi lang gyud carrots.
4: Oh, hindi lang carrots mga natural.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin tayon ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Sali nga, babala di pang flowers, nga damok ko ba yung
5: dikwas?
1: Ano
0: maidukar ka pa?
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta subong kung ano bala ang ginatawag nga myasthenia gravis. Ang shortcut sini MG ha. Ining pagkadula sang puwersa sang parte sang imulawas, kaangay sang tiil, kamot, guya, mata, kag chest muscles imuduggan. Kadula ang puwersa nagaluya. Ano bala ining myasthenia gravis, Dr. Miel? Kag paano ini nagasugod?
6: Ang myasthenia gravis or MG, Sir GP, ang isa kabalatian nga nagaresulta bangod sa pagkadula sang komunikasyon sang brain kag skeletal muscle.
2: Mm-hmm.
6: Bangod sini, wala na sang puwersa ang affected part sang lawas. Ini ang nag-apekto sa mga babay 40 years old panubo kag mga laki nga 60 years old pataas.
2: Mm.
6: Pero preventable ini Sir GP kun kabalo ka, kun adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500. My family history ba na kamusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. DTX 500. May powerful compound. Kanagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis DTX 500. Nagapalandurong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami ginauhan. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo panubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
2: May dua ka klase sang muscle groups sang aton lawas. The voluntary and the involuntary muscles. Buot silingon sa involuntary muscles, sila ang mga hindi mo makontrol kaangay sang heart.
6: Mm.
2: Hindi mo kaya pauntaton ang pagbeat sini. Ang voluntary muscles naman, sila ini ang mga skeletal muscles.
6: Yes.
2: Pasalamat kita nga ang voluntary muscles lang apektado sang myasthenia gravis.
6: Mm.
2: Pero, paano bala nagasugod ang problema, Dr. Ramil?
6: Mm. Actually, Sir GP, nagmango ang immune system.
2: Mm.
6: May ginatawag kita nga neurotransmitters.
2: Mm.
6: Ini ang mga chemicals nga ginarelease pag-communicate sang mga nerves, no? Kag muscles, mga mensahero ina Sir GP that send signals from your brain to spinal cord and to nerve muscle.

0: Sabi ang epekto sang nagamango mo nga immune system. Sarang tani ma-prevent kon exercise kay dapat exercise gid ya, no? Tapos healthy diet kag inom gid sang super antioxidant nga permi na mo gabalik ginabalik-balik. DTX 500 kag immune booster nga Mighty C or Pure C. So need gid man nga ipahuway Sir JP ang lawas kon nag-atake ang MG. Agod maka-recover ang weakened muscle, mas madasig ang recovery sini kung nagainom ka food supplement nga may mataas nga antioxidant kag alkaline nga vitamin C. Tiwala na eh, kampiyon na da ang DTX 500 kag Mighty C.
1: Ang thymus gland, which is a part of the immune system, among ginapatihan nga nag-trigger kag nagahimo sa mga antibodies nga nag-block sa neurotransmitter nga acetylcholine, resulting to magistenia gravis.
0: Ang thymus gland, Sir JP, amo ang training camp nga nagaproduce sa mga special forces ang immune system nga ginatawag nga T cells, no? Halin sa bone marrow bilang regular nga soldiers, sila ang ginadala pakadto sa kampo sa thymus. Ago didto mangin specialized soldiers, ya, no? Kaangay sang gitawag regulatory cytotoxic or gitawag nila nga memory T cells. Ina kon healthy ang imo nga immune system. Ina kon pala inom ka DTX 500 kag may T cell or Pure C. Kung kulang ka sa vitamin C kag permanente nga yara sa oxidative stress ang lawas mo, nag-abnormal ang imo nga soldado sa lawas kag mismo ang training camp mo ang nagaproduce sa mga rebuilding nga antibodies nga nag-aatake mismo sa sarili mo nga lawas. So, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang powerful combination sining duha nga makabulig magmintinar sang healthy nga immune system kag protektado nga mga selula and its receptors from free radical damage.
1: Problema gid gyud Dr. Mel kon magmango ang imo immune system.
0: Buwa.
1: Nagasugod lang mang ini bangod sa indi mo amo nga lifestyle, abuso sa lawas, kag siyempre bisyo, wala ka alkaline vitamin C kag antioxidant sa lawas, Dr. Mel.
0: Problema gid na ya. Mga balatian nga tuga sa mga mango nga immune system, allergy. Pag may allergy ka, may mango ka nga immune system. Hapo. Kung hapuon ka, may mango ka ng immune system. Arthritis, celiac disease, Graves' disease, multiple sclerosis, pernicious anemia, lupus, kati MG, myasthenia gravis. So ano ang best defense ta? Pabakuron, paalamon ang aton nga immune system. Paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C kadadlaw.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Yari pa ang mga dugang nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Oy, sa mga madamo da punggod.
0: Oy.
1: O ginatawag nga acne. Inablan mo nga punggod o gintubuan, guya. Isa sa nagapalala sang imo kondisyon, amo ko nang baladok, how can you face your problem
0: if your problem is your face?
1: Pagka-damage sa mga hair follicles bangod sa oxidative stress. Ilabi na kung present ang bakterya kay iban pa nga mga higko nga matrap sa mga buho sa guya or kun magalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kun ikaw ang mayara sang acne o lala nga punggod ang makabulig sa pagtapna sini.
0: Ang isa sa mga manami nga benepisyo nga makuha sa adlaw-adlaw mo nga inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir JP, among epekto sini sa panit, no? Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagaresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag galuyat-yat na. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gani isa sa mga notable effect nga manotis mo kun ikaw nagainom sang sining nga mga suplemento DTX 500 Mighty C or Pure C kadadlaw. Amo ang pagnami sang imo nga skin.
2: DTX 500 makabulig sa pagtilo sang imo atay, pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa aton ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value, gani ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa aton dugo nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa aton atay. Sa DTX 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan amo naman ang kamagdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubak sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
3: Ikaw bala may ginabatyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganing kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika 5

0: Toto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkatto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara man kita sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
1: Amat-amat ga kandula ang mga wrinkles kag fold.
2: Amo nagahubin ka, Doc, no?
1: Yes. Amo nagahubin. You will look 10 years younger than your age.
2: Gusto.
1: So, na 50 ka na, 40 ka pa man.
3: Correct. So hindi taman pag kalipatan na Sir JP ang mabulig sa nga DTX sa 500 kag mighty C, no, or pure C sa aton mga kidneys. Suno sa mga pagtuon ang mataas nga pressure sa dugo, no? Ang nagaresulta sang sustained tubular injury, no, kag kun ini ang parisan sa mataas nga oxidative stress sa aton kidneys ang nagakusang ginatawag chronic inflammation, no. So ini ang nagaresulta man sang growth and aggregation, no. Later on, kidney stone ang maporma dira Sir JP, no, kag ang renal fibrosis ng aton mga kidney nga may aras ang batungan ng tubo na amo ina ang rason sang latog end stage sa renal disease sa Sir JP.
4: Our brain is prone for oxidative stress. One reason, 20% of our oxygen consumption goes through our brain. Oxygen produces ang yalatak free radicals, oxidative stress ang katuan sina ano pa. Our brain is a lipid content, it's made of fats. Because it's made of fats, it also produces a kind of free radicals that affects its function, no? So kailan lang po tiktahan tang aton utak sang aton brain from oxidative stress mag DTX 500 gid. Ang excess nga free radicals nga gadamit sa structure sa salud sa brain cells kag most often inin nagakos nga tawag cell death, no, or apoptosis. Kung madamo ang cells sa utok ta nga guba nakakapatay, ga amat-amat ni salud ang mga familiar nga masakit. Parkinson's, Alzheimer's, na amunang rason nga kalanan mag DTX 500 kagid pananami ang imo brain function. 70, 80, 90 years old ka, kampiyon gapon ang imo brain kay ikaw ga DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw.
1: Sa kabilugan kung gainom ka DTX 500 kag mighty C, nagahubin imo nga panit. Naganami ang panit mo, gakadula ang punggod mo, nagahubin imo mga selula kag siyempre ang imo nga heart, lungs kag kidneys. Nagapanami isang tulog, nagaprotekta sa imo utok agud magfunction sang maayo ang mga brain cells mo. Kakas pa ang imo nga mga allergies kung ikaw nakainom DTX 500 kag mighty C. Madamo pa ang mabuligan sang DTX 500 mighty C kag pure C para sa imo ikaayong lawas. Gani hindi na magdaduha. Adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag mighty C.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Kampiyon gid no, sakto gid ang saying. Sa DTX 500, hubin ang selula, hubin ang tsura.
2: Amo gali na ang balidok nga kung DTX ka 10 years ang imong younger, ang imong tsura sa edad mo. So si engineer daw 60 subong 70 na gali siya eh. Si Doc may nakita nga nagchat. Nanamian sa ako minabahuan nga ilok. Ano may imong sa bawo ilok sa boy?
4: Sukton 500. Ne. Kalanlan, Clinica Dio Fresh gives you 48 hours of underarm protection. Layo kasi nga tawag nga underarm body odor or angsod. That's why mas lawig ang hug, mas lawig ang itatawag nga high five sa imo kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh deodorant. Ibalik ang kumpiyansa sa lawas, mag-Clinica Dio Fresh.
1: Lain man kung nakaligo ka, butangan mo imo ilok sa lano. Clinica
4: Dio Fresh. Fresh na fresh kayo the whole day, no? You could work properly, wala yung masabad sa imo baho kung naka-Klinika Deer Fresh and Santum Plus Herbal Soap. Pero kung gusto kaya gahubin, hambang ga pangapika, kung gusto kaya gagapangapika nga may gahuga sa imo selula, ay ari na ang paborito nga kape ni Sir L. John. DTX Coffee Mix, gakapi ka na, ga-detox ka pa, no? That's why kampiyon gini ang DTX Coffee. Biskan diin, makita mo na DTX Coffee Mix, no? Amon na sa kabakal. Pero kung ikaw may budget, ikaw medyo...
1: Atidari ka sa DTX Premium.
4: Ang DTX Premium.
1: Nami ang DTX Premium, Sir Boy, kung butakan mo sang D3 Bio.
3: Mm-hmm. Imagine, copy ka na.
1: Kung may degenerative stage ka, kung gusto ka mangapi, pili ang DTX Premium. Nga, okay. May Ganoderma Mushroom.
4: Uy, kampiyon.
1: Ang iya nga sugar, stevia.
4: Mm-hmm.
1: Meaning pa less calories.
4: Mm-hmm. Less calories.
1: Layo sa free radicals.
4: Correct.
3: Para sa mga, may mga diabetes, Sir Boy.
4: Kampiyon ang DTX Premium. Ang Ganoderma Mushroom, nga tawag nilang Herb of Immortality. The longest staying antioxidant si Imulawas. Parisan pa sa sang strongest antioxidant nga DSE. Nga na sa DTX 500, kampiyon na git. Kikipugaan mo pagid ang balido kramil sa duwa ka D3 Bio. May monolaurin ka pagid. Nga gaprotekta si Imoya kontra virus, bacteria, and ginatawag nilang fungi. So, protektado ka na sa oxidative stress, protektado ka pa sa ginatawag ng mga infection. Kung ikaw ga DTX Premium, bulletproof coffee with D3 Bio.
1: Sekreto ni Engineer Albao.
4: Uh-huh. Ano ang secret ni Engineer Albao, extend. I-extend ang tanan. No? I-extend.
2: Kay... Aryo, silingin butang taga niyo.
4: Nag-extend, may maka kag klapuwas ka. Ini mga herbs, wailabot nga antioxidant ka pa nami sa imo ginatawag nga blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang delivery sa oxygen, minerals, and vitamins imo cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo silyo. That's why you feel young. Ha? You perform young.
1: Si Engineer Abaw, panago-nago lang na siya.
3: Aha, ang sikrito niya?
2: Milik siya tago ay?
1: Once siya panago si Engineer Abaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya amo itong gamit niya, ipamasahi. Kabla kung ano, sino ang pamasahi sa iya, pinaidad, Sir Boy.
4: DC, ano?
2: Ang 19 ako nung kailin, last year 18 plus mo. Uy, 19
4: na. Kampiyon ni
1: McPeach. Kabla ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung ga pa massage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. No amo na nga si Valentine kakadto ginadi ka na Miyerkules kay ang taga-Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
4: Maligo kadlaw-adlaw, no?
2: Oh,
4: maligo basic gina.
1: Ang paligo is not enough.
4: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ari ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunti to si Dukramil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang habon, DTX Beauty Soap.
5: D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagol niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3, gamay VCO. Ang VCO, gamay D3.
2: Mabakal, sumabuti ka. Ano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga B cells? Tandaan na aton, these are types of cells halin sa aton nga white blood cells. Major component sa aton immune system.
4: Habang geleksyon, habang giginamo din Pilipinas, suporta sa ilang mga pinilang ng mga kandidato kasaka ya ang kaso sang COVID sa China, no? After the election, ano ba lang epekto sang COVID sa China sa Pilipinas? Hambal sang aton mga health officials, most likely magtaas magid mga cases ta, not only because of China, because sa pagtingob sang tao during the election, no? Sa mga rally, no? Kampiyon, hundreds of thousands of people are together. That's why base ang may mga pigaw to mga distinsya, makadevelop ni what sang ginatawag nga COVID virus. So dapat protektahan ang lawas. Tunanta, paano bala si D3 Bio mag-boost ang immune system by promoting your immune cells?
1: Plano ka nga magpa-flu shot or magpa-booster ni Sir Boy? I-consider gini mo ang D3 Bio.
4: Oh, kampiyon.
1: Nga, ginalower niya ang viral load kag i-prime niya ang imo nga immune system.
4: Importante na, ha?
1: Para sa attenuated virus nga gina-inject sa imo lawas. Amo na yung pinaka-importante. Mm-hmm. Every time nga gaplano ka booster shots, mm-hmm. no? Subong nga, gabot na ka tag-apat na cancer, boy.
7: May lima pa kung nga.
1: May lima naman. Sabi naman sila, no? So, ang D3Bio, hindi lang nga ga-acme as your second immune system nga ma-protect sa imo during your flu vaccination. It lowers the workload of the immune system. Amo ning nakanami.
7: Nakanami.
1: Nabalang hindi sako, hindi kapoy ang imong immune system kay nakainom ka D3Bio. So, ma-prevent ang gitawag cytokine storm. Mm-hmm. Nga amo nang rason nga gapinot, di ka kaginawa kag may gitawag acute respiratory distress syndrome. Mm-hmm. So, meaning pa kung pala inom ka D3Bio, nami ang epekto sa lawas mo. Dawala lang sa may natabo, sir boy.
7: Correct, no?
1: Mm-hmm. Kaya nga man, palainom ka D3Bio. Kag, siyempre, gina-prime ang imong body's immune system para mag-produce ang gitawag madamo ng mga antibodies after vaccination.
5: D3Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas kong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butik. D3Bio.
8: Kung relax ang imong immune system, kampiyon ang paghimo isang antibodies kung ga D3Bio ka. Ano pagidoksam?
3: So, ginabalanta sa muna sa ato nga nanay, sir, yung magkaong kasang ginatuwag ga utan. Mga dahon-dahon bala. Mm. Ang dahon gali, sir, boy, damo sa ginatuwag vitamin A. Nga kung nanglan sa ato nga
7: immune system.
3: Cells. Mm-hmm. So, para mag-produce sa damo nga antibodies. No? Pero kung di ka kaong sa mga utan-utan, dahil hindi ka mahilig magkaong sa utan, hinanglan mo sa ginatuwag ga D3Bio, sir boy, kaya nga man, nami ang absorption sa ginatuwag vitamin A. Mm-hmm. Alin sa ginakaon, tabala, sir boy, yung mga pagkaon. So, ang vitamin A, importante na siya para mag-mature ng aton nga B cells, para magdamo ang mga antibodies, no? Especially kung bago ka pa lang ka, bago ka lang nakapabaksin, sir boy. So, ginapadamo niya aton nga antibodies para sa sina nga virus, sir boy, no? Kag hindi lang ina ang D3Bio, no? Ginapanamit niya ang absorption sang vitamin A nga kinahanglan sang aton nga CD4 o kon helper T cell, sir boy, no?
7: Correct.
3: Ang helper T cell amo ni siya ang directly nga nagapatay sa ang ginatawag infected nga mga selula.
7: Uy, tagahimos sa mga na-infect, ha?
3: Tagahimos, no? So, ina naga-nami, sir boy, kung naga-D3Bio kita kada adlaw, sir boy.
8: Amo na ang advantage kung ga-D3Bio ka. Gadamo ang imo B cells. Ano bala ang goal sang vaccination? Ang vaccination, ang goal na makaimo ka antibodies against the virus. Sisinugihin mo sang antibodies ang B cells nga ginapadamo ni D3Bio by promoting the absorption of vitamin A. Nga akalan nandamo ka B cells. Kiiban mo nga B cells, ginahimo ni memory cells. Ano ni mga memory cells ni amo ni sila makadumdum kung sino man gito ang virus nga dapat atakihon because of vaccination. For example, ginbakunahan ka against COVID. Ang mga memory B cells, amo gini sila gadumdum, uy, kilala ta ka. Kabalon ako sang hilo para sa imo. Amo ni, that's why these B cells, gihimo ni sila nga tawag nga tailor fit, kung kumbaga pa, ginhimo gid para sa inaklase nga virus nga hilo para mapatay dayon. That's why nakaga-recover ka dayon kung kontra sa COVID, kinaka D3Bio ka, may memory cells ka pala, why palabot, why na yung si D3Bio ang nami niya? Kung hindi naging mapuslan ang imo, ng imo immune system, kitigulang ka na, or may mga gatawag ka, may mga diabetes ka, hypertension ka, ara man siya gyapon, maputikta si imo. That's why, ang D3Bio is so effective in protecting you against viral, bacterial, and fungal, and even parasitic infection.
1: Hmm. So, sir boy, amo na ka nami kung gainom ka D3Bio.
8: Correct, no?
1: Ti, kabalota kung sino ang manufacturer sang B-cells? Bone marrow?
8: Ala, ng factory. Ang tulaan, ang bone marrow.
1: Atong tulaan, atong bone marrow, amo na ang factory sang B-cells. Isa sa mga pinaka-importante man nga, immune system. Ti, hindi na ya, hindi na mag-manufacture sang damo nga B-cells kung laway imo nga bone marrow.
8: Oh, kulaw. Ayun mo bone marrow. Paano ka nakapod?
1: You need magnesium, calcium, and phosphorus in order you have a healthy bones. Ti, ma-promote lang ang bone marrow sa gitawag pag manufacture sang B-cells kung may ara ina nga magnesium, calcium, phosphorus. Kung sige ka inom adlaw-adlaw sang D3Bio, mas dali ma-absorb, mas dali magamit ang magnesium, calcium, kag phosphorus, sir boy.
8: Mm-hmm. amo na nga nami, gidiya ko na ditribayo ka, kinami ang absorption sa mga minerales nga kilanlan sa imo bone marrow to produce your white blood cells or your B cells, of course, no? That's why kanami ginsan ditribayo, Dr. Mil, no? Ang ditribayo does not only boost your immune system by promoting the production of B cells and T cells, your ditribayo will protect you directly because of its monolaurin. That's why double punch ang ginatawag sa ditribayo when it comes being an antibacterial or being an antiviral because it promotes your immune system. It also basically acts without your immune system. That's why kung mag-vitamin D3 ka man lang, di ka na sa D3 bio.
1: D3 bio ka na.
8: Oo. Sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, amo na ginambal ko liwat-liwat, relax sabyan, i-D3 bio mo na.
1: But, pero may mapunto na, Sir Boy, like ining antigen from helper T cells, ga-attach na siya sa receptor sang gito ang imo nga B cell surface. Amo nang rason nga ang cell ma-divide and ma-proliferate.
8: Amo na para magdamo sila.
1: Magdamo sila. So, ining mga iban nga mga B cells, mahimo na siya nga plasma cells.
8: Wala.
1: Para maka-secret sila sang gito ang antibodies. So, kita mo ano ka nami, gid, kung ga-inom ka ditribayo. So, ang ibanda nga wala pa nakainom ditribayo, ang ibanda nga kaisa lang mag-inom ditribayo sa isa ka bulan, adlaw-adlawan nyo na. Kaya damo nga mga benepisyo ang iya nga makuha.
9: Informasyon sa ikayong gawas.
2: Dugangan ta. Sabi nyo mo lang to, dugangan ta ang mga health benefits nga makuha nyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang ditribayo, Dr. Mil.
1: Ang adlaw-adlaw inom sang ditribayo, ti siyempre nabala na to nga 50% or almost 50% sang MCT, makita mo sa gituag extra virgin coconut oil ang lauric acid.
8: Uy, 50% kita. Damo.
1: Daw pareho lang ka nga ga didi sa imo nanay. Kung gainom ka ditribayo. Number one, kung gainom ka gina-decrease ang stickiness ang blood platelets, no? Kag bulig sa imo nga digestion para nami ang flow sa imong stomach, Sir Boy. So, kung pala inom ka sang ditribayo, amo na tingala kang kahumok sa akon ano.
8: Kahumok sang mga
1: kahumok sang akon nga mga digestion. Tungod kay nakainom ka ditribayo. Kag ari pagid, no? Gina-reduce niya ang cholesterol da sa imong dugo kag sa atay para ma-increase ang uptake sang calcium kag magnesium kung ikaw nakainom ditribayo para nami ang imong mga bones, no? Ining lauric acid, once nga ma-oxidize sa imo lawas, gina-convert na siya into monolaurin. Isa ka monoglyceride nga kaya niya mahimo nga the strongest antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, antifungal properties
8: Campion
1: sa tanan niya mga MCT. So, gusto ka nami nga immunity, nami ang imo nga tiyan, nami ang digestion, nami ang absorption sang nutrients sang nga kinahanglan nun sa imo selula, ditribayo ka na.
9: Ditribayo!
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa ditribayo tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ersisyo.
9: Ditribayo! Ang D3 nga may physio! Ang physio nga may D3!
3: Luwas ang lauric acid, Sir Boy, ang ditribayo may araman sa ginatawag caprylic acid. No? Isa ka-tipo sang medium chain triglyceride nga i-convert, no, sa aton lawas into ketones para mahimo nga energy, no, permitan ni gina balik-balik ang ketones amo ni ang ginadulong sa aton nga atay pakadto sa aton nga brain, no, para malikawan naton ining natuag cognitive decline, no, pagka malipaton kag iban pang problema, no, sa aton nga brain para mangin mayara sang ginatuag energy ang aton nga brain, Sir Boy. So kung may energy kita, no, ang aton nga brain focus, no, kag alerto kita per Mr. Boy.
8: Correct, no? PD.
2: Ang hambalido kay na ang monolaurin amo ni superstar naton, antibacterial, antiviral I mean. Pero tandaan naton nga may bakterya pa. Wala pa man sang bulong nga pwede mo yang gamiton sa virus kag sa the same time sa bakterya. Antiviral is separate from antibacterial. Pero pasalamat kita nga ang ditribayo ang mayara sang capric acid nga kun imo ni imno na pag abot sa sulod, i-proseso sang lawas, mangin monocaprin. Ini siya ang both antiviral, antibacterial, may paaman pa nga antifungal. Diding ka pa sina, completos ricados. That's why pag inom mo, sang ditribayo, dala na nada kakas ang mga opportunistic nga secondary bacterial infection after some viral infection.
8: Amuna kakampiyon sa D3 Bio, but the best thing about medium chain triglycerides nga makabulong, no, makakunta sa mga virus, bacteria, and even fungi, ang ini nga medium triglycerides also powers your body. That's D3 Bio does not only protects you, di ka lang ginaprotektahan kunta sa mga virus kag bacteria, ang D3 Bio ginagaan pa pwersa ang imulawas. That's why kung nagkataro ka, kag inom ka D3 Bio, nag-ayo ka, kag dali ka nakatindog tungod may enerhiya kapag nga ginahatag ni D3 Bio. So kung may D3 Bio ka, anong advantage mo? Kung may D3 Bio kasi imo medicine cabinet, may antifungal ka na, may antiviral ka na, may antibacterial. Hindi ka na magbakas ng sari-sari pa klase nga bulong, no? And the importance of D3 Bio, ang pinakaimportante gid sa D3 Bio is this is a food supplement. The word is supplement. Supplementation, dawat adlaw-adlaw mo itik. Itik mo twice or three times a day para protektado ka. Kung ikaw ang atawo, gas will do around 400 to 500 pesos a day. Ang kapital mo is only 28 pesos para hindi ka magmasakit. Para protektado ka the whole day. Budget ang para sa imulawas. No? Budget para ikaw makaubra, dapat naka-D3 Bio kagit.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, magaayog git sa madamo ninyong abalatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: KK5 News FM. D3 Bio.
12: Ako si Rosita, Gapangluyang Lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
13: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
15: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
16: DTX 500.
17: Sa barangay
18: po. Anong ginabatsag mo sa
17: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
18: Tumarkog. DTX 500.
17: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
18: Three times.
17: Kamusta ang alay sa kamot?
18: Wala na.
17: Try gig kamo sa DTX 500.
16: DTX 500.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: O si Lourdes Maglupot, skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kong sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
10: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
20: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
16: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
16: DTX Beauty Soap.
22: Mabakal sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
22: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan.
0: Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
6: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
9: Nagaburo ng ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
27: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Wow,
27: this
28: May
29: 26, 2026, at the Common Core Gym, Barrio de Rosario, Pilar Capiz. Witness 6 and Fierce teams battle it out in the ultimate K5 Mobile Legends Tournament. Who will rise? Who will fall? And who will claim the championship crown? Only the strongest squad will survive. Will it be yours? Don't miss out. K5 Mobile Legends Tournament.

0: Radio Com.
1: Campeón Radio.
2: Kampyon nga oras sa K5 News FM. It's already 39 minutes after 4 o'clock in the morning.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number 1.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga with K5 Job.

0: Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5! Kamusta ka buta ng tanan, mga pinalangga na itong atag palamati, bugtaw na, bango na, mga ka-K5! Ang aton sa nga pagpanuktok sa tag sa mga panamalay, sa aton sa nga mga kauturan nga nagaupod diri sa aton sa nga pagpangalagad subong nga kaagaon, mga ka-K5! Adlaw na kita sa Miyerkules, Pizza 13, sa bulan sa Mayo 2026, mga ka-K5! Kamusta nga aton sa nga mga suki nga mga tagpalamati, mga abyan naton, mga kauturan naton, nga ara gid nagaupod sa aton sa nga pagpangalad kada adlaw-adlaw nga tanan. Isa ka mabugnaw nga kaagahon para sa aton mga tagpalamati, mga ka-K5. Halin diri sa aton sa nga pagpangalagad sa Banwa sa Pilar. Ang aton sa nga pag-abi-abi sa aton sa nga mga tagpalamati sa bilog nga pungsod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa malabutan sa aton sa nga tingog, subong nga kagahon, mga ka-K5, pinagi sa 89.7 FM, Radyo Tagbuanay, Pilar. Sa aton sa nga mga suki sa bilog nga Wasa, Visayas, probinsya sang Capiz, mga ka-K5. Aton sa nga mga listeners, pinagi sa aton sa nga Facebook Live. Ang mga audience naton nga mga OFW, mga kauturan naton sa rin man nga bahin sang kalibutan. Aton sa nga pagwaragwag pinagi sa 89.7 FM, Radyo Tagbuanay. At sa aton sa nga Facebook page, K5 89.7 FM, Radyo Tagbuanay. Kag K5 89.7 FM, Radyo Tagbuanay Digital, mga ka-K5. Makitaan nyo kami kag mabatian mga pinalangga naton nga mga kasimanwa. Ang aton man sini nga pagbati sa aton sini nga programa sa tanan-tanan naton nga mga kauturan. Kung sa diin mabatian kita sa 89.7 FM sa inyo sini nga mga transistor radio FM band. Kamusta? Kamusta ang inyo sini nga aga mga ka-K5? Nami patulog? Wala mahimo, no? Obligasyon mabangon sa aga para sa aton sa nga mga kauturan, mga ka-K5. Anyway, ang aton sa nga pag-abi-abi, labwak sa katama, ano? Tama kalapad ang aton sa nga pag-broadcast kada adlaw-adlaw nga tanan, mga ka-K5. Pinaagi sa aton sa nga mga sister station subong nga kaagahon. Nakatabid na ang aton sa nga mga kaopdanan sa 100.9 K5 News FM, Rojas. Ara naman ang aton sa ding 89.7 FM, K5, Spearhead Kanunong Radio, sa Camp Macari Peralta, Hamindan, Capiz. Kamusta na aton sa ding mga suki, mga ka-K5? Bugtaw na ang aton sa ding mga kaopdanan sa sining mga kagahon ng patrol. Nagalibot na sa aton sa ding mga mayor nga dalanon sa syudad, mga ka-K5. Kalakip man sa aton sa ding merkado publiko, mga ka-K5. Ara na si ka-K5 Rodney Daban Dalanon sa patrol with ka-K5. Si Pugi Subong. Wala kita ka pang gabi, no? Pang adlaw lang siya, no? Wala kagamu kay aga pagkabangon na Peter Chan Juarez, mga ka-K5. Doy, bisan ano nga paragaak, basta pag-abot sa trabaho ang manubila o yati kid. Unlay kung lain na mauyatan mo, dapat manubila lang adlaw-adlaw nga tanan, mga ka-K5. Ato sa mga technical team, subong kagahon dari sa Pilar, ka-K5, Alvin Pagunzan, sa Mainsang Hamindan, ka-K5, Jumar Bawisan, kagsamay Mainsang Roja City, ikaw po naton, Chip Nilsson Puntillas, sulod naman ang anangan si ka-K5, Jube Kuber, mga kauturan. O, din pa kamusina. Halin sa babaw, papanaog, K5 News FM, mga kauturan. Pagliso mo sa wala, K5. Pagsailo mo sa piyak, K5. Pagabot mo sa Iloilo, may ara sa Sara, may ara sa Kalinog, may ara sa may Pasi, Miagaw, kag Iloilo City. Hindi ka pa sinamatuloy. Hoy ka. Oh, sa mga suki na ito ng mga tagpalamati, no? Good morning, good morning. Paki-share sa aton sininga live subong kagahon sa aton sininga pagpangalagad. Samtang nagaliso-liso kay nagapukwat-pukwat pa ang inyo sininga mga alatrasan, mga ka-K5. Good morning, good morning. Mga damo nag-share, paki-share-share sang live na ito sa mga tagpalamati na ito na parang makitaan ko, kag mabasahan ko. So kung wala ka mo radio sa Facebook, kung wala ka mo Facebook, radio, kung wala radio, cellphone, may radyo man, no? Kung wala ka mo pag-idradyo, may Bluetooth pag-idrasin nyo panimalay. Pero importante kabalo ka mo mag-manage kung paano paandaron. Ay, sa mga kwan man, may ara na gid, hindi pa kabalo ko nanong himuon niya. Horrible, ha? Oh, good morning, good morning, good morning, good morning sa kay Robert Agassi. Aga pa, nakabugtaw, kag nakabango na, mga ka-K5. Ma'am Dolores Bigor Galilea. Ang ako na biyan nga kapitana, kag maestra. Aga pa, nakabango na, kita na'y kita sa mabot nga pizza 30 sang Mayo. Ang alugbati na meet, ha? Dapat ang alugbati may ara nga munggo. good morning sa Edgardo Francisco. Aga pa, nakabango na, Roslyn Hermo. Nakatutok na, diri sa Bainsang Esperanza, Hamin and Capiz. Upod na sila sa aton diri sa K5 News FM. Dila Aliwalas Baklas, good morning. Init na kamuda sang ininit kag mag-inom DTX Coffee Mix kay ako aga pa. Aga pa naga pa init-init sang aton sininga sulok-sulok mga ka-K5. Share na kamuda sang inyo sininga mga Facebook, ha? Share nyo itong live nga program. La, damo kita sa mga nakapreparar, nakalinyada nga mga balita diri sa aton sa pagpangalagad mga ka-K5. Good morning, Sir Jubert, watching from Panay, Capiz. Sambayan ni Inday ni Matiliano. Aga pa si Inday ni. Inday ni, kamusta? Nami sumong magkalukalo nga may ara sang uga ka-K5 Alvin. Tandaan mo na ka-K5 Alvin. Plus may sunny side up nga itlog or scrambled egg. Wow! Isuso. Wow, bigat din plano po tulog kagabi, ha? Nagligid ako mga past 7. Samtang nagatanaw sang balita sa telebisyon. Nagainupas ng mga politiko, mga K5. Nagpasaga-saga naman si uncle nyo, Robin Padilla. Do hindi ko man kaintindi kung ano ginapakigbato niya. Do hindi ko man naintindihan kung ano ang iyang mga ginawa. Kalamot ko nakabase man to kung ano nga Republic Act to, kung Acta Republica ang ginawangot niya. Hindi mga politiko, bala makawaka lang. Ayos na. No, huwag ginapaminsar ang mga ginahala nila. Ang ilay is personal interest. Ang kwan bala, ang senaryo sa Kongreso, ang senaryo sa Senado. Kita mo na sa mga booting-booting sa elementary. Bala, sa inyo gusto, presidente, mabayaw-bayaw kamot. Bala daw mga mina, na mga puya. Ang sweldo sila, suba 300 mil ang bulan, ha? Pero ang ilang sitwasyon, daw mga kwan, mga kabataan, mga ka-K5. Amo ng senaryo dito. Nagkatanaw ka mo sa telebisyon, nagkatanaw ka mo sa live, mga ka-K5. Amo na makita ninyo sa nagkakatabo, subong. Ay, why man nagatuon? Daw ay man sila sang ginapakigbato gid nga para sa tawo. Nahambal sila nga they are for the Filipino people. Para sa bansa, ang kabuisit nga bansa niyo. Para sa bansa kun para sa bulsa. Amo na ya sa we are standing in behalf of the people of the Philippines. Para sa bansa, ang kutaw-kutaw mo. In the LC ako niya, good morning. God bless you. Oh, aga pa si the LC mo ako niya, Gabugtaw. Good morning man, sa kay Pariritsi Pinalba, ang kumpare kong gwapo, nga aga pa nagainom DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nakadetox ka pa. Good morning man sa kay Nanay Milani Pinalba, dira sa Sapian, maad-ad nga kaagahon. Good morning sa mga taga West Villa Flores, maayon, mga ka-K5 Door, Doy Arthur. Uy, ang gwapa galing nga, number one SB member dira, no? Si Inday Crisil Diaz sa maayon, mga ka-K5, good morning. Inday Crisil, good morning. Kaya K5 Peter. Indaw na ako K5 Peter dala sang kwan. Sang mainit-init nga sabaw nga may ginbulubalis kwa nga isda mga ka-K5. Good morning man. Sa aton sininga patun-a anay si Ruben Padilla sang mga parliamentary procedures ka K5 Jubert. Daw perdiyon gani sa mga technical partner ko. Basta siya ya makahala lang ano ano gid ablang ginapakigbato. Yan nakagabi na kayo home gid kuya. O oh, katanay ko ang katanaw ko bla live oh. Sa ilang mga ginapanindugan mga ka K5. Tuto Rafi Fernando, dala sa may US, good morning pre. Thank you so much. Kung kaisa pala din mo maintindihan kung nagainano na ini mga saprat ng mga politiko nga ini sa gobyerno. Do kan hugon blas ang ginagastong 300 milyones mo. Waay gid jambot lang. Do ikaw na lang nawiya sa kaugalingon mo kung nagalantaw ka. Manimbot na no maning nga nag-uso maning Facebook live nga nag-live ni mga nagalulumpat-lumpat sa politika. Ah? Tanan nga hulag sang tao subong kitaan mo na kung nag-live ko na no. Subayo pa yung elementary bala. Ah? Atong nagkatabo diri sa aton sini nga pangubiyor. Ma'am, balka mo Sir Jubert nga nga ginagutom ako. Oo, kita nga mga pigado mo nagkagutom. Kita nga mga pumuluyo amo magugutom mga ka-K5. Kaya mga tao nagapungko sa gobyerno, personal interest ang ginalagas mga ka-K5. Importante do mga linta nga nagakupo sa Carabao mga ka-K5 para mabuhi kag ma-sustain ang political wan nila, connection nila, mga ka-K5. Why ko gibalay na batian sa gin? Why man ko may naintindihan? Why kaya kahambal ang 2 ka bilyar mga ka-K5? Parti sa nakakatabo. Why man si Tutulito Lapid? Why man ko... Aw, oh, nanon na ni... Nanon na pangabuwi. Mga nagbuluto ka mo sini. Ay, wala naman impeachment na. Ang impeachment, hambal nila dapat ini pag hinayon, dasigon, ganila nga pagtratar sa impeachment. Ay, legalidad ini. Layi ini, mga akta republika, ginahistoryahan diri. Maano sila sine? Pamaluoy ka. Maluoy ka, bantayan nyo na, kay live man nag-hapon. Kahapon gani why pa sila kay ano-ano nin di ga nag-inuntat na lang gani ang hearing or ang session sa Senado mga ka-K5 kay si wana sining alana ni pangilinan si Kwan si Ruben Padilla mga ka-K5 mo maluoy kana ano nin sistema sa pamulitika kamo nga mga pumuluyo nagasinggit lang kamo makontento lang kamo sang subre permi makontento lang kamo tagaan kamo sang ayuda permi. Ang ginabutar nyo kung tagaan ka mo sobri, ba, paminsaran nyo man. Waay, gid siya na. Ay, niyo, nakaagi niya, kung ano, manami pa ni mga parliamentary procedure sa mga sangguniang bayan, sa mga kabanuahanan, di ba? Former SB member, kagnaw, Kapelco Director, Sir Moises Mayo Baligumba Jr. sa mga kwartero, maluoy ka. Nagatanaw ka sang sesyon. Managu ka sa dalawang lamisa. Kung may mga kabataan, ikaw nga upod sa panimalay, doon ikaw na lang nahuya sa nagkatabo sa pungsod Pilipinas. Tapos ang mga buisit na masinggit nga para sa bayan, para sa taong bayan, para sa pungsod Pilipinas, ang sapat niyo. Mga ka-K5, na naman nagpanguna ng mga balita, sumungad lang sa itong singapagpanganagad, sumungad lang ng Miyerkules, mga ka-K5. Mga headlines, Mayo 13, 2026, tatlo dakop sa illegal nga pagpasugal sa Roxas City. Si 75th charter anniversary sa Roxas City, formal nga ginbuksan kahapon nga adlaw. Simple nga pagselebrasyon makabulig sa kinahanglanon sa publiko sunod sa kay Mayor Ronnie Dadivas. Governor Castro, ginhatagan sang importansya ang koordinasyon sa tunga sang probinsya kag Roxas City Government. Roxas City Government kag sang St. John of the Cross nagtingog para sa bag-o nga diagnostic center ginbuksan kahapon. Mga PUG drivers sa Capiz nagpasalamat sa ayuda nga nabaton sa pagnubo sang presyo sang gatong ang ila karon ginapanawagan. Pagsuluktan sang kuryente nagnubo subong nga Mayo. Apat ka mga kapisnon, top notchers sa 2026 licensor examination for teachers. Samtang local government sa Banwasang Mambusaw, plano nga mag-utang sa kapin 300 milyones kapiso sa para sa mga proyekto. Samtang sa mga headlines mga K5 sa Balita Nasyonal, palasyo wala may nabatian nga plano nga destabilisasyon sa gobyerno. Senado ginpasiguro nga magahulag gilayon sa impeachment trial ni BP Sara Duterte. Ang muna ato mga headlines mga K5, dili sa aton sining nga pagpangalagad subong adlaw sang Miyerkules, pizza 13 sa bulan sa Mayo 2026 mga ka-K5. Samtang sa bantay panahon sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. K5 bantay panahon. Ang aton sining latest weather forecast sa sunod sa 24 oras mga ka-K5, alas 4 sa kagawin yung inisyo sa pag-asa ni UST, May 13, 2026. As of 3 o'clock in the morning, mga ka-K5, may ginarakit na ginabantayan karon nga low pressure area. Amuni ang saligad ang ginatawag naton nga kaloy, mga ka-K5, nga estimated nga nakabase karon sa available data sa aton sining nga pag-asa, 495 kilometers east of Virac, Catanduanes, mga ka-K5. Samtang sa aton sining weather forecast conditions sa aton sining nga pungsod ng Metro Manila, kay pinakabahin sa pungsod Pilipinas, mga ka-K5, magumgumang panahon, tub-tub sa maguumon, mga ka-K5, isolated nga pagtupas ng ulan, kag pagpanaguob sa nasambit ng mga areas. Inidala tanan mga ka-K5 sang localized thunderstorms mga ka-K5. Samtang ang atong sining wind coastal water conditions sa atong sining mga kauturan light to moderate mga ka-K5. Ang direksyon sang hangin natin amo ang north to northwest mga ka-K5. Ang atong sining nga kalalawran sumunglaw as light to moderate ang atong sining baybayon ang atong sining mga kauturan na pwede gid maka palayag sa iyo kung sa pag-traverse ang aton sining mga bangka, mga K5, sa pagpangisda, kapinpadali sa aton sining lugar sa probinsya ng Capiz, aralan sa 0.6 to 1.5 meters ang balud sa Baybayon, Subunga, Adlaw, mga K5. Ang Visayas, kag ang pinakabayan sang Luzon, mga K5, matulutaway as of this broadcast time, malayo, mga K5, ining low pressure area diri sa aton nga lugar. Ang Mindanao, amuman, mga K5, light to moderate magkaroon ng sitwasyon sa aton sining pungsod. No? Sa aton sining mga kauturan, aton sining mga tagpalamati, mainit. No? Alas 6:30 pa lang sa kaagahon, bisan subong pagwa na sa aton balay, mga kakipagadto sa aton sining mga talatapan, mga kak-K5, masalimuot na. 26.3 degrees Celsius, mga kak-K5. Samtang karon sa hapon, alas 3, 36.7 degrees Celsius, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. At the same time, mataas subong mga K5 ang hit index na ito diri sa Western Visayas. Maghalong ang aton mga kauturan, magdala sang payong, sang kalokag, magdala sang tubig mga K5. Kung pwede pa lang, kung magtransaksyon ka mo sa mga kaladtuan nyo, aga pa para hindi ka mo matamaan sang init mga K5 sa inyong mga uyapad. Kaling daw sunog-sunog na sumumuyapad sa aton mga kauturan, agahan pa natin mga K5. At the same time, sa aton mga transaksyon sa syudad, mga pinalangga naton nga mga kasimanwa. Ang aton sininga adlaw magabutlak alas 5:29 subong aga kay magatunod karon alas 6:16 sang kasisidmon mga ka-K5. Amo nang latest sa weather forecast naton mga ka-K5 balin sa DOST Pag-asa. Oras nato na alas 5 mga K5, check na nato ng patrol. Kamusta ho nato nato sa palibot sa aton sa pagpanganagad. Yanda nga kaagahon mga K5, check nato na ka K5 Rodney Daban Dalanon mga K5. Alin sa pat alin diri sa aton sa pagpanganagad, check nato patrol ka K5 Rodney, standby.
0: K5 Balantay Merkado.
1: K5 Rodney, good morning. Wai pa? Dahil lang gid na no na sitwasyon mo da partner, dahil lang gid na nadumdum ko ng signal ka na. Good morning, Nilda Martinez mga ka K5, Mike De La Torre, good morning. Miyad lang ang pagpamati sa mga taga Uyuturong, oy diyan sa may CVM phone shop mga ka K5. Good morning sa inyo tanan-tanan. Good morning man sa kay Ria Umbas Balbuna sa may Rojas City nga po sa ato singa pagpangalagad. Salamat gid sa inyo singa pagsuporta diri sa aton sininga pagpangalagad yanda nga kaagahon mga ka K5. No, sa pag-upo diri sa aton sininga mga pinalangga nga tagpalamati mga ka K5. K5 Rodney's.
0: K5 Balantay Merkado.
1: K5 Rodney, good morning.
2: Good morning, K5 Jubert. No, good morning sa atin sa liman ng mga taga Palamati. Kamusta kang sulod, K5 Jubert?
1: Ayos gidya, kanami isang signal.
2: Okay. No, dari kita sa gihapon sa atin sa liman ng palibot, K5 Jubert, no, galibot-libot kita sa subong diri sa syudad sang Rojas, sa kung sa diin manayanayang atin sa liman ng panyempo, no, maanayanayang sa gihapon mapaang. Ati amo nang aton diri nga nagakabatsagan sa subong no ang temperatura sa aton sa mga syudad pero kay pag-abot sa aton sa mga kalsadahon na kauhay ang dalagan sang aton sa mga nga trapiko ka K5 Jubert no maligwa pa ang aton sa mga mayor nga kalsada subong man aton pila pagid diri ka mga kalsadahon man na maligwa pagid man no so amo na talaga na ini bala ka K5 Jubert no, ang balta gamay pamalandri ang mga salakyan nga dalalagan na sa aton sa liman nga palibot subong kay timprano pa naman no.

0: Sparta Derby. Te mo na eh, lubak-lubak gid man tuod ang kalsada di man sa Gyapon. Te kung gasako ka, kag diri ka gid mag-agi, tapos inang gabaling mas so bala ulo mo. So, dumadugangan ka kay Pam Jubert.
1: Kung manog bata sawa mo, dali na gid lang na iya.
0: Pero muna no, ginatun na naman niya. Sigurado ako nga base mga sunod makakuha naman eh. Makakayo naman na di ang dalan. Pero kay inigani niya ang indigidiya sa Gihapon pang madula-dula ko, inibirang mga nag-park natin yung mga motorista kung didiin lang. No? Kuha naman ini, aware naman ini sila nga, ti bawal din mag-park, pero kati may kanya-kanya man sila nga panindugan kay Kipang Jubert, ano? So, ang ibang gambar nga, wala pa man bantay, na base pwede pa man din mag-park. And wala man din kung ano ko, no? Base pwede pa man mag-park di. Pero kay muna gani, nag-cause gina sa nga traffic da zona.
1: Kay Kipang Broad, may nalipatan ko, dugay ko na naging pamangkot mo kay Kipang Peter. Remember mo nga, ang mga relipan, i-transfer dito sa may pueblo. Sa may bago nga market dito. Pero nakitaan ko to kay karo kay Uhon na dilid-dilid gamay kay Uhon. Pero ang nagitindog dito yung land bank. Ano, why na to plano nga i-transfer sila, no?
0: Sa sabang pagkipan ni Robert, wala pa yung isang matalakay pa naman liwat, no? Pero nagligad din man natalakay ina nga plano nga ihalin gani ang mga nagapang ukay-ukay dito sa may market. Pero kay sa Subong, ti daw nalula bala ang ina nga pagtalakay. Kaya ang nagapwesto yan, daya dito sa may Pueblo Market, ining mga street food vendors, bala nga halip sa may Dayaw. At sa Dayaw, nagligad nga, nagtululumpok to. Ang ginha, naghaling, no, nagbalhin dira sa may Pueblo Market.
1: So nalipatan na galing ining issue pag-transfer dito.
0: Sa amoy ng ganap, kagadri, sa may one is sa may Lipuna, no, kung sa Chudoral, sa Trade Center, kundi di ilan ang may ukay-ukay, akaki kay Jubert, ilabi na kung Domingo nan, gutok-gutok ang TATC. Pero kay, sa sinigani nga plano, damo man tong nagwanbara ang manang mga nagbakal mismo ang nagpalabot sa pila ka mga sentimento nga ti kung ibalhin dito ko ng ukay-ukay kalayo na sa Pueblo Terminal ka kay Fan Jubert daw hindi na kuno convenient para sa mga nagbakal man kay kuno daw pan gid bala daw matuyo ka gid tuya kadto hay tapos
1: ayo bala mo kundra kay sa Lipunan pagwa mo ya sa mga government agencies lakat-lakat ka lang angan-angan ato kada tugwa ka na sa opisina mo.
0: Nagagamit kung ato sa Pueblo Terminal, kalayo, tapos okay-okay malang abi mo ginto kadtoon, no? So, tapos tabo ka naman diliwat sa Lipunan, di daw ka, kung gidman, time-consuming ka ginigisya convenient na kontawon. Pero kay, di mo nagagamit kay isa yun sa ganilang tao man, ang mga okay-okay nga nagapagutok pagidbala sa TETC. Pero kay sa sabong, daw wala naman to, daw nalula na to daw ang plano nga ihalin ang inigan ng mga manugakoy-okay sa kwan sa Pueblo Terminal Market kaki Five Jubert.
1: Okay daw negative ang result sa pumuluyo. Basi mag-risk back balate mo na guro nga ginahipsan na lang ito kaki Five Rodney. Nanong sitwasyon? Nanong sulod sa Lipunan, Subong?
0: Sa Subong, dali sa TETC, kay K5 Jubert, kwan gini, gutok, madigya po ng atan ng mga manugbakal, kaga mga manugbaligya. So, nagpadulong kita dali sa Subong, ari kita di sa may mid-section, no? Wow. At ibalaw ng atan, siniman ng mga presyo, anay, sa nagapangunan ng mga kwan din, mga meat products na ginagawa, no? Karne sang baboy, baka, manok, dari baloan ang presyo. Kagari na ka K5 Jubert, ay nakuha na ako dari nga price, no, sa pilang dari man ka mga vendors. At isunod dari sa ila, wala man sang pinagbago ang presyo, amuman sa Gyapon, kundi pa ang gid sang tinarikdan nga si Mana. So, atay, anay sang manok, 220 pesos per kilo. Ang pakpak sang manok, 215 pesos per kilo. Paasang manok, 185 pesos per kilo. Ang pecho, 185 pesos per kilo man. Ang whole chicken, 185 pesos per kilo. ulos ang manok 50 pesos per kilo, ang isaw 100 pesos per kilo, bato-bato spleen 130 pesos per kilo, ang prubin 100 pesos per kilo, sapay 60 pesos per kilo, ang adidas 100 pesos per kilo, ang butchi 100 pesos

0: per kilo ang dugo naman sang manok, ₱40 per kilo. Then ang kuno man diri kita sa may baboy na, ang baboy nga ulod gid ₱320 per kilo, ang pork chop ₱320 per kilo man, tiil sang baboy ₱280 per kilo, ulo sang baboy ₱180 per kilo, atay sang baboy ₱280 per kilo, ang baga sang baboy ₱120 to ₱150 per kilo, ang maskara sang baboy ₱300 per kilo, then ang kasudlan man sang baboy ₱150 per kilo, samtang diri naman sa may baka, no, ang unod sang baka ₱420 per kilo, ang buto-buto ₱350 per kilo, ang panit ₱150 per kilo, kag ang kasudlan sini ₱120 per kilo. So ang maskara naman kag ikog sang baka ₱200 per kilo, kag ang tiil sang baka ₱200 per kilo. So amo yung mga presyo sa subong ka kay Fajubert sa mga nagapanguna naton diri man nga mga meat products sa Barcelona Arsenas Trade Center.
1: Bagong katay gid no, bagong katay nga mga kasapatan.
0: Yes, ka kay Fabio, no? Kay kita mo pa, fresh na fresh gid ang yes ni man nga kwan, no? Daw, ang bataya, daw, wala pa yaka agi-ilada, no? So, tamo gito. Ay, kain na to, may nagatinagtara na ito, gani gandugo pa tong pila to ka mga karne man.
1: Namin magkaon pork chop, no? At nakakwan, makailibog kaki Pai Brodny.
0: Yes, kakay Fabio. Pero hagan-hagan lang, no? Kaya nagpahanom doon kung atong sinimang nga Department of Health sa subong ganit tag-init. So, hagan-hagan ka on sang subong sa mga kapagkaon kung may ginasuprihir, ikaw ba nga balatian ka subong sang hypertension. Kaya mo ginikmat ganit na sa naging mga sinimana nga high blood.
1: Go ahead.
0: Sige, before ako mag-end ka kay Fab Jubert, luyag ko lang din tamayawa ng atong sa mga avid listeners, no, kada adlaw, gindi na sila nagapamati. Si Sir Nestor Kasugbo, good morning ka. Si Sir Roy Abila sa Timbangan ng Bayan, good morning. Sir Elvino Martisano, garbage collector natin din yung mahugod sa track number one. Good morning. Si Sir Richie Pinalbaho, ang atong din yung maalwan nga friend, no, sa paribot.
1: Kaya ako na mapakapihan.
0: Away ka pa niya mapakapihan.
1: Ay, pagi kami magkita na yung magampi.
0: Ate, kami dari kay Sir Richie, nga pangapi kami din ko mag-agi kung diyan sa iya, no?
1: Sa buwas kay Ara ko may meeting ko sa Sudan.
0: Yeah, dasi matamingan ka kay Five Job Bird, no? Te, si Sir Richie, na kung kapamati, dati tagam-tagam.
1: Aga pa siya, na-ara na, ganda na laga na yung greeting, so.
0: Dasi gubaton ka na ni ka kay Five Job Bird. No, good morning lada kay Sir Richie Penalbaden. Sino na bebeng man ho diri sa dalom nato na, no? Galagubo. Gako na di galagubo na di katon siniman nga aradyo galanog lang, no? Stay good morning. Katon yung mga humble man, yung mga tricycle drivers, yung mga friends sa atong diri nga palibot. Team, stay humble. Good morning. Kag syempre sa kutob nga malamutan nato, no? Good morning. Kag sa atong diri man yung mga friends from Masbate, no? Stay good morning da sa atong mga friends. Nagsakon yung mga auntie, uncle, nga nagalalantaw man sa itong singa programa sa buong aga ka kay February. So, good morning, Lada. No, Tia. Kaga, ang ini nga balita, ang buwan nga dinadulong sang DTX Coffee Mix, ang healthy nga kape. Bangod nga sa DTX, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ini si ka kay Five Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa kape sa K5 News FM.
1: Thank you so much, ka K5 Rodney Daban Dalanon, ato sa ding patrol with ka K5 Peter John Juarez, mga ka K5 sa pagkuha sa mga presyo, sitwasyon, nakat sa merkado, kagpalibot sa syudad sa Rojas, mga K5. Matutawhay pa nga itong sining syudad sa sining mga tinak na mga ka K5. Oras sa itong 13 minutos na kaligid sa attack ng alas 5, mga ka K5. Good morning sa mga nag-upod na sa itong sining pagpangalagado. Good morning sa itong sining mga suki. Inday Nilda Martinez, dira sa San Antonio, sa Banwasang Tapas. Mike De La Torre, good morning man. Toto Ariel Rilano Buyo sa pamilya Buyo Butin, Rilano family, mga ka-K5, aga-aga pa, nag-monitor na sa Sitio Cubay, mga ka-K5, happy trip lang kay Lula Regina Butin, mabalik na sa London, mga ka-K5, Lula Regina, salamat kita, pagbalik mo, K5 kitanay naman kita kay manyaga naman kita mga ka-K5. Okay? Good morning, Manong Albert Brisha, nagpangapili TX Coffee Mix, John Turn Gonzalez, Giri, mga K5, Tuto Tabot Bernal, sa Bernal Family, sa Gintikdan, Carles, good morning, Nanay Roberta Prak, Patricio, good morning, Ma'am Rolida Villa Villasis, dira sa Hamindan, Mayong Aga, May Rasul, Quezon, Kadingal, good morning, Ma'am, Tuto Gisrel, Colosino, Mayong Aga, sa inyo tanan-tanan, sa kay June Kadingal Jr., sa Sapian, good morning, mga K5, para na si Kwano. K5 Juby Cobera, nagatamwa-tamwa na mga ka-K5. Mga pinalang akong atag palamati, magabalik ako, detalye na sa mga balita kang impormasyon sa atong sining ang pagpangalagad, yanda nga kagaon. Standby.
2: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalagyaster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: DTX 500.
6: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag DTX 500 na.
6: Masaminig ka palatian?
3: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka?
6: Mag DTX 500.
3: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura.
6: DTX 500.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip-on, dahil mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo pag-sip-on.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat.
2: DTX Coffee Mix. DTX
10: Coffee
12: Mix. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
2: DTX 500.
11: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
2: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
15: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops at o at ang I-Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
2: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay, 89.7.
15: Pilar Capiz. Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
1: balik manwa diri sa aton singa pagpangalagad mga ka K5 sa mga suki nato nga

0: serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much, K5 Mara Rosel Lebron, K5 Chichi sa mga balita, mga K5. Good morning, Nel Macuenca, Arlene Cunyala Basa, Rose Midangan, Apolinario, mayroon ka pagpamati. Happy Fiesta Dra sa may sitio ag Kawayan, Bungsuan, Dumaro, Capiz, anay kay Richie Duanson. Good morning, Ma'am Leia Baez, mga K5. 33 minutos na kaligad sa attack ng alas 5, mga K5. Magabalik ako pagkatapos din lamang sa ang pila ka mga importante nga pahibalo. Standby!
2: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga ako regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulik sa pag

0: landas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500.
2: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, magabutika.
6: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
8: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakaw kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungay nga performance.
6: Di pre, musta po lang agabi pre?
7: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Dikasin.
8: DTX 500.
10: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Milang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
8: DTX 500!
5: Mabakal sa mga butika.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Heads up, audio enthusiasts! K5 Radyo Tagbuana. K5 Radyo Tagbuana. K5 Radyo Tagbuana proudly presents the first K5 Radyo Tagbuanay Battle of Minasound. This coming May 31, 2026, the bass is dropping and the speakers are screaming here at Sinigabong sa Tagbuanay. All in celebration of the Tagbuan Festival in the Municipality of Pilar. In the D12 category, we've got Kara Athena, RGB, Dandan, and Tata Minasound bringing the hit. Switching gears to the D15 category, it's an intense six-way battle between Yanko, AJ, JNL, GM, and 3E Minisound. But don't miss the exhibition by CJ Minisound from Pilar, Makoy Minisound from Maayon, and Triple H Minisound from Roa City. See you there, mga ka-K5. Let's shake the ground.
12: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuana, 89.7.
8: Paglitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
13: Balik man wadri sa atong singa pagpangalagad mga ka K5 37 minutos na galigad sa tak ng alas 5 ang anangan mga ka K5 maupo na kita sa atong mga partners sa atong mga sister station mga ka K5 sa atong singa pagpatigayon sa atong singa tandem broadcast. But before that, good morning sa kay Ma'am Dorana Bernas Early dira sa Kalye 13. Shout out sa kay Boy Balot. Good morning. Good morning kay Juanilio Casabon sa Boysville Sigma, Familia Arevalo, Lucci Family sa Matinabo Sigma, mga ka-K5. Sa mga lit tuners na ito, nga nagawa po sa ito singapag pangalagad, mga ka-K5. Good morning sa inyo.

0: Tanan. Sa mga public market natin, mga PUJ drivers and operators sa Drasa Maldita Van, sa number one na nga Maldita, na Drasa may bahin sang Sinamungan area. Good morning sa inyo, Tanan-Tanan, mga KK5. Uy, good morning sa may Mambusaw. Istoryahan na karong loan sa Mambusaw ng 300 million, mga KK5, para sa mga projects sa atong sining local government nga ginatunan kahapon, no? Kaya nisa-discuss sa sesyon sa sanggunyang panalawigan na pang ibalik ini may mga kakulangan ng mga papilis, may ginapangita pa sa sanggunyang bayan, mga KK5, para nga matalakay ini sa sesyon sa sanggunyan, mga KK5, ang kapin sa 300 million nga plano nga lunon sa local government, mga KK5. Sa atong sining mga pinalang nga tag palamatingan nga upod diri sa atong sining pagpangalagad, inanganangan nato nang atong sining mga partners, mga KK5. Good morning, Gina Ambil, si Luso. Ma'am Gina, dira sa may bainsang na Sugbo, Batangas. Good morning sa imo kag sa imo bilog nga familia, mga KK5. Manang Margarita Buenvenida, good morning. Dira sa may Sito Lopez, mga tagpalamati naton, mga KK5. Happy fiesta sa mga nagahiwat sa mga kafiestahan. Subong adlaw, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, mga KK5. Besinyas ng partner, ha? Kunara na ato sining mga partners sa ato sining pagpangalaga diyan nga kaagahon, mga KK5. Ang ining kuano, ining mga top notchers nato nakalipay gid ang mga ginikanan kag mga nakapasar, no, not only sang nagtap kundi sa mga nagkalapasan damo sa mga kapis noon, mga KK5, kay nakasulod sa sining pasinawan sang mga teachers, mga KK5, at iba panginbulahan sa mga kabataan nga nagpasar kag sa ginikanan mismo kag sa pamilya nga nagbululig para nga mangin effective ang pagtuon sa ilang mga bata. Kay Salvino Di Chusa, good morning. Salamat din sa pag-upod diri sa ato sa ning pagpangalagad, subong nga kaagahon, mga KK5. Kalakip man diri sa mga isa teachers nato, no, sa mga estudyante, mga KK5. Para na mga partners naton, welcome and good morning sa aton mga partners. Unahon nato na mga gwapo naton ka mga gungan nga mga kaupdanan sa Negros Occidental with KK5 Babes and KK5 Robert Bacolod. Good morning. Naka-mute tao. Dahil lang gid, why kasulod? Dahil lang gid pa KK5. Okay. Go ahead. Nakasalod na, go ahead.
1: Oh, salamat gid Sir Jobert, kampion signal mo diri sa amon, why problema naka DTX Coffee Mix na kami, back to you.
0: Thank you so much Bacolod, Sir Babe, sa sinimang tinuon, check nato nato mga kaoptanan, kamusta ang signal sa bahinsang K5 Antiques, El Milmar, El Nestor, good morning.
2: Good morning, KF Western Visayas, sa SM Jubert, sa mga friends ta sa Negros Island Region. May naiging nga aga, energize kita kay nakapangapiran kita aga pa ka DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Balik ka rin mo, Sir Jubert.
0: Thank you so much, Sir Milmar. Halin sa Antique, check out ang signal, nagikan sa Purubisa nga clan. Sir Michael, good morning.
3: Sir Jubert, good morning. Kampiyon ng imo signal, manayanaya ang tiyempo di sa amon, naka DTX Coffee Mix, nakita ka naka D3Bio. Balik sa imo, Sir Jubert.
0: Thank you so much, Sir Michael. Kanami sa mga signal sa aton mga kaopdanan. Check nato na nga ng Iloilo ay pakakuan, ay pakabutwa sa sining aton sining partner sa Iloilo. Umpisahan na nato ang aton sining mga balita, mga KK5, sa sining mga tinakna.
4: Aton nga, ano, nga video?
0: Lola, kaya tsura tadi ako. Ara na sa ABP. ABP, good morning!
4: Good morning. Kaya napatagatabid sa imo, Sir Jobert Lago. Pangapi na kita na sa Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na nakadetox ka pa!
0: Ayos, gwapong signal sang ato sa nga ABP sa Iloilo, mga KK5. Isan wala lang bla video ko na ara ang tingog nga nagalagubo. Alin sa Iloilo, kumplitohon tang balita, mga KK5. Unahon ta ang Bacolod. Bacolod sa mga balita. Go ahead, please.
5: Mga kabalita na mondiriya sa syudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, mga KK5, sa nagligad to nga mga nga bulan to. On madumduman ta pa, mga KK5, may napatay nga isa ka pulis sa bypass operation nga ginakilala sa kay Galvez, mga KK5. Tinalubong naman to ato ya ti in line of duty, mga KK5. Subong isa naman ka pulis agatawan ini may angot man sa bypass operation kaya natabo sa may banwasang La Castellana. Madumduman ta pa, mga KK5, nga sang nagligad to gin-report ka duha ini ka mga pulis ang nagpatigayon sang bypass operation sa upod ni Master Sergeant Romulo Galvez, mga KK5, o kuna
1: Master Sergeant Davi Karampatana sa Baybas sa mga kaibigang Lunes sa nga gabi dira sa may banwa sa La Castellana. Nagtaliwan gini ang pulis mga kakipay matapos nga nabunan sang suspect sa bypass operation.
6: Sa ibang pahid nga balita mga kakipay, Assistant Detachment Commander sang Army kag para military personnel ginlutang patay sang riding in tandem sa sagay. Gakasubo ang simana sa Amundre kung wala sang tiruhay o kung wala sang mapatay. Ba, grabe na gini. Patay sa ka-Army Corporal. Kaupod ang isa ka membro sang Special Civilian Armed Forces Geographical Unit, active auxiliary mga kakipay, sang ginlutang ni sang riding in tandem sa Sityo Kalubihan, Barangay Makiling, Siyudad sang Sagay, sang nagligad nga adlaw. So ining si Army Corporal Robert Dador, Assistant Detachment Commander kag Johnny Ferenal Mungkatal, membro sang ECAA. So no, ini siya ang investigation mga kakipay. Nagasakay sa motorsiklo ang ining mga biktima sang nagpadulong kuntani sa crossing Bago bangon may baklo ng mga ini. Pag-abot sa lugar, gintuparan sila sang duhaman ka suspect nga nakasakay man sa itong Aerox nga motor nga lunsay may mga naka-helmet. Kag sa subong para
0: Nidula? Nidula?
7: Okay na.
0: Oh, thank you so much sa Bacolod, ka K5 Robert, ka K5 Babe, salin sa Bacolod City, sa ano kita sa K5 News FM, Iloilo. Ato sini nga ABP, mga K5, check naton. Sir Ray Umalay, sir, good morning, welcome. Flight please.
4: May isa lang kami di ka kampiyon nga balita, no? Isa lang. Kaya naglanog ini sa may barangay Bagaygay, Sara, Iloilo, ining lapsag nga gintaban sa ido. Nagkalautod pa ning lawas sa mga kakipaib kag natingala ang mga pumulo dito kung sino ang responsable nga iloy sang sining ging taban nga premature nga lapsag. Nahibaluan sang aton nga Sara Municipal Police Station kag natigayon nila nga malocate ang ining identity sang sining babayi, isa ini ka estudyante kag eskwela diri sa may siyudad sang Iloilo. Sa dugang mga impormasyon dirigin bunag sa boarding house mismo sang bata nga ni ang iya sining lapsag nga bata ining dalaga nga babayi kagimbuligan sa sang iya sining boardmate, no, kay tuyo gid man sining Iloy nga ipahulog ang ining bata tukod nga nakulbaan sang may baluan nga nagabusong siya sang iya sining pamilya samtang nag-eskwela diri sa may siyudad sang Iloilo. Gindalaya ining premature nga lapsag sini sa ila sining balay dira sa may Sara kag tuyo nga ginlubong. Apang ang paglubong sini mga kakipay, tama lang ka nabaw, that is why nga nagbalingaso ang baho sang sining napatay nga lapsag kagintaban sang ido mga kakipay. Nalubong naman sang mga barangay officials ang ining lapsag nga bata kag ang aton nga mga kapulisan nag hitsusubong sang pila ka mga report kung panabala pailan sang kaso ining nasambitan nga estudyante nga mong responsable sa pagpahulog sang iya sini bata mga ka-K5. Amo na mga balita namon diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo, balik si mo dira ka-K5 Jobert Lago.
0: Thank you so much Sir Ray Umalay aton ni ABP mga ka-K5 halin sa Iloilo sa Iloa naton kompleto nga madetalye kag balita lin sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Melmar, go ahead please.
2: Mga nagapunguna namon nga balita diyan sa probinsya, bugalon kami sa probinsya kang Antique. Una nga best para sa University of Antique nga nakakbol kang apat ka pwesto sa top notch sa nga nagtop notch, no? Sa bago lang natapos nga ako nagwa nga resulta sa licensure examination for teachers, apat gid sara top 6, darwa ka top 7 kag sara ka top 9, una man ka best nga nagtop 10 ang probinsya kang Antique o kun ang University of Antique sa overall kun sa tanan nga mga eskwela sa elementary nga may 50 to 99 ka mga takers. Naga number 6 kami kay 5 Western Visayas, ti bugal gid namon diya sa probinsya.
4: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, kapin sa 31 ka mga atleta halin regya sa Antique
8: ang magapasakop sa parang pambansa 2026 nga patigayunon sa Agusan del Sur sa parabuton nga Mayo 24 to 31, 2026. Uno, kay Dr. Evelyn Remo, kang DepEd Antique, regyan sa 8,581,000 ang gin-allocate nga pondo halin sa Special Education Fund para sa 105 ka mga delegado nga ginalakipan ka mga atleta, coaches, assistant coaches, chaperon, kag delegation officials. Magahalin sa Antique ang mga delegado sa prabuton nga Mayo 17 kadyang atuig.
2: Para mga balita naman dyan sa Antique, balik ka nimo, Sir Jubert.
0: Thank you so much, Antique. Halin sa Antique, mga kaibos. Sa iluwan na ito ng mga balita na nagikan sa probinsya sa Aklan with KKE5, Sir Michael. Sir Michael, go ahead, please.
3: Good morning, Liwat. K5, Sir Bisaya. Sa kampiyon yung mga balita, halaw nga kasubok ang kalipay kahapon ang nabadyagan sa pila ka mga driver, especially ang nakabaton sa tig 5,000 pesos nga ayuda o cash assistance para sa public utility jeepney drivers diri sa Banwa sang Kalibo kag pila ka mga area diri sa bilog nga probinsya ng Aklan, pila ka mga banwa. Matapos nga ang bulig halin sa DSWD kag LTFRB kang makabulig ini sa nabatyagan subong ano nga problema sa mataas nga presyo sang produktong petrolyo, mga ka K5. Oo, aga sang payout kahapon, maayos man ang ila pag payout, mga ka K5, wag malipayon ang aton nga mga driver, no. Kag may ara lang nga nasubuan, mga ka K5, kay may pila ka mga kabanuhanan nga wala sila sa listahan nga file man sila sang ila mga application kag mga papel, no. Nagatawag man sila sa ila presidente pero wala gid sila nakakuha, kag ginhambalan sila mga ka K5 mo maghulat-hulat lang kuno hasta alas 10 kapon sang aga ambot ko nakabaton nato sila. Kay ang natingalahan nila pare sa Banwa sang Batan kag sa Balete. Sa Balete, 11 ang driver, no? Tatlo lang nakakuha. Sa Banwa sang Batan, 5 driver, isa lang ang nakakuha. Amo na gani nga halo nga kasubo ag kalipay ang ila na batyagan, mga ka K5. Kag development na lang ini, dugang nato nga balita, isa man ka misis ang ni-report natin kahapon nga ginhanot sang tubo sang iya asawa nga hubog, kay pag-abot sang hubog nga bana, ginsakit sila yung tatlo katuig nga bata, ginsaway sa sang iya asawa, pati ang asawa niya, ginhanot niya sang kahoy kag tubo. Nagpauli ang misis kag ginatinguan kunta nga mag-file sang kaso pero hindi pa makadesisyon ang misis, kay hambal sang misis papauli na lang sila sa ila, banuaan ay, kaya hindi basta-basta ang magbulagay, kami tatlo sila kabata, mga ka-K5. Balik sa imo, Sir Jubert.
0: Thank you so much, Sir Michael, sa mga balita sa probinsya ng Aklan. Kagaroon sa mga balita sa probinsya ng Kapis, ang siyudad ng Rojas, kahapon gitalakay sa provincial government sa sanggunyang panalawigan sa sesyon ang plano sa Mambusao local government unit nga mag-loan sa Land Bank of the Philippines sa kapin 300 milyones ka pesos. Ining 300 milyones ka pesos, mga K5, pag-inalukar ini para sa pagbakal sa mga nagkalain-lain nga lute, patindugan sa building sa local government unit, kalakip man ang mga nagkalain-lain nga farm-to-market roads, mga K5, para sa makabarangayan sa Banwa sa Mambusao. Apan sa sesyon sa aton sa ningasanggo niyang panalawigan, nakitaan kahapon nga may mga kulang-kulang pang mga dokumento sa nasambit nga gin-sumiter sa sanggo niyang panalawigan for approval, mga kakifay. That is why nga gin-balik ini, gin pasaliwat sa sanggo niyang bayan sa Mambusao para kumplitohon, para matalakay liwat sa sesyon sa provincial board, mga kakifay. Samtang ang Capiz State University diri sa Capiz, no, may apat kami diri ka mga top notchers sa licensure examination for teachers. At number 5, duha ka number 7, isa ka number 8, mga ka K5 nga nakapasar sa ka Pontevedra Campus kag Rojas City Campus sang Capiz State University, mga ka K5. Mga dalag ko nga balita diri sa Capiz, hindi ko na pagbalik sa inyo, mga ka K5. Thank you so much. Kita na naman kita buhas. Mga ka-K5, mga aton sining mga kaugnanan, sa aton sining pag-pangalagad subong, no? Thank you so much sa aton sining mga partners, mga ka-K5. Dulas na sunto, mabudlay na karon ngayon, hindi kita maka hatag pagin sa iba na itong impormasyon dali sa aton sining pag-pangalagad, mga ka-K5. Oras na aton, 51 minutos, nakaligad sa takna nga alas 5, mga ka-K5. Sir Inan Basia, good morning. Nining Artili, Babylonia, bahara kaya sa Kwaneng, sa Iloilo, nag-aplupat na wahay. Wow, balo bakasyon ka lang sa Iloilo. Ma'am Artili, Abel, Arbolida, good morning. Selvino Di Chusa, good morning. Sa inyo tanan-tanan, mga ka-K5. And good morning man sa mga suki na itong tagpalamati dala sa may mainsang Banica area, kalakip man sa may Barangay Kulasi, Rojas City. Thank you so much, ha. Mga taga-Kulasi, solid supporters ng K-Fab News FM. Mga pinalangga natin ng mga kaopdanan. Thank you. Good sa inyo pagpamati. Ha? Ang palaso sa Malacanang, mga K-5, wala sa may nabatian nga plano sa destabilisasyon sa panggobyerno ni PBBM, mga K-5. Ini ang kuan kapon nga kagibot sang palasyo matapos nga nagtuhaw ang balita nga may ginpahayag disbilisasyon batok sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos suno sa kay palas press undersecretary Claire Castro pahayag ni Castro nga madugay na ang among sining mga balita nga nagagwa magaga K5 insiling niya nga ti nakahibalo naman ang gobyerno kung sariin naghali ng among mga istorya kag kunsino ang ila ginaduso sa pagpungko mga K5. Higin pa pangabay naman sang nagtungdan sa publiko nga magpalayon sa pagbantay batok sa mga fake news kag wala sang kamatuoran nga mga impormasyon mga ka K5. No, di mo ginaya, damo gusto magpungko kay para makapangawakaw naman mga ka K5. Ano gibalang ginalagas nila? Hindi man niya tuntun ng serbiso, ang ginalagas nila, paano magdamo ang imo tinipunan mga K5? Makapudir ka, makapungko ka ka K5 Balbina mo ng pinaka-importante ka, makapungko ka, maayad-ayad ang imo nga ganar kaginansya. Di sinong nagpungko sa gobyerno nga nagastos ang minilyon para nga makapungko ka makaginansya? Oh, may nagpungko bala nga pa ang kinatipo niya, ang iyang kinitaan ni Tawya sa tao, the white man. Di ba, mga ka-K5? Sa Senado, mga ka-K5, ginapasiguro sa karoon nga maghulag ang madasi kapaghulag sa impeachment, no? Nga ipatigyo nun sa trial kay BP Sara Duterte, mga ka-K5. No? Di ginpabutsyag din isang bago nga Senate President ni Alan Peter Cayetano, mga ka-K5, nga luyag niya gileon nga hatagan sa pagtamod sa Senado sa bilang isa ka-impeachment court sa oras nga mabato nila ang article of impeachment nagikan sa Kamara de Representante, mga ka-K5, against sa kay Vice President Sara Duterte, mga ka-K5. Sino kay Cayetano nga dapat hindi pagpalawigon ang proseso kag himuon sa Senado ang tanan nga kinanglanon nga tikang agud mapadayon ang impeachment trial, mga K5, kag ini dapat nga tagaan sa nagakaigo nga importansya. Nagpakigangot naman ni sa kay Anay Senator kay Anay ng Senate President Vicente Suto III parte sa proseso kag pagdumalas ang proseso, mga K5, sa kaso nga pagkapatayon nga trial sa Senate, mga ka-K5. Ini ang pagatunan, mga K5, may ara kita nga mga senador, no? Di sino sa Cayetano matapos nga nakabaton na ang ining nasambit karon nga opisina nila i-discuss na sa sesyon sa plenaryo, mga ka-K5.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3Bio with Physium.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
9: D3Bio, ang D3, yung may Physium. Ang Physium, yung may D3. D3Bio, E3Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagon niya akong mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
9: D3Bio, ang D3, yung may Physium. Ang Physium, yung may D3.
12: Spore Biotics naging updan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
9: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
13: DTX 500.
14: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
15: Saan naginom ka?
16: DTX 500.
15: Ilan nalasubong imo?
16: Sugar.
14: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
13: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Mimi.
19: Dalmi kasi napit akong tuhod.
18: Arthritis na gali.
19: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sa isa kabula, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Efektibo. Gagkaayo ang Mighty C.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
20: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepe cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
25: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
25: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
26: Kaya subukan ninyo.
25: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh.
25: Available now.
27: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
28: isang bala ka lang.
27: Ako, ang linya ko,
28: isang kapsula ka lang.
27: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
28: Extend.
27: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
29: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
27: Extend. Supplement for men.
29: Isang kapsula ka lang.
13: DTX 500.
30: Ako si Andrea de Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero, pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong disminorrhea.
13: DTX 500.
28: Mabakal sa mga butika.
31: Healthy nga uto.
32: Hi, Dennis Juanes.
31: Matalong kag alerto nga paminsaron.
32: Hi, Dennis Juanes.
31: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
13: I Care Gold.
33: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
27: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
31: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas,
1: mga buti ka.
31: Masakit ang tiyan. Masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika Spore Biotics.
0: DTX 500.
1: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
1: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
1: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
1: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
1: DTX 500.
0: DTX 500.
3: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
4: Imong blood sugar test.
3: Ilatong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imong blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
1: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
16: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Visio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
31: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian. Tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
18: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
9: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsang isang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
11: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
12: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
11: Sa
12: DTX 500.
11: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
12: Subong kamusta?
11: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagko ginibatsa.
9: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
9: Mighty C.
17: Babaka sa mga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigid ako makabatsyag pang sakit.
9: Mighty C.
17: Babaka sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
17: Babaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
17: Babaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Mabaka mga butika.

0: Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:10 na sa aga.
2: Live, nagkikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Ka K5 sa ato na nga mga headlines. Sa aton bantay panahon.
2: K5 bantay panahon.
1: Low pressure area ulihi nga resiplatan sa Catanduanes. Headlines ka K5 para sa aton nga top story of the day.
2: K5 top story.
1: Senado ginpasiguro nga magahulag gilayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Headlines ka K5 sa mga dalagkuan nga balita sa probinsya sang Capiz. Mga balitang lokal. Apat ka Capiz noon, top notcher sa 2026 LEPT.
3: Congressman Ginto Kagastro nagbuto pabor sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte.
1: Abo ni Frank Barbaza, ginlubong na.
3: LG yung mambusaw, plano nga mag-utang sangkapin 300 million pesos.
1: Mga PUJ drivers sa Capiz, nagapasalamat sa ayuda gana baton. Pagpanubo sa presyo sang katong, ginapanawagan.
3: Governor Castro ginako nga prangka mag-istorya matapos ang ginbilin nga panugyan sa Capiz noon nga mga atleta.
1: Governor Castro ginhatagan importansya ang koordinasyon sa tunga sang probinsya kag Rojas City.
3: Celebration sang ika-75th nga charter anniversary sang Rojas City nangin simple.
1: Rojas City Government kag St. John of the Cross nagtingob para sa bagong diagnostic center.
3: Pagsuluktan sang kuryente nagnubo subong nga Mayo.
1: Upos ang sigarilyo ginaaligar gintunaan sa malapad nga grass fire sa barangay Lawaan.
3: Tatlo dakop sa illegal nga pagsugal sa Rojas City.
1: K5 direkta kita sa mga headlines nga nagakinabo sa Western Visayas. Mga balitang regional. Una kita sa Antique, apat ka graduates kang University of Antique nangin top notcher sa March 2026 licensure examination for teachers.
3: Samtang sa akla naman, masobra 400 ka mga POJ driver, nagbaton sang 5,000 pesos nga ayuda halin sa DSWD.
1: Kagindi magnubo sa Vientica ka Panimalay, ginlamon sang kalayo sa barangay 7 Bacolod City. Masobra 150 ka individual, apiktado.
3: Kagawad kag upod sini nga nagbuno patay sa delivery boy sang tubig sa siyudad sang Iloilo, basa kaana sang kaso.
1: Kag K5 direkta kita sa mga headlines nga nagakinabo sa pungsod Pilipinas, mga balitang national.
2: Balitang national.
1: Palasyo wala sang may mabatian nga plano sang destabilisasyon.
3: House Prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ginpili na sang kamara.
1: Kag Senado ginpaidalom sa elevated alert status suno sa acting OSA. Headlines ka K5 sa mga dalagwan nga balita nga nagakinabo sa luwas ang pungsod, mga balitang international.
2: Balita international.
1: Mga Pilipino nga crew sang barko nga MV Hondios iyara na sa Netherlands.
3: Ceasefire sa tunga sang Estados Unidos sang Amerika kag Iran on live support suno kay Trump.
1: Ka K5 direkta kita. Sa balita sa pataag sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
1: Regulasyon sa buwis sang real estate, kinpatag sang BIR sa mga housing developer.
3: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
2: Balita Sports.
3: Cavaliers na patas ang serye kontra Piston.
1: Kagka K5, balita naman sa patag sang entertainment.
2: Balita Entertainment.
1: Kim Domingo nagsabat na angot sa mga ginapangatubang nga mga isyu. Kagka K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
2: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, garga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Subong adlaw ka K5 sang Miyerkules, petsa 13 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Ka K5 sa countdown, kaupod sa Gyapon ang inyong mga tagbalita.
3: Ka K5, Rodney Daban Dalanon.
1: Ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Ka K5, direkta kita sa aton ginpanglinyada ng mga balita. Hindi nga balita ka K5, builog ang ginadurong sa inyo sang kaluan sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 ka K5, mayara sa nga palaya leaves, di sugar cane extract, nga sarang batuan ng mga nanari-sari nga sakit sang kalawasan, kangay sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea, kag madamo pa. Gani ka K5, agad mapabilin nga healthy living, mag-take sang DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakali ni ka K5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Dalan Makinli Tabok sang PLDT kag sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Direkta kita ka K5. Sa ito na mga ginpanglinyada ng mga balita. Una kita sa dalagan sa aton nga panyampo.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
1: Ulihin nga nasiplatan ang low pressure area Caloy sa kalayoan nga 495 kilometros na sidangan sang Viracatanduanes. Samtang ka K5 localized thunderstorm naman ang nag-apekto sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod. Ang adlaw nagbutlak alas 5:29 kainis ang aga kag magatunod naman alas 6:16 karon sa gabi.
2: K5 Bantay Panahon.
1: Ka K5 inyo nabatian ang dalaga sa aton nga paniyempo. Direkta kita ka K5 sa aton nga top story of the day.
2: K5 Top Story.
1: Ginpasiguro ni Senate President Alan Peter Cayetano nga magahulag gilayon ang Senado bilang impeachment court sa oras nga mabaton sini ang articles of impeachment bato kay Vice Presidente Sara Duterte halin sa Kamara de Representantes. Sunod kay Cayetano, wala sang dapat nga pagpalawig sa proseso kag himuon sang Senado ang tanan nga kinahanglan nga tikang para madayon o kon mapadayon ang impeachment trial. Nagpakigangot man siya kay anay Senador Vicente Soto III, may kang tanan sa proseso sang pagdumala sa nga mga kaso. Naibaluan nga niin bago nga leader sang Senado si Cayetano matapos siya makabaton sang 13 kaboto sang 24 ka senador sa tuong Lunes. Sa pihak nga ang buot silingon sang iban nga ang tinaga nga fourth with amo ang gilayon nga aksyon ginpaatag sang Korte Suprema nga ini nagakahulugan sang reasonable time o kon makatarungan nga tion. Himpalabot man ni Cayetano nga makapatigayon ang mga senador sang caucus sa subong nga Mayo 13 agot talakayo ng impeachment trial kag iban pa nga mga issue. Samtang ka K5 nagpahayag naman si Senate Secretary Mark Leandro Mendoza nga wala pa mabaton sang Senado ang articles of impeachment gikan sa Kamara de Representantes apang posible ini nga mag-calendar sa masunod nga sesyon. Kasunod sa pag-ilis ang liderato sa Senado, nagboto ang 257 ka mga kongresista para i-impeach sa ikaduhang atiyon si Duterte bangon sa mga allegasyon ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery, kag iban pa nga mga mabugat nga krimen.
2: K5 Top Story.
1: Ka K5, inyo nabatihan ang atong top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga dalaguan nga balita sa probinsya sa Capiz. Mga balitang lokal. Liwat na pamatudan sa mga Capiz noon ang abilidad sini kagaalam matapos apat ka mga nagtapos sa Capiz State University ang naging top notcher sa March 2026 sa Licensure Examination of Professional Teachers. Sa resulta sang pasinawan nga ginpagwa sang Professional Regulation Commission sini nga Mayo kon kahapon Mayo 12 nangin top 7 si Kenneth Biron matapos o kon Ronnie matapos makuha ang 93.80% nga rating. Nagtapos ini sa Capiz State University Pontevedra campus sa kurso nga Bachelor of Secondary Education major in Science. Rank number 5 naman sa Bachelor in Elementary Education nga pa sinawan si Lovelyn De Vera nga nakakuha sang 93.80% nga rating. Rank number 8 naman sa mga pa sinawan si Maureen D. Tumanday nga nakakuha sang 93.20% nga rating. Samtang nagsalida man sa rank 8 si Joanne Miles Vidor, nagtapos ang Bachelor of Physical Education sa Capiz State University Main Campus. Kung sa diin, mayara ini sa rating nga 93.60%. Naibaluan ka K5 nga gikan sa 32,796 ka mga nagkuha sang pasinawan sa elementary level. 18,376 ang mga nakapasar o kon 56.3%. Sa bahay naman sa secondary level, 45,001 ang mga nagkuha sang pasinawan, 61,561 ang mga nakapasar o kon katumbas sang 73.10%.
3: Nalakip sa mga nagboto pabor sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte Carpio ang duha ka mga mamalida sa probinsya sang Capiz. Sa datos nagikan sa Kamara, kalakip sa 257 ka mga nagboto sang yes sa Dicapiz 1st District Representative Ivan Howard Ginto kag Capiz 2nd District Representative Jane Castro. Si Castro ang tiyayon na ni Governor Ferdinand Castro, veterano nga mamalida, antes nga nangin gobernador. Samtang, 25 naman ka mga mamalida ang nagboto sang no, nga mayara naman sang siyam ka mga nag-abstain, kag 26 ang wala magpasakop sa butuhay. Kalakip na diri si Anay, Pangulo kag karon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Matadaan nga sang tinalikdan nga Pebrero 2025, nagbuto man pabor sa impeachment sang Vice Presidente Sanday Castro Ginto sang tiglawas ba ini sang Pinuno Party List, kagaanay Capiz 1st District Representative Emmanuel Bilyones. Si Duterte Carpio naman na ang pinakauna nga impeachable official sa pungsod nga makaduha ka beses nga gin-impeach sang Kamara.
1: Sa piyakabahin ka K5, gindulong na siya katapusan nga palahuayan sang pamilya. Kag mga himata ang bangkay sang lalaki garasapuhan nga sunog sa barangay Ungka 1 Pavia Iloilo sang nakaligad nga adlawan. Gintambungan sa mga himata, kaabyanan, classmates, mga manunudlo. Kagkakilala ang lubong ni Frank Royce Barbaza, isa ka nursing student sa Universidad sang nasambit nga probinsya, agod maghatag sang ulihi nga respeto kag suporta sa pamilya. Matandaan unang nga ginhayang abo ni Frank sa Gigado Abesha Funeral Home sa Coastal Road, antes gindala si Divine Jesus Memorial Park sa Barangay Banica, Rojas City. Kag ginlubong sa Mount Zion Memorial Park, giniwant ang misa sa Immaculate Conception Metropolitan Cathedral alas 2 sang hapon. Ginpasalamatan kay K5 sa pamilya Barbaza ang tanan nga nagpalabot sang pagsuporta kag pagpakigunong sa ila ka subo nga nabatsyangan. Samtang padayon pang imbestigasyon sa kapulisan angot sa matuod nga gamatayon ni Frank Royce Barbaza.
3: Samtang, nagaplano ang local government unit sang Mambusaw nga magpangutang sang kabugusan 292,055,000 pesos sa Land Bank of the Philippines para sa nagkalain-lain nga proyekto sa Banwa. Sa ginpatigayon nga 45th regular session sang sangguniang panlalawigan sa Capiz Provincial Capitol, ginpresentar ni 2nd District Board Member Gilbert Ardivilla, Chairman sang Committee on Laws and Good Governance, ang Ordinance No. 3, Series of 2026, nga may tigulo nga authorizing the proposed borrowing of the Municipal Government of Mambusaw Capiz from the Land Bank of the Philippines in total amount of pesos 292,055,000 pesos only. Katuyuan sang nasambit nga plano amo agud magfinance sa nagkalain-lain nga mga proyekto, kalakip ang pagbakal sa mga lote nga nagabalor 5,054,610 pesos, pagkuha sang Development Bank of the Philippines sang balor 207 million pesos, pagpakaayo kag pagpasimento sang mga nagkalain-lain nga farm to market roads nga nagabalor 61,500,000 pesos, pagpatukod sang nagkalain-lain nga LGU buildings nga nagabalor 18,500,000 pesos. Antes nga nagtakop ang sesyon, nakasugtanan sang sangguniang panlalawigan nga pangayuan ang sangguniang bayan sang Mambusaw sang dugang nga mga dokumento para sa dugang nga pagtuon sa nasambit nga proposal.
1: Sa piyakabahin ka K5, dako ang pagpasalamat sa mga public utility jeepney drivers sa Capiz sa 5,000 pesos nga cash relief assistance nga ilalabato na gikan sa gobyerno. Sa interview sa K5 News FM Roas kay Gilbert Barriga, jeepney driver sa Sapian, iya ginpayag nga dako nga bulig para sa iyang nasambit nga balor sang kwarta bangod nga makabakal na siya sang pagkaon para sa iyang nga pamilya. Ginsigundahan naman ni Nanday, ukon ini Nanday Henry Feneso, jeepney driver sa Dumalaga, Renato Vahal, jeepney driver naman sa Hamindana. Suno sa ilang tatlo, apesar nga gamay ang among ayuda, importante mayara isang nahatag ang gobyerno. Naibaluan ka K5. Nga 611 tanan ang kabug-usan nga numero sa mga jeepney driver sa probinsya ang nagpaton sa nasabit nga ayuda gapon nga adlaw Mayo 12. Naging panagtag sang Department of Social Welfare and Development sa Robinson's Mall, Rojas City. Nagapanawagan naman ang mga jeepney drivers nga kuntani mapanubo pa ang presyo sang produktong petrolyo agod nga hindi sila maladaan sa pagpamasahero.
3: Gin ako ni Capiz Governor Ferdinand H. Castro nga prangka lamang ini magistorya kag indi niya luyag nga dayawon ang mga butang nga indi man kinahanglan. Kadungan ini sa ginhatag nga mensahe sang gobernador sa tong paghatag sang 6,500 pesos nga dugang nga allowance sa mga atleta sang Capiz kon sa din nagtapos ang hubon sa ikalima nga pwesto sa overall tally sa ginhiwat nga Western Visayas Regional Athletic Association o kon WIVRA at 2026 sang damlaglang. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Governor Castro, ginpayag sini nga wala siya nagainto sa paghatag sang positibo nga komento kung hindi man maayo ang performance sang mga atleta. Ginpabutyag sini nga luyag niya nga mangin prangka agud nga mangin inspirasyon iniya sa mga atleta nga magpanikasog kag magtimakas pagid sa ilang training kag kompetisyon. Dugang pa sang gobernador, hindi niya luyag nga masami mabutang sa ulihi ang Capiz kung ikomparar sa iban nga probinsya sa Western Visayas. Ginpanumduman man sini nga kinahanglan na seryosohon nila ang ila responsibilidad bangod wala lamang sila nagadala sang ila kaugalingon kundi pati man sang dungog sang ila pamilya ginikanan kag sang probinsya. Ginpangabay man sini sa mga atleta nga himuon nga inspirasyon na ang mga nagligad nga tuig kon sa diin nga nakapakita sang maayo nga performance ang Capiz sa mga regional sports competition. Ginpuntuhan man ni Castro nga mayara man sang ginabaton nga allowances kag suporta ang mga atleta gikan sa probinsya agod nga buligan sila sa ila preparasyon para sa competition.
1: Sa dugang pa ka K5 nga balitang lokal, hinatagan importansya sang gobernador ang maayo nga koordinasyon sa tungas sang probinsya kag sang syudad agod malikawan ang bisan anong nga butang nga mahimo ikalain sang pumuluyo sang Rojas City. Ini ang ginpayag ni Capiz Governor Ferdinand H. Castro sang ma-interview sang K5 News FM Rojas kasunod sang selebrasyon sang ika-75th charter anniversary sang Rojas City. Sunod sa gobernador ka K5, nasa dyan ini para sa selebrasyon sang syudad kag ang pagtambong sang probinsya pagpagita nga nagaugyo na magtimbang nga bahina. Dugang paniya hindi man kinahanglan nga pirmi sila nagagita ay o kon nagaupod sa tanan nga aktibidad. Apag ang importante mo ang koordinasyon sa tunga sang probinsya kag city government. Dugang pa sini importante nga mayara man sang maayong nga paghangop kag pagbinuligay ang duha ka kampo. Agod mapadayon ang katawhay kag pag-uswag sang syudad kag sang bugos nga probinsya sang Capiz. Ginpabutyag ka K5 sang gobernador nga ang koordinasyon isa ka pinakaimportante nga bahin sang pagserbisyo publiko agod mas masarangan ang mga programa kag proyekto nga makabenepisyo sa katawhan.
3: Sa iban pa nga balita lokal, ginpatigayon nga simple ang pagselebrar sang ika-75th charter anniversary sang Rojas City. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Rojas City Mayor Ronnie Dadivas, ginpayag sini nga mas importante ang pagselebrar sang okasyon nga may konsiderasyon o kon nga may konsiderasyon sa kinahanglanon sang publiko imbis nga magpatigayon sang magarbo nga aktibidad. Ini kasunod sang simple nga pagselebrar sang anibersaryo sang syudad, pinaagi sa misa nga ginpatigayon sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception sang Martes, Mayo 12. Suno sa alkalde kabahin ini sa pagsunod sang lokal nga panguluhan sa austerity measures sang gobyerno agad nga makakinot sa tunga sang nagapadayon nga krisis sa Middle East nga may epekto sa ekonomiya. Dugang pa sang alkalde nga mas dapat unahon sang gobyerno ang mga serbisyo kag programa nga direkta nga makabulig sa publiko. Naibaluan nga antes pa man ang formal nga pagbukas sang aktibidad, una na nga nagpatigayon sang pre-kaadlawan event kung sa din nga naghampang ang Gilas Legends batok sa Rojas City Flyers nga ginhiwat sa Dinggoy Rojas City Civic Center sa tong Mayo 10, 2026.
1: Samtang ginbuksan ang bagong nga diagnostic center sang Rojas City nga nahamtang sa Enzo Arnaldo Rojas City pinaagyuman sa partnership sang Rojas City Government kag ang St. John of the Cross Diagnostic Center agon mapalapad pang serbisyo medikal para sa mga residente sang syudad. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Rojas City Mayor Ronnie Dadivas, iyagin pa yung dako ini nga bulig sa komunidad pangod mas mapadasig kag mapalapit pa ang pagkuha sang laboratory.

0: sang healthcare services sa syudad. Ginklaro man sang alkalde nga ang St. John of the Cross ang magadumala sang mga diagnostic center bangod wala sang doktor kag eksperto nga sarang mag-operate sa mga high technical nga makahatag sang serbisyo nga kinahanglan. Naibaluan nga sarang na makabaton sang pasyente ang diagnostic center matapos nga ma-set up ang tanan nga gagamitan nga ginalauman nga matapos sa masunod nga mga binulan.
1: Samtang nagnubo ang pagsuluktan sang kuryente para sa bulan sang Mayo 2026 kon ipaanggid sa Abril 2026 sunod sa Capiz Electric Cooperative Incorporated o kon Capelco. Base sa ginpagwa nga billing rate comparison, ang residential rate nagnubo halin sa 13.0145 pesos sa kada kilowatt hour sang Abril, pagkadto sa 12 pesos and 6 centavos kada kilowatt hour sang Bayo kon sa diin may kabugusan nga 94 centavos kada okon nga pagnubo. Sa piyak naman sang low voltage consumers, ang rate nagnubo halin sa 12 pesos and 33 centavos sa 11 pesos and 36 centavos nga may 97 centavos pesos okon nga may 97 centavos nga pagnubo. Samtang, mas dako naman ang pinagnubo para sa high voltage consumers bangod halin sa 9 pesos and 59 centavos sang Abril, naglabot na ini sa 8 pesos and 89 centavos sa Mayo nga may 7 o kon nga may 70 centavos nga bawas. Sunod sa Capelco ang pagnubo sang billing rate, isa kabulig sa mga konsumidor ilabi na sa tiyon sang padayon nga pagsaka sang iban nga mga balaklon sa pang-adlaw-adlaw nga galastuhon. Sa karon padayon naman nga ginapahanumdom sa publiko nga bantayan ang konsumo sang kuryente agud nga mas makabulig sa pagkinot sang mga balayran.
0: Sa dugang pa K5 nga balitang lokal, ginaligar nga upos ang sigarilyo ang gintunaan sa malapad nga grass fire sa Dabukid Gabayan sa Barangay Luan, Ross City. Nagluntan sa halos 4 ka oras, alas 5:15 sang hapon, tubtob alas 8:30 sang gabi sa Dong Mayo 11. Sa interview sa K5 News FM Ross kay Senior Fire Officer Juan Jun Mar Galve, ang chief sang Public Information Unit sang Rojas City Fire Station, ginkompirma sini nga base sa ila inisyal nga impormasyon, may nagaboy sang upos ang sigarilyo sa lugar antes nagtuga ang sunog. Apang gimpayag sini nga under determination pa ini bangod padayon pa ang investigasyon sang ila investigadora. Naibaluan sa unang impormasyon nagikan sa lugar, ginapahayag apat ka pamatanon nga nagaedad 19 anyos ang nadakpan malapit sa lugar sang grass fire. Kagduha sa ila ang nag-ako nga posible halin sa ila ginaboy nga upos ang sigarilyo ang nagtugas sang kalayo sa kabukiran. Sanding sa datos ang BFP Rojas City, naglabot sa 30,000 square meters ang land area nga naapektuhan sang grass fire. Maswerte naman nga wala sang pamalayo kung residente nga nahalitan sa insidente. Payag sang opisyal, isa sa masaming nga rason sa mga grass fire sa syudad, among accidental nga pagaboy sang upos sang sigarilyo na binasa subong nga mainit kag mamala ang panahon. Samtang panugyan naman sini sa publiko nga tumano ng mga fire safety tips, agod malikawan ang kangay nga insidente. Lakip diri ang hindi pagaboy sang upos sang sigarilyo bisan diin. Paglikaw sa pagsunog sang basura kag magpanghawan sa mga hilamon malapit sa mga pamalay agud indi gilayon makatugas sang kalayo kon may matabo nga sunog.
1: Sa katapusan nga balita lokal, dakop ang tatlo ka mga individual nga nagpatigayon sang illegal nga pagsugal sa Barangay Inzo Arnaldo Village, Rojas City last 3-1 Mayo 11-2026. Agin kilala ang mga nagkaladakpan nga Sanday alias Carl, 69 anyos, residente sang nasambit nga lugar, El, 69 anyos sang Mabini Street sa mga barangay, kag alias John, 64 anyos, security guard kag residente sang Westlake, Barangay Dayaw, sining syudad. Nadakpan sa akto ang nasambit nga mga persona nga nagahampang sang Tungets, kon sa diin nakuha sa ila paginakop ang baraha sa 174 pesos nga taya kag iban nga mga kagamitan sa paghampang.
0: Kag-K5 inyo nabatihan ang mga dalagkuhan nga balita sa probinsya sang Capiz. Direkta kita ka K5 sa mga balita sa Western Visayas sa mga balitang regional. Apat ka graduates kay University of Antique nangindap notchers sa March 2026 licensure examination for teachers. May kampiyon nga balita si ka K5 Island Rose Magbanwa sa K5 News FM Antique. K5 News.

0: Human sa tulad ang pagdayaw sa apat ka mga nagraduar sa University of Antique Main Campus kag Extension Campus matapos nga nalakip sa listahan ka mga top-notcher sa bag-ulang nagwa nga resulta kang March 2026 sa licensure examination for professional teachers. Rank 6 si Salvacion Sanquillos kag rank 7 sa Dayjairi Grace de la Peña kag Cyril Jade Mendelior kang UA Main Campus. Samtang rank 9 naman si Kristen Faith Heraldo kang UAT Biao Campus. Sa pangkabugusan, 430 ang mga nakapasar halin sa University of Antique nga ginalakipan kang 300 halin sa Main Campus, 94 halin sa Tario Lim Memorial Campus, 34 halin sa Hamtik Campus kag darwa ang halin sa Caluya Campus. Nag-rank 6 naman ang University of Antique sa may 50 tubdob 90 ka examinees matapos nga 55 sa 57 ka mga examinee ang nakapasar o kon 96.49% nga passing percentage. Balita regional halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Samtang mas sobra 400 ka mga PUJ drivers sa Aklan na nagbaton sang 5,000 pesos nga ayuda halin sa DSWD. May kaundan sa balita si K5 Leonard Viray sang K5 News FM Kalibo.
2: K5 News FM Live Report.
3: Masobra 400 ka mga public utility jeepney o kon PUJ drivers gikan sa nagkalain line nga Banwa sa Aklan ang nakabaton sang 5,000 pesos nga cash relief assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB. Katuyuan sang ayuda nga mabuligan ang mga driver nga napektuhan sang padayon nga pagsaka sang presyo sang petroleum products dugas sang tensyon sa Middle East. Nangin maayo ang pagsugod sang payout kag pila lamang sa mga problema ang may kantanan sa mga pangalan sang mga benepisyaryo nga gilayon man nga ginaksyonan sang help desk sa lugar nahibaluan nga halin sa validated data nga ginsumiter sang LTFRB ang listahan sa mga nakabaton sang ayuda. Nagapasalamat naman ang mga benepisyaryo sa bulig nga ila na baton kag nagalaom nga mabuhiliwat ang ila trabaho ilabi na subong nga naghilapit na ang pagbukas sang klase nga konsadiin ginaluuman nga magadamo pa ang ilang nga mga pasahero. Balita regionale, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
4: Samtang hindi magdubo sa 20 kapanimalay, ginlamon sa kalayo sa Barangay 7 sa Bacolod City. Masobra 150 ka-individual apiktado. May kaungdan sa detalye si K5 Wilson Villena sa K5 News FM Bacolod.
2: K5 News FM Live Report.
5: Hindi magdubo sa 20 ka mga panimalay ang ginlamon sa kalayo sa Purok Magnolia, Barangay 7, Bacolod City, pasado las 11, subong aaga, sang Martes, Mayo 12. Madasing ang gintupok sang kalayo ang mga pamalay sa lugar bangod halos sa mga ini ang ubra sa light materials. Isa si Nanay Nelly sa mga nasunugan kag wala gid ini sa mga gamit nga nasalbara.
6: Way gid kami mga gamit, mga bayo, bisan bayo na lang kag mga ano, wala gid mo. Nagwa na lang kami ang totally nga nagwa lang gid kami niya. Kahit may ngagaw kapatungaran ang kalayo, hindi maano mo pa. Nakayangyabot ka pa pangakwat sa tukay.
5: Sunod naman sa kagawad Bernabe Sibog, hindi magnubo sa isa kagatos ka mga borders ang nagatiner sa lugar. Kagyara naman sa 150 ka mga individual ang posibleng apektado sang sunog.
7: Taguro ka 150 ka pumuluyo kasang borders. Ako kayang ina na lugar, tuwalos may boarding house ang mga panimalay. Ito mga ibang mga life materials man.
5: Last 11:45 sa nagdeklara ang Bureau of Fire Protection nga fire under control. Kag last 11:52 naman nga nagdeklara sang fire out.
7: 11:45 kagina nagdeclare ng ato sa Bureau of Fire Protection nga fire under control. Pero diri sa akon likod pa haki 5, visible pa no? Ang pipila ka mga kalayo sa ining mga balay na tubtob sa karon mga haki 5. Ginalamon sa kalayo mga K5 no. Kaga sa ining area ginapatihan diri nga area ho naghalin ang kalayo.
5: Nagdangat naman sa second alarm ang nasambit nga sunog kag nangin pagpanghangkat sa katapo sa Bureau of Fire Protection sa pagpalong sa kalayo ang magamay nga alagyan sa lugar. Sa tunga sang ining nga sitwasyon hindi man malikawan ang mga tawo nga nagaideya nga magpangawat sa lugar.
8: ko. Pagsunod naman muna, sir, nakuha pa naman yung relo nga may mga sunog na. Basang kabinet na, wala pa na nasunog itong dalong nga part. Yung balik naman liwat sa bong, ang duwakalkan siya nga dagko nga buta, gito sa coins kagang ano, kaya kabaligyan sila ice mo. Tingin balik ko naman sa bong sa tagaya, wala na. Ang nabalik naman, singseng, wala nila natando ang singseng, kagang aritos. Pero ang duwakalkan siya nga buta-buta, wala, agit na, wala na ko. Wala tong sabagay na sunog. Nasinuga na kami, naging kawatan, tagig kami ya. Lain to, kalain to sa Pamatsyaga, may brasa na naging kawatan, kapag lang naman naging tribe dyan.
5: Temporaryo nga magatinera apektado ng mga residente sa Andres Bonifacio Elementary School nga magaserve naman anay nga evacuation center. Padayon pang investigasyon sa Bureau of Fire Protection Bacolod sa kapugusan nga halit nga ginbilin sang sunog kasubong man ang gintunaan sang kalayo.
7: Upon sa patrol si K5 Vincent Coral, dayon naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Kag-K5 inyo nabatihan ang mga dalagkuan nga balitang lokal, kag-balitang regional. Direkta kita kag-K5 sa mga balita sa Pungsod Pilipinas sa mga balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal. Balitang nasyonal.
4: Wala na nakibot ang palasyo sa nagalutaw nga mga balita, parte sa ginapahayag nga destabilisasyon batok sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. sunod kay Palace President Undersecretary Claire Castro. Payag ni Castro, madugay na nga may mga amusining mga balita nga nagagawa. Ginsiling pa niya nga nakahibalo naman ang gobyerno kung sa di naghalin ang amo nga mga istorya kag kung sino ang ilagiraduso nga magapungko. Ginapangabay man sa natungdan sa publiko nga magapadtayon sa pagbantay bangod sa fake news kag wala sa kamatuoran nga mga impormasyon.
1: Samtang, ginpili na sang Kamara de Representantes ang House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabayan sa 11 ka mga miyembro sang prosecution team, Sanday Representative Jervel Luistro, Representative Guest Flores, Representative Bel Zamora, Representative Lawrence Defensor, Representative Jewel Chua, Representative Leila De Lima, Representative Chel Jukno, Representative Terry Ridon, Representative Rog Gutierrez, Representative Kakabagaw, kag-Representative Lordan Suwana. Ginapabot nga ang prosecution team amo ang magapresentara kag magadepensa sang articles of impeachment batok sa Vice Presidente sa tiyon nga magpungko sa ang Senado bilang impeachment court.
4: Sa katapusan nga balitang national ka K5, ginpaydalom ang Senado sa elevated alert status sa kahapon nga Martes kasunod sa tensyon sa mataas nga panalgaan bangod sa pagtuyo sa mga agent sa National Bureau of Investigation nga iserbe ang warrant of arrest sa International Criminal Court para kay Senador Ronald Bato de la Rosa sunod kay Acting Senate Sergeant at Arms sa Mau Aplaska. Nakitaan ang pila ka mga miyembro sa Office of the Sergeant at Arms nga may bit-bit nga matagas nga kalibre sang armas sa sulod sang Senado. Madumduman nga sa itong Mayo 11, nagtaas ang tensyon sa Senado sang ginlaga sa mga agents ang NBI si De La Rosa nga liwat nga nagpakita pagkatapos ang anong kabulan nga wala nagpakita sa publiko sa tunga sa mga report nga ginpaguha na ang warrant of arrest sang ICC. Makita rin kaking ni De La Rosa sa plenaryo sa Senado kag nagpayag nga ginatuyo ini sang mga agents ang NBI nga punggan siya nga makasulod sa amo nga building.
2: Balitang National. Balitang National.
4: Ka K5, inyo nabatihan ang mga balitang national. Direkta kita ka K5 sa mga balita sa luwasang pungsod. Mga balitang international.
2: Balita international. International.
4: Ginpayang sa Philippine Embassy sa The Hague, Netherlands nga nag-abot na sa pungsod ang apat ka mga Pilipino nga crew sa cruise ship nga MV Hondios. Ang barko kung sa din may nagluntad nga outbreak sa Hanta virus. Sunod sa embahada, nag-abot ang mga Pilipino nga crew sa syudad sa Eindhoven Domingo sang gabi sa kayang eroplano gikan sa Tenerife, Canary Islands sa Spain. Ipaidalom sa anum kasiman ang quarantine ng apat ka mga crew. Sunod man sa protocol sa World Health Organization kag nag-arrange na ang Netherlands sang pasilidad para sa ila.
1: Ginpahayag naman ni US President Donald Trump nga on-life support na ang ila ceasefire sa Iran matapos nga nagpadala sang panibag-o nga proposal ang Tehran kung sa din nga nagdemand ang Iran sang pagtakop sang blockade kompensasyon kag soberanya sa Strait of Hormuz. Pahayag ni Trump, basura ang ginhatag sa iya nga proposal sang Iran. Gindepensa naman sang Iran ang ila proposal nga sunod kay Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismaili Baghi nga lehitimo ang ilang demanda. Ginpayag naman Iranian Parliament Speaker Mohammed Bakar Kalibaf nga handa nga magbalos ang ilang armed forces sa anuman nga act of aggression.
2: Balita International. International.
4: Ka-K5 direkta kita sa patagsang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
4: Nagsapol ang Bureau of Internal Revenue sa pagpanguna ni Commissioner Charlito Martin R. Mendoza kag ang mga officials ng Subdivision and Housing Developers Association sa idalom ni Board Chairman Francis Avillaga sa gantalakay ng mga regulasyon sa buwis nga nag-aapekto sa baligyanay sa mga real estate nga propiedad. Tinutuyos ang pangsinapol nga klarohan ng mga patakaran para sa taxpayer nga kabahin sa industriya sang real estate. Nangin sentro sang diskusyon ang nagkakaigo nga buwis, documentary requirements kag mga issues sa compliance nga ginapahayag sang housing sector.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
1: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
2: Balitang sports. Sports. Sports.
1: Cavaliers na patas ang serye kontra Pistons sa report ni ka-K5 Darren Salomio Henson.
2: K5 News FM Live Report.
9: Nagmadinalagon ang Cleveland Cavaliers batok sa Detroit Pistons sa score nga 112-103 agud mapatas ang ilang serye sa Eastern Conference Semifinals sa 2-2. Ginpangunahan ni Donovan Mitchell ang Cavaliers nga may 43 puntos kag 5 ka rebounds nga nanginiyabi sa ilang kadalagan. Samtang si Caris LeVert ang nagpanguna para sa Pistons nga may 24 puntos hapang hindi bastante agud punggan ang pagbalik sang Cavaliers. Gikan sa 0-2 deficit, nakabawi ang Cleveland kagliwat nga nagangkon sang kahigayunan nga makontrol ang serye. Ang kadalagan naghatag sang bugos nga kapagsik sa Cavaliers samtang nagahilapit ang hampang sa critical nga Game 5 sang NBA Playoffs. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Klinika DDX 500, the superior antioxidant. Ini si ka-K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
4: Ka-K5 direkta kita sa balita sa patag sang entertainment.
2: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
4: Kim Domingo nagsabat na angot sa mga ginapangatubang nga mga isyu. May countdown sa detalye si K5 Maria Rochelle Dianon Ebron.
2: K5 News FM Live Report.
10: Nagsabat na ang actress nga si Kim Domingo angot sa pagwas ng alegasyon nga mayara ini isang nakarelasyon nga politiko. Sa social media account, ginpayag siniyang iya hibubunot. Sino kay Kim? Apisar nga ipanginwala niya mayara sa gihapon ni isang mabatian sa baga netizens. Dugang pa niya, nagdesisyon siya nga tugutan ang mga tawo nga may kaugalingon nga pagpati bangod madamo na nagpakamalaot sa iya. Kadungan man sini, ginbuyag-yag sang actress nga mayara siya sang nobyo nga isa katay sa diin tatlo na sila katuig. Madumduman nga naglapta sa social media mga laragway sang actress kaupot ang isa kapolitiko nga iya nakarelasyon sang masobra na pulo katuig. Ini nga balita ang ginadulong sang D3 Bio Dantay Viral Specialist. Ini si ka-K5 Maria Rochelle Dianon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
2: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
4: Ka-K5, inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagad sang Klinika DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Miyerkules ka-K5, Mayo 13, tuig 2026. Ka-K5, inyo kami nabatian, pinagi sa 100.9 nga lilison sang inyong mga radyo. Subong man nabatian kang nilantaw, pinagi sa amon nga mga Facebook pages, ang K5 News FM Rojas ka-K5 Rojas Digital. Pinagi man ka-K5 sa amon nga mga sister stations, ang 89.7 Radyo Tagbuan sa Banwasang Pilar, kag 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio sa Banwasang Hamindan. Kag K5 sa ngalan na ginamong sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas, sa atong sining partner sa technical side, kaupot si K5 Juve Cobera. Sa amon nga news director, kag K5 Roldan B. Sana Villarreal. Kag sa amon nga station manager, Miss A. Ma'am Ami Orleans Beronto. Kag sa amon humble kag mabot nga chief executive officer, Doc Ramil Uy. Sa katapusan ka-K5, kami ang inyong tagbalita.
1: Ka-K5, Rodney Daban Dalanon.
4: Kag-K5, Myla Vasquez Fuentes. Ka K5 magkasunod na ang Foro de los Pueblos, kaupod si K5 Roldan B. Sana Villarreal. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
1: Kagalingawan sa Kapis,
4: K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

0: News. D3 Bio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Mapatapos mga butika. Ano ginaobra ni D3 Bio sa lactating mother? Number one, ginapadasig ang metabolism, no? Understandable naman ang babae nga gabusong palakaon gid ni, no?
3: Siyempre, gamigadidi mo.
2: Gamigadidi. So, ini siya, away ni siya gatanaw sa niya figure, no? Ang ginatanaw niya, ang nutrients nga ginakaon niya para makadto siya baby. So, kanan lang, kung mag-crave ka mo, mga mothers, dapat sakto-sakto man.
3: Dapat mga pagkaon mo is more on antioxidants. Correct. Like, kaon ka mga blunggay, mga gulay, kaon ka prutas. Amo nang ipakaon sa iyo bata, hindi nga silingan noodles ang gihapon da. Tamis. Amo man ipakaon mo si mo bata. Daw kalaw ay, sir boy.
2: Correct.
3: Kagkisaga katabuan pa nga hindi na magdamo ilagatas, madulaan na sila gatas. Diri matabo nga maggasto kapagid. Siyempre mabakal kakuan mo. Cow's milk.
2: So ano git bala ang ginaobra ni D3 Bio para magdiwang ang babae nga
3: para mabalik ilang frame.
2: Mabalik ang figure. No? Mabalik ang Coca-Cola.
3: Kulo ka bagay na, sir boy, nga pwede mahimo ni D3 Bio nga hindi mahimo sa D3.
2: Amuna.
3: Ang MCT nga ra sa D3 Bio, number one, ang himo niya, sir boy, i-release niya ang isa ka hormones nga gitawag leptin. Ang leptin, ang maning hormone nga gina-decrease mo appetite.
2: Correct.
4: Ah, okay.
2: Gina-control ang imo.
3: Control imo gana, hindi nga kaon lang nga kaon niya. Taposan, guro, nami man tanis leptin, no? Appeal sa iya, obra, sir boy, nang magpili isang nami nga pagkaon kag suplemento.
2: Correct.
3: Tani may leptin man tabla nga ang piliyon nato pagkaon nga makababusog pero sustansyado. Kag masiling ka nga, D3 Bio lang ko, hindi lang ko D3. Ikaduha nga bagay nga kaya mabuligan sa MCT nga ara sa D3 Bio, hindi mo na makita sa plain nga D3. Ining hormone nga, sir boy, nga
4: PYY hormones.
3: Nga ga-control nga kung busog ka na gidya.
2: Busog ka na.
0: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
3: Ikatatlo nga bagay, sir boy. Nga para magniwang siya. Nga siya busog siya permin because of the ketones.
2: Correct.
3: The ketones nga ara da is gahatag niya sakto nga energy. Di lang gayday tatlo ang mahimo niya, sir boy, may ikapat pa.
2: Ikapat pa.
3: The lauric acid and capric acid nga ara sa D3 Bio, gapadamo sa imo gatas. Hindi lang dira hasta ang D3 Bio makabulig if you are lactating mothers. Number one, isa sa mga makabulig, hindi number one, gadamo na galito. Gina-promote niya ang gut bacteria, sir boy.
2: Correct.
3: And it will be passive immunity for your child.
2: Correct.
3: Diba? Madamo ang imo good bacteria, ipasa mo sa imo, ano?
2: Imo mo sa basa bata. Remember, baby, ang probiotic sa bata din halin sa mother, halin sa breast milk. So kung
3: damo lang, kay kung gainom ka D3 Bio.
2: Correct. D3 Bio, gid, no? So that is the advantage of D3 Bio over ordinary vitamin D3 kung tapos ka bata.
3: Ano pag ibinta, sir boy, sa isa kalactating mother nga kung gainom siya D3 Bio? Hindi siya dali-dali ma-infection.
2: Correct.
3: So di siya makapanglaton.
2: Hindi siya panglaton, no?
3: Kaya nga man, because of monolaurin nga ara sa D3 Bio. So hindi ka dali magbalatian, hindi man magbalatian ni mga baby. Amo nang bintaha kun
2: ga D3 Bio
3: ka. Pero tingala ko kisa, ang balatian nun ang iloy ng kapadidi, ang bata. Pero ang amay hindi, butlang ano sekreto nila.
2: Kinagdidi sa iloy. Research ni Sir Kevin B. Guy. Hambal niya, kung ikaw, lactating mother, kagainom ka D3 Bio, ang imo lauric acid kuno, kung wala ka pa kainom sa D3 Bio, is around 5% of the content of breast milk. Pero, if you supplement yourself with D3 Bio nga may extra virgin coconut oil, nga puno sang lauric acid, that percentage dramatically increases. What does it mean? Nami ang imo lauric acid sa imo breast milk, makadto na sa bata mo. Meaning to say,

0: superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
1: Hi! Ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakan
4: mga butika. Mag-joy ride man tabi ga.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
0: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
4: Sakay ka kidiya!
5: Siyempre! Naka-extend ko ya!
4: Basta sagad nga driver, extend, love.
0: Extend Supplement for Men! Yeah!

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabagong

0: kayo sa mga neurological disorder, memory, advanced serum, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time 9 minutos na kaligad sa takna ng alas 7 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
8: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
4: Sa mga balantayan nga balita diri sa Foro de los Pueblos. Problema sa tubig in Talagay sa Sison sa Sangguniang Panglungsod. General Manager sang MRWD nagtambong. Governor Castro ginako nga prangka ka mag-istorya kasunod sa nangin mensahe sa mga atleta. Mambusaw LGU. Magautang sang lapit 300 million pesos. Kapis the representatives Ginto kag Castro nagboto pabor sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte Carpio. Senator Robin Padilla magapasakas ang ethics complaint bato kay Senador Pangilinan matapos magtaas ang tingog ni Senador Pangilinan. Senator Bato nagapilar kay Pangulong Bongbong Marcos nga hindi pag-ipadala sa The Hague. Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 11 minutos sa nagaligad sa takna ng alas 7 sa aga. May nga Luzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz sa Western Visayas. Petsa 13 kita sa bulan sang Mayo, tuig 2026. Miyerkules nga adlaw mga K5, nagapalig na ang Foro de los Pueblos. Sa kinandan kaupod sa inyo, ka-K5, sa inyo anchorman, ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga mga tagbalamati, nag-monitor, nag-tutok na diri sa aton nga pag-pangalagad. Sa aton mga abiyan nga mga mangunguma sa kabukiran, mga mangisda sa kalalawran, sa mga ka-K5 naton nga mga vendors sa mga merkado publiko, sa mga iloy kagamay sampulian, nagapamati na sila sinitag sa kamang radyo, naka-monitor na sa ila sini tag sa kamang radio sa 100.9 100.9 mga ka-K5 sa lilisoan sa ila sini tag sa kamang radio sa 100.9 MHz FM mga ka-K5.

0: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 13 minutos sa nagaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Kung may mga mensahe ka mo karong alugi palabot diri sa Foro de los Pueblos, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tang inyo sini nga mga mensahe mga ka K5. Sa aton si magkauturan nga mga taga Palamati mga ka K5, check ta na latest update nagikan sa Pag-asa kay man kahapon or the other night mga ka K5, di ba lang may ginabantayan kita nga tropical depression from mga ka K5, it's tropical depression kaloy sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ugaling, ini nga bagyo, nagahina, pagid mga ka-K5, nangin, ako na lang, nangin low pressure area, nangin LPA. So magluas isa ka-LPA, sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, mga ka-K5, mayara sang isa pagid, ka-LPA, or do na dissipate na gani eh. No? Mga ka-K5, ining ginabantayan pagiging low pressure area sa Gua sang Par. Para mabalaan tagid ni ang latest update sa dalagan sang panahon, ari nakasanbay na sa line number 3 aton koneksyon sa Pag-asa with the Pag-asa weather specialist ka K5 Chinel Dominguez.
1: K5 News FM live report.
2: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, May 13, 2026. Yung binantayan nating low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay tuluyan na nag-dissipate kagabing 8 p.m. Sa ngayon, isang low pressure area na lamang ang binabantayan po natin at ito yung nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at yung dating Sikaloy. Huli itong namataan sa line 495 kilometers east ng Birak-Catanduanes. Hindi naman po natin na ito nakikita na magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at hindi rin natin nakikita na mag-i-intensify pa muli bilang isang ganap na bagyo. Para sa ating forecast dito sa low pressure area na ito, inaasahan natin mananatili ito dito sa may Philippine Sea kung saan nakikita din natin na ito'y magdi-dissipate o malulusaw din between Friday and Saturday. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, patuloy tayong makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mga posibilidad ng isolated rain showers at mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 28 to 35 degrees Celsius. Lawag, 26 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ang 27 to 39 degrees Celsius. Baguio, 18 to 25 degrees Celsius. Tagaytay, 24 to 34 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius. Yun din dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, inaasahan din natin ang maaliwalas na panahon. Pero yun din po, pinapaalalahan natin yung mga kababayan po natin, magiging mainit at maalinsangan, lalo na po yung tanghali hanggang hapon, na may mataas na chance ha ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 34 degrees Celsius. Dito naman sa Iloilo, Tacloban at Cagayan de Oro, 27 to 33 degrees Celsius. For Cebu, 26 to 33 degrees Celsius. Zamboanga, 26 to 34 degrees Celsius. At Davao, 27 to 34 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index na nilabas natin kahapon dito sa Metro Manila, nakapagtala tayo ng 41 to 42 degrees Celsius. At ang pinakamataas nating naitala ay 48 degrees Celsius. Dito ito sa may Butuan City, Agusan del Norte. Sinundan ng dalawang lugar na may 46 degrees Celsius dito sa may Tuguegarao at Coron, Palawan. Para naman sa ating forecast na heat index ngayong araw, inaasahan natin dito sa Metro Manila, 40 to 42 degrees Celsius at ang pinakamataas natin posibleng maitala ay 45 degrees Celsius dito sa tatlong lugar sa may Ichagi, Isabela, Camiling, Tarlac at Butuan City, Agusan del Norte. Pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin, yung matinding exposure po sa init ay may risk po sa ating kalusugan. Kaya iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon. Pero kung hindi po natin maiiwasan, ay magdala po tayo ng pananggalang sa init at uminom po tayo ng maraming tubig. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:29 AM at ang sunset mamaya ay 6:16 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
0: Maraming salamat ka K5 Chanel Dominguez, Pag-asa Weather Specialist sa Gindulong na pinaka-latest update sa dalagan sa panahon ng mga ka-K5. So natunaw na ining LPA sa Gwa Sang Par. No, kikapon, di ba lang may ara, kita sa na-monitor ng low pressure area sa Gwa Sang Philippine Area of Responsibility. And usually, kung malayo pa na, no, kita nyo ng cloud cluster sa Gwa Sang pulang imaginary line. No, amo ng LPA before, mga ka-K5. However, natunaw na ini, bangod sa hindi favorable nga weather condition, bungot silingon, wala nagapabor subong ang tuman kainit nga temperatura kadapya sa hangin sa Pacific Ocean. Amo na nga hindi makaboylo ang LPA nga mangin bagyo, mga ka-K5. Kag ining isa ka cloud clusters naman sa sulod sang par, mga ka-K5, inang may bilog nga green, no? Amo na ang bagyo kaloy nagligad. Pero bangod man sa easterlies, kag mainit nga hangin, nag-tunaw ini kag nangin low pressure area na lang, mga ka-K5. Kag gina-anticipate nga base, totally madula ining LPA sa masunod nga mga inadlaw, mga ka-K5. Kung lang taon ta, mga ka-K5, so far wala pa sang bagyo nga nagtapak sa kadutaan sang Pilipinas subong nga bulan sang Mayo, mga ka-K5. Pero may mga porsyon nga naka-experience ang pag-ulan, ulan nga ginapangayo sa aton si magkauturan bangod, no, sa kuno tuma nagidya kamalang duta, mga ka-K5, dalaman sang tingadlaw, mga ka-K5. By the way, sa aton sining heat index forecast diri sa Roa City this past few days, taas ang na-compute nga heat index, taas ang na-compute kag record nga heat index, aragampang sa 42 degrees Celsius. Subong ang forecast, ang pagbana-bana nga heat index subong ngadlaw sang Miyerkules magalabot sa 42 degrees Celsius, while sa Mambusaw 43 degrees Celsius, mga ka-K5. So magkuan kita, no, maghalong sa aton si magkuturon yung mga tagpalamatinom, gid kita damo nga tubig, stay hydrated. Papanilong kamo kung grabe gid ang singkal sang init, you can adjust your working time, no, kung aara kamo nagatrabaho abi sa mga open areas, construction site, sa umama na i-adjust yung working time, no, pwede kamo ka report temprano para makaurit kamo sa chimpo mga alas 10 alas 11 nga grabe gid ang singkal sang init, mga ka-K5. Kagya ugalion na ang pag-inom sang damo nga tubig, mga ka-K5, kay delikado subong hindi lang adaan niya tawo subong ang traidor, kundi pati balatian, mga ka-K5. Basiga tuwad-tuwad kada nag-ubra ka sa uma or nag-pulupulpog kada gubra ka sa construction site, gulpi ka lang matumba nga wala pilas. No, kembal tagani, hindi lang nga tawo ang traidor subong pati balatian, traidor, mga ka-K5, ilabi ng high blood. Huwag kabalo, taas lang BP mo, doon ginaulo, underestimate mo lang, inapulupabayan mo lang, inakulukadlawan mo lang. Probasya mo pa na mag tupong sang duwa mo ka tiil, no, amo pa nang magabutang sa imo sa peligro. Gani inom damo nga tubig kag manamigid kung ginamintinar nyo bala bilang suplemento, pangadlaw-adlaw nga suplemento, ang kampyon nga suplemento, mga ka-K5, DTX 500. DTX 500, the superior antioxidant. Amo ning magabulig pabalik sa normal si mo blood pressure kag blood sugar levels, tandaan, DTX 500. Kag para naman sa mapagon nga immune system, adlaw-adlaw kaupod ta para sa mapagon nga resistensya sa lawas, amoning alkaline-based nga vitamin C, mighty C, mga ka-K5. Hindi ka man everyday kakaunutan kag prutas nga source of vitamin C, which is importante katama para sa aton sining immune system. Maayo lang ara ang mighty C. I-provide yung kinanglanon mo nga vitamin C sa imo sining lawas para bastante kasi sa antioxidant, nakabatoy mo lawas sa mga impeksyon kag iban pa nga mga balatian kon mapagon ang imo sini nga resistensya. Siyempre, yaraman ang klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist. Ang ubo, sipon, trangkaso, hilanat, kagibang pa nga mga masakit, tugas ang kagaw, kagsubong damo naman virus, kadagagwa, malikawan ina kung nagatumar kadlaw-adlaw sang klinika D3 Bio. Himo sa vitamin D3 kag cold pressed extra virgin coconut oil. Klinika D3 Bio, mga ka-K5. Amuning power trio ng suplemento, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio.
1: Dios Pueblo.
0: 23 minutos na kaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Basima chimpuan tani karuno mangkuton tani abiyang aton sining PNP or ang Bureau of Fire Protection kay man kahapon isa ka tricycle lapakita talang footage partner. Isa ka tricycle kahapon panisang hapon mga ka K5 nasunog dira sa area sang Barangay Banica, Rojas City no na tupok kining tricycle sa tunga sang karsada mga ka K5 di ta pamabalaan kung anong ginalinan nga man nasunog. Is it sang faulty niya nga mga connections base ang battery mga ka K5 kay tricycle hindi lang niya basta-basta masunog nga wala sang rason mga ka K5. Oh, kanugo no. Kuan ina di pasero nga tricycle color yellow ara nasunog sa tunga sang karsada. Tibal anta naman nga di gasolina ang tricycle. Kagkalapit lang sang Banica diri sa aton. Although mayo lang kami nagpadala sang video footage, ten tricycle nga nao, dasig lang nga ginlamon sang kalayo. Diba lang mo basta de gasolina, dasig lang na dakpon kakalayo mga ka K5 insider basi halinda sa sining spark plug sa mga wirings niya or basi may nagsigarilyo man or whatsoever. Tiara gino gintupok ginisang kalayo mga ka K5, grabe ning pag-arab-arab sa tunga sang karsada kaapon sang hapon dira sa may Barangay Banica mga ka K5. No? Okay, gini matabangan kaluoy man tagiya sining tricycle nga ni nga gintupok sang kalayo. Diba si mapulupos lang niyang sidecar pero balanta naman kung kaagyabi sunog mga ka K5 ang isa kabutang nagakwa na nagalain na hindi na naman yung quality niya. Ikaluoy man isang tricycle driver nga niyo kung diga boundary ini kung di pa sa kung ni di boundary or iya man ni tricycle timadulaan gini sa palangitanaan mga ka K5. Amo na nga dapat routinely gina-check tagi daton nga motor man na o kung tricycle para mabalantang mga problema mga ka K5 kag hindi kita sagi improvise kay base sa pagulo improvise nila sa mga connection amo pa nang magasunog sa inyo sini nga unit. Hindi ni first time na tabo ah nga may nagakasunog gulpi nga tricycle sa tunga sang dalan mga ka K5 da sa sini nga nagliligad ga mga tinuig. O, pila na ka insidente sang pagasunog sang tricycle ang na record sa aton sini nga mga awtoridad. So halong gid kita kag i-check gid from time to time ang inyong sining mga tricycle o kon motor man para sa inyong kaluwasan kag siyempre ginapatuluan ta nasang balhas kag dugo aton gid dapat nga halungan mga ka K5. 26 minutos sa nakaligad sa takna alas 7 sa aga. Pagbalik ta diri sa Foro de los Pueblos, balikan ta inyong mga mensahe, dugang ang mga balita, mga issues kag impormasyon pagkatapos sa mga pahanumdo.
1: K5 News FM. News FM. Ithribio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sa Ithribio, kang nagkining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
1: Ithribio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. Ithribio with Vizio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio. Amo ini ang akon naging sekreto sa law school.
1: D3Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3 Bio. Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health. GTX 500. Pasami ka bala na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag-GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. GTX 500. GTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-100 36 na lang ang sugar ko.
1: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC.
6: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
7: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
6: Tibo gid kaayo ang may TC.
1: May TC. Mabaka sa mga butika. May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may TC sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid katama.
1: May TC. Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagbutik gid akong nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, ga, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
13: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maka. Kag-flavawaska. Mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend. Supplement for men.
16: Muling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Puro de los Pueblos. Roldan Besana Villarreal. Para sa Futuro de los Pueblos. Futuro de los Pueblos.
6: 28 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5 galigi palabot diri sa Tonsiriga pagpangalagad, ipadala ina diri sa official Facebook page ang K5 News FM Rojas para mabasa tayo nyo sininga mga minsahe diri sa Foro de los Pueblos sa program. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo mga ka-K5 sang Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Itong Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga balatian subong nga panahon, delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. May lang aran DTX 500 Mighty C kag D3 Bio katuwang naton para sa isa ka healthy nga lawas mga ka-K5. No, maalawas ka malayo sa balatian, malayo sa mga kondisyon nga ti sigurado gid magaputo sa inyo sa pilakadlaw. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Palanggaon ta ton lawas, isa lang ni lawas ta isa lang ni kabuhi ta. Kung masakit ka, dira mo palang na ma-realize kati dapat gali timprano palang ya ginalagaan ta na lawas ta. Katuwang tagidira, of course ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. May nga aga kay Ma'am Liwayway Bartiso, nag-monitor na. Salamat gid Ma'am Liwayway Bartiso. Ma'am Rena Leo Ayan Roan, good morning and happy birthday kay Ma'am Rena Wakas dira sa may Sunshine Village sa may Barangay Banika. Happy birthday Ma'am Rena. Oh, ang pagpanamya huling diri sa K5 News FM. Si Ma'am Rena ni since nagbukas ang Radyo Bandera sadto K5 News FM na subong, wala gid magbuhi ara sa Gyapon. Thank you gid Ma'am Rena no sa suporta kag parayon nga pagsakdag sa K5 News FM and of course amon pagtamyaw sa imo sa isa ka malipayon nga kadlawan subong adlaw Mayo 13. Kay Ma'am Mary Jean Biaco Tiancion, mayong aga Arlene Uniada Basa sa Family Uniada kag Family Basa sa Maluklok Norte Ivisan gidatamyaw niya Patrick Matias Robles sa Robles Family sa Lantangan Pontevedra. Mayong aga Ma'am Leia Baez sa may Barangay Tisa nag-monitor. Wilfred Bisana, good morning dere sa Pasig City. Kay Edralin Amangka, no, gatutok ng kami dere. Shout out lang ko no, kay Felicitas Fuentes. Gapamati man si Ma'am Felicitas Fuentes. Halin kay Ma'am Edralin Amangka mayang aga. Tristan Wyatt Gulay, good morning. Ma'am Aisa Tunggala dere sa area sang Blasco Pilar nag-monitor na. Kay Ali Apolinar, good morning. Dira sa may Barangay Tangke, nagapamati na si Ma'am Leia Apolinar. Good morning, Ma'am Leia. Kay Rhea Umbas Kalinao Balbona, good morning, Ma'am Rhea. Dira sa may Barangay Kulasi. Ma'am Dolores Abilarde, nagatutok naman dira sa Barangay Lawaan sa Abilarde Family. Good morning. Liwayway Bartiso, Leo Jan Biliones, good morning, Leo Jan. Kay Ma'am Arlene Uniada Basa, Mary Jane Caputo Burado. Good morning, Mary Jane Caputo Burado. Kay Jobert Di Domingo Cepeda, no, dira sa Kalye 13 sa Pilaro, nagapinamati na sila dira sa Linda Bindisio Compound, naga-monitor na Bagalano, gidang K5 News FM Rojas, tag 89.7 K5 Radyo Tagbuanay Pilar, dira sa Kali 13 sa Banuas ang Pilaro sa Linda Bindisio Compound Galanog. Da, good morning ha, kay ilabi na kay Jobert Di Domingo Cepeda. May agaman kay Richard Anoche sa Sibagwan. Ma'am Elsie Acuña, nagatutok man, no? Dira sa may panitaan. Ma'am Roda Donato Amago, good morning, Ma'am Roda. O, salamat gid sa itong mga suki ng mga ka-K5 na nag-upod gid adlaw-adlaw dari sa K5 News FM, dari sa Foro de los Pueblos sa program. Thank you gid sa inyong sinipadayon nga pag-monitor dari sa itong nga pag-pangalagad. Kay Victor Bostilio Holasca, nagapamati man, kagkay Ma'am Nerissa Bautista maying aga, kagkay Leo Billiones, good morning Leo, salamat sa pag-monitor, kagkay Liwayway Bartiso sa McKinley Riverside, salamat gid sa pag-monitor sa K5 News FM. Sa nagligad gadlaw sang Lunes, ginbotohan na sang manubo nga panalgan sang Kongreso or sang Kamara ang Articles of Impeachment against Vice President Sara Duterte Carpio. And she was literally impeached for the second time around sa Kamara. It was not the first time nga ma-impeach siya, kundi pangadwa na. Kaya ang unang impeachment sa iya sa Kamara sang Pebrero 2025, mga ka-K5. And for the second time around, sini nga Mayo 11, 2026, nagboto sa liwat ang House of Representatives kag mas nadugangan pagani ang numero sa mga nagboto pabor sa pag-impeach sa Vice Presidente, mga ka-K5. 257 ang nagboto pabor, no, sa sining Articles of Impeachment against Vice President Sara Duterte Carpio. 257 ang nagboto pabor or nagboto sang yes. May 25 ka mga nagboto sang no, mga ka-K5. 25 ang hindi pabor sa impeachment sa Vice Presidente. Kagmayara naman sang siyam ka mga nag-abstain, mga ka-K5. Why nag-participate or nag-abstain sila. And magluwas sa mga nag-abstain, mga ka-K5, mayara man sang 26 ka mga wala gidya nag-participate, mga ka-K5. Ara lang sila, wala sila nag-participate. Now, sa 257 gani, it's a overwhelming number of votes na nakuha in favor sa impeachment against the Vice President. Sa 25 ka mga nagambal nga indi, amo ni Sanday Bohol, Second District Representative Aumentado Maria Vanessa, si General Santos City Lone District Representative Banias Nograles Sherlin, Cavite 4th District Representative Barzaga Francisco Kiko, si Congressman Miao Miao, nga daw ka-weird na lang tawon, mga ka-K5, I don't know, nga man ginabuton yung mga muna. Si Agusan del Norte Lone District Representative Corvera Dale, Davao Oriental 1st District Representative Dayang Hirang Nelson, Cebu 1st District Representative, Cebu City 1st District Representative Delmar Rachel Marguerite, si PPP Party List Representative Duterte Harold James, gumangkon sang Vice Presidente, si Davao City 2nd District Representative Omar Vincent Sangkola Duterte, dugumangkon man ini mga ka-K5, si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte Utol sang Vice Presidente, Cebu 3rd District Representative Karen Hope Garcia, Laguna 2nd District Representative Ramil Laurel Hernandez, Batangas 1st District Representative Leandro Antonino Leviste ang ginbansagan nga si Solar Boy, South Cotabato 1st District Representative Isidro Lumayag, SSS GSIS Pensionado Representative Rolando Ledesma Makasait, Sagip Party List Representative Paulo Henry Marcoleta, Leyte or Southern Leyte 1st District Representative Roger Mercado, BH Party List Representative Robert Nazal, Bukidnon 4th District Representative Laarni Lavin Roque, Cebu 4th District Representative Son Judal Shimura, Ako Ilocano Ako Party List Representative Rachel Singson, Quezon City 4th District Representative si Mr. Imaginary Boy Jesus Manuel Bong Suntay, nga sa nakita niya kuno si Ann Curtis nakapaminsar sa isang hindi amo si Congressman Paots, no. Bohol 3rd District Representative Christine Alexi Chutor, Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, Malasakit at Bayanihan Party List Representative Girly Viloso, Nueva Ecija 3rd District Representative Julio Cesar J. Vergara. Amuning 25 ka mga nag-say no. Ang 257 do laba-laba ni base mo 200 kita di partner kung basahon taning 257. So kung hindi tama mention but silingon nagboto na sila, pabor. May isa man ka mga nag-abstain, meaning way sila nagboto. Si amuning siyam ka mga nag-abstain. Si Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez, Taguig City Lone District Representative George Daniel Bacubo, City of Taguig Pateros Lone District Representative Ricardo Cruz Jr., APEC Representative Sergio Dagoog, Caloocan City 2nd District Representative Edgar Irise, nga muna nagagarit-garit kay Senador Marojas, former Senator Marojas Gabagdalagan, si Egay Irise, garit-gariton kaniya Magdalagan, dasun bayan kaniya, na. Si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores, Maguindanao del Norte Lone District Representative by Dimple Mastura, Sarangani Lone District Representative Steve Chiongbian Solon, kag Bukidnon 3rd District Representative Audrey K. Zubiri. Amuning siyam ka mga nag-abstain. May 26 man ka mga wala mag-participate mga ka-K5. Si Basilan, amuning 26 ka mga wala nag-participate. Sanday Representative Ustad si Yusuf Alano sang Basilan Lone District, Jose Manuel Alba sang 1st District sang Bukidnon, si Chino Miguel Almario sang 2nd District sang Davao Oriental, Suerte Party List Representative Arlene Ayon, si Agusan del Sur 1st District Representative Alfilito Alfil Baskog, Damper PTDA Representative Claudine Diana Bautista Lim, Davao Occidental Lone District Representative Claude Bautista, Ako Bicol Representative John Franz Norbert Josilito Almario Chan, ba, grabe nga pangalan ba? Quirino Lone District Representative Midi Chua. Ang party list ni Chan, amumaning party list ni Kwan, ni Saldico. O, nagway sila nag-participate, basi nahuya-uya man sila guro kaila party list representative before na ulamid sa grabe nga korupsyon. Next, ang probinsyano Representative Alfred de los Santos, Sorsogon 1st District Representative Bernadette Escudero, Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin, Rizal 3rd District Representative Jose Arturo Garcia, si Rizal 4th District Representative Dennis Hernandez, Manila Teachers Party List Representative Maria Nina Francisca Lacson, si Anay Presidente kagkaron Pampanga Representative 1st de 2nd District Gloria Macapagal Arroyo mga ka-K5. Huwag siya nag-participate pero di kilalaman nga alay sa mga Duterte. Pusong Pinoy Representative Journey Jet Nisay, Zamboanga City 2nd District Representative Jerry Evangelista Perez, Agusan del Sur 2nd District Representative Edibong Plaza, Ilocos Sur 2nd District Representative Christine Singson Mihan, Ilocos Sur 1st District Representative Ronald Singson, Rizal 2nd District Representative Imigdeo Tanwatko, Sibak Party List Representative Eduardo Brother Eddie Villanueva, tatay ni Kwan, sang ambasador kuno sa pagkadto sa langit, tatay ni Senador Joel Villanueva. Murang Kuryente Party List Representative Arthur Yap. Southern Leyte 2nd District Representative Christopherson Coco Yap. Cagrizal 1st District Representative Rebecca Maria Alcantara Inares. Amo ni silang wala nag-participate. Nag-serving a presiding officer si South Cotabato 2nd District Representative Ferdinand L. Hernandez mga KK5. Now, kun lang taon ta, 300 plus ang aton sininga mga party list representatives. 300 plus. Ang gina-require under sa aton sininga konstitusyon para ma-impeach ang isa ka-impeachable official sa Kamara, 1/3 sa total number of representatives sa Kamara, mga KK5. So, ang 1/3 dira, I believe it's 106. Correct me if I'm wrong. 106 sa 300 plus. But ang nakuha nga numero, mga KK5, sang nagsuporta sa pag-impeach sa Vice Presidente, 257. Sa 257, gimpinangita ko actually kay Isaya, sigurado ko nagboto sang yes. Gimpinangita kong isa until kahapon na confirm ko nga nagboto man sang yes mga KK5. No, kitikilalaman ni sila nga daan kung dito ang may gataw, dito ni sila gasakay. No, sa duha ka mga representative sa Capiz, nagboto pabor sa impeachment si 1st District Representative Ivan Howard Ginto, mga KK5. And Capiz 2nd District Representative Jane Castro. Ang boto ni Ginto kag ni Castro sa impeachment, hindi ni first time. Pangadwa na sila nagboto pabor sa impeachment. Bangod nagligad ng February 2025, sang si Congressman Ivan Howard Ginto, hindi pa congressman sang 1st District, sang Capiz, kundi party list representative sang Pinuno, nagboto man siya pabor sa impeachment. He voted yes. While si 2nd District Representative Jane Castro, nagboto man sang yes last February 2025. Now, ang party list or ang representative sang 1st District last year, it's a former congressman, Emmanuel Tawi Bilyones. Ang boto ni Tawi, ni Congressman Tawi Bilyones, yes man mga KK5. So, ang mga representative sang Capiz, yes ang boto sa articles of impeachment against the Vice President. May mga nag-explain sa ila sininga boto, mga KK5. Now, anong matabo sini? Kay Kumo, ari na may bastante nga numero, hindi lang bastante, kundi sobra-sobra nga number of votes ang nagboto pabor sa impeachment. Now, anong matabo? Sige-sige subong ang pag-imprinta sang linibo ka mga documents. Gina-imprinta nila, kaining thousands of documents, nilibo ka pinanid sang dokumento, i-bind ini mga ka-K5 kag amoning dalon dito sa Senado as an article of impeachment, mga ka-K5. Kung saan o ina, tiway ta pa mabalaan, kung saan o na matapos ang imprinta nila, ang pag-compile nila sa mga documents and pieces of evidence, nga amoning dalon sang Kamara sa Senado. And once ma-receive sang Senado, mga ka-K5, hambal sa aton sininga konstitusyon, masugod sila forthwith mga KK5 insigida. Pero may bagong interpretation ng Korte Suprema sa forthwith, nagligad, no? Mutong in-discuss na. But according to newly installed Senate President Alan Peter Cayetano, suno sa iya, tinsigida. Batonon sang Senado ang articles of impeachment and they will convene as an impeachment court insigida, mga KK5. Pero ang natabo dire, kay di bala Lunes gimbutuan ang impeachment against the Vice President. Lunes man natabo ang kudita sa Senado, mga KK5. Madamo nagasiling ngang natabo nga kudita sa Senado is a preparation sang kampo ni Vice President Sara Duterte Carpio kagsang Duterte Camp, mga ka-K5, preparation ini nila para sa impeachment, mga ka-K5. Ilan ni preparation para sa impeachment? Kay kung si ang Senate President, si Senator, Senate President Tito Soto, of course, why sila sa control. Pero kung mag-play sila sang tao, kag mangin majority sila, mga ka-K5, diba lanta naman kung paano nila kontrolo ng dalagan sa impeachment, mga ka-K5? No? But hopefully, ang Senate, kung mag-convene sa impeachment court, mangin patas ng mga huwes, basihan ang mga pieces of evidence nga iga-presentar. Likewise, basihan sa insakto ang depensa sang Vice Presidente. Mangin patas. Hindi ya kapareha sa iba ng mga senador nga gindaman lang ng insinador na dayon, mga ka-K5. Lantawang senado ta subong pinakapalatawaan nga senado sa kasaysayan sang Pilipinas, mga ka-K5. Puno sa mga joker, puno sang wala kaintindi sa mga parliamentary rules and procedures and even sa ila internal rules. Gapakita lang na kung ano na kapigado magpili sang leader ang mga Filipino, mga ka-K5. Pero tingining impeachment trial kung magsugod na against the Vice President, we believe nga mangin palagyan ini sa parts ang prosecution nga pamatud-an nga ma-impeach ang Vice Presidente. Kag sa parts ang depensa, sa hana, sa parts ang Vice Presidente, mapamatud-an niyang iya sining innocence, mga ka-K5. Kag kita nagalaom nga mga Filipino nga magboto ang impeachment court, hindi lang sa ila sininga political ambitions, sa ila sininga political interest or political color. Magboto sila sandig sa ebidensya, mga ka-K5. Pagbaliktad rin sa Foro de los Pueblos, duga nga mga balita, istoryanta, pagkatapos sa mga pahanumdog. Foro de los
7: Pueblos. K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
8: Jose Benlot, 57 akong edad.
9: Ano kinabatsyag mo sa una?
8: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
9: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw ka pila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
9: Pila sa una ang imong blood pressure?
8: 180 over 100.
9: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
8: 120 over 90.
7: DTX 500.
10: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Mm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
11: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Mm. Tapos ginaparisa yan na nato may TC or pure C. Mm. Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidants effect. Mm-hmm. So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Mm-hmm. Mm, kag ini ang water soluble.
10: Wow.
11: So, perfect kayo. Mm-hmm. Nga magpares ang DTX 500 kag may TC kag pure C. Mm-hmm. Kay isa man ka water soluble.
10: Water soluble man. Gusto. Mm-hmm. So natumtuman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols. Mm,
11: correct, Sir GP. Amo na na-notice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit.
10: Mm.
11: Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
10: That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakos ang cancer sa panit.
11: Mm. Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
10: Mahusto.
11: Mm. Kag squamous cell carcinoma.
10: Mm.
11: Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot.
10: Mm.
11: Amo na permisa gabulad sa kadadlaw.
10: Mm.
11: So amo na kaimportante nga nga mainom ka sang DTX 500, may TC kag pure C. Agud malikawan ang cancer.
10: Cancer.
11: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
10: Gusto
11: mo maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagay taga pasilong.
10: Pasilong pa, no?
11: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
10: Gabulan sa adlaw?
11: Oo. Diba?
12: Pagkatambok siya.
11: Ang pamangkot, nga hindi madamid sa ang tubo, bangod sa yapanit. Kita mo yapanit? Vertikatiga.
12: Kasiri.
11: Ang ulo, no? Kasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
10: Gusto.
11: Diba? So, ara sa panit sa tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, arada sa kwan
10: sa panit niya gid mismo, no.
13: TTX 500.
14: Yan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
9: Ang imong sugar sa una pila man?
14: 300.
9: Kano sa amo ka nag-start og inom og DTX 500?
14: Mga duha pa ka semana kapin.
9: Pila imong nainom DTX 500?
14: Pagyud ka sab.
9: Duha ra ka stab. Yun sa man pag-inom.
14: Multag og gabi eh.
9: Mga pulo. Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
14: Oh.
9: Pila na may sugar nimo ron?
14: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
13: DTX 500. DTX 500.
11: Nantawa Sir GP, kung sinong alam, ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
10: Oh.
11: Ang asukal ang amutong unod.
10: Oo. Oh, oh.
11: Gi-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX amutong panit.
10: Oh.
11: Gusto. Imagine Sir GP kung ano ang mabulig sa ano sa DTX 500, no? Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
10: Binigin silo sa ato, nalin sa tanong.
11: Oo, naganing ginbutang na to kapsula, ang DTX 500 para maimnon, para masilo ang antioxidant nga ra sa panit.
10: Nga nagaprotekta sa tubo.
11: Yes, so, sa 14 pesos kay presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo sa GP, hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin ni mo lawas. Drop lang, daug ka na mo. Daug ka, bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
10: Sa 14 lang, ano?
11: Imagine lang. So, amo na, gusto nyo realistic prof, ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara dang damo man nga kwan mo, oxidation.
10: Oh, gusto.
11: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagakapatay sa stroke at heart attack?
10: Oh.
11: Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
10: And the brain. Gusto.
11: Perti ka damo nga benepisyo. Simple hunta, Sir GP, kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C, kag Pure C. So, invest your health, mag-upaman, mangin, ulihi ang tanan.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
15: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
17: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakitan dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
13: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500, aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
18: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabat siya ganito.
13: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Luti ko buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
13: Mighty C. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colab City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil naman nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, pag-sip on.
13: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
13: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagawa. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pabasag ang butika. DTX Coffee Mix.
2: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy gid man yang kapi.
1: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing.
24: Luto na.
23: Ang labahan.
24: Nakasampay na.
23: Ang uniform ko.
24: Naplanta na.
25: Ganito ako.
26: Tigasi.
25: Tigalapa.
26: Tigasay.
25: Tigaplansa.
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing.
25: Dahil kasangga ko.
26: Ang extend.
25: Supplement for men.
26: Lourdes.
25: Tapos ka ng maligo.
27: Yes, darling. Come to mama.
26: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
26: para sa tigasing performance.
25: Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
28: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
12: Memory